0: Hello, Cebu. May buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pitsa 5 sa buwan sa Mayo 2026. Sa ngan sa kong partner nga si Malu Inocando Tabar, iko ingala sa kanginan Attorney John Destacamento. Ubanin sab ko ninyo sa kaoras nga panagisgot o pagbinalitaay dinhi sa itong programang Hello Cebu May Buntag Pinoy apan sa dili pa at usang dawaton kining latest weather update gikan sa pag-asa Visayas. Niya sa linya Ma'am Janina Marte. Good morning Ma'am Janina.
1: Good morning, Attorney John. O sa itong mga asukin, so, tipaminaw matong latest weather update. Nakita'y ginamonitor na duha ka LPA gawa sa itong Philippine Area of Responsibility o kining mas doon sa itong PAR kay as of 2 a.m. na naninidin ha sa may 1,100 kilometers east of northeastern Mindanao o ninakita ni nato for the next 24 hours na naay mubo na chance na mahimong usa ka bagyo. Pero as of earliest sa Thursday, possible ni makadala og mga pauwan-uwan dinhi sa kadakang bahin sa Visayas o Mindanao. And possibly pod within this day kay makasulod na ni siya sa itong PAR. Sa laing bahin, kining usa ka LPA na mas layo sa itong PAR, kay nani taas na chance na may mausa ka bagyo for the next 24 hours. Pero nakita ni nato na for the next 3 to 5 days, wala pa ni direktang epekto sa bisag-asang bahin sa itong nasod. Og padayon gyapon nakaapektar kining easterly so initahangin gikan sa dagat Pasipiko sa katibuk-ang nasod. Og tungod aning easterly sa katibuk-ang Visayas kay makasinati gihapon aning panagsang madag-umon ngadto na sa madag-umon nga kalangitan nga naay patakpat na mga pag-ulan pagpanugdog gilat. Wa gihapon kitay active nag warning maong tibok Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa aminang silangan diin atong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay mutaw bunyang alas 12:15 sa hapon ug muhunas kini unya sa alas 7:38 sa gabi. Temperatura nato duha sa 27 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Kung para naman sa itong maximum heat index forecast, karong adlaw possible ni magduwa din ha sa 38 nga ito na sa 39 degrees Celsius. So that is still under extreme caution category. So taas gihapon kini mga kaning chance sa mga heat stroke, heat cramps, o heat exhaustion. Hilami na o magpadugay kitag init sa adlaw. So para malikayan ka na, magsigira kitag inom og tubig, mag-rehydrate ra kita. Kung mahimo kay magsuot kita aning mga light colored na mga singina sa maning color wipe o likayan po nila itong mga physical activities o kinipag-inom sa soft drinks, kape o tsa ay hilabi na nga na sa utong at doon sa hapon o kung naman kita need na gawson kay siguradong nato na kita pananggalang sa init sa maaning kalo o payong. Atong haring adlaw kay musalo po niyang alas 5:57 sa hapon. Kung matong latest weather update, gikan dire sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte mong buntag o daghang salamat.
0: Daghang salamat, Ma'am Janina Marte, sa imuhang weather update o good morning yung tanan diha sa Pag-asa Mactan. Makato mga higala no, ang report ni Ma'am Janina nga duna kunoy duha ka low pressure area nga gimonitor karon ang pag-asa nga naa diha sa Pacific Ocean nagdanga-danga dire padung sa Pilipinas. Nya yeah, although gamay ra ang chance nga mo-develop kini into typhoon matod ni Ma'am Janina nga makadala kini og mga medyo changes sa atong weather conditions especially starting karong Huwebes. Now arita sa mga front pages sa mga pamantalaang lokal og national atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sunstar Cebu unauthorized fees at carbon probed. Sa Super Balita, police hit and run or police na hit and run tiil na bali. Sa The Freeman, 66 families relocated in a resort away from summit venue. Sa Banat News, 66 ka pamilya gipabakasyon mga nagpuyo sa Luyo sa Mactan Expo. Sa Philippines

Daily Inquirer, list of House members backing VP, question. Sa The Philippine Star, VP impeachment okayed for House plenary vote. Sa Manila Bulletin, Marcos mobilizes full government response to Mayon's eruptions. Og sa Tempo, third times not a charm. Quezon City home robbed thrice in one day. Mokadto ang mga dagkong balita nga migawa sa mga pamantalaang lokal o national. Sa itong pagbalik ang mga balita. Please stand by.

I think kagahapon no na mga balita diha nga miingon nga mikipot na ang gintang stali nila ni Vice President Sara Duterte o ni former Vice President and Naga City Mayor Lenny Robredo base sa pinakawahi nga survey nga giamontar sa Pulse Asia. Pero before taan na muhisgot mga higala, ato lang iset ang context daan, kinibitaw mga survey, kay di ba usahay pang headlines ug kaayo ang resulta sa survey unya dayon ato yung madunggan sa balita ang resulta sa survey unya dayon makugang makurat usahay makapagugang makapakurat usahay ang mga resulta sa survey. Pero again, we have to look at surveys mga higala critically, dili kay kung unsa say i-feed sa tua from the headline sa mga balita, kung unsa i-feed sa tua sa ani mga survey outfits, maura sa dang atong i-consume. No, dili. We should look at surveys may gala critically. Atong tanawon, giunsa pag-administer ang survey, kinsay nag-commission sa survey, kay kaning mga factors, mga higala, maka-apektar sad ni sa kredibilidad sa maong survey because, og kung maapektahan ang kredibilidad sa survey, then we should also be, ato nang i-consider kung mutuo ba tana ang survey or dili. So, nana magitay giingon nga ang pinakasakto nga survey or ang haom nga survey katug yung mahitabo on the day of the elections itself. Pero pagkakaron tay na kuno sila si VP Sara og si Senator Raffy Tulfo alang sa pagka presidente, kung mudagan sila pagka presidente sa 2028 mga higala, statistically they are tied si Senator Raffy Tulfo og Vice President Sara Duterte. Samtang kung ato sang i-match up sila si VP Sara og si Lenny Robredo, eh, di ba sa una dako kayo gintang, pero karon ni ubos na kuno ang gintang tali sa duha. And akong gi-google mga higala, mga balita nga gipagawas ani sa mga pamantalaan, sa mga survey outfits. So kitaan nga pipila lang ka mga survey outfits ang nikalawat aning maong balita mga higala. Nibuong ko nga nganong wala man ni gikarga sa tanan nga mga balita. Ngano man ni? Nga balita man ka ni. Nganong dili tanan nga mga news outfits or news websites giran ni siya nga storya. Wala ito, ato lang ipasabot sa itong mga viewers karon din sa Hello Cebu nga ang katudiang survey gi-commission to sa opisina ni Senator Migs Subiri. Ha? Nya kay bawo man ta kini si Senator Migs Subiri. He is a politician, he is a senator. So whether kung unsa man gani ang rason nganong iya ning gipa-commission ang survey, iyahan na sad na wa ta kay bawo di na sad ta manginlabot ana, pero ato lang ipasabot sa inyo ha nga kining survey gikan sa Pulse Asia nga gi-conduct ni adtong sometime from February 27 to March 2, gi-commission ni siya sa opisina ni Senator Migs Subiri. So ang nakalahian ni mga higala nga survey kay specific kay ang pangutana. Ang mga respondents kuno gipangutana nga kung karon kung naara kay duha ka butaran isip presidente sa 2028 between President VP Sara og si Lenny Robredo, kinsa man imong butaran? Between VP Sara og Raffy Tulfo, kinsa man imong butaran? Wala na ilain yung mga kandidato mga higala ang ginganlan. So, sa one-on-one match-up nila ni kuan mga higala, sa one-on-one match-up sa maong survey, sa resulta, may tumaw mga higala nga si Duterte og Tulfo, tied sila, nakakuha 42%. In the si Senator Raffy Tulfo tied sila nakakuha 46% percentage points matag usa kanila, meaning to say sa mga respondents nga gi-question sa Pulse Asia sa ilang survey nga gi-commission ni Senator sa opisina ni Senator Migs Subiri, 46% sa mga respondents miingon they will vote for Raffy Tulfo, while 46% said they will vote for VP Sara as president in 2028. Kung mag one-on-one match-up. Sa lain nga one-on-one match-up, Vice President versus Lenny Robredo, okay, mikipot ang gintang mga higala kaysa unat, dako-dako man tog margin. Pero karon 51% niingon, mubutar sila ni VP Sara as president 2028. 43%
Miingon nga mabutar sila kang Naga City Mayor Lenny Robredo sa 2028 isip the next president. Sa ato pa, 8 points or 8 percentage points na lang ang labaw ni VP Sara kung ato ning tuuhan ang Pulse Asia nga survey, samtang tied pod sila si Raffy Tulfo o VP Sara kung sila sad ang magkaharong. So, ang sakto gyud nga pangutana sa mga respondents mahigala batod sa Pulse Asia, if the May 2028 elections are held today and the following are the candidates, who will you vote for as president in the following list? So, mao ni mahigala nga mitumaw sa maong survey, resulta sa maong survey nga didto sa National Capital Region NCR, Metro Manila no, tied at 42% si Duterte og si Tulfo. Si VP Sara og si Tulfo nakakuha sila tag 42% dito sa NCR. Pero dito sa the rest of Luzon mga higala, gilampurnas ni Senator Tulfo, Senator Raffy, si VP Sara 72%, Raffy Tulfo 19% lang ang nakuha ni VP Sara kung silang duha mag-match up. Pero kung aray sa ka tan-aw mo tan-aw sa resulta sa Mindanao, gilampurnas po ni VP Sara si Tulfo kay si VP Sara nakakuha 90% sa Mindanao, dayon si Tulfo nakakuha lang mag 9%. Sa Visayas, si Duterte naglabaw 64%, Tulfo nakakuha 64%. Kung aray sa tasalain may gala, bahin si Robredo versus Duterte, 42% dito sa Metro Manila niingon nga mubutar sila ni Robredo, 41% miingon mubutar sila ni Sara, VP Sara. Samtang sa ubang bahin sa Luzon, mga higala, rest of Luzon, 67% labaw si Robredo, si VP Sara 26%. Sa Visayas noon, kay Bamanta, Visayas o Mindanao, daagya po'y bugat-bugat nga support ang Vismin area alang kang VP Sara, 67% sa Visayas, 31% lamang kang Robredo. Dito sa Mindanao, 93% kang VP Sara, 6% kang Robredo. Nya kung in terms sa mga social classes may higala, may untag social classes, class A, class B, class C, class D, class E. Yan mga class A, B, C, mga higala, mga professional, mga middle income class earners, mga naasa upper echelons or naasa mga nakaguginhawa-ginhawa gamay sa kinabuhi. May untag class D and class E, kanini silang mga grabe, nag-ilaid sa kapitos, mga higala, mga respondents nga pobre, mga respondents nga within the poverty line if not below the poverty line. So, among social classes, mga higala, si Tulfo milabaw kang Duterte, 49 to 29, sa class ABC. So, katong mga dato-dato, katong mga middle class to mga medyo taas og income nga mga respondents who identify themselves as ABC class. Okay? 49% kanila miingon nga ilang butaran si Tulfo, 29% ilang butaran si VP Sara. Samtang kung ato sang balihon katong mga medyo alangan sa kuan ilahang panginabuhi, class D ug E, mas daghan ang mubutar kang VP Sara Duterte, 48%, pero gamay ra gyapon ang ligas kay 47% man ang niingon ang bubutar kang Tulfo for those nga who belong to class D. Samtang katong naa sa class E, mao yung pinakapubre yun sa naa sa laylayan yun sa to ang katilingban, 63% mabutar kang Tulfo, 32% mabutar kang Sara. Samtang adto sa Duterte Robredo match up, ang class ABC, 63% mabutar sa BC presidente, 30% mabutar kang Robredo. Niya si Duterte may labaw sad sa class D og sa class E. Okay? So mao na ang ulat ng bayan survey nga gikondak sa Pulse Asia mga higala nga gikomisyon sa opisina ni Senator Mig Zubiri. Og kining maong survey gipahigayon February 27 to March 2.
February 27 to March 2 may gala at tumay numduman, wala pa ani nagsugod ang hearing diha sa

House Justice Committee sa impeachment complaint batok ni Sara Duterte. So we don't know kung unsa nay development ani nga survey if the same survey was conducted during these times. But kini nga survey naglangkob sa 1,200 ka mga respondents age 18 years old and above, og it has a margin of error nga plus or minus 2.8%. So, manang may gala ang latest nga survey sa Pulse Asia. Naaranin nyo kung musalig mo sa mga survey may gala, kay usahay ang survey makatag-an, ang usahay sa ang survey dili makatag-an. Kay surveys are really not that, dili magyud, I think that's one of the inherent limitations of survey. The very fact nga it's a survey means nga it's not the actual results. At best, siguro kung it is a determinant sa sentimento sa sample, sa population, or sa mga katawhan, pero wala na nagpasabot nga kung unsay mo gawa sa survey, mausad na sa actual nga election day. Pero ang atoa mga higala, well, regardless kinsa na makadaog sa ilaha, no, ang atoa mga higala is, kinsa man sa ilaha kaha ang makahatag yun o gitinguha na to nga kabaguhan sa atoang panginabuhi. Okay? Kay ang mga tao manggod, usahay, kita manggod, usahay kung mag-discuss ta og mga surveys very based on personality, very based on kinsa ang sikat, kinsa ni mga pangana, kinsa naa sa lista, kinsa was lista. Pero para na ko mga higala, when we talk about surveys in the context of elections, dapat nga dili ta magpa-consume ani mga surveys, but rather mas tan-aw na to ang track record sa mga mulansar, ang ilang kapasidad, character and competence mga higala. Character meaning to say, do na ba sila'y good behavior or do na ba sila'y values, do na ba sila'y ego nga ng ilang mga baruganan, prinsipyo sa kinabuhi nga atong pangitaunon sa usa ka leader, usa ka presidente. And aside ana, ang competence, do na ba sila'y kapasidad nga pupadagan og nasod, og doon na ba sila'y kapasidad nga muhupot anang labing taas nga pwesto sa atong gobyerno. Character pod mga higala in the sense nga dili ba questionable ang imuhang mga baruganan, ang imuhang mga desisyon, dili ba ni siya immoral, ibutang bata, or kining, for example, are you a corrupt politician without making any insinuations mga higala, that should be part of our evaluation sa ato ang mga manlansaray. Although 2028 is very far from now, pero kay bam ta mga higala, pilaray dagan sa buwan mga higala, pilaray dagan sa katuigan. After a while, tumagod karon mayo na. Diba? After a while, mo padayo na ni ang impeachment. In fact, ni okay na, giredy na sa House of Representatives mga higala, kining impeachment complaint, articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Ready na ni for plenary vote, tunya matod ni Representative Terry Ridon nga basin by next week ko no, magbinutaray na ning mga kongresista diha sa ubos balay balauranan mga higala kung saman atong ipadayon ang atong impeach si VP Sara or ato ning i-abort ang impeachment complaints against VP Sara. So, one-third lang sa 318 ka mga membro sa House of Representatives. So, meaning to say, pila may one-third na may gala, synthesize 106 lamang ka mga votes diha sa lower house ang gikinahanglan aron mapalusot ning articles of impeachment padong dito sa Senado mga higala. Samtang dito sa Senado, nangandam na sa dato mga senador mga higala sa posibleng pag-constitute nila isip usa ka impeachment court. Kay of course, ubos sa to ang constitution mga higala, ang pwede ra makadecide kung guilty ba or not guilty ang usa ka impeachable nga official kana rang ato ang mga senador mga higala. The Senate sitting as an impeachment court. So, naa ang beat, hawak ng mga senador ang mga beat. Mingunta diri sa lower house, I think 106 is very easy to muster nga number. Ang 106 out of 318.
Because kahibawan man ta sa

composition sa lower house Mihigala, strong ang domination diha sa administration allies. Yeah? I think 106. And in fact, pila naman to ang nibutar, di ba? 55 ka membro sa justice panel mangani or committee na nay 55 daan nga ni vote nga okay to impeachment. So pila lang ilang pangitaon? 51 na lang ka additional votes ang ilang pangitaon. Kay of course baliktad or bawion to sa mga membro sa justice panel ang ilang pagbutar, di ba? So kana mga igala, ibutang ta lang nga makalusot in the lower house, kining impeachment complaint, kining articles of impeachment against the vice president, ang dakong pangutana karon kung adto na ni sa Senado mga higala, mulusot sa gani sa Senado. Unsa man sa mga numbers ang atong i-consider dito sa Senado? Well, the magic number mga higala is 9. So, kung naay siyam ka mga senador nga mubutar in favor of VP Sara. When I say in favor of VP Sara, meaning they will vote no to convicting the vice president in this impeachment complaint. 9 ra mga higala ha? And based sa mga gipangsulti karon sa mga experts, medyo dun ang minority kuno sa Senado makaabot silag siyam. But of course, mga higala, before mo decide ang kanang atong mga senador, isip senator judges in an impeachment court, of course, dunay impeachment trial. Dunay trial. Okay, bawa naman tag, kung maingon tag trial mahigala, dunay ipresentar nga mga ebidensya. Dunay ipresentar nga mga witnesses. O sukit-sukiton kining mga witnesses o questionon kining mga ebidensya. O gatagan o katungod, hatagan og opportunity ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga modepensa sad sa iyang side. So, kung maabot ni didto sa Vice President sa Senado mga higala, then I think mao na gyud na ang giingon nga naabot na gyud ta sa Senate. So, finally, after so many months, after a couple of years nga the Vice President has not been showing up gikan dito sa inquiries in aid of legislations, ang mga inquiry in aid of legislation, nahimo na lang hearing to find probable cause at the House Justice Committee, but even then, wala gaya po ni Butho, ni si Vice President Sara Duterte. Well, kung maabot ni si sa Senate, then obligado nga mupakita na gyud ni siya or mu-explicar na gyud ni siya. But I'm not sure mga higala, kay ito yung mga abogado ko no ni VP Sara, nakoy nabasahan nga usa kuno sa giingon nga rason kato kunong giingon nga 2 billion nga nisud gawas sa bank account ni Vice President Sara Duterte. Glitch di ay kuno to, glitch kuno mga higala on the part sa usa ka bangko nga dili lang sa natunganlan kay wa pa man issue. Actually ginganlan to sa mga balita, Bank of the Philippine Islands mga higala, miingon nga dunay glitch ko no sa BPI system, maong ang 2 million, nahimo ko nung 2 billion. But of course, ipangutana sa dantaga BPI, yung sa tinuod ni, ang giingon sa abogado ni VP Sara. But naningon ang BPI, we cannot disclose anything. Unless ipatawag me in a legal proceeding, unless dunay court order nga mo pugos na mo, nga mo divulge ano yung mga information. So, muna mga higala ato ng i-monitor ato ng lantawan ng maong development may gala kay glitch ko no eh. Maong ang 2 million na himong 2 billion. So, tanawin sa nato kung unsa na may gala. Kaya nga ito ah. Ang ato ang mga bank accounts may gala. Murag wala man na appeal sa glitch. So, tanawin sa ninato may gala. Ato nang i-test ang veracity anang maong claim sa kampo sa Vice President. But yung tungura, nahutda naman ta sa tong oras, so ato sang tanaon, unsa giandam ni Tatay Dudong pulong o kinabuhi.

0: tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus. May kausaban gyud, mamahitabo siyang kinabuhi. Usa ni nimo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan, anahan ni maong tawhan ng pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maning kamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainobsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 na gayon, kung masuko ka mo, bantay nga dili ka mo makasala. Huwag ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matakin kayo nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19-20 na gingon, timanay kini, minahal ko mga iksoon, kinanglan nga kamong tanan, andam sa pagpamati. Apan, dili madali daliun sa pagsulti ni dali masuko. Busa, pangayawa sa Ginoo nga magkalingkamas ka nining negatibong pagbati. Maiksoon, mokini ang ulo nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Salamat sa mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasailuan kami sa mga higayon nga nagdala kami sa mong kasuko. Gusto namong isalikway kini mong datan na kinaya. Tabangin kami sa mong mga pagpaningkamot. Kining tanan namong gipangayo, pinagi sa mong buktong Anak si Jesu Kristo. Amen. Samahan sa Anak si Espiritu Santo.
1: Ang purong mo, ang diwat sa garang ko.
2: Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao ay nagtapos sa tungtulumanon karong buntaga. Ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines, silang Archbishop Abet Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghan sang salamat sa tong news manager Cap Dennis Tabar, mga kaubanan nato sa TOC, sa tong technical team, silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne, atong mga video editors silang Sir Rodel ug Sir Raymond ug dinhi sa studio atong assistant Sir Ferdy. Salamat. Daghan sang salamat kaninyo sa pagpakiguban kanako karong buntaga. Sa nga ni Malu Inocando Tabar, akong partner, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabta ninyo ugma din sa programa Matag Buntag, ang Hello Cebu, Maing Buntag, Pinoy.

0: Nira!
1: Hoy, salvajes! Di ba hinalong ipakopya na po akong mangon sa inyong mangon? Di ko gusto na masagol inyong paliwat sa akong mga paliwat, ngawan mga baruganan sa nani mo!
0: Ikaw mo'y baruganan ni Billy!

Как горько, Эмили!

0: Bukan kau ni. Bukan kau ni. Bukan kau ni. Bukan.
1: Kalimpin na si Emily Gino. Kagipaan ka naglaing laki.
2: Dili na mahimo ni Emily na kuma. Ganing kamot ko mga trabaho sa gawas, pariguli na mong binyaw mi.
1: Kung gusto ka mahibawag yun, hala, adwa sa ila. Ar makit ang gini mo ang iyang anak, ngayang gikugus-kugus.
2: No. Dili na tinod!
1: Pagkit ko ni mo tagigigay yun. Aron ipasabot ni mo ang tanan. Wala ka mamati na po, Gino!
3: May bata kang kugos! Nakita na ako!
1: Si anak may akong ikugos na to'y gayon na, Gino! Si anak may! Ipatay na si mama at papa!
2: Si anak may?
1: Oo, oh, si anak may. Namabdo si mama, diyang namatay si papa. Umisunod to kamatay si mama, diyang ipapataon niya si anak may. Ipauli ko sa probinsya aron ipahiluna ang patay lawas ni mama. Pagbalik na ko diri, nagdana ko bata umauna siya na may nagpasangil sa imong inahan nga akong anak ang gipanganak na ko sa probinsya.

0: Ayaw na po niya ako palagot ni. Lakaw na!
1: Palihog lang, lakaw na!

0: Di siya kumutuog na Ginoo.
1: Pero mo na ng bata da. Nangita na gini gatas.
2: Kasabot ka akong ipakuha.
3: Ugnaa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
4: Mayo.
1: Usab dayo.
4: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
5: Basin kadahom ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
6: Unsay reparation, Monsignor?
7: Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
8: Dagan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon, nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makaphimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: kayo. Nuli ko kay Dunay na kong problema.
1: Saan mo saan ang problema, kapitir?
0: Kaya... siya na may nawa sa among gitaguan.
1: Ha? Anong nawa man? Masig tuwar to sila, ha?
0: Ambot kaya, uy. O baka ito makidnap noon?
1: Kidnap ko taon. Basig na uli ito sila, ha?
0: Tabangin ko pangita, kuya. Kaya sige na, kuya.
1: Ah, hi. Sana mo itong kapitbel, eh. Na, ato-ato sila, ha? Ibasig na uli ito. Na!
0: Sige, ha?

Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte diha siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nagunang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matunila. Kanunay niyang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano Movies, si Gloria Sevilla daling nagasood sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagminiugusab sa laing iladong aktor na si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwa na usab pipila na katuwik ang nakalabay. Hangtod karon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya da garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, garbo sa Subo. Subo.

0: balik ka?
1: Aron sabutan na to ang bahin sa itong mga bangon.
2: Hinala mo man na itong problema.
3: Sorry, ate.
4: Sorry kung akong gitaban si Anumi.
0: Unsa? Ikay gitaban sa akong mangon, di ba bayot man ka?
4: Sorry kung namakak mi. Ako bitaw si Peter, ang uyab ni Anumi.
0: Bakis ka! Sabayos ko yung asa sa Anumi!
5: Ako di usayo sa buklo, nababaagi!
0: Hain akong manghod!
5: Kalma lang.
4: Mawala yung problema kay nawa si Anumi sa among gisterhan.
0: Nga nung nawa man siya, ginsahin mo si Anumi, ha?
4: Mabutos, magunto niya. Duran kayo ba? Di papugbong. Kung di matagay ang gusto. Kung ni kalit na siya guha, nilakaw. Kung ako ragod siya gingnan nga, unya na may pakasal, kumanganak na siya. Pero di man siya masugot. Kung ito nang loob, naglagot na ako.

0: iyak ka.
1: Huwag kang manong, di masa ka magpapasal, ha?
0: Kay nasuko pa man ka naman mga lalaki.
1: Gusto mo, din akong kasuko ninyo kung di mo pakasal ako, manghud.
2: Tinood ka, ti? Nasugod ka magpakasal ng Peter? Ano, may?
3: Ayaw na ba kuya yung musulti niya? Kinang lang ato nisa magpakasal. Kay Mabdus yan, may.
0: Ano magpakasal, sabta?

0: kayo mo, nakaupo, nakasaka.
1: Hindi na
0: akong
1: din
0: alimito. Sige ka din
1: ganito.
0: Hindi na ganti ka kasakitan.
1: Sorry sa Gino. Sorry.
2: Ay, salamat. Nagkita na kita siya, Tiri Ang Love.
0: Pasalamat sa't ko sa Ginoong, ha. Nakita na na ako akong love. Na nasa akong doon.
2: Anya, Pedro? Masa may sunod may tabo?
0: Oo. Dito.

0: ako to siyang gipangga, gimahal.
1: Otay. Otay. Nagasabot nami. Nga, brad. Ano, ang day mahimo ani. Inato man tayo itong nanay, pariham na ito. Sige lang, brad. Guwapo man sa ta, cute.
2: Oh, lagi. Ang ato lang ani, brad. Ato lang ihuwa ito na. Maigo, tas kilat. Nga, mutaas, takalit.
1: Hmm? Ikaw lang. May mutaas ka, maigo ka kilat. Ika, ang dagito, kilat.
0: Oh, bahala kong
2: pagkutay. Ika, tamo sa musamot, ang kaukuk, brad. Maigo sa kilat.
1: May laging mukuk, niya guwan na yun.
0: Kagwang gyud kay mo. Ang importante nga pinangga ta mo. Imahal ta mo. Pasad din ang ubang mga tao kung sa'yo isulti. Ang importante nga limpyo ang atong konsensya. Limpyo ang iyong kasing-kasing. Wa mo'y taong naargabyar. Wa mo'y giilad ka tao.
1: Tay, tamsa. Baraw sa tay ha, baraw. Ah, si Madam Singag tay. Nanguwam na ta kwarta. Oh, bito tay.
0: Kalimte sa to. Iris.
1: Kalimtan sa to, tay?
0: Huwag to'y labot sa itong topic.
1: Ikaw yung tayo, no? Bugoy pa ka namo, tay.
2: Huwag sa rambo sa tayo.
3: Ikaw mo? Maro pa kaayo?
4: Nga, nakasunti man ka. Nga maro ko.
3: Ang, huwag mo kayo maayong pagtagad ni Auntie Edith. Imo na siyang dispatsahon. Pero katong gitagaan na kanya kwarta, nagkalit lang kag-usab. Bitaw mi. Nagkalit lang siya kag-usab mi. Mo, nakaingon mi, namaro ka.
4: Angay mo mubilib sa akong pagkamaro.
3: Musamot mi kabilib ni mo, mami, kung ay mo mga bahinan sa gihat nga kwarta ng tihidit ni mo.
4: Kung sa'y kwarta, patuyang gamalagtabi niya, sindi.
3: Ayun na lang ko pamakak mi. Nang lilib, amin ninyo. Nakakita mi nga gidunulan kag-subli nga na'y kwarta.
4: Ingon mo, maro ko. Kamu may maro duha, kay nang lili mo na ko.
5: Ingon biya to si Auntie Edith mi, nga imo jumitagaan sa mong bahin.
3: Hatagin na mimi.
4: Maghuwag sa. Kwa o kwarta.
1: Maro ka nga.
3: May gali sindi no? Midugo din si mami. Lagi? Kaya kung maro siya, mas maro ta.

0: tatay. Magulaan nun magkaya ka. Doon na kay problema? Ha? Problematic magkaya ng dagway ni mo? Ah, oh, basig. Katoy mo gikagulaan katong gitulis ka? Katong nakuhan mo tanang kwarta?
1: Ikaw mo ko no. Be. Gitulis ko. Gihubuan ko. Datanan. Basta gani akong ID. Tuaman na daman. ID na ako senior citizen.
2: Sus, ni mo tay. Ay, nalaguna-una atay. Sus, hantod ka ron. Naguna-una, gipong ka na. Ay, naguna-una, dugay na to.
0: Bitaw.
2: Ang may pang buhaton mo tay, no? Maghikay na lang ka sa atong pagkaon. Gutom na kayo.
0: Gutom na kayo, mitay.
2: No, wapa na ba ito'y sordo kaldero?
1: Ang sa may atong lutoon, huwag mang ko'y kwarta nang ikapalit o bugas. Huwag, bisag isda, huwag na dito ko'y kwarta yun.
0: Huwag problema na tay. Atagati ka. Tagad ka kwarta, 1,000.
2: Oh, bitaw tay. Ako sa tay, 1,000 ako.
1: Mm. Oh. 1,000.
2: Oh.
1: 1,000.
0: 1,000.
1: 1,000.
2: Oh.
1: 1,000. Kwarta han di mo. Dagare mo kwarta.
0: Ah.
1: Ha? Di mo kwarta.
0: Ah, bread. Dali sa bread. Ha? Tayo sa tay ha.
3: Ah, bread. May pag-aton lang tugan sa tatay nga. Nakahuang ko 20 mil. Ni Madam Sabat.
1: Taba.
3: 10,000 na akong yatag.
1: Klaruhan eh. Osa, tay. 20,000 rin yun na. Huwag man eh. Kwan, Madam Singhag. Ha? Klaruhan. Kinuhan. Ha?
4: Pagkaslan ko ikaw. Discover the beauty of the Philippines.

0: Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cine Cebu.
3: Kuninyo na ilan kuninyo
4: at ha tay tikal malang
3: inyo kong kitikasan
4: ano tikal malo tay
3: ha
4: ina ano sa tay ano sa kasuko dayon gud
3: to tay
4: nya sa explain word
3: ug alang explain explain
4: komong gud 20 mil ang akong nahuam ni Madam Singhag pasaylo lang taon ko tay
3: pagkamayong taon ninyo no 20 mil di ay inyong nahuam ni Madam Singhag nya 10 mil ra inyong git hatag na ko. Bago pagkaitan ng isgot, galimpyo ang konsensya, wa tayong nailad. Ako mismo, giunay ko ninyo, giilad. Pagkawa ninyo yung mga batasan.
4: Bita, tay. Tukaan lang yung mistinood ni mo, tay. May rasad nga 10,000 ang gihatag ni mo. May rasad, tay. Kay, giurot paghatag na mo ni mo, tay. Giurot na itong tulis ang 20 mil. May rasad nga 10,000 niya. Ang 10,000, sad, amos ang gitungan ni Brad Arman. Tag 5,000 mi.
5: Tinuod na tay. Ako wa 5,000, yes at 5,000. Pero tay, ay nalang kasuko tay. Pasalamat pa panganita nga doon na tay kwartang nabilin. Ha?
3: Pero wadyok, wadyok ko kayo yun sa inyong gibuhat ha. Inyo kong giilad. Inyo ang tang gideclare daan nga 20,000 inyong nahuma ni Madam Singhag. Aron may bawo ko nga 20,000 akong utang.
4: Kuhan magod tay, sige lang magod tay. Kay kay amo pa sang giurot og hatag ni mo tay. Wa na unta giurot na tatog das tulisan. Sus wa na unta ta
5: bisag mabilin bisag piso na lang.
4: Wa unta tay magpugnit bisag piso na lang, bisag dos na lang, bisag tres na lang, bisag kwatro na lang, bisag singko na lang. Swerte na lang ta, napinlan pa tagamay.
3: Swerte.
4: May na lang.
3: Swerte.
4: Swerte gyud. Wa gyud ta tay kang huron. Wa tay timo. May na lang.
3: Swerte.
4: Oh,
3: swerte. Pero sa laing bahin murag arang-arang sa siguro may pagka mangingilad mo kadi gamay. Be. Ang uskalibo. Hay mangi uskalibo be. Ah. Bida yon. Kay mangumpra ko.
5: Mangumpra ka tos asa datay.
4: Asa asa ka mangumpra tay.
3: Ano ka do ang asa ka mangumpra na ra dia arang
4: atay, paimang no namo ni mo ha. Ayaw yung kumpiyansa tay, tingali kuutan sa kadito, narabay daga mangungut sa merkado.
5: O, bitaw tay. Kaya basig, wala na niya tay makaon.
3: Wala na mangungut kayo diya, kay bagong merkado diya.
4: Oo.
3: Bagong ng merkado diya, limpyo kayo, dahil na kang pulis.
5: Sige tay, 1,000 lang ihatag na mo ha.
4: Sige tay, arita sun tay, katuman sun, dangan mong
3: ako. 1,000 imo, dili kay 1,000.

0: 1,000 ra yata di.
1: O sige, ako 1,000. Iyo 1,000. 2,000. O sige, tay.
0: Mga yawat, pag yung kapangilan, oy.
1: Tala, 1,000.
2: Tala, tala. Iposan, tala. Sige, sod na to.
1: Ay, kahit na daw, para matay kaon.

0: Hello, who is this calling, please?
1: Ako ni Shinghab, si Edith.
0: Nganong nitawag na sa'y kinako? Unsa lang sa ito, yun mo na ako.
1: Pagita mo bayang kaabangan, kay ako, anak na kumupuyo sa akong bay.
0: Wala, kalain ni mo, Edith, oy. Ibu ni ming palayason?
1: Gagmay pa kayo si Cindy o si Ami na nagpuyo mo diha sa akong bay. O ako na sa'y gusto mo puyo diha sa akong bay? Maanha ko diha kay makisulti ko ninyo.
0: Patay, papawao na mi

0: El Barrio Davide Jr. Nataw niya itong December 20, 1935 sa Colawin, Argel, Cebu. Nailhan sa iyang kaligdong o integridad, isan pa man sa mga langkang sa paghaylo aron nga mubali sa iyang aksyon o desisyon. Nagtungha sa Argel Elementary School o Gabiliana Vocational High School. Bikuha og kursong Associate in Arts o Abogasiya sa University of the Philippines isip Entrance Scholar. Sakop sa Student Editorial Board sa UP College Legal Publication, ang Philippine Law Journal. Nakakuha sa iyang Bachelor of Science degree in Jurisprudence niya itong 1958 o Law degree niya itong 1959. Faculty member sa College of Law sa Southwestern University niya itong 1962 hangtod 1968. Delegado sa Constitutional Convention niya itong 1971 o usa sa tulo ka delegadong may pasar o mas labing daghang reform proposals. Napiling Assemblyman sa Subo sa Interim Batasang Pambansa niya itong 1978 o misangat o labing daghang balaod noon. Siya gitulo ni President Cory Aquino isip Chairman sa Constitutional Committee o natulo usab nga COMELEC Chairman niya itong 1988. Niya itong November 30, 1998, sa President Joseph Estrada, mitulog kaniya isip Chief Justice sa Philippine Supreme Court. Si Chief Justice Davide, niretiro niya itong December 20, 2005. Human sa pagretiro sa Korte Suprema, si Chief Justice Davide, gitulo ni President Arroyo isip Senior Presidential Advisor on Electoral Reforms o Permanent Representative of the Philippines ngadto sa United Nations niya itong 2006. Pipila sa pasidungog na iyang nadawat, mao ang Ramon Magsaysay Award for Government Service, Most Distinguished Alumnus Award gikan sa UP Alumni Association, 2003 Man of the Year sa Philippine Free Press, ug Filipino of the Year Award sa Philippine Daily Inquirer niadtong tuig 2000. Chief Justice Hilario Davide Jr. Karbo sa Subo, Subuano ni!
1: Pagitabuan ni tay.
2: Ang kwarta kay inyong gihatag. Gipalitan ako pitaka. O diya, ang kwarta, ang suklan, sobra, isod ako sa pitaka. Yeah. Kadaong naunta ko nga ito sa suod sa merkado, nadasmagan ko. Yeah, gitabangan ko atong totoo katao nga nakadasmag na ako, gipatindog ko. Ya, magumpra na ang tako. Wala naman akong kwarta.

0: niya, day. Unsa man ang hitabuan nga nawa man?
1: Wala gi ko kay bawo. Tingali, tungod sa kapaspas ng panghitabo. Wala ko kay bawo, nagikuta na day ko.
2: Sa ato patay, nadadays mangungutang bago ni mong pitaka nga pinalit.
1: Wa man, niya mas akong bulsa ang pitaka nga bago na kong pinalit.
0: Nga, pero tay, pagklaro gani diha tay. Imo magkagisod ang kwarta sa imong bagong pitaka. Nya nganong ang kwarta ra may nada, ang pitaka na nabilin man. Unsa man ang panghitabo atay?
1: Ambot lagi oy, ambot. O ako kasabot. Nganong ang kwarta ra nada, ang pitaka nabilin.
0: Hastang di malasa gini mo tay oy. Gadanghag man lang gud ka. Senior citizen ang unta ka. Tang paita sa nimo oy.
1: So, tingin ko nimo? Nagdanghag ko?
0: Dili na mawa kong gisulti nimo, tay. Ang buot na ko ipasabot, waka maminaw na mo sa among ipahimangno nimo sa mga mangungoot. Tanawa, gikuutan ka tuloy.
1: Ira, discuss. Kalinta na lang na nato. Be, tagay ko ninyo, gilaing kwarta, be. 1,000 gapon, be. 1,000 gapon, be. Ibubalik kong pangumpra.
0: Usawa man nimo, tay.
1: Mubalik ko sa merkado, mangumpra ko kay aron doon na kay... Kuhan, lungagon.
0: Imo na sa ipakuot, imo na sa ipatulis. Dua, tagaan lang sa minimo gilak-hilak niya, tay.
1: Dili lagi, wawa, nagtuwa lagi ko magtinunto.
0: Pastin lang, nimo, tay. Sige lang sa gang-atik na mo. Ikaw rin nag-ingon, tay nga. Limpyo kasing-kasing, limpyo konsensya.
1: Tinarong lagi itong ako, tinarong ning ako. Tabi, be.
0: Ayan lang, tay. Diri na lang ka. Diri na lang ka sa balay. Ay lang ato sa merkado. Kami na lang mga to. Dili na lang ka. Paabot lang na.
1: Asa mo mo?
0: Ha? Ito, tay. Diyan lang ka, tay.
1: Asa mo? Asa mo mo?
0: Kami na lang. Diyan lang ka, tay. Paabot lang na mo, tay. Paabot lang.
1: Oh. Ay, taano. Ay, nga naman eh. Hindi malas man kahit ko. Doon ako'y kwarta. Mahibaw ang mangungutog. Ang mga tulisan. Nga naman eh. Kinsa maron, kinsa ron tingog? Kinsa ka ay?
3: Mangutana ka pa, kinsa ako ang imong konsensya.

0: Ingat. Huwag pwedeng murahan yung duha.
1: Unsa man imong buhat ipasabot mi? Unsa man ang problema ha?
0: Papahawaon ang tanian tiirit ninyo. Ug siya na mapuyo din isabay.
1: O, kung papawaon ta ni Auntie Edith dirimi, wala tay mahimo, kasi may tagayaning bay.
0: Dili. Dili ko mapahawa din isabay. Magpabilin ko din eh. Kay Buinas kay ko din eh. Ug dali na kay kong makakita kwarta.
1: Wala lagi ta mahimo, mi. Kung papawaon na ta ni Auntie. Mangita na lang tag kaabangan, good.
2: Bata pa mi ni Ami, dili na mi nagdako. Doon na nun yung sentimental value, kining bay.
0: Mga iha, gwapo og sexy. Mag-uuljig ko nga papawaon to din ang Edith. Pero, sa akong pagtuo, dili dito mapapahawa diri. Pinagi sa inyong hangyo. O nang tabangit ang kong mga gwapag iha. Tabangit ko nga mapabilit rin niya sa bay. Sige na, tabangit ko ninyo ang mga iha, mga gwapag sexy. Please, tabangit ko.
1: Unsa man among buhaton, mi?
0: Magpakiluoy mo niya. Tabangi ko ganyo nga. Nga dili mo gusto mo pahawa din sa bahay.
3: Pagkas lang ko ikaw.
4: Marcelo Briones Fernan. Nataw sa siyudad sa Subo niyatong October 24, 1927. Sa iyong pagkabatanon, nailhang aktibong youth leader ug scholar. Bikuha og kurso ng abogasiya ug migraduar isip usa sa top 10 sa UP College of Law. Nakahuman sa iyang Master of Law sa Harvard University sa Amerika, kanhi Dean sa University of San Jose Recoletos College of Law, Chairman sa San Carlos University Board of Trustees, Secretary General sa Academy of American and International Law Alumni ug Integrated Bar of the Philippines, Presidente sa Philippine Society of International Law, Chairman sa National Committee of Asian Laws Association, President sa Fellows on Asian Foundation, Trustee sa Southwestern Legal Foundation sa Dallas, Texas. Gipasidunggan usab isip Most Outstanding Law Practitioner sa Cebu City, Most Outstanding UP Alumnus sa UP Alumni Association, Outstanding Filipino, Most Outstanding Alumnus sa Abiliana National High School, ug gawas ng President Sergio Osmeña, si Marcelo Fernan mo'y Most Outstanding Cebuano Awardee. Delegado siya sa Constitutional Convention ug nahimong Assemblyman. Natulong ika-19 nga Chief Justice sa Philippine Supreme Court, napiling senador og nahimong Senate President niadtong 1995 hangtod 1999. Si Marcelo Fernan may panaw niadtong Hulyo 11, tuig 1999. Siya mo ay nag-inusarang Filipino ang nahimong pangu sa duha ka sanga sa pangagamhanan, ang Judicial og Legislature, isip Chief Justice og Senate President Marcelo Fernan. Karmo sa Subo, Subuano ni.
5: Your song,
6: your music,
7: your listening pleasure.
8: Sing it, Cebu!

Si Martino Abiliana mo'y haligi sa UP Cebu School of Fine Arts o inspirasyon sa ubang mga Cebuano painters na nakasunod sa iyang estilo. Si Maestro Martino Abiliana may panaw ni atong 1986, apan ang iyang legacy padayong buhi sa kasing-kasing sa mga Cebuano painters. Martino Abiliana, karbo sa subo. Subo ano ni? Eh?

0: kam ni ilang kuan de kanang Mariana de ingon mesti kucing nga na ilah diri dapit.
1: Basta na ra saunahan ya sumaya lang andan diha street.
2: Terus Mariana.

Adiri, wah iru dia. Tergambar bulan ini, jadi lambat.

0: Humut ako may love? Sa manoy, humut ba? May love?
1: Ano siya magkanoy? Simkat simut? Saan yung tawa na? Ano siya magkanoy? Ungo ka na yung simkat simut?
2: Maujur. Maujur.
1: Simo?
2: Maujur tayo. Ma...
1: Simo ba? Ungo mo siguro na?
2: Maujur tayo. Maujur. Maujur tayo siya. Maujur.
1: Bramalig. Iro nga. Gigutom.
2: Maujur.
1: Ano siya yung mao ba?
2: Maujur tayo.
0: Masa man ba? Masa man?
2: Dey, negok makare.
0: Oh.
2: Bau mangkayo. Bau bau patay ilaga di ko sayo pre. Mau jit dey. Bau kay dey, bau bau jit kay dey.
0: Humut mana wa? Humut ana o.
2: Bau jit kay dey. Mau ne. Mau ne. Bau kay patay ilaga. Mau jit dey. Usas sa tulis na ko.

0: Oh, aku sila sultian, Kap. Sige, bye.
1: Trinchet, ang saan may gisulti ni Kapitan Jutis mo?
0: Ang sulti ni Kap Jutis, kung may makita at ang mga tinlimadon karon, ato na yung kontakon si Sir Buni.
1: Oh, mainom? Kaya na si Sir Buni Police karon?
0: Sulti ato mga kauban, ha? Nga mauna gisulti ni Kap Jutis? Mauna ni! Ikaw na, Bulnabara. Apin ako, umuda. Ikaw nila.

0: cũng ra ngoài uống. Bilaw bay, sam, mungtahan na ako ni mo. Nakakita ka ba ni Sir Bonnie din eh?
1: Niya siya sa mong barangay. Nagpatrolya. Nangikita to siya sa mga ungo.
0: Nangikita gyud siya sa mga ungo dere. Unsa man? Magpabalbal na siya. Gusto siya balbalo siya sa ungo. Unsa na taw ni Sir Bonnie ay?
1: Ay, bus na para. Oh. Bibinago kong serious ka. Kumidyante siya dahil ka dong.
0: Pero bitabay. Kumidya taw ako abay. Nangita rin kong Sir Bonnie ba? Kaya nalagi ko yung toyo niya.
2: Hello. Kisa mani. Oh, Sam. Ano ba mga? Ano sa may resulta sa inyong pagpatrolya?
1: Hello, Sir Bon. Nag-grooving ni Sir Bon. Niya, tuo ba gagani ako isulutin mo, no? Nagkakita mig wak-wak, naglupad-lupad, wak-buok.
2: Kung sa?

Shut up, Cat! Shut up!

0: ang biktima. Ha? Kuyaw na gining among dapit day. Kay daghan na kayong ungo. Kay katulang babae nga ng dalaga nga ni Suroy. Giatngan sa doka ungo diha. Gipatay.
1: Ano mo? Ano mo di ate din?
0: Kinibang atong lugar pati ng kuyawa. Kay katulang babae nga dalaga nga ni Suroy. Giatngan sa doka ungo diha. Gipatay.
1: Oh, wala sila yung balbala na sibuy kong kuha na sa ungo betong dako.
0: Nga nung sibuy magiging niyo pasinginan? Namo yung ebidensya?
1: Oh, kinsa pa manday gidungog rin yung ungo. Kana mo dyan sibuy pang kuwang. Baya ka ati ading mulaban sa kuha ng ungo ay. Magsaman, ganahan ka maungo.
0: Malaka! Ikaw lay maungo!
2: Uy, bayo, bayo! Matay, bayo!
3: Bay, bagay ito talit!
2: Ako, isultin mo!
4: Tutorial na.
2: Hindi kaming balita, ah!
4: Tutorial na, kaminar ko.
2: Dunay gibalbal ang ungo gabi eh!
4: Ako pa ka, bita. Sige, gusto ka rin. Gusto ka rin.
2: Ay, saman! Video ka mo to, ah!
4: Ito ko, basta kita dyan ko. Buyay! Sabak yan!
2: Si Puni Police ang nakakita. Na naiusak ka babay na gibalbal sa duha ka ungo!
4: Ha?
2: I'm going to go to the hospital.
1: Hindi nag-iday ko din saan itong lugar. Ito ba? Ama si Boy.
2: Ambot lang, uy.
5: Bayan si Boy sa katahuyan? Kami nga dito?
6: Oo, tiya. Dito muna ko siya apasang.
5: Susuluin na. O kamadlo. Naabot ka dito?
1: Aksan.
5: Daghang di balbal sa ungo. Kuyaw na kay din hinggapita. Di kamadlo.
6: Kuan, magod siya. Basta si Boy.

0: yêu. Đến có mà hạt lúc.
1: Ừ sao? Định cầm hạt lúc.
0: Em bố thả cháu ấy. Định mình có bà tì ưu cả hạt lúc. Bà sẽ xịt bùi á con cô yêu.
2: Oh, macam mana? Jadi dia pun kamu tahu. Ngeris pun sabli. Sa krimin. Saya nak hitabu dinis ato. Ungu giyot ang ipatay, dili tau.
3: Ako kita nag-iingon ako sa mga polis. Hangtod karon, di giyot po sila katuo nga. Ungu ka patay. Tao giyot, karon. Mismo si Buni. Buni polis.
4: Mga delikado kita sa itong dapit. Kita ang tiga-branday. Kuyaw kayo!

Bukalista sa usa ka banda, umitukal sa Japan, Vietnam, ug uban pang nasod. Hangtod karon si Maxo Ban padayong milingaw sa mga mahiligon sa novelty songs. Apan wa niya talikti ang una niyang gugma, ang harana. Maxo Ban, garbo sa Subo. Subo ano ni?

0: Kuyo mo lang? Watay mga armas, ikasukol ang mga ungo.
1: Mana isboy, Sami. Kada patrolya ninyo mga tagabi eh, andam magyun ay mga armas. Ay mo pabiyaan na. Mga panagang sa ungo. Tanang mga lamas. Ahos, sibuyas. Unsa pa na diha? Unsa pa na? Kanang, unsa pa na ining bronze, tingga. Putaw, kabilya, para doon na mo'y kadugsak sa ungo.
2: Gusto na, kapitan, mo nag tinuwa o hindi ka ng kuwan, talang iskabiksing.
1: Ay di, namay. Ni buong bida ko unsan na yung pangontra sa, huwag takay mo at ang suwito na pangontra sa ungo.
0: Ako, kaya ingo man sila na, ay abos. Ako, kurus, maroon akong pangontra sa ungo. Maroon yung taon eh.
2: Diba ka unsan ako pangontra sa ungo?
1: Oo.
2: Sa lagip?
1: Sa man?
2: Lana.
1: Ano ba? La, idibiluin?
2: Hindi, lana sa kanilang mga karantaw, panahon ba sa mga nambal ba nga, hindi na yung ungo, mabukal. Hindi na po dito na ako iiwak ni, anak. Mulo pa lang ungo.
1: Saksi, nahimo na nani mo.
2: Oo!
1: Niya, na unsa mga ungo. Unsa, namatay, namatay yun.
2: O, paano?
1: Mauna di ha. Ang kailangan lang, klaruhag yun na inyong mga hinagiban. Kaya di lalim yung mga kontra na to, mga ungo na gina.
0: Ay, delikado na lagi yung panahon na lagi ka.
2: Ay, kasam.
0: Delikado na lagi yung panahon
2: na. Hindi na ka ang mapatay ungo.
0: Hindi, kuyawan ko. Kuyawan kong patay
1: ko. Pasalig ko nyo. Kung mapatay niyo ungo.
0: Mapatay pa kong financier kung raungo.
1: Ha?
0: Mapatay kong financier kung raungo.
1: So, tiya, hindi, tamo? Kung makapatay mo ungo, dili mo mapriso.
0: Ano naman?
1: Si Bonnie, saksi mo to. Nga, dili tao, ungo yun. Nga, kung balik kapatay mo ungo, mapriso dahil mo.
0: Tama ko.
2: Kulbaan siya ko si Ingi ngon. Kap, nga mapatay kong financier. Bonnie, patiso ko.
1: Huwag kay apil, kung asir ka, huwag kay apil.
3: Uli na lang, boy, uy, wing wing.
4: Unya na lagi, boy, pakanon pa kang tiya. Awi na, boy, pangaon na sa mo, tuwag ko'y andam dito sa kusina.
3: Uwaw na, boy, uy, sige kaon, diniin niyo.
4: Ayag ka, uwaw, makapakaon magani ming iro, ikaw pangataw. Hala, uwi na, pangaon na mga to sa kusina, day.
5: Kaon na lang diri boy, para ikigwali sa inyo, busog na ka, basi pa dayway kaon sa inyo.
3: Ha? Sige, kaon lang boy, bahala, uwaw, nga, suko nga, iman, kaon boy.
4: Ayag ka, kuha na ng iman, kaya wala man ay gasto diri, sige lang ng kaon, ay gasto, hata na, mga unta.
3: Gigi, gigi.
0: Dadaan natin yun, ha?
4: Saan mo na nagbabalong?
0: Ipinda na ditong gulong-gulong.
4: Nayabag na ka? Ano yung mga may ipinda?
0: Ay, kanil. Dawag ko niya po niya. Bisa ginamit. Manawag na sa gulong-gulong. Bisa ginamit.
4: Ano ulit yung mga ipinda? Sa busuyok ka?
0: Sabar, ay! Pakpong kagluwaro ako ng bisyo, ay! Abi ni mo, day.
4: Masa?
0: Kung maprinda na, ako nang isugal ugantak dito parking nga sa tresikan.
4: Nayabag na yung kabuangan ka!
0: Mas hindi ka kwarta ta!
4: Sinay. Kwarta ka ron na. Kapoy naman.
0: No?
4: Ako yung mo pa alsahon na ni? Pabitbito na niyong kardilo o gluwag? Ano ang ako yung tsura o? Sus ka, kapoy bin mo!
0: Kahilas! Binbayhan na! Gwapa na yung kay ka? Gwapa ka?
4: Panawa lang.
0: Pariyat ay! Huwag kayo sapi ay!
4: Kabi
0: ka. Uwaw sa ka.
4: Ang uwaw ko.
0: Datong ng gulong-gulong.
4: Ikay, bit-bitit ka. Sustantan, oh. Itong kayo. Imo ko ka. Ikay, ato ito.
0: Gupahan na dyan na niya, eh. Uwaw.
4: Ika may na ay kinahanglan na ni. Hala, bit-bita.
0: Ay, malihaw. Lapan na yung pindad na ka.
4: Hoy. Sa'yo ka ayaw, ha? Ayaw, Diyog. Kung tagay problema ba nung?
0: Mag-init.
4: Kung gusto ka, ikaw. Bala ka, usaw ni mo, mahalin ni siya!
5: Boy, pasensya kay ni. Ikaw, Eman, ha? Wala hubog, magod kayo to siya, boy.
3: Wala. Blima, boy, uy. Wala man suko, boy. Eh, sila, ila, pasangil nga. Boy, ungo. Diba? Dili man, ungo. Boy, wing-wing.
5: Dili, bito. Pero ikaw sad, boy. Ayaw po paglaro-laro yung tagagabi eh, kay maaas sa ungo.
3: Ha? Eh, boy, bii gawas kay bantay man, ungo, gawas ha? Man gabi eh.
5: Ha?

Pilita Corales, natao sa siyudad sa Cebu, ug nagtungha sa Kolehiyo de la Imaculada Concepcion ug sa usa ka finishing school for music sa Spain. Sa hamubong pag-uyo sa Australia, si Pilita mo'y unang babaeng nalakip sa Australian pop chart sa iyang recording Come Closer to Me. Siya gibunyagan sa titulong usa sa Grand Dames of Victorian Radio and Television. Gani, usa ka karsada sa Victoria, ingalan og Pilita Corales. Sa iyang pagbalik sa Pilipinas, daling misulbong ang iyang nan sa natad sa pelikula, Entablado, Recording Radio and Television. Ang iyang TV program, An Evening with Pilita, usa ka multi-awarded TV program sa iyang panahon. Ang iyang signature song, A Million Thanks to You, gihuban sa pito ka pinulungan. Siya mo'y front act sa concert sa The Beatles sa Araneta Coliseum. Siya mo'y unang Pilipinang biawit sa Caesar's Palace. Pilita Corales, Asia's Queen of Songs, Garbo sa Cebu. Cebuano ni!

0: Usay buot pasabot ni mo, boy. Nabubantay ka sa ungo.
1: Hihi, jokra, boy, uy! Kuyog na sa kaboy.
0: Nilang boy, ihato lang di ka sa kalsada.
1: Uli na lang inyo. Igawing wing, uy! Sabad na sa kaimo. Agaw iman, kuyog na sa kaboy.
0: Sige lang boy, ihato lang di ka sa kalsada. Laboy, imatiya boy.
2: Ay, bay!
1: Tiya!
2: Tingin ka! Ha! Tingin ka pila kagabi, iwag ka muli sa ato! Imo kong gitok mo na!
0: Ano? Sorry.
2: Ikaw ha! Imo kong gitok mo!
0: Sobra na sa gito maging buhat ni boy!
2: Ayaw mga hibag!
3: Bakos na lang gamit talaga.
4: Sa mga kaya, di ba na uhon? Lawason naman na. Lambusan mo ka doon. Tagam ka na.
3: Tanong ko naman. Ano sabi yung purpose mo?
4: Sa purpose mo, ikibaw. Ito ka lagot kayo naman na.
3: Ano naman?
4: Pila na kadlaw, pila na kagabi uli-uli. Dito rin sa simbahan, nagpikilimos.
3: Ha?
4: Nagpakilimos. O niya, huwag mo rimit na ko. Huwag kwarta! Di ka msuko, anak! Goy!
5: Your song,
6: your music,
7: your listening pleasure.
8: Sing it, Cebu!

0: Nara, mo kipangita.
1: Karon, asa ang imong kita dito sa simbahan? Nagpakilimos ka. Asa po
2: yun? Wa man pakilimos, boy tiyo. Lingkod raman, simbahan, sinaraman, itsa, sinsiyo, boy.
1: Ay mao lagi, asa imong kita sa simbahan?
2: Wala.
1: Baga! O kaya ang bulsa?
0: Wa isu na bulsa na! Ako na nang giling! Kay ako tayo palito, bugas!
2: Mauli, waiso, di mong bulsa, boy, ha?
1: Ginahanglan, boy, muhatang ka na mo, boy. Kay kami nagpadako sa imong bukog, boy, ha? Di lalim magpadako ni mo, boy. Di dako na ka, boy, oh. Sa among kwartang paningkamot, boy, ha? Kasabot ka, boy! Boy, kasabot ka! Kasabot ka! Hmm? Adiay, boy, ha?
2: Wala di, wala di, kwarta, boy!
1: Adiay! Adiay, ha?
2: Wala,
1: ha?
2: Wala! Wala pa kilimos, boy, tiyo!
1: Kini, boy!
0: Hoy, hoy, hoy!
2: Ayaw, tiyo!
0: Dako kayo nagunala, Diyos po, Diyos na! Makapatay ka!
1: Pidan mo, bagra! Di na ni, madutan, upapos! Kini, ha, madut niya!
2: Ayaw, tiyo!
1: Makanahon na, gina siya!
0: Ayaw, nage!
1: Ayaw, mapagbabag niya! Maigo ka! Nagbababag, ha?
0: Nakapatay lagi ka!
1: Sos, di na mamatay. Buko-buko rin eh. Patanggap rin. Bunong rin.
0: Ayaw lagi!
1: Ikaw, babagbabag sa ka. Bigyan mo. Ikaw yung... Oh, asway, nawalag.

0: lawata. Mapatay to ni mo, mapriso ka!
1: Hindi na mamatay, mabukubuko ko yun. May uhog, kaya buwak yung uho niya. Ano yun, ha? Pino, ha?
2: Petano! Petas, boy!
1: Pagitaan ito, ha? Pagitaan ito! Kaya ato itong pakilimusun sa simbahan. Kaya watay ko rin tabagla!

0: usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.
1: Pakumusta? Mao din ni siya, Mayor, ang nagunit sa barangay Kanaas.
2: Mayo, kay Mary, juga. Ay kabalaka. Kay ato ang hipi karon.
3: Tinuod, Mayor. Nga muduha ka na karon.
2: Mao na lagi na. Magsugod na tapos pinag karon.
3: Kung mabalik ako ka ng negosyo, ha? Doon ay problema.
2: Ano sa may problema?
3: Ang kapitan nato, dire. Dibaarang ko. Kung mabalik ko ang negosyo, ha? Doon na may tabun ako.
2: Maora din na imong problema, Badong. Ang kapitan.
4: Pasensya na ka ng akong anak, Daya.
5: Ay, okay, Roman. Buutan man si Balulong. Amigo man mi.
6: Bitaw, Day. Bisag ingon-ana na si Balulong.
7: Good boy man, Balulong.
4: Balulong? Pauli na sa ato kay basin og pangita na kani nanay ni mo, Pilar.
7: Ayaw sa tay. Kay suloy pa man may Agnes, tay.
4: Sa sunod na lang higayon doon.
7: Pero, sige, tay. Uli na lang ko, taya. Pero, pwede na ko, Agnes, taya.
8: Ligyag yung nana, ikaw ra.
3: Bagan lain naman ka ng imukap. Bagan ako naman imo gitumbok. Bisan wa kay ebidensya. Bagan ako naman imo gihulga. Wa na ba yung kadlukan diri ka?
8: Murag defensive naman kay Kabadong. Sa ato pa, di ka mahadlok. Nako isip kapitan, labaw na di ka mahadlok sa balaod.
3: Naalang na imukap. Kung ako imo tuyuan.
9: Iyaw kayo ng mga tawana.

0: Baka ko ni tawhana oi. Imong siya mabalik, ay imong ko niyang gwapa. Mamalagi siya mabalik.
1: Ako ba imong gipakita?
2: Mayo na aday ka.
1: Nganong gitugaw mo ang akong pagpahuway?
2: Ingon ka, mabalik ka. Kahimo ang kong gwapa, dilik labad ang o.
1: Kung mo imong gipangandoy, matuman.
2: Kanya, kanus amang kong himo ang gwapa?
1: Karon dayon, mahimo ka ng gwapa. Gunit ining sungkot. Karon, nahimo ka ng matahong mga babae. Na makadanis sa mga kalakinan.
3: Gwapa na gid ko! Unya, sir. Dili na ni maong itsura sa una.
1: Dili na ka na maong kanhi ni mong panagwayhilin. O katong una kong paghimo ni mong gwapa, nga wa ka makauyon. Sa pagkakaroon, usa ka na kamatahong na babae na makadanis sa mga kalalakinan.
3: Basta sigurado na gid ka, sir, ha? Nga, gwapa na gid ko panagway. Gwapa na gid ko, ha?
1: Oh, gwapa ka na. Oh, may emergency sa akong gingharian.
3: Sir! Hay naman ka, sir! Kalit ka malag kawagtang, eh. Manghuwang pagta ko ni magkwarta. Kay gutom kay ko, pa ko'y pamahaw. Ah, pero sig din lang, kay gwapa na kay ko.
4: Siguro ko Love Agnes Nay.
5: Love man kang Agnes Balulong. Pero unsaon man? Human naman ang klase. Niuli naman siya dito sa ilang probinsya sa Bohol.
4: Man siya sulti Balulong Nay. Kau lang siya Nay. Man siya nang Balulong.
5: Sige lang, Gudong. Napa man kay daghang babae, maamiga din hidung ba? Naaman si Bergie. Na si Daisil. Na si Malu. Ay, nagkagool, Gudong.
6: At kanghel, tapangi, panalipdi.
7: Discover the beauty of the Philippines.

0: Nay, babalik ba to, Agnes, Nay?
1: Di gid ko kasiguro, anak, dong. Kay basin unya inig balik na sa klase. Adto na niya siya mupuyo sa laing lugar. Di na din sa ato. Asa man ka, Dong?
0: Ako pangitaon. Agnes, Nay, oy. Ako si pangitaon, Nay.
1: Asa man yung pangitaon? Nanuli naman to sa Bohol.
0: Basi mo pa to siya kalarga, Nay. Ako sa tanahon, Nay. O, napabato ako hatag buwak niya, Nay, ba?
1: Dong, wa na to ibang buwak doon. Uy, nalaw sa taon to doon. Uy.
2: Karon, mutuo ka lang. Buhapa ka na. Nakauyon ka ba na namang itsura ka?
3: Mokring nao nga ako gipangita, sir. Kay, guwapa lang yun ko. Katong sa una, wagin ko kauyon na to.
4: Karon, kay natuma naman ang imong gusto. Ubos ka na sa akong pagmando. Pero di ka mutuman sa akong imando kanimo. Kundi di ka mutuman sa akong mga sugo, mahibalik ang imong kanhing dagway na mausihilin.
3: Naapa di ingon anak, sir? Abi na ko, igura ko nimong tabangan. Walay kondisyon.
4: Kung doon na kay pangayoon, huwag akong nahatag, doon na kinaitukbang.
3: Ah, basig ang ako sa pagkababae ang imong pangayoon, sir. Di isad ko ni mo eh. Katiguang na ni mo.
4: Wa ko magkumidya ni mo.
3: Wa mo sa kumagbinuang ni mo, sir. Kay di mo sagi ko ni mo. Katiguang na ka.
4: Wa na ko magkinahanglan na ng maong kalipay. Ang kalipay sa akong gingharian, mong taghang magpasakop ka na ko.
3: Ay, unsa man day ka, sir? Doon na kay pederasyon?
4: Masayod ka raw niya, kung kinsa ko.
3: Nya, unsa man sa imong isugo na ko, sir? Mutuman ko, sir. Basta ayaw lang dito ibalik ang akong kanhing itsura.
4: Sa pagkakaroon, maukini ang buhata. Tabangi ko sa pagpangita sa anghel. Nagipadaadi ni sa kalibutan. Nagkaaway sa akong gingharian.
3: Sa ato pa, kay kontra manday ka sa anghel, kinsa manday ka?
4: Siya, mao ako.

0: ja manima ya ngana ka opirit bana makra o kibar o kanam balai kaila ya ndes kum barangai ngwa mana ko tagai ko tugut kinama mana approval sa kunsir barangai kunya akun geto disusi namo ngana mai permit gika sa office of the mayor
1: Kapitan Mauricio ako ang lang gitugtan inak may na makinang negosyo ha ya wat lang nga mabuhi itong mga negosyante sa itong lungsod.
2: Aron sa musakang income sa itong lungsod. Unya, kung ako nang ipasiran mga negosyo din, kung saan may income sa itong lungsod?
0: Pero mayong, illegal o immoral ka ng negosyo, ah. Kay kung nanago ng negosyo, ah, apil ng papamaligyag undod sa itong mga kababay na anak.
1: Kapitan,
2: why lacking source of income sa itong lungsod? O ikaw kaya na yung mutang sa kandapit, o ikaw ang mayroon sa panglungsod. Kasiguro kung ama o sa limang buhatong.
1: O guwayin ka mga tong lungsod, unsa may kahimo na to pulikto? Labi na ikaw, nangayaw na ka na kong pulikto para sa imong barangay.
0: Mayor, bahala na guway kayuhan nga mabot sa kong barangay. Basta dili ko gusto nga nang klasiyas negosyo nga immoral o illegal nga musud sa akong barangay.
3: Na, Agnes?
4: Uli na ba sila? Go?

0: Sorry ma'am, nalate ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am.
1: Ay, wala na yung problema. Pati sinisibo.
2: Sinisibo. For your internet connection.

Lulu!

0: Wala ka kailan ako, no? Gopa na ka kasa!
1: Kinsa man ka? Wa man kaila balulong ni Moy?
0: Wala ka kailan ako! Si Hilin ko!
1: Dili magahilin, oy. Katuhilin. Pati man tunong. Wangipon.
0: Guwapa na juday ko. Wa man ko mailing nga si Hilin ko.
1: Mura man ka, Agnes. Guwapa ba?
0: Guwapa pa kong Agnes, oy. Oh, balalong. Asa man ka?
2: Ako ba yung taon, Agnes?
0: Ha ha ha!

0: Unsay problema ba dong?
1: Giyadto ko ni Kapitan Samo. Nagduda siya. Ibalik ko sa akong negosyo.
0: Ayaw kahadlo ka na. Akonsultihan si Mayor.
1: Ibala si Mayor ana. Iwarnigan na ba ko niya? Nga kung may balaan niya, nga ako nagpadagan sa drugas dire, ipusong ko niya.
0: Yamat na noon. Unsa ko din tao na iyang gahom. Kapitan na guna siya. Ayaw kong inga. Nga mabangga siyang mayor.
1: Basta, maura to.
0: Kanang habilin ni mong stocks diya. I-dispatser na gurut. Ako'y mahibaw ni mayor. Ako'y bahala na.
2: Kumusta, Konsehal?
3: Mayroon man.
2: Nakadayag ko sa imong binuhatan din sa barangay. O gingon man, nakadayag ko sa inyong kapitan, si Kapitan Mauricio. Maayong inyong gibuhat sa katawan.
3: Kana na dahil, sir? Maayong nakadayag ka na mo. Pero, igo lang yung gibuhat sa mong obligasyon. Isip isyal ng barangay.
2: Muservisyo gimi sa katawahan. Tungod kay inyo gimi gisaligan nga muduma sa barangay. Pero pahimangno lang ning ako nimo konsehal. Basin sa tuman ninyong kaayo, daghan mo kaaway.
3: Ha?
2: Bueno, konsehal. Mupadayon ko sa unahan.

0: imo man tong gitugtan og mulakaw. Basin asa unya to paingon?
1: Ako bitawng giapas. Wa man ako mapsi.
0: Unya
1: lakaw man jud.
0: Unya mo ato to buhol.
1: Buhol. Oh, saan to buhol?
0: Kita ga buhol biya tong bayiha.
1: Hala, pipi. Tingali mo ato to buhol, no?
0: Imo yun ang sa pilar. Kay wa ni mo pogni nga mulakaw.
1: Unya, pipi. Unsay atong buhaton ron?
0: Unsay atong buhaton? Ato siyang pangitaon kay basin og mo ato tog antikira buhol. Kay taga antikira biya to.
1: Saan naman lang to, pipi? Ano ba ko patuntulan ng antikira? Ay, salamat! Ani anas balulong!
0: Diin man ka balulong!
1: Diin man taon pa doon, uy!
2: Dito ko ilang Agnes na eh, tay? Wa naman Agnes? Tinood man di ay na uli na siya? Dili na ko Agnes na eh. Bad na eh. Wa man siya sulti balulong. Muuli na siya.
0: Ay na to pangitaa si Agnes Balulong. Wa to'y ayaw nga pagkababae. Ayaw na to amigaha.
1: Bitaw dong. Ayaw na paki amiga atong Agnes ha. Kay di man to siya buutan. Buutan pa to siya. Mananghi dyan ni mo kung muuli na sa ila.
2: Sige lang, Nay. Balulong, Nay. Na naman, bago friend.
1: Kinsa man dong? Si Malo?
2: Dili, Nay, oy. Si...
3: Ito, ha?
2: Hilin, Nay. Hilin ang name.
1: Hilin? Uy, ayaw ka ng hilin dong, oy. Bati ang nagnaong?
0: Bati ang nagnaong dong. Pangagbag yun. Di kamhadlo ka na?
2: Dili man, Tay. Nay, guwapa man hili, Nay. Guwapa pa, Agnes.
1: May pagsidaisil imong amigahon. Ayaw lang na si Hilin.
0: Bitaw dong, pangamiga na laglain, ayaw na si Hilin.
2: Dili, Tay, uy. Guwapa man Hilin, Tay. Ako, dadon Hilin, Dre.
1: Ayaw itong dadadong kay. Mukhaon na ba ito doon? Hindi mananghin. Kakuyaw.
2: Nanay,

0: me. Pwede maila-ila, tika?
1: Si Helen ko! Wala na di ka makailan ako!
0: Helen? Asam ka nagpuyo?
1: Uy! Huwag ka makailan ako nga! Tagadiri raman ko! Ikaw hinoon! Asam ka nagpuyo?
0: Tagadiri raman sad ko? Pero karang pa mo ko kita ni mo?
1: Ay! Oo! Nalimot man dahi ko! Wapa naman dahi tuod ko, no?
0: Sakto dyan na yung mong gisulti. Wapa dyan ka. Murag, ikaw na dyan pinakagwapa diri sa mong lugar. Ako naman siguro ni Amuhin, nagkilingon ni Amo.
1: Ano siya iyong giingon? Ano siya tayo mong gisulti?
0: Awa, kinsa kita'y pangani mo?
1: Ay, hiling lagi! Ikaw, kinsa man imungan?
0: Si Timoy, ay, Percival.
1: Gwapo lagi ka!

0: bỏ, bỏ xa quê mẫu sân đoạn. Cái nam ngăn mùi lã mà đốt nhà.
1: May bawa ka sa number ni Rafi, ma'am? Mga yunta ko?
2: Na, wara ba? Ay, unsa man, wala ka kay bago sa number niya? Wala ka mga yun niya?
1: Nahabili
2: ba ko na ko sa iyo sa bahay? Ay, sulit lang ka nga rin, ay.

0: Sorry, Lisa.
1: Sorry nga napasakitan ti ka ganina. Ang takalitan ko sa akong resulti niyo.
0: Nga nung imo man ang gisulob ang buda, ate.
1: Tungod kay ako kining maong buda, Melissa.
0: Ha? Imo na ang buda?
1: Oh. Tungod kay kaslonon ako kaniadtong panahon, Melissa. Sa gamay ka pa. Sa dito ka pa ilang lola. Kaslonon ako sa usa ka Arman Redulia, Melissa. Siya nga akong hinugod na. Siya lang ang tanan para nako. Kimahal ko kay kong makakaayos siya. Ganun kayo may plano sa kinabuhi, Melissa. Tagahan siya sa anak. Duhara ka, anak. Ang among giplano. Usa ka lalaki, usa ka babae. Kaya ba baka kasi nga lang? Ang babae, si Ana, o ang lalaki, si Ruel. Di ba? Nindot, mga nga.

ate. Unsa maginhitabuan ang armadridolya?

0: Mabuhay!
1: Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radio. Mas nailhan sa ngang Iyo Carpo. Si Ben Zubiri ang isawad sa way kamatayong awit Matod Nila.
2: Matod Nila ako.
1: Alang sa uban, ang Matod Nila o sa cultural anthem sa mga Cebuano. Gawa sa Matod Nila, si Ben Zubiri usab ang isawad sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang batala, Alma Bonita, Ang Palad ng Buot, Gugmang Gibati Ko, Pasayawa Kuday. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969. Apan ang iyangan, buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa subo, subo ano ni?

sa adlaw sa among kasal, Melissa. Andam na ang tanan. Nagsulod na ko aning buda. Palipayon ko ka na itong adlaw, Melissa. Pero

杀。不要阿努斯拉菲，平安兰博阿努斯拉菲尼利萨。Tungod kayo sa siya karitulya. Nanglan mo hilak o sab sila sama na ako, Elisa. Dapat ako imong labanan o bilik sila. Ako imong magawang. Ako ang angay mong labanan.

在我哪里在哪dili lalim libakon ka sa mga silingan. Ilang huwag ipakawawan.

0: Ya dong, Raffi. Ini banyak dia tuh si Melissa. Ya, sak tanamnya dong bang, murah banget si Melissa.
1: Hah? Si Melissa ada naik problema?
0: Oh, dia ada lagi tuh sih ya. Aku nakita sa gawas banyak. Usam tuh siya dong, uy nga natiniil man tuh. Basta sa tanaw na ako niya dong, dako di ka siya problema.
1: Sige tita, ako sa nga tuon.
2: Bay! Bay! Uy, what the boy! Bay! Uy!
1: Melissa! Melissa! Melissa? Melissa? Nang sama ka, ha?
0: Rafi, ayaw.
1: Ano man? Nang sama ka? Anong yato mo kasabay niya nagtiniil, ha?
0: Si Ate Manggod, gusto kang papuwagan.
1: Ha? Ano man? Nang sama mo ate? Isugod naman siya nga, ako ay mong mabaan na. Kaya karoon, kalit lang na ako sa bantalan na. Masakta ko na ko.
0: Ano ang kasabot ni Ate Raff? Pero doon na siya gisulti na ako bahin sa mga ritulya.
1: Ha? Unsa may ang gisulti bahin ang mga ritulya?
0: Raff, may pariente ba kang Armand Ritulya?
1: Oo. Oh, doon ako yuyuan. Armand Ritulya ang iyong pangan.
0: Tinuod ayan niingon ni Ate. Kunya, hain naman si Armand karon.
1: Pero patay na si Tiyo. Namatay siya sa sakit ng kanser.
0: Patay na tayo siya?
1: Oo. Pero nga nung naabot man sa kunti yung ating istorya, ha?
0: Eh, siya ang hinungdan na nung masakitan si Ate. Siya ang lalaki na wala mo tong asa kasal nila. Siya! Pamanhunon ni Ate kanang Armand nimong uyuan. Maong nisugot siya nga magkauyab da aron makabawasan ninyo mga ritulya.
1: Pero Melissa, wa ko'y labot sa saas akong uyuan. Busa ayaw ko'y apil, ayaw ko'y damay.
0: Pero maunay gusto ni Ate nga buwagan ka. Dili ko makasupak niya, Raffi.
1: No! Di ko masugot nga magkabuwag ta. Melissa, di ko masugot.
0: Dili pwede, Raff. Magbuwag lang ako na ta.
1: Di ko masugot, Melissa.
0: Dili ko gusto magagumot din palaya. Tuwan lang imo. Pwede
1: na. Melissa, ayaw ko yung nainin.
0: Paole.
1: Melissa. Melissa, pwede na rin natin istoryahan.
0: Tama na, Raff. Tama na.
1: Melissa. Melissa. Magstorya taglaro, Melissa. Melissa.
0: Pwede ba, Raffi? Paole, matayin niyo!
1: Mag-story ako, tagtarong. Pagsuway lang na eh. Ato ning sabutan pagayo.
0: Enough,
1: Raffi. Melissa. Please, mag-story na tabi. Sige na, Melissa.
0: Lakaw na, Raffi, okay? Di na ako mahimong supa ko ng gusto ni Ate. Lisod na.
1: Melissa.

0: Kaslan na nanon mo niya. Magigbuwag din noon siya, di mo?
1: Gigamit lang dahil siya sa iyong magbuwag. Aron makibawas siya sa akong uyuan. May nakasaan niya.
0: Tatatimsa, ha, bro? Naon naman kayo istorya, ha, bay? Ah, maudin na yung magbuwag nga. Praning kay pangutok kay... Nain-despair din na sa bagi mo.
1: Oh, bay. Pero di ko makagawat, bay. Na magigbuwag na ako si Melissa. Saan nga nalang ka sa yun?
2: Rafi! So good ka ron. Palayo na sa kong manghod, ha?
1: Ate, maluwi ka naman ni Melissa. Ayaw buhatan nina mo.
3: Mahal kayo na ako ng inyong manghod.
1: Huwag di mahimo na ako ang imong pabayron sa sasa kong uyuan.
2: Sa kakrituya. Busa, angay ka lang magbayad.

0: Ate.
1: Uy, alam. Madisgrasya lang ka.
0: Babay. Hindi may mong magbuwag ng Melissa, bay.
2: Pero, Ralph!
0: Ayaw ka, look, Melissa. Huwag makasal ta. Itutas lang yung dapit. Ubalik lang ta kung mabugnaw ng utok sa mga ate. Melissa, ipanumpa ko. Ikaw radyo na nga kumalong. Sige na, kuyog na ko.
2: Melissa!

0: Ang Ginoo sama so sa kaman nga dili makatugot nga magtan-aw siyang anak nga magpatuyang sa sala. Busa iya gyud kining pagkangon kay mahal niya kita nga iyang mga anak. Kamusta mga igsoon? Kay mutang na mo kay mag-uba na sabta din eh sa atong tulumanon. Karon ato nang saksihan ang sumpay sa atong sugilanon si Gino, si Gina, o si Gini.
1: Katungkup matang duha.
2: Wanda ko'y load eh. Pe, sa, excuse me. Malakas ako ngayon, palood ko. Wanda ko'y load, inaw ka text.
3: Okay, balik lang dahin ha, kay napod ko'y lakon niya.
2: Oh, dali na lang ko, aturo ko sa skina mo palood, ha?
3: Lagi, ayaw pagdugay.
2: Oh, sige.
4: Ayaw.
3: Oh. Ne.
4: Ayaw.
3: Nas jo.
2: Ato na ko. Ato ka. Kapuye kable. Sige, ako na lang.
3: Kaya to.
2: Oh, Jo! Nalagi ka! Unsa man ni?
4: Gipahatod man ni Clark para imo tinuwang isda.
2: Ni Clark? Para ako?
4: Oo.
2: Oh. Ina niya, Clark. Salamat kayo, ha?
4: Oo. Oh. Sige, Dick. Huwag din ako magdugay, ha?
2: Sige, amping! Bye-bye! Ina, Clark, salamat, ha?
4: Oo. Oh. Salamat, bye-bye.
2: Pinanggaan din akong Clark, eh. Oh.

0: Sina ang ta? O baka to atakatanging role na, no? Sikat biya eh. Pantay lang yung bayahan na yun. Kanang tawahan na. Piso gini na ako yun. Tawa. Ibdan siya ko na skiting yung tawahan na yun. Dako lang tiyan yung tawahan na.
1: Clark! Gayam tuba ganing anak ni Josephine. Ay! Clark!
2: Murag si Jimmy yung ginuti mo.
1: Clark! Gayam tuba! Ay!
0: Oh, ganyan!
1: Ah.
0: Oh, Jim.
1: Oi, Clark. Pwede kumuda yun. Patay mo na, ang kubun. Bisa ba, ha? Di ka masagot.
0: Sige, pwede.
1: Sige. Pali ko na, dadayin ko.
0: Dari. Sumay. Sumay ato. Suroy mo ka.
1: Wala lang. Suroy lang. Wala ay man. Ay, di ko pwede mo. Suroy mo. Ulit na lang ko ron.
0: Pwede mo.
3: Pwede rin ba eh? Guys, tanong na ako yung hatag tanong mo.
4: Ha? Isang mina?
3: Basta, adto na yung sabay. Isukod lang para makita kung sakto ba.
4: Ha? Isang manday na? Para ako na? Hinanggapay ka mo ha?
3: Huwag lang sabay. Atong tanawon kung sakto ba.
4: Ini,
3: ntar.
5: Po, kanina po.
6: Mga laman, hanap na.
7: In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers, offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667.
8: Discover the beauty of the Philippines.

0: Clark, salamat di ay sa tinola ngayon mong ipadala, ha? Inahan kayo ko. Lami kayo.
1: Oh, nachumbahan na doon to. Lami anday ka.
0: Oo, oh, lami kayo. Sus, siguro, wait ko kung mabana na. Nah, madakot akong figure. Pero okay ra, basta ikaw.
1: Pagkita. Pagkita sa ranang siguro. Or pananglit. Pananglit ra di eh.
0: Palagi, mayo nga, may tabo ang pananglit, no?
1: Huh?
0: Aw, ha?
1: Nothing.
0: Gina! Te! Saan ito kung ate Gina eh? Asta kung iksukan nga bayot sigalang mata ito at yung kaon, wadiri! Ang pa'y nang ibitar to si Clark eh, birthday niya, paduon me! Habhala sila eh! Ako na lang ang damon akong kaugalingon. Ay, birthday kong palang lang ron. Og, ah, ako regalo dahi sakto!
2: Cool. Kumusta matay mo atong imong gikon chicks na si Pangan Lucy ba? Isuraan na ba ito, Cool?
3: Speaking of Lucy, devil yung kinang mouth ni mo.

0: Mura yun naglubots manok, lusi ani agi. Dai, los.
1: Kasi yung gusto na ano eh.
2: Giamin na lagi ka cool.
0: Dili, di amin na sila ko kay, wow ka, ako guning anak sa gawas. Mas may katarungan nga siya mag-angkol ako kay doon ra kay may isura, kanang imuhang isura nga. Noong sa mga taon na, ay, prabuyag lang.
2: Angkol Roland, gamin na, nungagod mo nakatawa ko. Klaro na maging agtang ni Mugod, mura nagbukin. Morning, Ana, na nagyo ng si Lucy. Gamin na, waga.
1: Sige na eh.
3: Sige na. Ay, pakamping day, ha?
2: Masi ko pandol ka ba?
0: Pamutaon rin ka ng pagkumangko na kong hilaw, day ba?
4: Ikaw ba, Geneva? Naunsa naman ka? Wad-an ang makag-delikadisa?
5: Sino wad-an ba? Ano ka? Ano na wad-an kong delikadisa? Patul ka?
4: Kay di, bisag na ang egsaon ni Clark na si Lucy. Muhawak jug ka. Pagbatunog, kauwaw ha? Pagbatun jud.
5: Naunsa mo kati, uy. Nga, natural man na kung mag-birthday, birthday good. Kung nasuya ka, kiss mo nga to. Siyaon, bayuta eh.
4: Siyaon. Bisan, uy. Lain juga kita naon, lain juga yo. Ikaw Gina, nganong sigim ka katawa dia?
5: Oi Gina, wa juga kasabot? Wa juga kasabot dai? Nga naman ati, mas may nakuha na sabtan ba? Nagsilos ng bayot ni mo, kay ni Kiss ka ni Clark gahapon.
4: Uy Kibul, nasig butakan, ngal-ngal ang ba-ba ni mo ha? Ano siya nagsilos? Nagsilos ko? Kebs! Ang ako lang nga ni-advise ko sa tumanghod, kay babaeng buhat na.
5: Makuli ay, silos din eh. Siyaon ba yuta eh.
6: Nga natin babayot ang igsuon, asay hilas kita naon kung ikaw bayot ang muki sa lalaki. Kung nasuya ka, kiss ka to!
4: Ikaw kuto! Kasapot.
5: Saba mo eh! Dungdatan lang krimig yami niya! Pakauwaw mo lang mong silingan! Saba ka mo baba eh!
7: Hello, love.
8: Happy birthday day, love, ha? Unya, kumusta man ka, diha?
7: Love, salamat day sa greeting mo na ako kahapon, ha?
8: Unya, dako ka gihikay, diha, love?
7: Ah, gamay ra, good. Gamay ra may akong mga bisita.
8: Unya, kisa may mga bisita ni mo, diha? Mga chicks, sad.
7: Chicks, boy. Ikaw, love, no? Di ka ba, biya ka nga, di ka ko kabuhatan na. May bao, joke ka nga. One and only, radyo ka sa kong kasing-kasing.
8: May problema. Salig man ko ni mo.
7: Salig lang ako, good. Maugin na eh, buhat tayo. O niya, love. Kumusta mo niya sinanay sa tatay niya sa tuwa?
8: Oh, okay na ba na rin sila, love?
7: Maayon noon, love, kung mauna. Love, ipalihog lang kong ingon ni nanay ni tatay nga sa sunod buwan, mabakasyon ko. O niya, si Lucy po, nakatrabaho na.
9: Palihog ka, love, ha?
7: Love, I miss you. I love you. Gimingaw na kay ko ni mo, love.
8: I love you too. I miss you. Bye.
7: Sige. Bye.

0: komunikasyon sa kontrato dito sa Mindanao. Magtawganay mi sa cellphone o magpangamustahay. Gani, siya man ang tigbalita na ako kung unsa na inaitabo dito sa akong ginikanan.
1: Day, wala gi ka ni trabaho?
2: Ay, okay. Panggabi akong duty ka rin sa Manaka.
1: Mas maayo. So, makabanding na day ta.
2: Ay, yun na ko ay manggo, di pabiyaan ng balay ba ko? Ano ko ita? Wala sa si kuya trabaho ba?
1: Wala yung problema. Anak, tumabanding sa inyo. Okay na kayo na naku.
3: Kaya tako sa soft drinks, ya. Ay, ganang bugnaw sa kayo. Kinakusgan mong bugnaw, ya.
4: Kaya sir.
1: Duaan lang nga, kuya.
3: Ah, duaan lang, nay.
5: Salamat. Pwede, tingin ko ta?
3: Oh, sige. Ito may kuyog din mo, ikaw naman usta.
5: Ako ra. Laay man.
3: Usta man mo, sa may ganahanin mo. Ay, taga na, pangpili na doon. May biskuit, may kuan. Ito yung milk.
5: Okay ra ko, ni soft drinks lang ako. Total, busog na masag ko.
3: Tingaling pas mo ka ba? Bitaon sa lagi mo ha lagi. Sky's the limit.
5: Kandira lagi ako. Man naman sa kumpani on to. Okay ra lagi ko. Ayoko guna na ah.
3: Ako ba? Muna sir kay Toyon ako. Nyari man dyan ka. Sabihin na lang ko.
6: Gina! Gina! Oh, kuhaan akong ipamalit to!
3: Ako may tao dali, eh. Ay, kung ina ako pa yung luto, ani? Bahala sila, eh. Huwag ko.
2: Ikaw dyan na. Si Aw kay Kaay. Niya, usan man ang gibuhat ni Gino o Ginny.
5: Aw. Oh. Ang siya gibuhat? Nanagan sa nagmayo! Kaya nakadlok! Happy good gumbuha mong puntahan kaya ilang gisikaran.
2: Sa Manilang gibuhat?
5: Maminaw ha. Burn out kay itong panahon na, so... Ilang gisugo nga, padagkutan ang ng parilya. Ako sa lagingnan nga, kamu lang oy kay! Doon ra kay mo! Di yun sila kay. Ngit-ngit lagi ko no, mahadlok sila.
2: Nya, sa Manilang gibuhat? Imong gidagkutan?
5: Oh. Oo, gitagkutan! Pero di ang lamparilya.
2: Nya, usa man imong gitagkutan?
5: Ang kandila! O akong gibutang sa duwaan ng remote control. Nya, akong gipadagan pa dong nila. Ay, ang bayot! Sagit-sagit! Tama! Naglumanag dagan ang duha!
7: Mga lamahanap na
8: your song,
9: your music,
10: your listening pleasure.
8: Sing it, Cebu!

0: Mau din yan hikah. Mau din yan tabo sa inyo, ha?
1: Mau lagi, Clark. Baliwa, ramun tak to nako niya. Sila ate, gilain man nila pagsabot, good. Gilain kayo sila.
0: Ano na ko na, ha?

0: kule, mahibaw pasabot sa mga magulang, ha?
1: Na, salamat kayo, clerk, ha? Na ako.
0: Parang hindi mo na ko. Basta, makikinang lang. Sulti lang ako.
1: Ikaw, basta nakadisturbo ko na yung clerk.
0: Ay, wala yung problema, imagine. Ikaw siguro, kalig, maliit kasi mong trabaho, ha?
1: Oh, sige. Maginahinay na lang ko, clerk. Salamat kayo, ha? Sige, ito na ko, bye-bye.
0: Sige. Bye-bye.
2: Huwag naman, Benny. Gina.
1: Oh, palit to.
2: Day.
1: Gupo ko ni mo, day. Gina, pare naman ta. Gwapa ba?
2: Ay. Ayaw ng gwapa, day.
1: Gwapo. Ikaw ang gwapa. Bagay ganit tau.
0: Oh, Lucy! Wala kang matrabaho? Nag-inom-inom ko mo di, ha?
2: Ikaw sa kuya, gamay naman ka, ni? Si Gina naman nag-inom ng gold. Yeah, para mag-banding, di ba?
0: Banding? Itasan ni mo, Gina, eh. Wala lang tanin mo pa yung nasi mo. Sige, matrabaho pa na kong manggut.
2: Kuya, sa doon?
0: Okay lang tatog. Soft drinks, chichirya, paalang matika-chika mo di, ha? Paitabiyan mo, eh.
2: Grabe, ha? Sanin mo, kuya, uy? Ayaw ka, high blood good. Day off man ako ron.
0: Oh. Day off din mo ron? O sige, pero ayaw mo palabi, ha?
1: Brud, mag-inom sa tabad. Puna na to.
0: Not bad. Sige na ako.
1: Ay, Clark. Day, Clark.
0: O, sige. Pero anyway, ilis ako, ha? Kaya ako lang palit. Psst, Lucy. Ay, palabi, ha? Tingalig. Ako'y matabaghipo si Musuka. Pero tira mga slow magbago.
2: Di lagi, kuya. Di lagi. Nagpaspas man ko.
0: Tay, bitaw, ha? Ngalig, maglipong-lipong na po ka.
2: Di lagi, ha?
0: Sige. Maglinis ko na ako. Naka rin palit.
1: Sige, Brad. Ay, Clark.
0: Sige.
3: Napupo sa sabang atong oras, mga eksoon. Busa din nila lang na kuntong mga atong panagubat. Sa akong pagpanamilit, kini ang ipiling ko kaninyo. Ang Ginoo doon ay mahinong danon na katuyuan sa matag kinabuhi sa tao. Hinungdan nga iyang itugot nga muagi kini o mga pagsuwan. Hangtod sa layan ito, panagubad, kaya salamat. Shalom.

0: ang bulpen. Tapos yung gikaon daon. Ha, unsa? Gikaon niya ang bulpen? Oh, dog. Nasa ako mga kubuhaton. Ani ron? Ah, sige, sige, sige. Samtang di pa ako maabot, pangita laglaig bulpen. Ha? Huh? Pangita ko bulpen, dok? Naan sa man ako, dok? Ayon sa unang din mo, gamito ni mo araw makasuhat pa ka. Huh?
1: Nalista yung mga kuklaon na nagma.
0: Oh, darling, nalista na.
1: Hindi ako nakakalimutan.
0: Oh, darling, pero si... si mama ba?
1: Oh, ano mas mama ni mo?
0: Kanang, ganaan ba siya regalo nga something electric?
1: Oh, sayo na darling, uy. Ato na nagiliwan ng electric chair.

0: Ikaw na may nakatubag. Ikaw na dyan ulit.
1: Okay, ako na may nakatubag.
0: Unsa lagi pangutana?
1: Pangutana siya.
0: Unsa lagi ang pangutana?
1: Kaya naglabay sa basura sa principal.
0: Unya, unsa man yung tubag?
1: Ngayon ko, ako mam, ako mam, ako mam.
2: Kumikil

0: Hindi rin na all year round.
1: No. Okay. Parang kanang kung kasi interesado, you can approach me, you can contact me, or can contact Attorney Joyce, also our volunteer arbitrator, or we can go directly to the National Conciliation Mediation Board, especially if you're interested. So to be part of the to work as a volunteer arbitrator.
0: Mm. Yeah, kana bang, let's say, dili ka lawyer, so wala kay kalibutan kayo ani mga sibadaon. How do you learn about it kana sa imong libutan ani?
1: Well, ang importante niya na nadyo kay background sa wala
0: ba? May training and education.
1: Kaya
2: Abito sir, importante sa kid sir na adyo kay basic background kay abot sa exam, di gyud ka pasar.
1: Number one requirement in exam.
2: Yes, so, although na as mentioned ni Attorney Carlo ganina nga mo undergo pa ka og training, training like I think 3 days training for for the land base, and then I additional 2 days training for maritime. Kung nailay siya og kanang accreditation ang maritime og ang kanang land base. So kung but before sad ka mag maritime mo agi sad ka sa land base.
1: When you say land base ka na mga kaso sa mga yung nara sa dili was dagat was barko ba, so like both of us, we are accredited volunteer arbitrator. Man na gitawag ka ba accredited volunteer arbitrator kay kailangan i-accredit ka sa NCMB. Di ka pwede mukha ka sa arbitrator hindi ka accredited. At the same time, we are also a maritime accredited volunteer arbitrator like Attorney Joyce. So lain po na sa accreditation kay lahi-lahi, more or less lahi-lahi ang conditions, mga situation sa land-based o sa maritime. Kailangan makasabot ka sa pagpadagas barko, kasabot ka sa kung sa i-classing ang barko. In fact, during our training, doon na di kapitan sa barko nga mo explain sa proseso kung sa na'y sistema ang mga officers, kung sa'y role, sa'y functions. Kaya makaibawasag ka kung kanibang siya, officer ba rin siya o di. Kaya kung di siya officer, mara ni madawat niya. Officer, motor madawat niya. So, kanang mga distinctions. So, this is part of the training that we undergo to be a maritime accredited voluntary arbitrator.
2: And then naa say assessment exam, di ba, Carl?
1: Yes, na.
0: Naka exam every year?
2: Depende sa NCMB if mo open sila.
0: Naka evaluation dili ba kanang evaluation na voluntary na ka, nya na in between nga i.
2: Aka tong continuing up ah.
1: Yes, natay continuing education god no every year. Yeah, at the same time, actually, ang decision sa namo, gimonitor. Gimonitor ang decision sa VA kung i-reverse ba o i-uphold ba sa Court of Appeals or i-uphold ba sa Supreme Court. Kaya,
0: decision sa... appeal of ang Supreme Court. Okay. Oh,
1: dili pareha sa labor arbiter. Sa labor arbiter, maagi pa ka National Labor Relations Commission. Yeah, before mo, agi sa USACA's Court of Appeals. Ang decision sa voluntary arbitrator saka diretso sa Court of Appeals. Kaya nga naman, ang decision ko na ito, final executory. Di ba? Meaning, kung sabi sa what yan na, kung makadaog ka, within 10 days, even kung mong file like, motion for reconsideration, no? Kanya, delay sustain sa arbitrator, automatic na ang penalty within 10 days sa pagkakanao sa decision. So, pwede na nga ma-implementar ang decision. Usually, ang decision niya na may involved yung monetary award na nga pass doon kaya siya. So, as explained earlier, kung kinsa man ganahan mo question sa decision sa voluntary arbitrator, mo isaka sa Court of Appeals. Pero misi pag isaka na sa Court of Appeals, kung dili mo isyo temporary restraining order ang Court of Appeals or injunction, mapadayo na pag-implementar o pag-execute sa maong decision.
2: Yeah. And then, Sir Carl, like, ang sa organization ba nga AVA, na niyong ka nga, ni gamay na palaya ang kuan coverage, ang kuan na lang Bohol o Cebu, kung sabay mga activities karon sa AVA?
1: Well, ang atong yung ibuhat, no, sukad na nag-sugod ko

0: Baka presidente for 2023 ko na so good no baka president. Yeah, we are fortunate that we got another term bago lang ang ato yung gibuhat advocacy group. So we call seminars no, we call seminars sa mga HR managers o kana mga employer representatives, labor unions. I-present nato din nila mga latest decisions sa Supreme Court on labor relations, labor standards. Ikaduha, i-expose nato sila og ways of an effective conflict resolution. Okay, idea among god is as much as possible dili mag-abot og kaso. No, so within the level of the company they are able to settle their conflict. So tagaan nato sila og kanang mga best practices sa mga itong gibuhat every year. No? So, for dinita sa Cebu, sa Bohol, sa Dumaguete.
1: Kamu yung mga officers busy sa DIA?
0: No. Part nila sa advocacy, ako natukod. Kay, di kami magani nga abogado, tuon to mga misimig tuon. Unsa pa ka, sila nga, kanang wala yung mandatory, wala laki ba on say recent mga decision, on say bagong mga sistema, mo na itong ikanawarag knowledge sharing ba? Mm-hmm. Knowledge sharing para preventive na siya. Preventive mechanism to avoid further escalation of any conflict in the establishment. So that is our objective. Aside from that, ato sang ibuhat karon, ato sang ikandak po tag-symposium sa mga marinero, kani mga seafarer, nakasabot sila silang katungod. Kay luoy kay no. Luoy kay labi na mga pamilya. Kay sagana na ang seafarer ang bilindiri ang pamilya man kung masakit nga to ang pamilya mag-uol. So at least ang pamilya sa nakaibawas sila kung sa mga katungod benepisyo sa ilang mga edir anak, ilang bana ba o ilang bangamahan sa kung kaso maganig doon ay insidente. No? So ang atong gi-reach out din lang kay Seferer hasta po din lang pamilya. Na we are partnering with OWA na POA o DMW, Department of Migrant Workers. Nakik-partner ta sa Cebu City. Nagpasalamat kami ni Councilor Joy kay katong first symposium doon na pati dagana nga mga Seferer o ilang pamilya sponsored by the Cebu City Government niya ang ato tag Bohol akin ato Dumaguete. So hopefully mo tiyo mabot ka mag-ilo-ilo.
2: Yeah. And then kuan ba lang si Carl, like karon ba nag I'm listening with you ba like ato ang sa other country kanang mga nagtrabaho sa other countries especially sa kuan kaning mga na mga disgrasya na natabangan yun sila sa pagkobra. But you know what, ang sa construction industry nato din hiba nga mga empleyado nila nga madisgrasya naman ta dayto karon ko nakahinumdum nga makakubra man dayta sila sa ECC di ba?
0: Yeah,
2: pero
0: oh,
2: ang
0: yeah,
2: ilahang yeah makubra ang idritso ra sila ang management ray mo hatag ginagmay. But to think katong grading pwede gud sila sa ECC and then which correct, it can be also be a good thing na the AVAC will be able to also look into and maybe meet up with those in the construction industry.
0: That's a good point. By the way, congratulations. Si Attorney Joy was just accepted as member of the International Arbitrator. No? Congratulations. That will involve also like commercial arbitration.
2: Yeah.
0: In fact, ang kanang isulti ni Attorney Joy, no, katong we have actually problems with construction and then security agencies and kanang mga establishments pa on how we can address this issue on kanang labor disputes nila. So yeah, we will look into that, no, as part of our program na to. So
2: yeah,
0: pagkatabang ta nila sa industry o labi na ato mga empleyado nila.
2: Yeah, because I remember with the TIPC sa Cebu City when I was handling, naghatag ni og kanang first aid training. Okay, all the industries nagyud kay na like na a certain number of employees kang gihire, nagyud kay first aid responder. So that's why adto ang gibutangan og daghan tang mga construction companies nga nagpadala o sa atong training. Pero karon ko nagkuan nga sa imong gipang

0: diskutan with the seafarers and I grading of their disabilities. So supposedly naa sa daana for land-based construction, not only construction, but all under kanang nagbayad og SSS og ECC. Dayon ang ako nabantayan nga mao tingin ay lahang ibayad sad sa kompanya sa empleyado ang gikan sa ECC nga supposedly kanang ECC amuhatag ana sad direkta sa mga empleyado.
1: Kanang giingon ni Attorney Joy man nga gitawag Employees Compensation Commission. So kung mali sila siya ka na metabone mo kanang part sa contribution
2: nito.
1: Part man as contribution sa employer is to the ECC. Kala kung maka-file ka claim nga to, no, yung mga parehan ng construction lagi, mga disgrasya, mataga, kung sa bana, mabali, masaman, pwede ka maka-claim niya na. But it's one thing na angay na itong sigutan.
0: Beto, okay, parang it's something na...
1: Kung implementar ba
0: dyan. Yes, oo, oh, okay. Ang empleyado, nagbayad man sa siya o iyahang contribution. It's not only the management ang nai-contribution. So, pasabot ana, ang empleyado, makakubra yun siya iya. And even those nga, katong ingontang, kay kanang ingontang disability seal, it's really nga, going to the office, na it's not only nga na hitabo sa within the company, but also in going to and from the office. Let's say, for example, along the way, na ano siya, na vehicular accident, so pwede gid siya kakubra, but people did not know that. That's one thing the AVAC, maybe with your leadership, Carl, nga maka-go into taana para to educate the workers of all their benefits
1: and their rights,
0: rights nga makuha nila from the government. Kay permiwa ta nang reklamo no, tas ni reklamo tas gobyerno nga naman ang white trabaho ang naibenepisyo. Oh, di ba? Kita nga nang trabaho, kitang nabayad sa buhis, kitang nabayad ang mga empleyadong nagbayad og SSS and ECC. Wala man noong kayo benepisyo. It's because wala kahibalo and wala takakubra. So maybe like Carlo and myself can also really push that nga ato yun ang mapahibaw sa katawhan.
2: Yes, oh, that's good.
0: Oh, naku na kaganang trabahoan ang additional work. Beto. Okay, you know. And especially yaning sa mga construction. Kay mabigid ni sila ang mga kuan, kaning mga og ani imong gihisgutan ang security agencies nga maoy para pag in a way ang ilang risgo mas taas-taas. Oh, di ba? Betaw. And then ato din nga parag nindot kaayo nga nahisgutan ni nato kay it's not only nga although ang Cebu is very active and then pwede gyud ay seal nga ang mga arbitrators like si Carlo ang taga diha sa Leyte, taga diha sa Samar, taga diha sa Cagayan, nga pwede gyud ang inyo ang pilion ang si Carlo or anyone from even Cebu or anyone from the other parts of the country ang pilion as arbitrator. Kay usahay gyud mo ginay-usat council sa pagpili no nga mayon ka ay kaila manis akong abugad ang abugado sa kaatbang di ko ana niya so parang masolve na siya ang mingon ka ang thinking ba nga mabias gani siya.
2: Yes.
0: Oo.
2: Oh, oh
0: like ako kay yeah, piliyon din ako si Joy Piscera kay mahangyo din ako
2: nang
0: ako dai tigbalibad oh kay lisod ba oh okay labi na minut butanti ba ako kasoy ba ka anak Carl nga maduol ka nga ingon ka ikupiliyon kay butanti nimo
2: leader yun
0: oh yeah oh nakasoy
1: ba minut kalikaya na kay mga kaso nga nakoptan nga kay lang nakondo kay lang nakondo duha pero eh man kanang like I said, di
2: okay na nakaila.
1: Di oh, okay. Agar, sila may gapili, di man. Di ba? Di ba kita ang gapili ba? So sila may gapili. So mura ni kanin dot kay mutual agreement yes. Na sa partido. Ah, siya tong kwaon, di ba? So nya yeah, importante man diha nga sa di pa magsugod ang kaso. Le pirmahan. So ipirmahan nila la. Nga mo respetar sila sa desisyon sa voluntary arbitrator man ang importante. Number one, yan na yun. Na respect the decision, no? So, kung sa'yo magkanao ka decision, respect na lang dyan nila. So, agreement na siya, unang mo patanga ng...
0: Oo. Pita kay normal mag-inasil nga, mga abogado seal, magkailangan.
2: Magkailangan dyan na, oh, of course.
0: Pero ang problema diya, ang mga nangi nagki

0: auntie mo oi ko anjud nga yo nga say tawag ana, but then as mentioned by Attorney Carlo Fortuna nga once ang parties mo pili, so they really have to respect the decision.
1: We are bound also to ensure to be fair, just no, and impartial. Otherwise, kung usa lang ka arbitrator, no, magbinungang, mapagan man talaga. Di ba? It will affect the integrity of the entire system.
0: Diba? The association ba, Carl, like mo appeal ba mog monitoring sa ining mga
1: paghandle we, sa every now and then sa atong meeting na to, association mo, tanaw man ta kung sidagan sa mga pilakakaso, ikoptan, and then every now and then kung makakita tanga taon-taon ng kaso, the NCMB Secretariat will actually monitor ba? Monitor na siya para masood siya sa katong 90-day period nga ma-terminate ang kaso.
0: So far sa Central Visayas, Card, unsa may dagan sa mga kaso nga mga na-file na abay mga nag-pending na more than 1 year or wala na yun?
1: Wala yun, pero buyag, 100% atong disposition, no? Our accomplishment na to is the pinakalas atong disposition is 100% that, pero nalay pending karon ang bago nang suod, no? So again, but still we hope to settle that within the again the 90-day period.
0: Yeah, so
1: fast, quick, fair, and expeditious.
0: Yeah, and then like for new lawyers, Carl, like joining arbitration, is it sometimes they would think in terms of peso sign, so is it lucrative project, lucrative kind of practice?
1: If you're a lawyer for one of the parties, it's lucrative. Voluntary arbitrator, it's not, because the fee is just one conservative. How can we promote voluntary arbitration? It will become very expensive for the parties. So the voluntary arbitration ng usa ka kuan key factor yun yan na is less expensive for the parties. Mga na ito purpose ana. So dili dyan na mahal. No, gani nga, mismo ang gobyerno, may mo subsidize sa fees, may mo bayad sa fees sa voluntary arbitrator, dili ang partido. Although sometimes ang management nga, first, nagkumang kwarta siya, dili tayo makapagal ng subsidy, mawotoy, kita yung mabayad sa fee, pero mga empleyado, ang gobyerno may mabayad. Pero kung tanya ko, kung ikaw, lucrative, it's not about being lucrative, it's not about you're a voluntary arbitrator, it's not about how much you're earning as a fee, no, it's not about, never about that, it's about your role, your contribution in ensuring a fair resolution of labor conflict and eventually promoting just labor justice ba no, sa atong komunidad. That is role, it's service na siya. It's not about earning, it's about service. In fact, you're giving your time kay like I said, we're not receiving salary, di ba? Time and that. We're just giving our time to help parties to settle their own. Kaya itong promote na ito, industrial peace mo, itong promote na ito.
0: Yeah. And then, Seal, parang daghan na dyan kayta, although daghan pag yung takay tang dapat nga ipangutahan sa itong guest na si Carlo Fortuna, pat mubo na mga yun kay ang panahon. Seal, mga ayot tag mensahe ni Carlo sa ito para sa itong mga televiewers.
1: So, thank you. Again, thank you very much. Thank you, Joy, to the world. Dati ko, tita. Salamat kayo. Ani higayon nga inyong kongibitarani sa inyong programa. O sa atong viewers na nagtanaw sa atong programa. Amor, tuyog tumong sa voluntary arbitration is pagtabang doon nga magpaspas pag-usay, nga fair ang pag-usay sa mga problema, sa mga issues, kabahin sa management o sa labor. So, doon lang may na yung pangunta ni Ana. Doon lang may mga problema sa inyong pagtrabaho. Pagdara mo, muad ko sa National Conciliation Mediation Board, sa Department of Labor and Employment, ang opisina ni Ana, tupad sa Imakulada sa Cebu, sa Cebu City. Again, to CCTN, thank you again for this opportunity and mabuhay. Sa inyong programa.
0: Yeah, thank you, Kai Carl, for joining us.
2: For enlightening us.
0: Yes, for giving the our audience the options where to, if ever na sila concerns about labor, asa sila pa do. And then magpasalamat sa Minyo Tanan for joining us for the entire hours na hinaot ni na amoy na hibawan, nakatunan, gikan sa atong guest na si Carlo Fortuna. Nga di lang kay ingon nga ato sa NLRC mo file na asan mo other option, especially those unionized na kumpanya o katusad nga mga marino, mga seafarers, di lang kay pwede nga dito ra mo sa Maynila mo file, pwede ra sad mo sa inyohang kaugalingon nga regional office sa NCMB, or pwede ra kapon ari mo diri sa Cebu nga mo file. So mo na nindot kayo ang mga mensahe nga gihatag sa atong guest na si Carlo Fortuna. Sil, on sa atong mensahe sa atong televiewers?
2: I think this is a good chance nga i-remind na to each and every one of us nga do na tay di na sakto nga magpabayad ka. Kaya doon natin yung mga magkuha ng mga benefits o ang mga pag-protector sa atong mga katungod, sa atong being a laborer, or in caso you might be an employer. So it's good to know these things. Kaya maunay protection nga gihatag ka nato sa atong mga. See you next week!

Stimmt. Mag-aigsoon mayong adlaw ni ata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, nagkanayon. Non potest esse diatornum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ipasukan. Ang atong inong Isus mingon ang akong mga pulong kamaturan. O kun inyo kining buhaton

0: ang kamatuoran makaluwas kaninyo. O sa mga eksyon, nagadapit kami kaninyo ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Mga pasalamat na to sa magagahong nga Diyos. Salamat na ni Dodong Limchua, ang pangong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Pagato sa mga pag-ampo, pagdasig, sa atong maligdong buutan nga Arsobispo sa Sugbo, Alberto Uy, nga doon na kanunay siya ay somewhat regular kayong pagpaambit niya sa Facebook siyang may-may kon lamdag sa mga tao. Pagato sa mga pag-ampo, sa mga kaparian nga naghalad silang kinabuhi, mga misyonero nga tuwa sa din manapita, China o sa Africa, o dito ba sa Niger, Africa, gilutos ang mga Kristohanong tumutuo. O doon ay pari ngailang ipatay, pinagis pagsunog ng buhi, o guban pang makalilisan kay mga panghitabo. Ang Santo Papa miduaw o nag-ampo, o nagduyog sa mga gikukod o gilutos ng mga Kristohanong Katoliko. Ngayon na itong talamdagan ang mga manglulutos nga ang tuyo o tumong sa Kristyanidad, dili gubat, dili away, kung dili pagpaduol ka nato sa Diyos, nga mahimutang mapaupsanon, kung dili ta mahambugiro tungod kay dili na pinangga sa Ginoo ang mga taong magtamod sa pagka manglulutos sa ilang pagpamakak, nga sila mo'y husto, bisan ilang ipamatay mga pare. Maigsoon, uban ka nako, diya sa to si Brad John Porca, usas sa mga sharers, tigpaambit sa Catholic faith, niya po si Brad Rudy Recasa, ang nabantog master of Catholic or Bible contradictions. Muna mabati na ito ang iyang mga pagsupak o iyasang ipatugpo ang iyang huna-huna o katarungan. Base na lang doon na sa reconciliation ang ito ang iyang kinganlan o contradictions of the Bible. Mga eksoon, unahon na ito si Brad Rudy Recasa.
1: Salamat, Brad Sok. Huwag hapon sa tanan natong mga televiewers. Kutob sa maabot ni Mong Sibya, labi na gira sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Erwin Gukong, Winnie Miro, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Recasa. Maayong paglantaw ka natong tanan. Karang Brad Sok, arita sa Lucas 17, turning 3. If your brother sins, rebuke him. And if he repent, forgive him. Kung ang imong isig katao makasala, badunga siya. O kung maghinulsol, pasailua. Lucas 17:3. Sa Hebranon 4:4, for somewhere in the scripture, this is about the seventh day. God rested on the seventh day from all his work. Kay diha sa kasulatan, gihisgutan ang ikapitong adlaw. Diin, mipahulay ang Diyos, gikan sa tanan niyang buhat sa adlaw ipapahulay. Hebranon 4:4, ang Diyos mipahulay sa adlaw ipapahulay. Sa Juan 9, tudling sa 14, sa maing balita, Biblia na ka na yun. Human niyang sulti niini, si Jesus nang luwa sa yuta, o naghimog lapok, ginamit ang laway. Unya, gidhiran niya sa lapok ang mata sa tao sa adlaw ipapahulay. Juan 9, tudling 6:14. Sa adlaw ipapahuway, nanambal si Ginoong Hesus. Akong pangutana ni Brad Sok, dili man ka mupahulay man ka sa adlaw ipapahulay. Ngano ang Ginoo sa adlaw ipapahulay, nanambal man Brad Sok? Wa ka ni magsumpake Brad Sok ang Juan 9, 6, o Hebranon 4:4. Palihin ko nung patinaw ni Brad Sok.
0: Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong pagbasa, pagtuon sa Biblia, o doon na kay namatikdan, nga lagmit, doon na yung panagsumpake. Kay imong gisigutan ang Hebrewanon 4:4, nga may pasabot, nga ang Diyos nagpahimang no? O diya sa Juan 9:14, Brad Rudy, ang atong Ginoo sa Hebranon 4 nga nipahuway siya sa adlaw ipapahulay kapitong adlaw ya diya sa San Juan 9:14 nibuhat siya usa ka milagro nga katong tao nga buta miluwa si Jesus ug iyang gi sambog sa abog o gipahid sa mata, nakakita dayo. Pero adlaw tayo ipapahulay. Muna ang pangutana nga, anong nilapas man si Jesucristo sa dayo ipapahulay. Timanan ni nato, ni Anis Biblia, ha? Nasa Exodus 31:14-15. Nagingon nga, ang balaod sa Diyos nga, gisambugan ni Moises ang mga balaod, ilabihan ka istrikto, ilabihan na si ipapahulay. Walay bisan kinsa nga magbuhat sa adlaw sa Sabado kung ipapahulay, o kung doon ay magbuhat sa adlaw ipapahulay patya. Una na sa Numeros 32:14-15, na doon ay tao nga namunit o kahoy na laya, aron isubnod sa iyang linugag, doon ay kayo nga hapit na magbukal, pero nakinaglan o kahoy nga isubnod. Isakpan siya, guyon o gipato o gipatay. Ingon niya na kabugat, ingon niya naka-estrikto ni ang balaod ni Moises. Si Jesucristo ang atong Ginoo din sa San Juan, City 18-19. Mingon ang atong Ginoo nga, gihatagan mo balaod ni Moises. Apil na sa balaod ng ipapahulay. Why nakatuman ka ninyo? Si Kristo nagsulti ha? Nga ang balaod ni Moises lakip ang andang ipapahulay, why nakatuman ninyo? Kunya sa Nehemias, 13:18, nagingon ang atong Ginoo. Nga bisan ang mga katigulangan kung mga patriarka ng mga Hudyo sa Tinuang Hudesmo, walay nakatuman sa ipapahulay. O sa Ezekiel 41:21-22, bisan ang inyong mga batanon, walay nakatuman sa ipapahulay. Walay nakatuman. Muna nga, obi ratio legis sisat, rex sisat. Sa kahulugan anak ko, nawad-an nagkahulugan ang usa ka balaod, nawad-an nagkahulugan sa pagtabang sa tao, hinon ibagdod ang tao, kanang balaod ra pahunungon. Huwag muna ighimo sa Diyos Amahan. Nasa Oseas 2:11. Sa Oseas 2:11, miingon ang atong Ginoong Diyos nga si Yahweh, akong pahunungon ang mga Sabado kung ipapahulay. Akong pahunong ang inyong mga sabadong ipapahulay, wala na ko'y kalipay sa inyong panagtigong. Akong pahunongon. Kasi kasulti niya na, si Yahweh ang Diyos Amahan. Kung naa sa Ezekiel 12:28, nga nagkanayon nga kung ang Diyos doon ay balaod, ayaw iuswag-uswag. Tumana dahil na. Muna nga kanang balaod nga ipapahulay ka sabado, gipahunong na sa itong Ginoo. Siya ay nagbuot. Bus ha, katong ibasa ni Brandon eh, Hebreo 4:4, at oso, nagingon nga, kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na unta maghisgot o laing adlaw. Lain ang adlaw. So ang katawahan sa Diyos, doon na pa'y adlaw ipapahulay. Pero dili kantong sabado nga ipahunong si Ginoo. Nasa Leviticus 23:29, nagingon ang Diyos sa Ezekiel, ang unang adlaw, buhay sa kaadlaw ng ipapahulay, adlaw sa panagtigong mong pagsimba, adlaw sa pagdili pagbuhat o bugat ka buhat. Saan ang unang adlaw? Nasa Exodus 23. Kung saan ni mo pag-ihap ang simana sa mga Hudiyo, magsugod human sa ipapahulay. Kung sa may ipapahulay, Sabado. Kung sa may sunod, Domingo. Musa ka ng unang adlaw ang isigota niya, Domingo na. Muna mabasa na to sa San Juan 20:16 nga to sa Sunibe, nga Domingo to. Nagtigom si Jesus sa mga tinunan. Adlaw Domingo. Unya, ang mga matuhuon ni Kristo ni sulod sa ilang simbahan sa kabalay alampuanan. Og ni simba ang mga tao. Adlaw Domingo. Og si Jesus may sulod pero gitakpan ang pultahan, takpan ang bintana, ang bumbong mga bato. Milusot si Jesus sa bato. Nahangungha ang mga apostoles. Natingala nga ang Ginoo nakalagbas, nakalusot siya ang lawas. O mingon siya, Pax Bubisco, buot sabot ka, naana ang kalinaw ninyo, ayaw nagyabaga inyong unahuna, pagsimba sa Diyos, sa adlaw, adlaw sa Ginoo, ng munang adlaw Domingo, muna igilis. In fact, kung sa kapungutan na ganiigin matubag, matubag masayop tingali, nga human mabanhaw si Jesus, human mabanhaw si Jesus, doon ay by apostol ng pahulay Sabado o Saturday. You cannot find that in the Bible. Because the change caused by God's resurrection of Christ, muna gipuli adlong Domingo. Muna nga, kanayin ko ni mo, Dugrode, nga, nagbuhat na ang atong Ginoo kay ningon man

0: Kung atong Ginoo, dili sala ang pagbuhat o pag-ayo sa masakiton sa adlaw ipapahulay. Naman sa Biblia, dili sala ang pagbuhat o ayo, labi na sa pag-ayo, tambal sa masakiton sa adlaw ng Sabado, kung ipapahulay. Muna itong tubag sa mayang pagkutana ni Brad Rudy Rakasa, nyari ta ni Brad John Purka.
1: Nga, salamat Brad Chok. Mayong hapon, mayong gabi is tanan ng Lord, labi na sa gabi ipod. Labi na sa matalom liti ni Jad Julius Ubus o sa tanan ng mga simple din ha. Ang pangutan na Brad Chok nga itong nasugatan, lagingon man, Kristo, Diyos, apan sa Biblia, nabay Diyos gikapoy. Suma sa San Juan 4:6, gikapoy ang Diyos. Sa Marcos 4:38, natulog ang Diyos. Si Kristo man eh. Nya sa Lucas 24:39, nangingon man ang Espiritu walay unod o bukog. Tagay kong pan, giguto man siya. Sa katapusan, Brad Chok, ngayon man si Kristo na matay sa San Juan 19:30. Tagay kong nagugusa yan, ipunta na Brad Chok, kaya magkapalibog man eh, ugli na tumayo pagtimbang-timbang. Palihog kong patinaw ni Brad Chok.
0: Ako sa ka, dali nga pagtinaw niya na, nga nga tong Ginoong Kristo, doon ay duha ka kinaiya. Two natures. Iyang pagka-Diyos, iyang pagka-tao. O gasa man ang mabasa sa Biblia. Nasa Ebanghelyo, giasa ni San Juan, Kapitulo 1, Versikulo 1, ngadto sa 15. Masa yung isulti sa Biblia. Sa kasinugdanan, diha na ang pulong. Ang pulong kauban sa Diyos. O ang pulong mao ang Diyos. O pinaagi sa pulong, ang tanang mga butang nga makita o dili makita, gihimo sa pulong. O ang pulong mao ang Diyos. O kining pulong mao ang Diyos, may anhis kalibutan, o misulob sa dagway sa pagkatao. Kini siya, natong gituan, si Jesucristo, natong Ginoo. Naay gipaybaw. Duha ka kinaiya. Siya Diyos, o nasa iyang kinaiya sa pagkatao. Muna magisgota, sa kinaiya sa pagkakapoy, kinaiya nga mikaon si Jesus, kinaiya nga natulog siya, sa iya ng pagkatao. O sa iyang kamatayon, siya ng pagkatao. 1 Pedro 3:18. Kung sa pong San Pedro sa 1 Pedro 3:18, nag-ingon ng kasulatan, si San Pedro mayon tinuod nga si Kristo namatay sa iyang lawas. Namatay siya ang pagkatao, pero buhi siya sa Espiritu. Nasa San Juan 8:40. San Juan 8:40, ang mga Hudiyo nagdag armas, bangkaw, espada, kay ilapat yun si Jesus. Umingon si Jesus, nianhi mo kanako, nagdag mga hinagiban, kay gusto mo mupatay sa akong pagkatao, tungod kay ako nagsulti sa kamatuuran sa akong pagkatao. O, unsa rin ipaibaw nila, si Jesus nagpaibaw nila, kung inyo kumpat yun, ang ako orang pagkatao mo'y mamatay. Nasuko mo na ako, kay ako tao nagsulti sa kamatuuran. So, si San Pedro, nagingon nga si Kristo namatay siyang kinaiyas pagkatao, si Jesus nag-ingon, nga namatay iyang pagkataong, iyang gibanhaw siya katuog adlaw, muna, doon ay duha ka kinaiya. Ang dako kayong misteryo ka ng Salmos 45:5, basahara na. Ikaw o Diyos, o ang imong Diyos, magadihog ka nimo. O, duha na. Kaya gisulti ni David nga propeta, ikaw o Diyos, o doon ay Diyos, nga magtihog ka nimo. Mao man ang Diyos, amahan o Diyos anak. Pero usara sila. San Juan 10:30, ako nga kung amahan usara. Pero why kinaiya ang Diyos amahan sa pagkatao? Si Kristo ra, doon ang kinaiya. Pagka Diyos o pagkatao. Musa kung gutumon siya, kapuyon siya, matulog siya, o mamatay siya, sayan ang pagkatao. Kaya sa 2 Corinto 3:17, si Kristo Espiritu. Huwag ang Espiritu ay unod o bukog. Sa Mateo, Lucas 24:39, ang Espiritu ay unod o bukog. Busa di na mamatay ang pagka-Espiritu. Sa bubahan pa na siya, di na mamatay kay Espiritu man. Parekang hindi mo makita, pero naas siya. So, muna, naas Biblia, nga si Kristo, gutom, kaon, kapuyan, ipahulay, natulog, huwag namatay, siya ng pagkatao. Ang iyang pagka-Diyos, dili mamatay. Dugma na, dugma. Teaching the Catholic Church, page 168. Nagingon nga pagka-Diyos ni Kristo, wala maunsa, wala matarha. Ang iyang kaugalingon, namatay sa iyang pagkatapos.

0: Now, lamang, Jose, ang iyan pagka-Diyos, why unimpaired, sa, in English pa, why wamaonsa, wamatandog, apan ang iyan pagkatao, mo'y namatay. Mo'y lamang ang namatay. Ngayon ay mabasa na ito. O, Brandro de la Casa.
1: Salamat, pag-usap na sok, o mayong hapon, pag-usap diya sa Bamboo Village, Pasak Pardo, Cebu City, nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor, og ni Evelyn Racasa, maayong paglantaw ka na itong tanan. Aritas kasulatan, Blatsuk, sa Mateo 12:32. Anyone who says something against the Son of Man can be forgiven. But whoever says something against the Holy Spirit will not be forgiven now or ever. Sabi ni saya pa, ang magsultig dautan batok sa anak sa tao, mapasaylo. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayon mapasaylo karon o bisan kanus-a. Mateo 12:32. Sa pagbangutan, Cinco City, sa maing balita, Biblia na kanayon, our ancestors sinned, but now they are gone, and we are suffering for their sin. Nakasala ang among katigulangan, ug nangamatay sila, ug kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Pagbangutan Cinco City, kami ang nag-antos sa silot sa ilang mga sala. Sa Ezekiel 18:20, sa maing balita, Biblia na kanayon, ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan, sa mga ang amahan dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Ako pangutana ani Blatsuk, wa kani magkasumpaki, Blatsuk, ang pagbangutan Cinco City ug Ezekiel 18:20. Patinawi kuno ko ani Blatsuk.
0: Sa pagbangutan Cinco City, niingon ka, Brother Rolling, ha? Ang mga patriarkas maginikanan na mo nga batay. Pero mo ay kami nakapanunod sa ilang mga sala. Pero naman sa Ezekiel 18:20, nga ang kalag mamatay kung siya nakasala. O kung nakasala ang amahan, dili silutan ang anak. Kung ang anak nakasa, dili silutan ang amahan. Kung ang anak ko ana, dato pa adult na ba? Oh. O dili bata. So, nakasumpake ba na? Wala mo na magkasumpake. Kay ang usa ka bata nga mabot nag adultage, karang panuigo na ba kadto nay kahibawo sa reason. Natagan magud ang tao sa salabutan, makaila unsay maigdautan, o gitagan sa Ginoo siya ang tao o kagahuman nganlan og free will, may kagahom siya pagdumili sa wa niya gustuhi, o siya may gahom sa pagbuhat sa maayong gustuhan niya. And responsible siya of his act being good act or bad act. Muna, magkuhan yun. Mo, atubang yun ang tao. Kung naghimutag maayo, gante, merito. Kung maghimutag dautan, silot sa Ginoo, dagkong sa impirno. Muna, freedom of will ang kagawasan. So, ikabot yun sa bata, Brother Rode, sa age of reason. Kung palitan, si Bakulang, abot siya 15, 18. Nakalabay siya bato. Yan, igo ang dildo sa dakong balay. Suko kay tagiya. Yan, makiha ba na bataa? Kung niyabot na lang siya 18, makiha na. Kahit doon na naman siya age of reason. Dili kay ang amahan mo ikiha. Kung ang amahan sa simba ko, nagkapangawa, dili siya ng iyang anak mo isilutan. Ang amahan yun. Muna siya ang ganda na to. Responsibility of the act of man. Pero naghisgot ka sa lamentasyones katong ang among ginikana nga matay, sila patay na, apan kami nagkapanunod silang sala. Kana mo ay makita na itong umurag doon ay sumpake. Imo gibasa ka rin na ang amahan makasa, di ba silutan ang amahan. Ang anak, na kinilagi, kasa ang ginikanan, na apil man ang anak. Ang kanang sala amo na ganlan o salang panunundo. Nga, ang una na itong kinikana siya na nagsiba, mo'y una nakasao, buhat nun nga sala. Pero ang resulta silang sala, mutakot sa ng tao nga matao ng kalibutan. Huwag ka nang sala nga mitapot sa tao sa pagkabutan niya si age of reason,

sa bata pa, nga lang nagsalang panunod doon. Muna na sa Salmos 50, versikulo 1, matusunahan, ang inahan mo'y nanamkon, nanamkon siya sa pagpanganak, o siya nanamkon sa sala. O ang bata nga natawad niya kaniya, nakaangkon, naangin sa sala. Kuha pa na buhata sa bata. Muna nga nagsalang panunod doon. Mapanunod na ito, mapanunod sa bata. Pero sa dagko nga sala sa amahan, dili kay pagkasadon ng anak. So ito i-distinguish ang salang panulundon o sala nga buhat nun sa tao nga doon na nai husto nga salabutan. So mo na i-meaning ang anak. Pero, yab tantas panahon, pasalamat kayo ni Brad Rody o John Purka sa ilang mga pagkutana, unya sa pagkakaroon atong lantaon, kining manugdan nun kayong paibaw. Atong pabuton, pila ka gutling kay atong lantaon kining mga hinungdanon nga paibaw.

Maisun balikta sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, nel bulitum nisi precognitum. Masa ka na karefran kung pulong sa kaalam na nagkaulugan nga dili kita makaikugma sa kapagkamao, wata masayot o unsa o kinsa siya. Aban kung makatunan na nato ang usa ka pagkamao, masayra na to, sugod sa ta o kagustuhan o kapaghigugma ni ana. Mausan ang relihiyon, mausan ang tinuhuan. Ang tinuhuan nga wala na to matunay, wala na makatuhop sa atong kalag, sayo na kayong iwakli, sayo na kayong isalibay sa atong kagalingon. Manang all the weakness of Catholics are the reason that they change the religion. Ang kahuyang susa ka Katoliko, huwag ka bakagan, maunay mo

0: mut kaniya sa pagbalhin og relihiyon. Kay laeno niyang tinuhuan nga ayon siya gustuan siya o biyaan niyang Iglesia Katolika, pero magbantay ta kay naay teksto sa Biblia. Uno Juan 2:18. Ngamingon si Jesus, biyaan hiko aron pakig-away, pakigubat sa Yawa o pagbuntog sa mga tintal sa Yawa. Ug doon ay mga tao na gikan nato, apanangambak gikan nato kay sila dili mga ato. O kanang gikan nato niya mangambak dili nato, doon ay bagungalan, mga antikristo. Kung saan ang antikristo, sabi niya, magsusupak ang Kristo. Simba ko. O na nga, mas mayog yun nga, mutuon sa tas, pagtulunan ng Katoliko, at usampuyan ang pagtulunan, doktrina o moral doctrine sa Catholics, ya, tingali doon na ng dayrasyon nga nung ambak taglain. Ayaw lang pa yun nga, aga mo pare, o ako'y gusto. Personal na, dili na saktong gamiton kung mubiya ka sa Iglesia Katolika. Tutukig yun ang doktrina sa Iglesia Katolika. Tutukig yun ang mga pagtulunan alang sa itong kalawasan. Kaya, tingali doon na kay katarungan na muambak sa laing reliyon. Yan niya si George Turifel, usas mga kauban na to sa Plaza Independencia, atong paminahan. George.
1: Thanks, Kamat Balsok. May hapon ka din mo niya. May hapon ka itong tanan. Labi na sa itong mga televiewers. Magkaroon na yung nagsunod niya itong programa o sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw ka itong tanan niya. Akong greetings diya sa Mualbual Cebu sa Ocapicas nga si Lourdes Ferrer Turifel. Magkaroon na yung nagsunod niya itong programa o niya diya sa Poblasyon Itapi Buhol sa kong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas o sa iyang kapikas nga si Kuya Badoy niya diya sa Katarman Diluan Cebu si Brad Romil sa Tirol. Mayong paglantaw ka itong tanan. Basok ako pangunta na basok may tungod sa rapture basok. O kung sa manika tinuod basok kaya mga light tinuod basok mga dili katoliko na sila ani nga mga nga pagtulunan. Ya aka ko ni klaro og kita sa katoliko na aba sa taani nya ang ilang ipasiyan basok nga mo matud pa nila nga naagi rapture kining ko basok 1 Tesalonica bisikulo 4 ya 16 hangtod sa 17 na ko pasawon basok nga ningon diri unya mabati ang singgit sa pagmando o ang tingog sa kanghil ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit mao'y unang mabanhaw kadto nang matay nga nagtuo kang Kristo unya kita nga buhi pa niadtong adlaw bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo sumo nilang gibasihan basok kanang gitawag og rapture basok nga before mahitabo ang tribulation o ang kanang last judgment dunay kanang magsakgawo sila kadto sa panganod basok ba nya mo nilang gibasihan basok nya ako ni klaro basok kung tinuod ba ni basok nga naa pagi rapture may tambo o naa ba na sa katoliko din nga pagtulunan paliw ko pagpatinaw basok ta salamat
0: ang hatong pagunta na what is the error or sinfulness if there is a rapture pagunta na na to sila ka unsa man ang rapture o kita sa mga katoliko nga nung supak ta unsa man ay dautan o ngilad nga buhat sa rapture. Nakapagutana na ka na? Oh. Ikapagutana sa na nato sa itong kukalingon. Kung naaban na sa Biblia, naaban. 1 Tesalonica 4. 3, 4, katos na. Ganagingon ang Diyos nga ang pag-abot sa adlaw sa panudya, general judgment. Patingugon ang tanang trumpita sa mga anghelo sa tibuok, langit. Kung siya ka nakasaba, o nga itong Ginoo, sapnayon sa panganod. Og kuyog sa Ginoong Hesus ang mga anghelis ug ang mga espiritu.

0: gipili tungod kay sila buutan og matarong. O gisuluban sila lawas nga wala na'y kamatayon. O sila musugat, murag welcome party. Murag ang mapasyonahon nga pagpasalamat o pagpadayag sa dugang himaya o kalipay nga matagamtam sa mga tao. Kaya nga Ginoo, banhaw na ko ang tanang mga minatay. Punahon na ko pagbanhaw katong nangamatay tungod kang Kristo. Atagan na ko lawas nga wala na'y kamatayon. O kalipay nga wala'y katapusan. Huwag ang magkasasala, hatagan akong bagong lawas. Huwag lawas nagkalag itambog sa impyerno. Now, the question nato mo, why do we object about rapture? Ang question, what is the sinful act or evil things that happened because there was a rapture? What can you answer that, Dr. Phil?
1: Ang ilang basok nga, ilang programan basok nga, katong mga, katong rapture dahil basok, dito siya makatilaw atong kasakitan, katungkuhan kay muna sila ha ba? Nya, ang ato ana kay murag dungan naman nagkukum ang mga buhi o mga minatay niya. Ang ilaha ito lahi ang ilaha. Nga na ay gisa, gikuan na daan nga dili maigo atong katalagman ba? Muna sila ha sa akong nga.
0: Disorte mo na sa Biblia nga nagipili ang Ginoo o mga tao nga giilan niya mga matarong o buutan. Kanya, gisuluban niya lawas nga wanay kamatayon. Ang kamatayon, pinagis na itong lawas, lugar kasakit man na ito. Pero gisuluban ta sa lawas nga wa nay kamatayon nga gipili gyud diha sa mga katawhan unahon ko pagukom pagbanhaw diha kadtong mga na nangamatay diha ni Kristo pero kining ni sugat wa pa man ni mamatay gisuluban niya lawas nga wa kamatayon ya musugat si Ginoo sa dakong kalipay murag welcome party ba di ba kun dunay mga dagko kay mga tao nga wanhi sa ato ya sakay eroplano ang mga welcome party to na sa airport. Sugat na, doon na tarpulin, welcome, welcome sir. So, they are chosen. So, ang ato lang question na, kung saan may hingilaan na itabo? Nga, doon ay pinili ang Ginoo, kay ang gibahalo gipili, suluban pa niya glawas kung may kamatayon. Kay mo ni grupo ng musugat ka niya. Muna nga, if that is the rapture, and that is written in the scripture, we are asking, kung sa may dautan ato mga tawana kay sugat Ginoo, why do we object that? Wala na kong pangutana na ito. Kung nasawat mo na sa Biblia, nasawat. Yung sa may puhong si Ginoo, kini sila mga pinili. Gisuluban o bagong lawas nga wala na kamatayon. Ang ilan na yung lawas nga daan, mamatay man ito, gilis na si Ginoo lawas nga may kamatayon. Yung masugat niya. Sa ito pa, they are chosen and elected people who are pleased by God. Nahimuot ang Ginoo ng mga tawana. Sa mga nga, ang itong question, ana, if we have to object that, doon natin pagsupak, ana, what is our reason that we can apply nga kining nga lanatong rapture, hiwi o di ni matarong? Uguha, why do we object that? O ikaw, sa may mga tumagotana doon?
2: Bersok, mayong hapon bersok, o sa tanan nga nagsunod sa itong programa, katinawan sa pagtuong Katoliko. Greetings na ko ni Brad Alan Tanggapan, ni Brad Boy Paragoso o ni Brad Edwin Paragoso sa tungkop ni Ganilya. Brad Sok, akong pangutana, kining panudlo sa Iglesia ni Cristo nga si Igsuong Felix Manalo, usa ka ibong mandaragit nga naa sa Isayas 4:6 verso, kung ilang gigamit nga teksto nga dunay ibong mandaragit nga gikan sa halayong silangan. Ang akong pangutana, Brad Sok, sa doktrina sa Iglesia ni Cristo, si Felix Manalo mo ang the last messenger o katapusang sinugo ng Dios. Unsa man ni katinuod barsog nga ilang giklaim na si Felix Manalo mao ang last messenger of God nga maoy muda sa tibuok katawhan gikan sa layong silangan o dili ang Iglesia Katolika. Kay matod Padre Barsog, ang tunay ay ang Iglesia ni Kristo nga nagmula sa layong silangan. Unsa may katinawan na ni Barsog?
0: Simple naman kayo. Yan nun rin kayo nasa Biblia. Nga, ang atong Ginoo nagtukod o iglesia. Na nas Mateo 16:18. Ningon si Jesus, tu is Petrus, it superhang Petram, edificabo iglesia miyam, it porti enferen non prevalibon. Ang Ginoo Jesus, ningon ka Pedro, ikaw Pedro ba to? O ibabaw ni ba to, tukuron kong akong iglesia, kagahum sa Hades, gawin sa impirno, dili makabuntog sa akong iglesia. Nga no? Tuwana sa Mateo 20:28, niingon si Jesus, ako mag-uban kanunay,

0: adlaw sa akong iglesia hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na nga dinhi mabungkag, dinhi madaog kay iya mang ubanan kada adlaw. Ya sa Mateo 16:19 na isumpay, Pedro, yata ko kanimo mga yawi sa langit. Kung siya nga pabrohan ni mo sa yuta, aprobahan sa langit. Kung siya idili ni mo sa yuta, idili sa langit. So, unsa man itong tuig ha? Tuig 30-33. Tuig na sa pagtukod ni Kristo siyang Iglesia. Tuig, tulo ka tuig na siyang paghalat siyang ginabuhi. Bisan human mga mabanhaw, gibanan niya ang iyang Iglesia kada adlaw. Ug no sa man na mahitabo, Anyo 30-33. Unsa may gisulti ni Kristo. Ang iyang Iglesia magpadayon. Dili mawagtang. Naas Daniel 2:4, gitagda sa niyantong mga haria ang Diyos manaog ug magtukod ug usa ka gingharian. Gingharian nga walay katapusan. Gingharian nga dili mabuntog. Gingharian nga kagahuman ni ini dili gatag sa lain. Footnote ana, the aforesighted kingdom mention of the Bible is the Catholic Church. Kana gisgutan nga gingharian nga gitukod sa Diyos. Gingharian nga di palumpag nagpasabot na sa Iglesia Katolika. Unsa na tuiga na tukod ni Kristo, Anyo 30:23. That is the truth of the matter, kana importante ang San Mateo 20:28. Ang akong simbahan, ubanan ako kanunay kada adlaw, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Dili mabungkag o dili mahanaw ang akong simbahan nga gitukod. So, muna itong tamdan pagtubag. Nasama na matukod ang Iglesia ni Kristo nga ginumala ni Iksong Manalo. 1914, may pagtukod ni Felix Manalo niya na. Although ang ilang claim nga ang Ginoong So Kristo gayon gikas sa langit na naog o sa 1914 ang iglesia niyang itukod sa Anyo 30-33 nahanaw man, napukan man o niya mauni gipuli ni Kristo ang iglesia ni Kristo nga gitukod ni Kristo Anyo 1914. Pagkutanan ito na gusto mo na? Dili na gusto eh kay ang maigo sa dako kayong martilyo sa kapakyasan ang atong Ginoo. Kaya na mo siyang bakakon. Nga nung magtukod ba siya ang laing relihiyon? Nga ang iyang relihiyon, ang iyang pundok kay itukod, wa may pagkahanaw. Ang kagahuman ini di man matugyan sa laing. That is a simple argument. Nga ang magtukod og relihiyon, dili panahon ni Kristo. Dili sa tuig 30-33. Kunya manudlo na og lain nga pagtulo na lahi sa gitudlo sa mga apostoles. Aw, di na tambo dawat ana. Muna ang argumento na simple as what the Bible says and what does God does not say. Asa man mabasa? Mingot asa man mabasa? Tinuod man kana. Asa man basa Biblia may ito barugana. Asa man mabasa? Nga sa 1914 nanaog si Kristo gikas langit, nagtukod og iglesia ni Kristo sa Pilipinas. Dito sa na may lugar ana. Sa Juan. Ya, 1914. Basa. Wa ba tayo mabasa ana? Ang mabasa, dili mahanaw. Ang mabasa, ang gahom sa iglesia nga akong itukod, dili katugyan og lain. Ang iglesia nga akong itukod, dili mahanaw. Nga anong tukuron man ni Kristo, wa man mahanaw. Muna, very yano nga pagtubag na to ni ana. Dili ta mo himo mga po nga sakit para nila, ang ato lang ni comparison of truth and ni comparison of lie. Ang tinuod, naadi ha. Ang Iglesia ang gitukod ni Kristo, ubanan niya kadadlaw, di na mahanaw. Kung doon ay bagong mutungha di ang Iglesia, mawila na dili na na, yes, Ginoo. So, muna na atong batunan ang kaligon sa kamatuuran. O atong batunan ang kaligon sa pagtahod. Tahod niya po na nila. Dili ta mo hisgot og mga butang sakit para nila. Pero tingali ang kamatuoran sakit kay naa bas Biblia usa ra ka iglesia ang itukod ni Kristo mapadayon na. Okay. Brad George Torrefel.
1: Yeah, salamat pa ko sa pasok. Pagkatan na pasok, may tungod ni sa ining Catholic Orthodox pasok ba. Kini sila pasok ang ilang pagtulunan gamay ra gyud liga sa Katoliko. Katong kuan nga tong ang amahan ang anak gikan sa ato ang anak ang espesanto gikan sa amahan ug anak niya ang ila kay ang espesanto gikan sa amahan sa ni siya nya kaduha kadang wala pag dawat nila nga ang gitawag og sa tupapa nato ba nga moy labing kanang makita nga leader diri sa kalibutan ba nga alili ni Kristo sa mga buluhat ton ba. Wala silang mo dawatan na kinasa sila kagalingon nga mga mura kong Santo Papa kaya kita walang patriarka. So kung pangutan na ni Baso, usara man ka pundok ang gitukod ni Kristo Baso, nga kanina huwagman niya mura faction niya mura separate ba. Kini Ortodox Katolik niya. Ang ilang pagtulunan basok niya, claim sa sila basok, nagigikan gisan sa Pedro, nagisilikot tay, kani wala lang sila mukuha na ng sa tapapa, lagi nga mo'y pinakalabaw. So ako pakuta na ni basok, kung magdumiligi sila basok niya, diligi sila mabalik sa Arisato a basok, nga kaning Iglesia Katolika, nga dili Ortodox basok ba. Kung saan mo sila basok, magpabiling sila na basok, kaingong bata ni basok, nga wagi sila ikalawasan basok, maliw kong pagpatinawa ni basok.
0: Kanang Catholic Orthodox, doon ay nagtukod obispong Katoliko. Ang niya si Posios. Ya ang iyang hugot nga katarungan nga ang iglesia nga tinuod maong iglesia nga makabarog siyang kugalingon. Makabarog o dili siya ganuyon pa sa laing kagahuman. But the local church has its power and authority to stand as doing something that people will be connected closely to God. And that is, ngala nila o Catholic Orthodox. Kanang pong Orthodox, buot pa sa buot nga, religion o pundok, nga wagi sayop. Oh, Orthodox, and that was a dictionary, meaning righteous and also a group of people who do and accept all the truth of God. Maraga, iyan nagi gidiskurso ni Posios. Niya nga to, nga ang Espiritu Santo nagikan sa mahan, gikan sa anak naman na sa San Juan 14:14-16. Nga ang amahan nagikan ni Yahweh ang amahan, ang Espiritu Santo nagikan kanila og sa anak. So, muna ang doktrina sa Iglesia Katolika. Ang ila kay ang Espiritu Santo nagikan sa amahan lamang. So, muna ang usa sa mga kalainan niya, muna lagi, nga ilang gibansay ang Seven Sacraments of the Catholic Church. Ang mga sugo sa Simbahan Katoliko sa mga Ten Commandments, ila sa gisunod. Pero muna lagi, nga nisipak sila gikan sa punuan o sila sanga na naipon sa punuan, pero gitabo, gipahitabo nila nga maong sanga gisapli gikas punuan. Ya, namay na suwat sa Biblia. Yung gino sa San Lucas 10:16. Ya. Bisag kinsa nga mamati kaninyo nga akong ipada, namati ka na ko. O bisag kinsang nagsupak kaninyo nga akong ipada, nagsupak ka na ko. Lucas 10:16. Ya, sa San Juan 10, ningon sa nga itong gino, doon na pokoy daghang mga tao o mga karniro nga tuwa sa gawas. Nga akong atuon sila, huwag ako silang danihon, o kung masugot sila, dadon ako, aron sila mahimong usa ka panon sa usa ka magbalantay. Dili kubuot nga magkatag-katagbo. Mananas Biblia ni Ginoo, that I pray to the Father, that I and the Father are one. And I desire that you, many souls, must be in unity. Sa ito pa, dili gusto ang Ginoo pagbahin-bahin ba? Nga, bahin sila, doon na nai-violation. Kaya ningon man nga, ang mutahod sa akong gisugo, mutahod sa Santo Papa, mutahod sa Diyos. Kung supak ta sa Santo Papa, supak ta sa Diyos. Muna, ang usa ka relihiyon nga, musupak na sa Santo Papa, kaya din na siya mayukbo o Pangulo, oh, kana, muna ito lubagon. Nga, ang maong hitabo, muadto na nas Galacia 1, versikulo 8, kung doon ay muanhi ka ninyo, bisag anghel pa, nga magtudlo na gani og lahi nga pagtulunan og lahi sa mong gitudlo kaninyo ipatunglo siya bugat kanang pinulungan dili ta manunglo panipatunglo yon kay dili po ang Ginoo nga ang iyang pagtulunan lawgaon sa sudlan o mga sayop og dili na tinuod kay kana mo isa ka pagyatak sa Ginoo labos na mao ang pag ino na to pagguba sa kamatuoran sa Ginoo. So, kutob tali ha, nga naanas konsensya sa mga grupo o pasama sa Orthodox, Catholic Orthodox, claiming to be Catholics, but

They do not have the fullness of one of the basic characteristics of the true church na doon ay Pangulo. Ang Ginoong Jesus mo ay Pangulo kundi makita. Ang Santo Papa mo ay Pangulo nga makita. Gila na isalikway, matupas Ginoo, ilas akong isalikway. So muna ang ipahinumdum nato sa mga tao nga ni ambak sa Iglesia Katolika. Okay, salamat kayo. May mo itong pagkataan na doon? Yes. Yapta na ta sa panahon. Yeah, pasalamat na ita sa itong mga kaigsunan nga ni Kuyog o ni Duyog sa itong pagtulunan. Yeah, pasalamat ni Dudong Lim Chua na itong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Yeah, kapi Castel Dayan o sa mga staffers, cameramen nga diduyog ka na ito. Yaw sa kapasalamat sa taga-Talisay kay doon ay mga kayuhan nga gibubo kanila nga sa dakong hangup tungod sa pagka kinanglanon. Ang usan ini mao nga doon ay servisyo ang Catholic, excuse me, ang government sa Talisay. Nagpanguluhan ni Mayor Samsa. Sa yunan ka, eskwelahan ngayon bayan. Gikan sa year 1 to year 4 graduation, ang gastos inana, ginikanan, plenty regular o baon. Pero magka-graduar sila, may diploma sila, way bayad. Yang atong ospital niha, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Gawas nga, way bayad ang tambal, doon ay action agad, kwarta na, nagbutang sa DSWD, sa Department of Social Welfare. Nga kung kantong mo, ato dito, niya, resitahan, mahal na bang tambala, niya, kikinanglan kaya sa masakiton. Way kabayan taon, kipubre man ang tagtungon. Ang aksyon agad, tubag ana. Dadoon ang resita, ngadto sa mga private pharmacies, niya na ibayan na yan. Na ay magdade ang ilang mga tambal. Niya, mauna nga ang maong servisyo, gihatag kanon ay aksyon agad. Nga nakahatag kayo, kalipay niya itong mga katalagban na ito sa bagyo, nga mga kapin sa 4,000 ka mga pamilyas nga, no, pamilis na yun, number of families na nag-antos sa lisod. Ipapuyo sila yung eskulahan. Mga James, libre yung pamahaw pa niyo ito pa niya po. Karoon, nangguwa na sila, giandaman siya o padasag kwarta na makaatag sila kay gayunan na makaabang bagyuta na kapuyan nila. Mauni ang kalipay sa mga Talisay noon sa pamunuan ni Mayor Samsam Golias, Choy Asnar, Vice Mayor, o sa mga councilors. Magpasalamat na uban sa atong kakugi sa Mayor nga naghatag o pagatiman sa labing na kinanglan. Salamat ni George Turipel, si Dennis Marquez, si Rodier Casa, si John Porcan, nga ni Kuduyog na ito, na nagkingkod-lingkod na ito, kauban si Mado Aquino. Pasalamat ha. Salamat, tagbo, tapuhunin atong talumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, din sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos, magkapanalangin na ito, salamat sa atong presidente sa CCTN, kamao si Brad Dodong Lemchuang, yang kapikas terdaya. Salamat.

Usaka pagtuo. Usaka tingog. Usa kakatauhan. Cebu Catholic Television Network.

0: maayong hapon. Welcome sa itong programang sa Matas Kababayanan. Mag-uban ako sa pitasulod sa sakatak na. Padayon mo pagsunod sa programa kay karon ang aming mga guest na mga aktibo nga membro sa atong barangay. Unya, mag-share sila kung sa ilang nga buhat. Mga batanon pa biyan, ipulagkan ng nga buhat sa ilang mga kauban diha sa kabarangay nga ako pag-eskutan karon. Salamat mo nga ni dawat niya sa mga invitasyon. So, ako nang ipailay lang ang mga guest karon. Actually, kini sila mga sangguniang kabataan members ni sila councilor sa barangay Kalamba. No? Una na ko ipailay lang si Honorable Dennis Bilamnide usa ka sangguniang kabataan councilor. Dennis, salamat sa pagdawat sa mga invitasyon. Mayang hapon.
1: Mayang hapon, attorney. Mayang hapon sa tanan, mga viewers sa CCTN, sa mga batanon. O sa mga dagko sad nga nananaw karong hapon na. Mayang hapon sa tanan.
0: Okay, ang ikaduha na kong ipailaila mo si Honorable Justin Nicolay Bolaño. Salamat sa pagdawat.
2: Thank you kayo for inviting us, attorney, and maayong hapon kaninyong tanan sa mga nananaw.
0: Okay, ang ikatulong nga guest dato si Honorable John Carlo Jang Pandinon as Jang Estrada. Again, usa sa mga city councilor gihapon sa Barangay Kalamba.
3: So maayong hapon kay atong tanan ug sa tanan nga viewers, labi na sa katong kabatan-unan, no? Shout out sa tanang kabatan-unan sa Barangay Kalamba. And thank you so much attorney and CCTN for this opportunity, no, para ma-share nato or namo ang mga proyekto nga mga na implement na o mga ipa-implement pa para sa kabatan-unan.
0: Okay. So naagyo mo sa Barangay Kalamba, no, mga magkabatan-unan na grupo.
3: Yes.
0: Okay. Una-una ko pagpunta na si Dennis. Kanang sa wapak ka mag sanggunian councilor, unsa man kani adto?
1: Before ko nag SK nag youth leader attorney, actually nagidungan ako ang akong pag-school and sa barangay. So last year na graduate lang ko and karon I am planning to pursue another education degree. Yes, attorney. Specifically sa course. Last year na graduate ko Bachelor of Arts in Political Science sa Cebu Normal University.
0: Ah, Cebu Normal. Okay, yes. Mga among mga interns sa si inyo.
1: Yes.
0: So kanang sa diha nakakanang kwan. Unsa may nakaaghat ni mo dinis ka mo dagan pagka kuan
1: youth leader
0: or youth may pagka SK.
1: Oh, kuan attorney kay ako nagdako jud ko daplin jud mi sa tapa and then murag na relate sad sa ako ang committee ron ba, which is Committee on Environment. Nya nakita nako unsa ka dili na ko maingon nga ineffective pud kay youth leader pud ra ba ko. Pero kanang murag lacking gani ang ilang mga initiatives when it comes to environment. So ako gusto sad ko nga murag naay kabaguhan gani when it comes sa mga participation sa mga batan-on. Yes, ina na attorney. Mo na siya nga naka-decide ko nga kanang what if kay ang gikuha ra man sad ko attorney, so ako nauna ato nga i-pursue ko ning opportunity kay di man ako'y ni duol, sila may ni duol na ko.
0: So, kundin kanila appeal ka sa ilang grupo.
1: Yes, attorney. So, unaw na ato, i-grab ko ning opportunity and then let's just see how it goes lang yun.
0: And it was successful ko ano, no?
1: I can say, attorney. Yes, yeah, happy to be ang year sa
0: ito, nana po lang end of term. Pila ka years yung mong term?
1: 3 years.
0: So, mahuman na by November kung magdayo ng eleksyon?
1: Yes, puhon-puhon.
0: Kung unsa man, dagan pagkagusag?
1: Dili na tingali attorney mo.
0: Nakaglow.
1: Ako ang plan git karon.
0: At least dako mo pantabang.
1: Yes.
0: So ari ko ni ten akong tawag niyo.
2: Yes, sige attorney.
0: Unsa man kani ato sa pagkadasay kanang barangay kalang mga SK.
2: For the information of everybody lang, I am the Katipunan ng Kabataan President. Ang kanang Katipunan ng Kabataan is actually the kanang mo help sa sangguniang kabataan to create programs and then the sangguniang kabataan will implement the programs. So before ko na Katipunan ng Kabataan President, I was a simple young lady sa among barangay nga, and also I was taking up a Bachelor of Science in Nursing in Cebu, in Cebu Institute of Technology sa CIT. Before ko na leader sa kanang KK, kay I was very active on helping the organization, different kinds of organization before, when I was in first year college and second year, because I was the member of, yes, and I was a volunteer of, what do you call this? Unsa gito nga organization, I mean, kanang sa Cebu chapter nga, koan kanang, but I forgot the organization, and also the disaster risk reduction management. Yes. Actually, yes.
0: Pareha mong dinis. Disay mo og kanang parte.
1: Kuan
0: lain.
1: No, same jud may attorney same. Pero kada ako sa scheme ko, sa nadyo kay line up, siya sa KK, lain sa dengay lang election.
2: Lain po, lain niya election.
0: So, arita ni Jam.
3: Yes, attorney.
0: Oh, unsa man kani adto sa pagka SK counselor?
3: Before ko nga na SK counselor, I am already a volunteer no kanang aktibo na ko sa mga donation drive, especially katong dako nga sunog sa duha ka city o sa among barangay. Nagtukod mi og gamay lang nga tarpaulin sa may eskina sa mga donation drive, among gipang collect o among gipang hatag dito. And aside sa ana, no, usa pud ta ka membro, nga aktibo nga membro sa usa ka proyekto nga gitukod sa akong friend. Shout out Mr. Lester Laborte nga nag-work rin sa DSWD Region 7. Siya ang utok sa Project Kalipay. Project Kalipay is a project para sa mga kabataan nga kanang dili di maglisod og palit sa mga basic needs sa pang-eskwela. So mag-post ni sa Facebook attorney to collect the donations from our friends nga nakaluwag-luwag sad sa kinabuhi niya. Amo siya itapok niya, amo siyang pangusto, amo siya ipanghatag sa mga kabataan.
0: So gikuha sa kanila nga padaganon pag eleksyon?
3: Yes, attorney, gikuha sad ko no sa kami nga lineup ni Cons Denise, no, gikuha sad mi nga lineup para padaganon. And thank God no nagmadaugon gyud ta. And sa umaabot atangi lang gyud ninyo. Ana na gyud siya no.
0: So, kanang din magagraduate nga to.
3: Senior high school graduate ko sa Academia Global Colleges sa Maytre. Diha ko nag-graduate and yung sa akong gikuha. So, align diha ko sa mga kanang publiko servisyo, no? Servisyo ng publiko.
0: Yeah. So, maunang inyo karon ang inyong... So, gawa sa inyong pagka-leader karon din is, unsa pong may imong na-trabaho, gawa sa inyong pagka-SK counselor.
1: Kuan attorney, currently, kuan karon working ko as admin staff sa Osaka Condominium Corporation. Dari rasad sa Cebu City.
0: Corporation?
1: Yes, attorney.
0: So, imong time management, doon na kay time management.
1: Oo, dyan na, attorney. Sometimes, gani kay, mara kong makonsensya, gani kay, wala ko, gamay na lang gitkik og time sa barangay. Different, gani. Bago raman ko diha sa condo. And then, every time, mga na-activity, ngita sila na ko, asa na kuno ko, inay nana. Then, thankfully, rasa na raman si Justin and si Hans Jang para mo, naarag mo sabra gani if ever sa mga activities.
0: Si Captain, wala ilahin nga trabaho, gawas lang yun sa
2: pag- aside from being a leader, I was working on a BPO company last year. Yes, and I was a student that time. So, kana, nag-work ko, it's BPO. And then, I also try to work on government sa CCTO. Mm-hmm. Yes, I was maybe part of the admin.
0: Mga working regular mo, kagpugihan ko ninyo. Ikaw dyan, ano?
3: Ako, attorney, nag-focus
0: yun ko rin sa pag-volunteer.
3: Yes, aside sa pag-volunteer attorney, nag-focus yun rin sa ato ang pag-SK, no, para sa kanang pag-ariba o sa pag-mas progresibo pa nga barangay Kalamba, attorney.
0: Mga rita sa inyong, na naman gawin mo sa servisyo, no?

0: inyong mga project, program, activities karon sa inyong pagka-iske nga katong na-implementar na o katong inyo pang buhaton sa maabot?
1: Kuan, attorney, this year lang gyud, baguhay lang gyud ni for the past months, naka-implement mi og sa ako ang committee lang, Committee on Environment, naka-implement mi og monthly nga cleanup drive. So every morning ni siya 6 a.m. And then every last Saturday of the month.
0: Asa mo mag-cleaning?
1: Lain-lain nga parts, attorney, sa barangay Kalamba. So naka-cleaning mi dito sa Lopez Street, sa Dan Verama also. Then asa pa ganito Jung
2: within the area of responsibility
1: sa kuan pagid sa barangay Kalamba jud siya, attorney. Then aside from that, naka-deploy sad mi og mga garbage bins gani siya, attorney, nga solely for PET bottles rajud, sa mga plastic bottles rajud ba, para way ni siya para ma-segregate gani ang malata sa dili malata.
0: Kamo pa mag-segregate kay di man segregate ang tanan ba, no? Hala, tapuon tanan.
1: So kanang pasalamat sad nako sa kanang Kalamba Fire Brigade sa pag tabang gani sa pagkuha-kuha na nga mga bottles, kasi sila gid bi naning kamot nga ma-collect gani ang mga bottles, attorney. And then aside from that, sa akong committee gihapon kay naka-implement sad mi og fire simulation exercise ang mong ginganlan og project kalasag. Kuha ni siya murag simulation exercise in celebration of Fire Prevention Month,
0: March, no?
1: Yes, attorney. So kana para ma-aware ang mga kabatan-unan on how to handle and to prevent the cause of fire.
0: So ang inyong simulation sa mga kabataan-unan lang.
1: Pero gi-encourage ba ito na mga attorney nga mga ng mga daghan sa kana mga lain-lain sa mga sektor ba kay? Di ra ba na sa mga bata?
3: Correct.
1: Mauna, and then sa health also nga baguhay lang ko na chairperson na ng committee, and then akong member si Justin and akong vice si Cons Jung. Nagka-implement me last week lang, I believe, og mental health awareness seminar ang giname of Project Pangga. Ang among mga audience ato kay mga candidates sa Mr. and Miss Ariba Kalamba, which is upcoming. Mona, attorney, o mga kabatan-unan.
0: Unya, nag-hapsor, nakatunan.
1: I guess, daghano sa jud, attorney, naling mo ba sila?
0: Sa about mental health.
1: Kuan?
2: Si, from graduate po siya sa CNU, SK Treasurer from Barangay Paknaan in Mindaue. His name is Kyle Joshua Tabaco.
0: So, maayo-kayo. Daghan po ni attend?
2: Yes, daghan siya ni attend. Actually, listen kayo i-engage og youth when in regards to kanang seminars. But actually, we initiated programs, youth development, youth engagement, na kanang as well as sports development, no, nga kanang sa mental health awareness kay amo man siyang gipa mandatory sa mga youth, especially sa katong mga candidates nga ni join sa amo ang
0: ko sa di mo attend, no.
2: Okay, lisod kayo i-gather og batan-on
0: manipat pa na bisan gani isang mga barangay official uban kan mag-lecture na ini ka hapon nga wa na.
2: But overall, proud kay me sa participation sa among youth sa Barangay Kalamba.
0: Yes, so as part niyo sa environment, wala mo tree planting?
1: Nagkuhan bitamin na, attorney, pero sud lang yun sa Barangay Kalamba, wala dyan lugar nga makaplant, gani yung tree. Pero naay kuhan ron sa mini park, I believe, dito kay nagplant silang cup o kanang sila cup, ester concha, o mga, ano sa talang gitanong? Mga vegetable plants.
4: Vegetables. Sa mini park. Okay.
0: In full food may anak.
4: Okay.
0: Apil man asa kang Apo Francis na itong Laudato. Laudato.
1: So, nindot ka siya nga
2: initiative.
1: Advocacy attorney.
0: Kay, aron pa nga makatubo sa mga kuan o tanon. Mabuyan na
2: ito. I believe together with the CIT students.
0: Countdown.
4: And then, sa ako akong committee attorney, bago lang gid siya naitabo, last April 13.
0: Kung saan ka nga committee?
4: Committee on Social Inclusion and Equity.
0: Ah.
4: And then, last April 13, ikaw gito ang nag-educate, no, og nag-kanang open sa mind sa atong mga residente o kabataan-unan, labi na sa kababayenan, sa Barangay Kalamba, ang gitawag ng project nga Vow Free Kalamba, kung diin, magigit siya ang pinaka-importante, o sa pinaka-importante isang seminar, kung diin ato ipang edukar ang mga kabataan-unan, ang kababayenan, og ang mga residente kay para sa paglikay sa mga krimen o sa mga simbako, mga bati nga mga itabo, it is really important for us

0: i-educate yun kaya edukasyon usta sa mga armas yun no para kung unsa ang rights unsa ang mga pamaagi para sa kaning mga panghitabo.
1: Okay, ignorance of the law excuses
0: yes. No
1: one. Kaya kalagahan bayaron ang mga pamilya nga naguba tungod anang
0: pagkabawse.
1: Oo. Bati sudakhan sa tumi aten. Kung mayra nga lalaki.
0: Oo.
1: Sa sunod ato taling encourage.
0: Kaya yes, mga airpan nga
1: lalaki. Oo. Encourage na to. Kasi sila bayan mga perpetrators.
0: Puhon.
1: Nga usay kwak man sila kay bawo nga. Bawal na dai nang napalo sa asawa kanan. So, at least kato, I was so happy sa imong connecting ako.
0: Thank you so
1: ito,
0: much.
1: Ito ang among imong gimbar kay I want you to share kay kamura mo sa kwan nga nangimbita na mo para anang sa barangay sa mga kababayan. Okay, okay. Kasi karang imbita na mo ang mga kapitan, ang mga kuan dili ang mga SK.
0: So, okay. Nang,
1: lipay mi ako ayo sa inyong program
0: pag hatong
1: pag-storya kay at least na mo sa rin nakatunan.
0: And then, sa ako pong social inclusion, natay umabot pa ng mga activities, especially next month, we were celebrating Pride Month. Kundi in atong atagan ng importansya ang mga miyembro sa LGBT community and the, and the allies. No, very important gina siya. So, tune in lang ta. Kay ubay-ubay gina mga proyekto. And sa line pa ako nga mga, line pa ako nga committee, which is active citizenship, ongoing karoon ang preparation para sa sports league.
1: Ah,
0: no, sa Barangay Calamba, nga gitawag og Ariba Calamba 2026. And yeah, at nininyo on May 17, mao na ang atong opening day kay grabe kayo pagpangandam ang SK Calamba para sa kabataan unan sa
1: Barangay. Unsa man ang sports? Basketball?
0: Daghan siya attorney na ay basketball, na ay volleyball, na ay billiard.
1: Yes.
0: Attorney. So, ubay-ubay, good siya din.
1: So, appeal ang mga babae o mga lalaki
0: and,
1: lang?
0: Ingon, anak ta ka-inclusive attorney kay sa basketball na ay ni-appeal, sa billiards na ay ni-appeal. Yes, attorney.
2: As well as the volleyball.
0: Mm-mm, sa volleyball po, attorney na asad.
1: Okay, sige. Mubalik ka sa matas ko, babayan, ano man yung pipila ka pahinundong.
3: Discover the beauty of the Philippines.

0: baliktad sa itong programang Samanta sa Kababayanan. Diyang ikaw ko pangtanong, kabayan sa gender and development ng inyong GAD program, unsa man ang mga initiative inyong i-practice?
1: So, sa gingon ko pa ganina, attorney, bayan sa katong Wow Free, no? Nga ikaw mismo ang mi-lecture sa itong mga residente sa Barangay Calamba. And ato makita ay nana siya ka-inclusive kaya natoy ka ng pipila ka mga kanang amahan, pipila ka mga batanon, pipila ka dalaga, pipila ka inahan. Naapod tayo

0: fest nga kanang isgot ganina no nga grabe ta ka inclusive, it's because wala ra to gi strict nga puro ra mga male ang maka-appeal, no, puro ra mga biological male ang maka-appeal, nangatay mga females nga naka-appeal gid no sa basketball, labi na sa midget, sa volleyball of course na asad ta, and sa billiards. Ingon ana ta, ingon ana ka important pag hatag og importansya ang SK sa mga kabataan-unan, labi na sa kababayen-an. Attorney, then last year if I'm not mistaken no, nag sa ato ang LGBT sad nga part no, nag held ang Cebu City government nga gitawag nga pageant og kanang Queen of Cebu City Pride, kun diin nagpadayat og representar og ni suporta pud ang SK kabahin sa iyang costume, sa iyang mga needed attorney no, mga to siya.
1: So na nagpadamog kwan,
0: yes,
1: dito
0: representative last
1: nagunsa
0: year.
1: Nagunsa man dito City Hall
0: kanang naslay mo pageant advocacy anak siya attorney.
1: Ang mga LGBT ang
0: yes, man, po, attorney. Ah, mga ito, transgender
1: at
0: women.
1: Recommend, ako anak yun na. Recognize, nili na tamo.
0: Yes.
1: Ako anak, mauna alain.
0: Correct.
1: You should be sensitive. Kunya na, nagkita yun. Po, taitan ang tao kung sa.
0: Oh, correct.
1: Basta human yes, being. Kaya naman, taitak sa nga rights.
0: Yes,
1: no?
0: Attorney.
1: Gani, so mauna, sa umsa po man lain na, sa mga gender and development, mara to, katong bause, na,
0: kuan. Na, pa, sa barangay base po, attorney, na po tayo daghan, no? And then sa next again sa next month no, atong pangan-ampug ipangandaman attorney labi na sa SK nga part Pride month, kung diin usa ka buwan siya nga celebration para sa ato ang gender no, sa labi na sa LGBT community ug sa allies niini, it is very important nga atagan gid ato og importansya ang matag usa attorney
1: no?
0: Yes,
1: tanong so ang mawa pa na ni maapil ang sa airport kay aron gyud mahunong sa gyud ang bawsi.
0: I think attorney sa kuan na siya sa barangay base na siya program. Dire. Yes, kay ang SK ga focus siya sa 15 to 30 years old siya attorney. Yes po. Pero mo suporta gyud ang SK if ever naman gani gyud ang barangay.
1: Wala ninyo i-suggest?
0: Yes.
1: I-suggest yali ninyo during mag-session mo.
0: Sige attorney, no? Sure. I-suggest gyud na mo.
1: Ato yung ipa-implement. Kaya mauma na yung nakakos karon sa mga problema sa bawsi. Kaya mawag itong nag-lecture ko dito sa TISA, ningong itong banang sabaan man ako, sa waman, di akong kumoto niyang baba.
0: Oh.
1: Nabaw siya na rin, ma'am, gatang pagawa kay baw. Kaya ito sila nga, kumoto baba, kumoto donggan, ordinary radili na siya baw siya.
0: Okay. Okay.
1: Sir, baw siya na, sir. Sa mawag niya, ignorance of the Lord, because it's no one man. So mo itong i-appeal na, nag-suggest ninyo
0: yes,
1: ni Kap Concha, aron, kisa ma-incharge niya sa, anang, kuana.
0: Ato ang God focal personal attorney nga si Ma'am Annalisa Iwayan. Siya ang in charge and naka-discuss siya ato. Ang sa Bow Desk po sa attorney kay si Ma'am Sophie Laurentan sa siya attorney no nga. Puyabuyag sa attorney as far as I know. Kanang gamay ragid ang kaso sa Bow Si sa Barangay Kalamba pero dilita mo hunong kay Saligamay ra.
1: Bitaw.
0: So, push pa tao mga programs nga kaya mahunong naging siya.
1: Kaya sa iba dyan, maingon ang mga barangay kapatid, wak man may kayo mga bawsi, pero wak dito kay baw, kaya wak may isumbo.
0: Yes.
1: Munang inyo tali i-monitor siya, no? Kung doon na ba mo yung mag-monitoring.
0: Yes, attorney. Munang dili kita dapat
1: mahunong. Importante kayo nga mahunong. So, arita, kinsa may mag-tumag ano yung number 5 so about sa LGBT na mga program.
0: Okay,
1: ikaw
0: so no.
1: Ikaw yung dyan, oo.
0: So, gikan sa paglingkod, attorney, ang tuwid karoon, ang LGBT gud ang usa sa akong gipokusan since I am a member of LGBT kanang community.
1: Experience of discrimination.
0: Naka-experience attorney of discrimination. Thank God dili siya ingon anak ka grabe. And I think ang pinaka-importante gud kay ang kanang mga tao nga nakapalibot nimo nga dapat supportive sila nimo and nagpasalamat ko kayo na akong family.
1: Ay, mong parents, supportive
0: yes,
1: niyo.
0: Yes, attorney.
1: Okay, kanang ubang nilikana na ba, no? Mismo, may di maka-dawat.
0: Lagi, attorney. Oh. Pasalamat siyod ko nga kanang dawat siyod ko nila and get
1: na, respect
0: nila.
1: Na, barangay pag yun.
0: Oo. So, that's why ang mogi na ang usa sa mga kanang sector nga gifokusan ako, attorney. That's why, nihatag siyod ko, muhatag siyod to, muhatag ko, nihatag pa ko mga programa nga, mga kanang makaingon gid sila nga importante gid sila sa barangay. So I think for the past 2 years we participated in the

0: citywide Pride Month celebration during month of June. Okay, diha mo gitis celebrate ang kanang mas celebrate pa. We should celebrate our gender every day, but diha nga month i-focus gid no o kanang i-focus pagid og maayo ang LGBT o ang allies nini. Because ladies and gentlemen, let us all remember nga ang Pride Month or ang Pride March kay dili lang siya pag-celebrate, but it is a protest towards acceptance. Sa attorney no kay kanang sa ato mga nahibaw ang dagan kita mga LGBT pa mga kailang kanang na-discriminate na concept na misgendered and everything. So it is really important nga ang mismo ang naa sa katungdanan kay bao kung unsa gid ka importante ang LGBT attorney.
1: Yan ang ina may mga giindyo ba po ng seminar ang mga kauban?
0: Yes, natay Soji awareness.
1: Oh, Soji awareness.
0: Mm-mm, naan siya. But akong ganahan attorney, dili lang siya mag-focus sa LGBT because everyone of us natay kanya-kanya nga Soji. Sexual orientation, gender identity, and expression. Yes, para at least those biological male and females, makaibaw sa gid sila kung unsa gid ang Soji. Kay kawasan gud ko sa social media attorney nga, kanang bias ang Soji, it is because focus siya sa LGBT, which is wrong. That's why mag-seminar ta, puhon-puhon, invite sa yun na mo ang mga kanang male o female na biological. Para at least ma-aware sa yun sila.
2: For open discussions and safe spaces, actually, we kanang buhato na siya ni Cons Jung para lang sa among barangay is kanang anang ipa ko ang katag ng mga respect and acceptance for everyone.
1: Bito, kaya nanaw itay kanang term ba nga lain kayo mga insensitive.
2: Yes.
1: Nanaw itay antay bastos slow.
0: Yes.
1: So nabay inyong mga biktima diha sa barangay sa Kalamba o mga antay bastos slow. May tungod sa inyong grupo.
0: Kanang word na siya attorney for dili kay siya kanang inyong anak kaloud kaya ang uban mauwaw nga kanang
1: sumbong,
0: yes, sumbong. Kay basinyag unsa-unsa sila, that's why kanang I think pula kay Queen Adunggan. Pero if naman gani hinaot nga kanang mo sumbong sila kay naara man ang barangay nga motabang nila
1: mo nang inyo go nang encourage yes. sila no to stand on their rights. Wala ta nanatay sa mga kababayen-an tanan kas equal man gitang mga tao no dili tanaw nga ubos o unsa ka
0: yes ano,
1: kuan kayo na karon ba dili ingon ni adto uban gani na tong ginikanan mo di capture accept sa ilang mga anak kuan tan-aw nila nga lain mo lang sa lecture na mo anang sa gender tan-aw ko nga sa gamay ka pa tungod magupo na sa training no ug laki ka kinahanglan ka nang kuan imong
0: dili ka mo duwag dan lugid ang kolo
1: or lugid sa imong kolo ikam duwag munyika mao man sa atong mga ginikanan ni adto mora ito na ay sa kapwa nga hilak ang laki ay makadawat ang iyang papa niya pero hindi kadawat ang mama. Ngayon siya, lalimba mo ma na ang akong lawas lalaki pero ang akong ang body ko niya posture mga laki pero ang iyang kasing-kasing ng kusipan, babae. Hindi man niya akong tinuyo. Which is true.
0: Yes.
2: Actually, Soji is very broad. Kaayos siya nga topic. If ato siyang istoryaan, pero kay later on, pwede na to ma-realize nga ka ng di-day taingani. So,
1: No. Kung nang na dapat ko ano. So, bawal lang sulti ka ng tayo na bayot. Bawal lang ano.
0: Yes, yes.
2: Antay bastos lo.
0: Yes. Kaya namay kanya-kanya nga pangalan ng mga tao.
1: Ito. Tawag mo sa pangalan.
0: It is really important nga ma-approach ka kanang tarong anak siya attorney.
1: So far sa inyong barangay, pila kay mga inana nga problema nga wa mo sumbong lang
0: dili sad ko kay ingon kung pila attorney
1: sa imong mga sakop sa imong grupo LGBT.
0: So far sa amo lang sa LGBT kanang I think gamay ra siya oo kay kanang most of them kay inamigahay ana ang importante gid ang inamigahay attorney
1: at least nagka kuan na grupo ba
0: united
1: na handok sa uban mo kuan kay grupo man mo mo baro gitas sa tukar
0: yes.
1: mo stand on our rights
0: important
1: so mao na mauro man na inyong mga programa diha karon may tungod sa inyong grupo
0: so far attorney mauro na ako ang nindumduman pero
2: karon
0: kanang sa ako sa future na pa dagang plano attorney no. Labi na kanang Soji gyud nga program. Maugid na siya ang una sa gid mapopostan. That's why passed the Soji bill now.
1: Bitaw no. Para makuan gyud. Pero mauna yun sa. So ari ko sa mga inyong mga kuan, mga young parents na naba na programa sa aw na ba mga problema ninyo sa kalambak ng mga teenage pregnancy.
3: Actually, yung attorney,
1: nga buntis, may sudyante.
3: Rampant jud na sa Barangay Kalamba bitaw attorney, dili lang specifically sa Kalamba, but karon, sa uban sa uban sa barangay and amo silang gi-acknowledge ilang presence namo jud mga batan-on nga gi dili gid nila mahimo yung parents, di ba? Pero kanang nasa biya may mga programs nga gi-aim attorney nga buhaton like kanang parenting seminar. And then family planning awareness o kanang support maghatag nila og support in coordination sa Barangay Health Center bitaw attorney. And then sometimes po nagplan sad ko kanang guidance or counseling kay iba ka mga first time especially mga first time nga mothers maagi bi og postpartum depression. So mo na ang amoa lang gyud attorney dili sila ashamed, dili sila judge. I-support lang sila, i-acknowledge sila, and at the same time, i-help sila nga mahimog responsible parents.
1: Okay, ato na, tiwason pag-discuss karon. Mabalik ang sa matas kababayan, humaning pipilak ka pa hinumdom.

0: balik ta sa programang sa mataas kababayanan. Din ka itong iskutan ganyan yung mind tungkol sa 10-inch pregnancy. Mm-hmm. Naba na inyong program, naba inyong mga problema ani sa Barangay Calamba? Unsa inyong mga project o mga program sa ani?
1: Sa Barangay Calamba, attorney, naadjud no, digit na tumapugnan kay mga batanon na sila ilahang mga desisyon.
0: Sa'yo di makikuyap.
1: Di sa tamakakuan eh, kibawa ba sila nga sayop na or dili, pero lagi kay ilahang desisyon. So, ang amuha lang, gi-acknowledge na mo sila sa ilahang pagka young parents na nag-aimi, nag-plan me actually nga magbuhat og mga programs in support ani nila like parenting seminar sa mga young parents and then family planning sad awareness support na mo sila in coordination na attorney in coordination with the Barangay Health Center kay especially sa kanang family planning and then guidance and counseling sad sa mga young mothers, especially kato mga first-time mothers, kay moagi ba sila town og postpartum depression. And it's a very dark place, cute.
0: And so, ang programa, ang mga problema karong may panglabay ng mga bata.
1: Bito. Kung
0: tingali yun na sa pangkan, mauna.
1: Kanang buntis ka lain, bihay mong una-una na attorney, asa ko ani. So, kana, magsakit ang duga na attorney kay kana mga bata ba mga inosente ta
0: unsa sa mga parents unsa man sa inyong mga programa anak aron ma maundang sa laba mabantayan nila ilang mga anak kay say mapasagda magud nato
2: for the programs we aim to kanang opportunities for education or livelihood we're actually planning to kanang implement a livelihood program which is called the Project Day the committee in on economic empowerment.
3: Project Flame.
2: Startup project. Mga send sila og proposal na mo and then we support them. Sila na ang bahala sa nila ang pagpalago sa ilang business.
0: So said makasagaran di mabalik ang ibalik ba online?
3: Sa part sa mga attorney dili siya.
2: Dili siya.
0: Ah so murag grant.
2: Oo.
3: Na siya.
0: Kay murag na among goy ko ano nang sitio na dili nang ala grant kay og grant
1: wala ta kibawasa
0: ano ibayad magutang
1: ta kibawasa na but
0: nang gamiton
3: pero ang among piliyon na attorney kato sa yung mga deserving
2: correct
0: so kay okay, pero mo attend sila sa inyong mga programa ana
2: mo attend sila yes
3: pero dili masayang ang kwarta sa katawhan na attorney
0: mo
2: and also naapod mi nga program for education sa atong mga out of school youth ng mga young parents nga mohatag ni og we call it agap sa pag-eskwela and we give it a kanang cash assistance for them
0: so mo-eskwela
2: yes.
0: Eskwelahon bitaw no
2: yeah. And also we have a kanang alternative learning system the ALS for kanang mga young parents nga kanang naawahin na sa pag-eskwela
0: so ang ilang mga ginikanan inyo ba pong gikandakan og seminar inyo ba pong gi-advisean nga mabantayan ang mga bata
1: mao na ang among gi kuan bitaw attorney kay lisod kayo pang tawgo ng mga young parents nga ma-attend og seminar ani kay busy biya sa mga pagbantay sa bata ani ani kana time ba o
0: pero ba mo kasabig mama nga inyong gipatawag kag ako nakasabaan gyud ko so ingon ako sa kay kani sa barangay appeal ko nila og grooming. So po akong anak, mami, di ka pulis nga nung kuyog magka-grooming. Kaya mo ito, pangadlok. Kaya arang daghan ng mga bata magka-bi, magka-down.
2: Same guy.
0: Yung maulit itong dinabutan na 6 days sa interior. Yung mo itong pagpatawag na mo sa mama na suko man siya, ah, bahala na ba ta, di nakwa na. So ka na, kailangan na makahibaw silang, indo ng obligasyon, ma'am. Kanya ka mo ito, yung sige, ipapreso ko. Ikaw mo pa kang sa lima ka na.
2: Na same sa amo attorney kay kami before iyang committee na siya peace building and security and as a member of advisory council of station 6 police station 6 and the youth sector mutabang pud mi og kanang roving mag curfew
0: so,
2: and
0: then naka-police
2: naka-try na gid mi nga kanang nakasab-an mi og kanang parents
0: kay kuga kora tumlaw sa amo to inyo
3: kuan attorney amo lang siya gipasabot nga mao ni mauna niya nabot biya tay kanang city ordinance niya sa proyekto sad ni honorable Paul Labra at ang plan ni Sanduro oo so amo lang gid gipasabot amo ginikanan attorney nga kanang next time tanawon ninyo ang inyong mga bata if kanang wala pa yung RSGs dapat na sa sulod o okay delikado bi ang kadalanan yun
2: as in sambot na karon yun na ay crisis
0: grabe ang rambol. Ganyan ba ito? Rambol.
1: Mga ganggang. Nagi,
3: muo.
0: Itong nag-basketball, sa talisa, iba ito, sa lapulapo.
3: Adi,
0: sa balamban. Kanang tuburan ba ito? Balamban. Nag-basket, unya pa kaman, nag-robot. O kanang napo, yung mga bata nga, nanakay sa mga jeep, mga muan ito. O itong ihipo sa DSWD. Maulagay na nga, kinanglan sa ikono na itong mga parents. Pero unsa naman itong resultado? Sige pa ba? Napapagay.
3: So far, attorney, no?
0: Dili, taga-kalambar mga bata.
3: Ang uban, hindi sa attorney. Magtambay lang yun sa kalamba niya. Pangutan mo na mo, ano nawot mo ang kalamba? Kadang nang laag ko na, may tourist spot ang kalamba. Mga kamagong, attorney. Pero so far, no, kanang matod pa sa police station 6, kanang kalamba is usagid sa mga barangay nga dili kayo dili badlungon so sa area of responsibility sa police station 6
0: kuan manggol ka nang mapasagdan lagi mga bata lagi. So di po na tumabasol sa amin ka nang kay busy bayak po sila na, ako yung mangita nagtrabaho pa ko nya mo atingan pa sa bayan na ako ba yung basulon eh. Bueno, ang amo ba yung ipaliktura to ipaliktura ko sila namo about sa mga mental health mga kabataan. Okay ra ba?
2: Mental health. Actually, mental health, we take that seriously.

0: Obviously, kay nakabantay ni na recognize ni mga daghan kaayog mga kabataan nga nag silently struggling sa mental health, no. That's why we push programs nga kanang for awareness. As per Cons Denise last week, we already implemented the mental health. We called it Project Panga, caring for the mind, healing the heart. Nga katunga time, and that symposium is a reminder that the mental health awareness is a matter gyud kay kanang every one of us deserves to be heard, understood, and cared of. And we also encourage everyone to support one another. That's why katunga time, grabe kayo mika proud sa mga kabataan unan kay daghan kayo ni atin. As in.
1: Si Kuan, kasi may nung ipaliktura mo, magtatara.
0: Kata si Mr. Kyle Joshua Tabaco from Barangay Paknaan.
1: Well,
0: actually, we try me og kanang, what do you call this? Kanang, oo. Primer busy.
1: So, okay ra?
0: Okay ra, so far.
1: Why? Kay mabangod, mga mayor, aron mo tambong ang kuhan, manghatag og bugas. Ah. Kay di, tagaan, di mamunambong.
0: Yes, so,
1: labi na mga tricycle driver, katong sa airport, ingon si mayor, akong tagaan na lang, magtag 5 kakilo, kay aron mo tambong sa seminar. Kay di man ko mamunambong. Pero ati sa inyo, daghan ni tambong.
0: My youth.
1: Unsa may lang nakatunan nga kuhan. Why, mga pangutana?
0: Na I mga tanan siguro maybe in a kanang serious note sa one-on-one sa katong speaker. At least na sila na discover sa ilang kagulingon nga maoday ni kaya din nila ni as long as nga ang seminar as long as nga makaibaw sila nga wala sila na ginasara.
1: So sa inyong 10-H pregnancy na ba yung tanan kay sa naglecture mi dito sa dili na kung ano ang barangay. Di ba rog matong tanong lalaki nga estudyante ba? Ngayon mo naging nga, kanang, okay ra ba na mo nga magamit, mag-sex me, pero magamit o kondom? Okay ra ba kung magamit o kondom? Naglisurok to ba itong lalaki nga maya mong lecturer nga taga City Health?
2: Nga batanon pa,
1: batanon po, nga laki, mga laki batanon man ang mga
2: minor?
1: No, at this, bata pa man ni siya. Ito pa rin graduhan ng tana na magpagamit ng kondom. Ano? Mawin ko say, broad na mag-ilang mga raw. Pero ba yung mga problema sa inyo? Anong teenage pregnancy nga? Mga bata yung panglabay?
3: Wala nang nadunggan.
2: Wala. Wala
1: po yung nakitaan ng
3: wala.
2: Hopefully, wala sa dyan.
3: Mahinaot sa gid mo. Wala sa gid.
1: Ano lang yun ang inyo? Dapat doon ay monitoring. Bitaw. So, believe ko sa inyong mga liho ko eh. Aktibo kaayo mo sa inyong mga kuan. So, ang mental health, okay ra. About ilang mga emotional health. Na ba? Na-apil ba ito sa inyong kuan?
0: Oh, part na to siya. Since mental health is a broad mantle and with the different kinds of mental health, gi-apil na to siya sa katungan talk, katungan seminar last week.
1: Wala sila mo raise o mga problema yan?
0: Naamatay, ang among speaker, ang iyang kuan, naay ihatag nga papilin din dito ra niya so what naay mga questions dito niya so what dito i-express ang kuan since naay open mo wow but those katunga seminar kay safe space dito for everyone
4: last year sa attorney nag-implement mi og camping camp lang bataan nya amo giso dito ang kanang regarding sa mental health sa emotional health dito. O first night dito na mo attorney no.
1: Di man mo na camping
4: sa Balamban, somewhere in Balamban attorney. Oo nya. Kanang nindot sa to siya nga programa kay kanang camaraderie sa mga kabataan unan anak o banding. Ya kato siya attorney dito gid ni gawas gid na nilang mga luha,
0: ilang mga emotions.
4: Ya after ato kay kanang feeling na kay gaan na kaayo. Tungod ato nga
1: unsa may kasagaran nilang mga emotional problem.
4: Sa kuan gid attorney family gid siya.
0: Family and then academics, especially youth.
4: Ya kanang pressure, kanang i-pressure ba.
1: So na lang gyapon sa mga ginikanan no, sa anak ko
0: please.
1: Mao. Say kinahang lang gid tag pero wa man mao day maginikanan ka wa man gud atong hindi mo ta mag-studio no o mausa ta maginikanan.
0: Correct.
2: Bitaw lay kuan.
1: Hi. Pero lisod ba yag? Difficult will ang pagka-parents sa doon.
0: Ni sujud kay makaingon ta nga if kita na silang position kaya nun ba nato or dili
2: especially sa mothers
1: anak no
2: sacrifice pa
1: At least, single pa man mo, no?
4: Aside ni attorney.
1: Huwag magkuan, inyo ganang pangandaman sa, di ba? Kaya di ba yung lalim?
2: Dili dyan lalim.
1: Dili lalim. Ako, I raise my children alone. Kasi yung
2: mga yuda.
1: Kasi yung mga matay sa daddy. Yung mga lagi, ay, pagkalisod, ay, ano, na, tulong sila kabuo. Pero mga, i-raise niyo mga imong mga kabataan, dagang lang doon ako yung spirituality.
0: Correct.
1: Hindi ka makalimot sa Ginoo.
2: Beto.
1: No, itong ingon ng si Father nga, dadoon po lang yung simba, pasapto nga na yung Ginoo. Okay. Ang atin sa akong mga anak, would caring yun. Dili ingon na aman tayo mga problema. Mabutaw, i-appel ako sa akong lecture. Na yung mga anak na mabandunar sa ginikanan. Luoy kaayo. Nakahilak yung ko ato. Nakubrang ang gawin sa gobyerno. Nya mo lang ina di unsa pud pagpadako
2: beto no,
1: di man sa takay no,
2: side sa sa
1: ako mga anak karon mo ni concerning hawa na diha mami nganong sud ka man ang mga problema ang dakang kaayo ari na kadi ko to nang plus gawas magunsa man sa kulin ha kaging na lang no ko rin tung na ba kay sa US nya pero kanang at least whatever you can do to the least of your breath can you have done it for God. Na inyong mga buwan, di man natungod sa pila naman yung honorario.
0: Correct.
2: Diba?
1: Gasto pag biyahe lang, lakaw, no? Di ba? Yung nga nung hidagan mo, tungod kay you have
0: the service. Yes.
1: Para service. For God. Dili atong dumog. Diba?
0: Correct. Not just about the titles. It's the service good.
1: Yeah. Sharing o blessing sa mauna. So continue good mo padayon sa inyong mga maayong trabaho. Kay aron ma- padayo na to ang pagtabang sa tumisig katao. Aron ma-kwanta, ma-uli atong problema karon ron, dagambay problema sa itong nasod.
4: Tugi-attorney ko eh.
1: O ba yung problema ninyo corruption? Sa barangay?
4: So far sa karon attorney kay wala ka naman.
2: Oh, wala na attorney. Kay nakita raman sad ang projects bitaw sa among kapitan attorney sa kanang pag butang palang anak niya sa CCTV sa lain-lain nga sitio na may anak
0: mura. Very active.
2: Ang Kalamba.
0: Very active. And naasa dyan nakita.
4: Yes.
1: Yeah. Sige. Mabalik ka sa matas ka babae na naman yung pipila ka pa inundong.

0: balik ta sa programang sa matas kababayenan. Dinis sa inyong pagkuan sa budget, pilaman ang inyong budget sa inyong programa diha sa barangay sa iske.
1: Sa pag-allocate namo sa budget attorney, among gi kuan kung unsay mga priority nga mga activities. So usually ang among mga priority good nga mga PPA kay sa environment, sa education, sa active citizenship, which is kanang sa sports league inana attorney, and then sa mental health awareness. So inana na mo siya pag allocate, and then of course importante man sa dang uban nga PPA no, pero gi-prioritize lang sana mo ba? And then sa pag transparency sa Barangay Calamba, naatay SK Full Disclosure Policy Board. Makita ni siya sa third floor sa Barangay Hall, and sa mga batan-on nga ganahan mo tan-aw, pwede rin sila mo check dito, attorney, na dito ang mga attachment sa mga allocation sa ABIP, budget for this year, asa gipang allocate, asa gipang gasto, para makahibaw sa mga batan-on.
0: Ang awa ba mag-urap ang kwarta?
1: Yes, attorney. Niya, aside sa dana, kay amo sad na i-discuss during KK assemblies, kay kuan man na every 2 times man na every year. So kada kuan mid og end inana kay attorney. So
0: explain pa nung sa nang KK kay
1: KK assembly.
2: Oh, it's katipunan ng kabataan.
1: So
0: kay ang iske
3: Sanggunian kabataan.
0: O kana katipunan kabataan.
1: Yes. Katipunan ng kabataan. And then during anang assembly magpatapok mi sa mga youth attorney, and then kanang diha na mo explain ang among mga plano, among mga nabuhat na, and then mag-concern mi mag budget report gani sa kanang asa na mo ipang-allocate ang kaninga budget for this year, asa na magikuan ang budget last year inana. So at least kay ba mga batan-on kung asa nagasto ang kwarta niya, if naa sila'y concern, pwede rin gid na ma-raise para makahibaw
0: ang transparency.
2: Yeah. In addition to that, we ensure na every allocation is very kanang purposeful and beneficial to the youth. Kay ma'am gin na ang ilahamin niya ang kwarta, di man niya sa mga officials, sa mga tao man gin niya kwarta.
0: Kaya magduda niya sila ba?
2: And during katipunan ng kabataan assembly, they will raise concerns and question sila anong ingani, and then we take part of that. Mana among silang i-recognize among paminaw ng ilahang concerns. That's why we kana revise of whatever yan say revise.
0: So kanang inyong i-explain nga
4: na. Yes.
0: So unsa may ilang mga comments, okay ra ba mga kabataan-unan?
2: So far wala, everyone will agree raman sa giun sa pagplano sa SK Council ang pag-budgeting sa mga different programs sa amo ang barangay.
0: Sa inyong council sa kuan, wala ba yung mga pamulitika sa barangay? Ay, kasagana na among gol?
4: So far, attorney, no, so far, no, duman kay ka ng service beyond color, gid siya.
0: Correct.
4: Oo. Gid siya ang dapat.
0: May pagadani, Kapitan Concha, no, ang barangay.
1: Kasabaan man mitan.
4: Buyag-buyag.
1: Kasabaan mitanan, basta na ay lain nga kanang agenda. Kay dapat, service gid mo, mo agid for the people,
2: and
1: for the youth.
2: And we look up
1: gid.
2: To her pod.
4: Yeah, idol be gid si Kapdoki.
2: Kapdoki, raman na siya na mo.
0: Mas maayo. Di lang ba siya mabalik sa City Hall?
4: Wala po may idea na attorney, no?
0: Sugot ba mo?
4: So,
2: pahol mo sa aming kanya. Pahol mo sa aming ikap, oy.
0: Ganasa lang mo sa Calamba, no?
4: Okay. So, kasi
0: paglingkod niya,
4: yes. Makita, yun nga, progresibo gina ang
2: Barangay Calamba.
1: Effective gina siya.
0: So, katong inyong sa Bause, nahurot mo itong mga babae, wapa? Pwede pa mong magpadayon?
4: Sa kuang budget allocation attorney kay kanang nahurot na siya. Pero dili ko sure sa barangay ni SK. Merge man gusto siya SK o barangay to siya
0: budget.
2: That's why na ay mga dagko og youth.
4: Oo.
0: Bitaw diha bitaw mga bata mga mas maayo. Kay at least magminyo sila makay bawo sila
4: na mo ni siya. Nya ko ma simbak ko madapatan kay bawo sila unsa ang rights, unsa ang pamaagi kana.
0: Supportive ba ang inyong mga WCPD? Ang inyong mga police?
4: Oo, attorney, very supportive. Very supportive. Ang police station 6. Grabe ka supportive.
0: Ito, okay. Naamang ganyang reklamo nga. ang sa kastasyon nga ipasapasa sila ba?
4: Ah, mao ba.
0: Police. Kanang naka-serve na mo mga BPO sa inyong kwan, ang inyong mga baudes, baudes ko.
4: Oh, sa akong ibang attorney, oo, naka-serve na, pero dili na nakadaghan.
0: Okay ra.
4: Okay ra.
0: Nabay gayon nga ni-assist ang mga police sa inyong mga tanod nga mo serve sa BPO.
4: Yes. Sa attorney na yung gayon.
0: Kay kuan cooperative. Kay na ni reklamo lagi na mo nga di gud mo assist ang mga police sa ilang station. Mo to nga sige lang ato na istoryahan sila kay mo nang amo pong ipangten ang WCP. Kay mo ko ah inyo lang trabaho eh, di na amo. Na labi na iso kayo ang bana.
4: Oo.
0: Katong tagaday as ko ang ibunalan sila ug kanang lingkuran.
4: Okay.
0: Sir. Ang lisod oi. Mao nang kinahanglan gyud ang tato nga naapoy support gyud ang kuan kay.
4: Thanks God kay.
0: Same good.
4: My mind supportive ra sa police station 6.
0: Okay. Mura mag napupos na ang atong panahon. Salamat po sa inyong discussion, ha? Believe ko kayo ko ninyo kay. So far, may ako na ibawa ng mga aktibo kayo ang inyong
2: iskin. Okay, from Barangay Calamba.
0: Oh, Calamba. Salamat sa inyong head, si Kapitan Concha. Okay. Unya, shout out sa karon sa inyong parting words. Si Denise, parting words na to sa atong viewers. Kauga ang iski o mga kapatangkunan.
1: So, first of all, daga kayong salamat sa CCTN and sa Legal Advocates for Women sa paghatag na mo ani nga platform and opportunity nga ma-discuss and ma-share na mo ang amuang mga programs, initiatives, and advocacies sa kabatanunan sa barangay. Sa tanang mga youth, mga batanon nga nagtanaw, I just want to remind you to don't give up and ayaw o kahadlok nga mo step out sa inyuhang comfort zone because normal gyud na nga ma-fail ta, ma-pakyas ta, and masayup ta. But doesn't mean nga weak ta. We have to remind ourselves nga failures are part of growing up. And sometimes gani mao pa na ang rason nga mahimutang strong and ma-wise ta in the future. So para nako lang no, it is more important pa, it is more fulfilling pa nga ma-fail ta kaysa mag-mahay ta sa opportunity nga wa na to gigupot. So for the youth, padayon lang ta. Because we are the hope, kita ang paglaom sa tuang barangay o sa tuang nasod. So, daghang salamat again, attorney, sa pag-invite na mo. And God bless us all.
0: Salamat sa Denise.
1: Thank you, attorney.
0: Sa microphone.
1: Yes, attorney.
0: See you soon. A lawyer already.
1: Ay,
0: na,
1: soonest attorney.
0: Okay. Thank you, ikaw. Yung parting words sa itong viewers.
2: Again, thank you so much for inviting us, attorney. So, let us, for the youth, let us continue to be the generation that cares, listens, and acts. I hope na we carry with us not just the deeper commit, I mean, not just the ideas, but the deeper commitment to serve, or to serve to the community. And so, sa matag batanon nga nangandoy, ayaw kahadlok na mubarog sa inyuhang kagulingon, ug tingog. And you are seen, you are valued, and you are capable. Daghan kayong salamat.
0: Salamat, tiha. Pagdawat sa invitasyon.
2: Thank you kayo, attorney.
0: Takit, naghapon tapuhon.
1: Pohon.
0: Sa itong
2: programa. Oh. I will be a nurse.
0: Nurse. Siya mag-lawyer, ikaw mag-nurse.
1: Oh. Yes.
0: Parting words, Jang?
4: So, viewers. No. Again, maayong adlaw ka na itong tanan. Thank you so much, CCTN attorney. Thank you so much for this opportunity, you know? And sa tanang kabatanunan, dasig lang gyud ta o dili ta mawalan og paglaom kay ang sangguniang kabataan naara gyud sa ato ang luyo mo support ta og motabang para sa ato ang para special sa Barangay Calamba, no? And shout out to Cap Esther Concha, daghang salamat og sab sa pagsuporta sa SK and to Honorable Rene Andrea B. Concha, our SK Chairwoman of Barangay Calamba. Magrabi sad gyud ka aktibo ka maaniya supportive, and to all the youth of Barangay Calamba or to all the residents, magtinabangay ta kay makabot na to ang kadaugan pinaagi sa pagtinabangay. Daghang salamat ug maayong hapon.
0: Salamat din ha, pagdawat.
4: Thank you so much, attorney.
0: Kita, yapon ta.
4: Pohon,
0: mga
4: pohon.
0: Barangay o mga councilor o mga mayor na mo ha.
4: Pohon, attorney.
0: Grabe, pohon. I like rin sa inyong grupo kay very active, no?
4: Thank you so much.
0: Ay, kinuhin implement ang program. Kaya na iuban, naging amurag. Mamulitik ka lang ba? Nagpapili lang. So, mabuta lang nai-iske kay aron matrain mo because pag-ingon, it is you're the future of the family.
4: Correct.
0: So, na ani yung training sa kabataan. Mm-hmm. Kay maulgi na magkuan pro at least malipayon kay ko ni Kapitan Concha nga wala bulok sa politika.
1: Oh, wala jud kasi
0: mao na successful ang inyong mga programa. Mm. So I'll pray nga mapadayon ang inyong mga maayong programa o hinaut nga mahuman sa ang inyong mga kurso nga inyong gidamko. Kay busy ba ya kayo no?
2: Correct.
0: It's not an easy job. Yeah. So, bisod ang pagka-escape, no? Ang mga kabataan-unan may itong futures at itong fatherland. So, kailangan na matrain sila. O ginaot itong mga SK ka sa mga kabaranggayan nga, murag na mulitik ka, sundo nila ang ilang mga buhat. Naway pamulitik ka, way color sa politika. Ang inyong buhaton pagtabang sa kabataan-unan, labi na sa about mental health, about pregnancy, about emotional health, about sa inyong mga programa pa sa sports, o kung saan pagtabang ang mga, labi na itong mga out-of-school years. Grabe ang ilang programa. So I also congratulate Barangay Captain Concha sa inyong mga skill nga aktibo kaayo. Salamaton kami ni nila nga ni tamog karon sa atong programa as guest kay nagka-share sila sa ilang mga maayong buhat sa Barangay Kalamba. O ginaot nga katong naminaw karon og nagsunod sa atong programa inyo sa masunod. Salamat kami aning programaha kay daghan bigma share. Labi na gusto mga balaod na dapat implementar. Makita na usap kita sunod Martes po sa alas 13 media nga to sa alas 4 media din sa CCTV sa Channel 47. Padayon mo pagsunod sa programa kay daghang pa may i-share ninyo mga mga nindot ng mga activities o mga balaod o mga programa. Salamat mi Tatay Dudong ang nanay Dayan Limchua pagkatagan ng programa ha. Kay kung wala pa, wala ning sa matas kababayanan. At pasalamat sa mi sa Lo Inc. Kaya kung wala ang Luin, wala ang sending programa. Uda ko namang pasalamat yun sa mga funders. Kaya ang Luin, di ba yung government agency, NGO, rami. Funders na to, ang German Bishop or Misericord, ang TBSP, o naapod ang World Bank. O naapay yung mga barangay gani nga, ning hatag ang donation, pagtabang kay Juan Raman May, nagawat man may funding yung kansa Misericord. Salamat sa mi sa ni bago na ko karon og kauban sa Lo Inc. Kay ni-resign naman to sa charity na yung mga project coordinator. So na-promote si John Rick na akong kauban nung tadi ni sa livelihood o sa media advocacy. Karon na napuli si Lau. So bago na ko kuyog. Salamat ko niya pag atiman sa atong mga guests o karon og paghatag o giya ani atong programa karon. But ako naman pasalamat sa mga staff din sa CCTV na mag-abang na mo din ni karahapon sa Martes. Padayon mo pagsunod sa itong programa. O katong na gusto ng pangtana, maka-raise mo sa mga pangtana. O pinsa itong na gusto mong patabang sa ilang barangay, makarangok mo nila. Tanawa, hinaot ang mga kabaranggayan kung nga nagtanaw na ito karoon, makaibaw na ayaw niya kulore ang inyong mga trabaho. Walay bulok sa politika, kundi we are here to serve. Pag-servisyo good, public office sa public trust. Servisyo good. Huwag na musod sa gobyerno aron magpaserve kundi kita ang muserve. Okay. Ako sa Attorney Virginia Palangka Santiago Mingon, God bless us all.

Usaka pagtuo. Usaka tingog. Usa kakatauhan. Cebu Catholic Television Network.

0: pang-ref sa tusilingan, naganog pagkaon.
1: Unya!
0: Ang akong kya napuno sa hangin.
1: Hangin, iutot na!
2: Kumikilig!

0: ASEAN Summit meetings. Lakip na sa gipangandaman ni ini ang kahimtang sa panahon subay usab sa gimonitor nga low pressure area kun LPA. RV Veloso, CCTN News.
1: National Organizing Committee sa ASEAN Summit mipasalig nga gamiton sa saktong pamaagi ang pundo sa gobyerno bisan pa man og gipamubana ang face-to-face nga meeting sa Sugbo. Gibutyag kini atol sa pagbukas na sa International Media Center sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
2: Cebu is ready. Kini ang singgit sa mga kadagkuan sa gobyerno karong mubuylo na ang mga kalihukan sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Sumapa sa National Organizing Committee nga andam na ang tanang mga venues kung asa himuon ang mga mahinungdanong meetings tali sa heads of state ug uban pa. Kinibisan pa man og gipamub-an ang gidaghanon sa mga kalihukan isip pagsanong sa kamanduan sa national government tungod sa epekto sa global fuel crisis. Mipasalig ang Director General gikan sa National Organizing Committee nga si Helen de la Vega nga gamiton sa saktong paagi ang pundong giandam sa gobyerno aron may tabo ang mga dagkong kalihukan isip host venue ang Pilipinas gawas sa sustainable development ug pagpalambo sa isig kanasod kung isgutan ang aspeto sa ekonomiya. Laumang tukion sa meeting ang pagsugakod sa rehiyon human sa global fuel crisis.
3: We are proud to say that we were able to overcome it because we have a good team that handled that particular problem. That's just a typhoon. Then we had subsequently an earthquake. So here in Cebu, I think I can say confidently that we are ready for any contingency.
2: Gipuksan usab karong adlawa ang International Media Center sulod sa Mactan, New Town.
4: Welcome to International Media Center nga naimutang sa Mactan World Museum dinhi sa siyudad sa Lapu-Lapu. Ani ata diri sa dako nga briefing room sa ikaupat nga andana sa Mactan World Center kung diin dinhi mag-abot ang mabot sa 1,000 ka mga journalists sa foreign, national, local media. Apil na ang CCTN 47. Dini ang mamahimong sentro sa tanang mga panghitabo o mga mahinungdanong impormasyon nga may labot ang naimong kasabutan sa mga lider gikan sa 11 ka mga nasod sa Southeast Asia.
2: Gawas sa press briefing area, adunay dakong workstation alang sa mga reporter nga magsuwat sa mga mahinungdanong balita. Kompleto usab sa ubang facilities nga magamit sa pagkatud sa mga mahinungdanong impormasyon gikan sa ASEAN. May pasalig si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga magpabiling transparent ang pagatud sa mga mahinungdanon og kritikal nga kasayuran hangtod sa yanong tao. Subay kini sa tingwa sa ASEAN nga moresulta sa mas konkretong mga lagda og programa nga hayan mapahimuslan sa kadaghanan.
5: We have all the media liaison officers here. They have a system in place how we draw lots for the pool, and after that we will share the outcome of those pool coverage. We have pool broadcast then, so kung napunta na kayo sa International Broadcast Center, doon you can get the feed.
2: Gabi-gabi nilang Cebu Governor Pamela Baricuatro og Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang tanang mga media nga nag-abot sa IMC. Gihimugatan nilang mahinungdanon ng hosting sa Sugbo aron mo resulta sa maayong ekonomiya sa lokalidad.
6: We recognize the important role that each of you plays in shaping how this moment is understood across the region and beyond. Through your work, the story of ASEAN and the story of Cebu will reach millions.
7: Beyond the press briefings and deadlines, I invite you to experience the hospitality and the unique character of our people.
2: Gian Navarro, CCTN News.
1: Mga empleyado o opisyal sa Cebu City Hall sa Kapitulyo nituman sa pagpabakwit human sa pagtayog sa magnitude nga 6.1 nga linog niadtong Lunes sa hapon kun kagahapon sa hapon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro.
2: Sa diyang natagamtaman ang pagtayog sa yuta niadtong Lunes sa hapon, daling namakwit ang mga trabahante sa mga buhatan sa gobyerno ilabi na sa Dakbayan sa Sugbo. Nang gawas ang mga nananabaho sa Cebu City Hall human nakabatyag sa intensity 1 nga pagtayog sa yuta isip epekto sa magnitude 6.1 nga linog nga migo dito sa Eastern Samar. Gisunod sa mga kawani ang gipatumang safety protocols sama na lang sa ilang gibuhat sa nang aging mga earthquake drill. Samtang gibutang sa hawan nga dapit ang tanang mga trabahante, daling misusi

0: ang mga engineers sa kahimtang sa sulod sa Cebu City Hall. Nasuta nga walay mga dakong paguba o walay na nga angol human sa pag-igo sa linog. Human nakita nga luwas ang palibot, daling gipabalik ni Mayor Nestor Archival ang tanang mga trabahante sa sulod. Dungan sa nimong mando nga to sa Cebu City DRRMO nga magpabiling alerto alang sa daling pagresponde kung ugaling na ay mga aftershocks. Samtang nahunong kadali ang regular session sa Junta Provincial Lunes sa hapon subay sa nahitabong linog. Human nakamatikod ang mga board members ug staff sa pagtayog, gisuspend sa una ni Vice Governor Glenn Anthony Soko ang session aron makabakwit sa gawas human nakadawat sa alarma sa Capitol Compound. Gipasusi dayon sa Provincial Engineering Office ang tanang mga buhatan sulod sa Capitol Compound aron masiguro nga luwas nang makabalik ang mga nanarbaho. Human nga ni kalma ang kahimtang sa palibot, daling gipadayon ang session sa Junta Provincial nga luwas. Gia Navarro, CCTN News.
1: Siyudad sa Mandawi, gitinguha nga mapalambo ang scholarship program sa pagpasayon sa proseso nga kini makuha sab nga makuha nga subsidy sa mga benepisaryo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
2: Nipahigayon o consultative workshop ang siyudad sa Mandawi, tali sa mga opisyal sa Dakbayan, mga representante sa mga tunghaan o mga scholar sa siyudad. Kini aron hisgutan ang scholarship program sa Mandawi kung unsaon pa nga mapalambo ang proseso. Gipangayo ang ilang mga habig o kung unsa man ang ilang mga hagit nga nasinati. Sa habig sa mga estudyante, gipadayag ang kalisod sa pagkuha sa reimbursement. Hilabi na katong nagtungha sa public colleges o university nga libre ang tuition. Kung pila lang ang resibo nga matigom, maulang ang taplan sa syudad basta dili malapas sa gitagana nga subsidy. Mato ni Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang city administrator nga tungod sa maong sistema, aduna lang siya ay mapirmahan nga tag 3,000 pesos. Ang scholarship program, nagtanyag og 17,000 pesos matag semester o 34,000 pesos matag tuig pinaagi sa reimbursement.
3: Improve ang atong scholarship system kay katong una niya nakitaan nga nganong reimbursement man hasol kay sa mga estudyante nga supposedly 17,000 yang uban dili kaabot og 17,000 kay mo problema sa resibo ana ba so ang gusto sa mayor unta nga ihatag la nang subsidy in full ng 17,000. So how do we do that mo nang diya nagsugod.
2: Gusto karon sa syudad nga ihatag na tibuok ang gitagana nga subsidy alang kanila og minusan ang proseso sa pagkuha niini.
3: Kung niya makapirma ko mga vouchers ay nga 2,000, 1,000 ka pin, okay lagi kayo. That's the, di niya ma-maximize sa 17,000. Sa mga naka-avail o free tuition sa mga state or na sila scholarship na daan, kay, di naman sila mubayad sa eskwilahan. Muna ang problema niya, feeling na mayor, nga murag inequitable ba?
2: Kung unsa man ang masabutan, istoryahan kini nila ni Mayor Tadeo Junki Uano kung aduna bay kinahanglan usbon sa city ordinance o pagpatuman lang o administrative action ang gikinahanglan. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
1: Vice Presidente Sara Duterte nabalaka sa pamahayag sa mga magbabalaod bahin sa dangatan sa reklamong impeachment bato kaniya. Apan nagpabilin ang iyang focus o maabot nga 2028 presidential elections. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino.
2: Gikabalak-an ni Vice President Sara Duterte ang lain-lain pamahayag sa mga magbabalaod bahin sa gidangatan sa reklamong impeachment batok kaniya. Atul sa iyang pagbalik sa Dahig, Netherlands, nakita ni Duterte nga pasagdaan lang sa yanong tao ang panahom sa reklamong giatubang niya. Apan nabantayan niya nga halos naniguro matud pa ang mga magbabalaod nga ma-impeach siya sa pwesto tungod sa reklamong pagpangawkaw sa panudlanan, pagpangbudhi sa pagsalig sa katawhan o pagpanghulga sa liderato. Gikatakdang aprobahan o ibasura sa tanang mga sakop sa Kongreso ang committee report bahin sa House Justice Panel sunod simana o posibleng maduso na kini ngadto sa Senado isip impeachment court.
4: Nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na?
2: No comment ang Vice Presidente sa dihang gikuhaan og panahom sa House Justice Panel member nga si Kongresista Terry Ridon bahin sa pagbaton og synthesize ka mga boto aron siya ma-impeach. Daan ang gihimakak ni Duterte ang mga pasangil bahin sa giyong questionableng paggamit sa confidential funds o guban pa.
4: So, well, na yung makakomment sa kanyang mga dalalaman.

0: salamat kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya.
1: Maong mag-agad na lang ang Vice Presidente sa mamahimong resulta sa umaabot nga 2028 presidential elections. Subay na kini sa mga nanggawa sa survey, din miapas ang ubang mga posibleng mo kandidato pagka Vice Presidente ug halos mutupong na ang ratings ng Dukang Duterte.
0: We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
1: Mary Rose Sagrino, CCTN News.
2: Musunod, pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa Dakbayan sa Sugbo, pahugtan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
3: Discover the beauty of the Philippines.

0: offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cines Cebu Television Network Incorporated. With its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cines Cebu.
3: Gisyo ko mutuog na Ginoo.
4: Pero mamuno ng bata da. Nangita lagi ni Gatas.
5: Kasabot ka, ako ipakuha.
6: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamaturan.
7: Mayo.
4: Sa dayo.
7: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
8: Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
9: Unsay reparation, Monsignor?
10: Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
11: Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: Balik sa atong mga balita, pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa Dakbayan sa Sugbo buot pahugta ni Mayor Nestor Archival. Kini aron dili maamong ang ubang mga batan-on sa managlahing mga aksidente sa dalan. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro.
1: Buot ni Mayor Nestor Archival nga pahugtan pa ang kasamtangang mga ordinansa sa dalan sa Dakbayan sa Sugbo. Ilabi na panahon sa kagabihon, gikasuban sa mayor ang gidangatan sa 14 anyos nga lalaki di inadas magansiya sa usa ka modern jeep sa Archbishop Reyes Avenue, apan nakalasang yang kinabuhi kadugayan. Matod sa investigasyon sa PNP, ngagikan lang ni duwa og basketball ang barkada sa mong biktima og naitabo ang pagkadasmag kaniya nitong Abril 30 sa kaadlawon. Padayon na panagsabot nilang Mayor Archival og sa PNP bahin sa masugot ka pagpatuman sa local ordinances ubos sa Safer Cities Initiative sa Department of Interior and Local Government. Kay kung hapsay man ang pagpatuman sa mga lagda, batok sa mga naglaroy-laroy sa gawas panahon sa laom nga kagabihon, magpabilin ang kaluwasan sa dala.
2: I don't really know what happened. The reports are actually skip-shika yung inaarang group sa internet. But we'll be pushing very hard na kanyang atong implementation sa Safer Cities atong pinagpagdugtan.
1: Gipunyag usab ni Archival nga lakip sa konsiderasyong imuon mao ang posibleng intervention sa syudad alang sa Safer Cities Initiative. Tungod nini, buot sa mayor nga manubag ang mga ginikanan, nga gingong nagpasagad lang sila mga anak nga manggawas panahon sa kagabihon.
2: Sa kila, kung hindi kaya sa mga ginikanan, then the city
1: government will do it. Gipunyag usab ni Archival ang mga mayor, ang tanang mga driver nga ipabilin sa kanunay ang disiplina sa pagmaneho. May numdumang nasuta sa kapulisan nga natagpilaw ang rider sa pagmaneho niya ng panahuna mong nakabangga sa mong batanon. Gawa sa pagtuman sa mga batakang balaod sa trapiko, gihangyon ni Archival ang ubang mga driver nga magbaton kanunay og kortisiya nga to sa isig kaingon aron wala na'y hassle kadugayan.
2: When we have a meeting with the TMC, I already asked them to give us the right directions of how. Because kung atong ganaon, grabe ang pagkawain ng sitina sa ubang mga
1: Baro, CCTN News.
0: Syudad sa Mandawi magpadayon pagpatuman sa 4-day work week. Hinoon posible kining ilibkas suman sa himoong evaluation. Ang kasiran nato ni Mary Rose Sagarino.
3: Magpadayon karong simanaha nga 4-day work week ang syudad sa Mandawi. Matod ni Atty. Gonzalo Maligon Jr. ang City Administrator nga magpabilin una ang sistema aron dili maglibog ang mga tao o gisaulog pasab karong simanaha ang fiesta sa syudad. Dugang pa niya nga susihon pa kung aduna ba'y maayong epekto ang pagpatuman sa 4-day work week.
4: Or next month, but we'll make a decision within the week. Atong evaluate on masagod kay ang basis anang nag-adapta ng 4-week niya work from home sa Fridays, makasave ta. So we will have to determine kung nabagay saving sa kurente, di ba, sa giyos sa mga offices, ang sa motor pool. Kuhaon pa na nato nga data kung tinuod bang doon na impact. Kaya kung wala impact, then we'll go back to the usual. Di ba? Kung na-impact, substantial bang impact?
3: Gipatuman sa syudad ang 4-day work week ni atong Abril sa tinguha nga makadaginot og kuryente o gasolina subay sa taas nga presyo sa petrolyo. Sa sistema, Lunes hangtod Huybis mo report sa opisina ang mga empleyado samtang sa Biyernes gipatuman ang work from home. Bisan pa niini, aduna gihapon skeletal workforce sa Biyernes, nagbilin og pipila ka mga personnel aron magpadayon ang operasyon sa City Hall. Ang mga importanteng buhatan sama sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi, City Disaster, City Hospital og City Health Office ang nagpadayong abli bisan Biyernes. Gawas sa Mandawi, pipila pa ka mga lokalidad sa Sugbo ang nagpatuman sa 4-day work week. Hinuon kagahapon, gilibkas na sa Kapitolyo ang ilang pagpatuman niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
0: Gihatag na sa Lapu-Lapu City Government ang rice subsidy ngadto sa mga public jeepney drivers nga apektado sa global fuel crisis. Moabot sa 980 ka mga POJ drivers ang nakadawat og tag na pulo ka kilong bugas. Nagagikan ang listahan sa mga beneficiaries gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa rehiyon. Kabayan kini sa gihimong lakang sa syudad aron matabangan ang mga apektadong sektor sa nasinating krisis. Nangunay ang City Social Welfare and Development Office sa pag-apod sa maong rice subsidy pinasikad sa mando ni Mayor Cindy King Chan. Gitapos na sa Cebu City Government ang pagpatuman sa 4-day work week ug nabalik na sila sa naandang oras ngating trabaho. Matod ni Mayor Nestor Archibald nga sukad gipatuman ng upat ka adlaw ngating trabaho nakadaginot ang syudad ug konsumo sa kuryente. Nigamay usab ang bayranan sa tubig sa unang duha ka semana nga pagpatuman sa mas gipamubo nga panahon sa ting trabaho. Apan idako hinuon ang water bill sa City Hall kadugayan maong gisusi nga kung aduna bay mga leaking sa mga tubo. Paninguhaon usab ni Archival nga padayunon ang mga lakang aron makadaginot sa paggamit sa resources sa Dakbayan. Dili pa hinuon masuta sa mayor kung naapektuhan ba usab ang revenue collection sa syudad tungod sa gipatumang 4-day work week.
5: Dili na madayon ang pare nga paingon ng ordinahan sa pagka-obispo sa Diocese of Tagbilaran sa Bohol, gumikan sa personal niini nga hinungdan. Matud sa giluwatang pamahayag ni Father Gerardo Sacco Jr., nga kinasingkasing niyang nakabot ang maong desisyon, human kapilan niya kining gihunahunaan. Nasayod hinoon ang maong nga pare sa mga kinutuban sa iyang mahimo ug mga kakuwangan. Gihangyo ni Sacco ang sabton lang una ang maong nga desisyon aron makapadayon siya sa papangalagad sa Ginoo ug sa parokya. Gitudlo ni Pope Leo XIV si Sacco uga mahitabo unta ang maong episcopal ordination ug installation karong Mayo 26. Siya unta ang mupuli kang Arsobispo Alberto Oy human nga gipabakantihan ang maong posisyon. Gikasubo ni Oy ang nahimong desisyon sa maong pari apan gitahod niya kini maong desisyon.
6: Mosunod, duha ka mga langyaw nga sakay sa motorsiklo na dumbulan, na angol. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa

0: akin ang buhi, puno sa hagit.
1: Sumpil na ka, Andrea! Ay, pag-inarte! Nagdita ka!
0: Puno sa pangutana.
1: Bata, pag-ani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka?
2: Kinsa man ang huwag masakit din ato din ay garoon na kinsa!
3: Kung sa'y buti mo'y pasabot, Daddy!
0: Puno sa luha.
4: Kagpili pa, ako nga imong anak o kanay mong mga babae.
0: Kasuko!
5: Yun na ano pa? Ano mo itong kalipapa?
0: Apalwisan mangit-git pa ang imong kalibutan? Aduna pa'y nagpahiping kahayag

wala ing pagi aron masabtan natong ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan atong panaguban, kagang salamat. Shalom.

0: Di siya kumutuog na Ginoo.
1: Pero mga nang bata da, nangita na ginigantas.
2: Kasabot ka, akong ipakuha.
3: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamaturan.
4: Mayo!
1: Asa tayo?
4: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
5: Basin ka dahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
6: Unsay reparation, Monsignor?
7: Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
8: Dagan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon, nga atong dawaton pinagi sa pagtuo, ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makaphimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: Nagkukagsaan ako, Maris. Busay mo yung bayran. Di ka makalikawas na ako.
1: Masinupang na pag-anak. Busan, layas! Layas!
2: Gusto na!

0: ganaka. Magugandang pagpagkaon na. Sige, palit lang ito luto daan, sudan.
1: Ay, nakapalit ang mga pa. Wala pa?
0: Wala pa? Ay, sudan na, kung kay Porta.
1: Pinagaan mo ko sa babae pa.
0: Babae? Yatag mo, Porta?
1: O, lagi ba? Sakit mo ay katal mo kong tutunlan. Tagaan mo yung kwarta, kapalit ang tambal. Wala na mo kung pa, akong di pala itong sudan.

0: Alo? Ang recording, no? Nakong tumahon. Kaset na makatanan.
1: Oo, oh, okay na. May technician na lang makaatiman ni Benito. I-text na ko niya nga sa technician.

0: Pa, mo na yung pulong gipangita?
1: Oo, mo na doon. May kinakita na mo.
0: Ang trabaho, di ka pa?
1: Oo, doon. Kinaan na doon yung trabaho sa papa. Kaya pa natin, konsumo din sa balay. Ngayon, trabaho na nako. Ikaw na yung balas balay, ha?
0: May problema pa. Nakarabitan po ko mag-stambayan sa simbahan.
1: Oo, din, no? Pero sa sunod nak ba? Ang nagita ko, mamatag yung kwarta. Ayaw nito hata, ha? Labi na wakakaila.
2: Maayo! Ayo! Maayo! Boyet! Rome! Rom! Maayo! Maayo!
1: Dude, abili ito kayo. Ayo! Nakita ibinyo.
3: Hello, Boyet. Nakoy sundan para ninyo.
0: Sorry, tita. Salamat.

Gloria Sevilla, reyna sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas. Ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte, dihang siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nagunang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Marunila. Kanunay niya leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano Movies, si Gloria Sevilla daling nagkasuod sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagminiugusab sa laing iladong aktor na si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan ang usab, pipila na katuwig ang nakalabay. Hangtod garon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, da garbo ug dungog sa subo. Gloria Sevilla, garbo sa subo.

0: Sorry, Miss. Ikaw ang mo-record karon?
1: Oh, ako. Kanang... Ikaw si... Tingnan mo eh. Ikaw si Romy?
0: Oh, ako.
1: Oo.
2: Sweetheart.
1: Si Marins.
2: Sorry, ha?
1: Nyarahan.
2: Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo. Kundi... Ano?
1: Ay!
3: Musa?
1: Shadow smiles. See.

0: mundo.
1: Todos ali. Conquista kita ang kasa kamatayon sa iyong asawa. Mas lahol ako. Kinahanglan ka mo balalan sa unahan. Ilabi-labi yun na. Mahala kay anak na nagkinahanglan ang inahan.
2: Your song,
3: your music,
4: your listening pleasure.
5: Sing it, Cebu!

0: Ay, kini amo.
1: Ay, ma.
0: Payang hay sa ko dere eh.
1: Ma. Kita na gid ni si Hana og kaugbay. Mamalhin na gid to, ma. Bitaw.
0: Ah, sige, iya man ang gusto. Ato na lang sa tumanan. Nya. Hayan man na siya.
1: Doon na mo kuno toy pamaliton.
0: Uy. Ano ko man ninyo uban ni?
1: Ingon bitaw ko nga uban na nako siya. Dim siya masagot. Siya lang kuno.
0: Na
1: ikabalaka mo oy, so hito na bitaw to dinhi. Mujud.
0: Bisa na. Dili siya mo kumpiyansa, doon ako na sige kaaway.
1: Ay, kaya ra kay to ni kuya yung kontra mo ay.
2: Bitaw.
1: Ma, muna lang minin mo ha. Muna miss bye kay para makainahinan ni panito sa ating mga gamit.
0: Oh, nas ma maayo no, sige sige.
1: Sige, okay, bye.
0: Ari lang ko ninyo, sunod lang niya ko ninyo.
1: Sige ma.
3: Sige, bye.
0: Ayuhan ninyo pagpanghipos ha.
3: Yes.
4: Puso na! Oh, Aris, agod! Nakaibaw na ka?
0: Wa pa! Puso man!
4: Lingkod sa... Palikod na,
0: lingkod! Tarong din na!
4: Isa man! Si Gulyat, nakadao sa luto!
0: Ha? Tinuo na itong gisulti ni Lance?
4: Tiya, oy! Pagani ito'y siguro?
5: Bito, tiya! Wa pa ba ito'y siguro?
4: Kaya nga, Ursula, naibaw na day ka?
0: Nisulti si Lance na ko. O bitaw ni Anhi ko kay nagsusi kong tinuod ba?
4: Tinuod tingali? Kay murag nasipyat man to sa Gulyat diri.
5: Bitaw ng Ursula, kung matinuod, pagmahay ka yun kung anong imi kontrahan si Gulyat.
1: Nang Ursula, swerte ka unta ka ayo. Kung ni uyon pa ka na si Gulyat o sulong si Lucia ang magkadayon.
0: O kinsay nag-ingon nga wa ko makauyon ni Gulyat nga maoy maparis ni Lucia, ha? Kinsa?
4: Uy, kalit malanggod ka kalamidi, ha? Ni balimbing naman inoon ka.
5: Bito na ko sula. Ni balimbing ka. Naong kay kagdada.
0: Usa? Usay dada? Kwarta good. Uy, yun na. Klaruhan ang sinultihan ni mo, ha? Laruhan yun!
5: Laki! Pag-ibigin nga nung naong buwan ka.

0: arrivo a combattere.
1: Oi! Oh! Tu che? Asamu!
0: Ma è che ne capo ta?
2: Ma tu mi la ermita na liku mo?
0: Ma nang hej bini mo?
1: Ma gusto mo dito?
0: At kumis kanding?
1: Sonson, Duki, ay lang sa mo pang atus kanding?
2: Ha? Ha? Ayaw lang ni gamay pa.
1: Kuhan kini nalimot ikaw sulti ni Joanne.
0: Ano? Kasi man?
1: Kuhan ba? Kanang kanding, buhat talaga na kwarta kung mutak do lang buwan.
2: Lo, tinuod rin ang gisulti ni Angel Jujil ba? Sa kong Angel?
0: Naana sa librito rin mo, gulit.
1: Nasabson. Busado okay, Samson. Magpaabot na itang mutak doon ang buwan.
2: Po, dalitang pwede mga ngayo. Sa gamay lang.
1: Di mahimod, Duki. Okay. Naturang higayon na, mamitugot ang kanding, mamihatag na to. Bisa gamay rin gihatag, pero napasabot lang nga, napailang siya nga, siya ang tinuod nga, apo ni Sigot ni Wonderful. Diba?
3: Sige, dilan na to, pugsan ang kanding, Duki. Okay? Mahay na noong ko, dahil nung kapuno na, eh.
2: Mojud.
1: Ay, na pagmahay, Samson, total, nakapalit magaan chuhuso dito
3: kayo. Ano yan? Lami kayo,
1: eh. Lagi ka na.
3: Kabang?
2: Lagi. Ano siya nindindot sa kayo?
1: Pero, na yung maayo ay, tabangin lang kung yung hipos tungkol kay, doon na nakitakit ang bahay. Mamalita dito.
3: Aw na na?
1: Oo.
3: Pagkanino na na.
2: Lagi, ako kayo mo.
1: Dili kayo ako, sakto-sakto ra, pero
2: sakto ra na to.
1: Sakto ra itong puyan. Ikaw ako, si Mama Emily, ikaw, tipo na lang ka na mo. Siya, ha?
3: Pagkain tayo kwarto para ako.
1: Oo.
2: Huwag si Mama Lucia.
1: Lain mo ng amo dong. Sa kwarto ng amo.
2: Dali, tapos na eh.
3: Tara. Hoy, tiguan!
4: Are you talking to me?
5: Yes, I'm talking to you, Tiguan!
6: Tiguan!
4: Are you sure?
6: Pag-amping!
4: What?
5: Madato ka! Ayaw usbay mong kinaiya! Hashtag imong linakwan! Kanon kas liyon og sa dragon!
4: Hoy! Buang yun! Pagka ng buhok ay...
7: Mupadayon po sa...

0: gawin lang yung suryan.
1: Kada o gulugluto si Gulyat.
0: O ya, tuho ka.
1: Ikaw, tuho ka.
0: Apir, ikan sa ang apir.
1: Sato, Paros. Sato, tas nung pagtuon ba?
0: Oo. Oh, nakuha na nila ang kanding.
1: Nya, si plano nyo. Masasunod itong bata.
0: Ikersang! Operasyon Rurubo!

0: Эмилит жатын. Ал бир кыз келин са.
1: Эмили! Мари! Хаппит уна! Дали!
2: О, yes.
1: Уса, хаппит уса, дири! Хаппит мари! Лингут дири мари.
2: Wait.
1: Хаппит!
2: You calling me Орсла? Орсла?
0: Орсла? Нагмари на кон Эмили?
1: Мари! Мари! Kuapa na good ni moron mare.
2: Tempa-tempa usbara, murag nabungol ko. Unsa to?
1: Kumari kuno ng Emily, kumusta na kuno ka?
0: Uy, Emily, asa man ka kagwapa ni mo? Uy, mura man kag muaktin og party na. Kita namin bololoy o paustay
1: ko ang mga. Fay! Oh, dito mare. Asa man ka mare? Kuyog ko be?
2: Lambi lang ang wait mo. Excuse me ninyo. Muadto ko sa karbon, magpalit ko og karne. Abi ninyo kung saon akong karne?
0: Saon man sa?
1: Yung manjud mo yung. Abi na ko kasi kung saon akong karne?
0: Kung saon man?
1: Yes.
2: Dog sa among iro.
3: Kasi mo ka gulingon. Saman? May problema ni mo? Gusto mo ng kanding? May balita?
4: Wala pa. Niya? Yeah. Kasang, dako ba lugar sa inyo?
3: Punta na mag-arusay.
4: Kasang, naku dengan na Francis sa kuter. Pwede ba ikasang

0: ako'y butang sa inyo.
1: Oh, mahimo ba narusoy? Kay, dako mo itong lugar nga muwa. Pero, kadiyo, Tragod? Sa hotel niya eh, ngayong ipuyan.
0: Kuhan, okay raman sa ako hotel, Ikersang. Pero, mas maayong magod, Ikersang. Nahagit ang doha. Para kung sa ato sabutan, may tungod sa kanding, naanay ang tamag ka-istorya. Kayo sa'y lisod kay ka-Ikersang, magkontak. Ay, nasa'y mo cellphone. Sige ka, tawagan na'y mo hiluan-hiluan. Hilo mo nora. Nanasad. Kunya na na'y Ikersang. Tumaga. Awa na hiluan.
1: Pero, nasa ato pa. Ato ka po yung samo, nang may gidang at imurusay.
0: May untang po nga, Ikersang, ingon na. Kaya kung gusto ka, okay ka. Total, nihaman ko yung gamay, Marta, Ikersang. Nahaman ko pang budget. Nihaman ko palit na rin mo. Pero ba'y pa na yung nabilin?
1: May kwarta lagi.
0: Oo. Pero, Ikersang, 100 lang muna ako. Pang budget na to ni sa masunod adlaw mangita ta sa kanding. Wala ta pang budget.
1: Rusay!
0: Marong
1: style. Ato ka po yung sa amo. Ato ni butang yung mga gamit. Ato ni butang sa mua. Yung mga orani. Ato ni pagkaon rusay. Abi na ta nabi.
0: Ayaw. Wala na ta budget mangita kanding. Di na ta panihid numero 10.
1: Nga, rusay mga balik sa mua.
0: Ikaw, kung sa'yo mong gusto. Okay na mga.
1: Maruan po na ka eh.
0: Ikasang.
1: Di ba na talagang kwarta, eh?
0: Mga kwarta na kita. Gusto lang kung nga naatando ha magkasabot na yun. Di na kinala magkita-kita pa. Wasa pa ta sa kuntak-kuntak, dagana, kuskus, balungus, gasto na. Mas may na naatando ha. Di ba? Ikasang. Okay ka? O ano? Hugma. Ako na da doon. Ako ha mga gamit. Okay?
1: Niya.
0: Pangita lang una sakyanan para makahakot sa ako mga butang. Gamita lang sana 100. Dagan mga amigo. Okay.
1: Muram kang naman at kabuot rusay ay. 100! Niya. Dagay ka mga butang ito?
0: Angiwa lang yung amigo.
1: Bade ay. Tara, kuita. Kaya doon ha. Kuita, tagsikala para ikargay mo gamit mo. Tara!
0: Ayan ako ba?
1: Asa
0: naman
1: tara? Kamang
2: hita ka! Tara, at ito ang buwero. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglampikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasumbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapos pa na yung isuway. At sa ganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanong. PRO7 Action Files. Abang ka ninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.

0: Hai, jelin si Caroni, Day. Oh, Day, si Gulyat ba? Buutan mo, Day, kayo ng bata, ano? Responsable kaayo o matinabangong pagyot.
1: Nung nakasulti mong kaana, ma.
0: Daghan kay kong nasa era ni Gulyat karong adlaw, Day. Kung, abin mo, Day, dili na gagkumuso pa kung makigsuod ka ni Gulyat.
1: Ha?
0: Wala ka. Pag, Day, Nay, Nay, kani Day, ha? Pinalit yun ni Nako, Day. Kani, kani chilin si Charon.
2: Kaya sa rin ang tiya, eh. Budag ka na kay mamalit ka ron. O, pa'y di abot. Sus, upi abling tinda.

Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: 来，来这里。来，莫打了那个。Gilok-gilok pa. Time pa. Gidambo kasi mong uyaw.
1: Uy, simbak ko ka di hami. Papa ko'y uyaw, no?
0: Pagchoroy. Nga nung niingon mong ka gilok, ha? Nga nung ingon-ingon mong ka ganina gilok, wala kang gigikan, agikik pag ikag maayo?
1: Kanang, kuan mi, kanang, nagdamgo mag-uko nga, naglimpyo ko sa kong dunggan. Kanya, nagamit ko kanang,
0: Ten bucks. Una, miyan ko nga. Tinood ka?
1: Tinood lagi, Mi-Mi. Sa? Nag-inis naman lagi ka.
0: Oo. Kaya mo sa'yo magkong simba. Mo sa ikaw, ikaw ka.

0: ka, arang liho ko natunin mo ditong kusina. Samtang to ako sa simbahan. Sige, pagdali na.
1: Wala, Gimme. Ako may bahala nga to.
0: O niya, bata na ko.
1: Oo, sige. Ay, sabi. Amin na sa amin.
0: Sa ha? Kaya bahala niya, ha?

Amapola Kabase, tal nga si Buana, ug anak sa musikerong si Manny Kabase ug Priscilla Kampugan. Mihimo sa iyang unang piano recital sa edad ng 4 anos sa Batid Piano Conservatory. Sa elementarya pa lang sa Cebu Normal School, dihang nahimong conductress sa Toy Orchestra. 10 anyos pa lang dihang mihimo sa iyang debut performance sa Grand Opera House sa Manila. 18 anyos sa dihang nahimong host sa TV show Amapola Sings sa karaang ABS-CBN Cebu. Daangan sa Cebu, si Amapola nahimong ilabong national recording artist o front act sa concerts ni Jack Jones, Astro Gilberto, Matt Monroe o Sergio Mendez. Regular guest sa mga top-rated TV shows sa Manila. Sa pagkakaroon, si Amapola tuwa magbasa gawa sa naso ug padayong milingaw sa international music aficionados. Amapola, Carlos Azul.

0: 가. 린이 린이 가. 린이 가 그러니 뭐 아타르 피트라.
1: 가이마노. 디 호 앙아얄.
0: 소마 아시 마우나 호나 티구앙 나망카.
1: 심바코 카데하 체토 에. 에랑 이카우 레 마티구앙.
0: 아삼 코노 카 파잉언. 소프엔티 magjaging pamugong sa edad ba? Now, ang bias magjaging, murag angayan.
1: Ug nasuya ka, di magjaging sa imo. Tanawa ragod ko, chito. Kasiksi na ko. Vital S pa imo.
0: Giloon, biya ka ni mo, Petra. Murag yung kag na po sa kilo nga baboy nga gihumba. Pagpuyo niya ay!
1: Nga no mang yung kachet? Kainitan mang yun ko ni mo.
0: Suma kung unsa imong gibuhat. Pero may manakang mangumpitinsya na ako.
1: Unsa ka din ha?
0: Nay, namaligya ko saging mantikaan din nas gawas, namaligya sang ka? Nagbarbecue ko? Nagbarbecue sang ka?
1: Ang aandi, daghan naman kay kag-customer, di, namaligya sad ko. Dinagog ka ato. Maong na maligya sab ko. Aron ba mabahin sad ang customer? Aron ba di sad ka mahago kaayo?
0: Unya, usa man eta bo.
1: Odi. Parihas tang nga purdoy. Kay naghana man sa gaig na maligyas unahan. Uhalan man sa tang duha.
0: Sus, ambot lang mo Petra. Di ka na ay.
1: Sirit lang ay.
0: Machita, batikon! Petra!

0: Some is mummy, then.
1: Hi, Pa. What's in my hand?
2: It's logo. Buwar niya po na tuso dalay. Binali.
1: Ano ba na itong naabot ko yan? At ito sang sagutaan ni?
2: Makita na ito, Ani. Ako na ang gusto niya. Daddy, kaya ako hindi tata.
1: Sante lang ito ya. Makabawi pala kita ani. Sa pagkakaroon na ni.
2: Saan ko na ito? Makabawi ani no? Huwa ang tayo siya yung negosyo. Si mami sa pwede ba ang magpunda rong negosyo? Gamay na gani, bangkrato sa na yun.
1: Mao lagi, pero sa layang bagay, mabuhang nasa nga, kita rin ko yung saan ko yun.
2: Okay. Panagalik sa'yo
1: naman.
2: Huwag ka na ito. Kaya na sa'yo, Bay.
1: Mahong mag-antos ng sakta. Mangita ta gustong timing, Kuya. Unya, yung lagi mo negosyo nga nasugdan, ipadayo na. Maayo kay na apatay gamay kuhunan.
2: Uy! Ako ganyan padayo, Bay. Nagpabuhat ng kay kukurmata.
1: Aw. Oh. Kana! Unya, di ka mauwa, Kuya.
2: Ihilang mo sa na akong kawore. Mahala na. Basta magkawar ka na ta. As na big mangawa ta.
1: Uy, ayaw gid anak ko ya. Bahal na magkalisod ta. Basta ayaw lang gid anang pagpangawat. Maluwi na lagi ang Ginoo na to.
2: Mabito na ako ginawa na permine.
1: Sabi lang ko ya. Sa sunod niyong lakaw, nagban ko.
2: Bukban ka na ako pamalit na lang butilya? Newspaper? Plastic? Puthaw? Ya, ini itu bagayo na. Madawat imong beauty, imong dry skin, madawat.
1: Woo! Uban ko! Itang ba mo ay mubadha sa kadalanan? Anong tamabuhi? Pero karon, di lang sa kay doon na pa mong pwede ang labanan. Maglabandera lang sa ako.
2: Ano? Okay kayo?
3: Labada mo din siya, labada. Wow, sa puti has kandin yun.
4: Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radio. Mas nailhan sa ngang Iyo Carbo. Si Ben Zubiri ang isawad sa way kamatayong awit Matod Nila.
5: Matod Nila, ako.
4: Alang sa uban, ang Matod Nila usa ka cultural anthem sa mga Cebuano. Gawa sa Matod Nila, si Ben Zubiri usab ang isuwat sa mga immortal na awit sama sa ikaduhang bathala, Alma Bonita, ang palad ng buo, gugmang gibati ko, pasayaw ako dai. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969, apan ang iyangan buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa subo, subuan ni.

0: ka tahan mo lang.
1: Ana, zuna kuya. Pawa sa kakapoy ba?
0: Sus, wa pala ko ilakaw dahi. Bangan yung tika.
1: Ayaw na lang kuya. Lakaw na lang ato. Ako na lang ani kay. Pangarta ato.
0: Sus dahi. Kung mag-ayaw lang ni ato ang negosyo dahi. Palitan yung tika washing machine para kinakakapod na ba? Mga pasluto ba dahi na imong kamot?
1: Ah, luta ko na na kuya. Sus, mag-ampog ito nga mo. Click na imong negosyo.
0: Pag-ampog yung may rin. Eh, bulahan pa ka mag-ampog.
1: Sige.
2: Iya, biyan natin ka din eh, ha?
1: Sige, biyain na lang po, kuya. Ako na ibahala mo salvage, Anita, ng labhan na.

0: Ben.
1: Yarına güne koyunsa olur mu? Nihat Bey. Çoğunsa bu revi gamit Bey.
0: Ver.
1: Mor değil mi? Mor değil mi? Mor değil mi? Anan buah ayo. Ya, arayın apa?
0: Gek bu ya. Ayo, ayo.
1: Oi.
2: Mana ni?
1: Mana? Ada lik lah mandi.
2: Ada lik lah pasal beredan.
1: Sakto kiyong pagabot bay. Istingat dayo ni.
3: Magsugod na kasi mo negosyo bay.
1: Wow, sino gayon? Tatakorta dayon. Na,
3: may mo mukoyog ko bay?
1: Kuyog ka tinur?
3: Kuyog lagi ko. Anak apan kayo, wam ko'y punan. Bata-bata lang ko nimo kung masugot ka.
1: Nya, di ka mauwaw?
3: Uwaw, good. Di mangganit ka mauwaw nga niagi ka pagkadato. Ako pa ka, nga pobre man kong sukat pa kaniadto.
1: Bantay, bantay mo undang ka?
3: Di, lagi. Pangwarta na good ni.
1: Aw, oh, sige. Tara.
3: Okay. Tara.
4: Hoy! Ipadaplin ang kumata niya, di mikage.
3: Kanan yung taxi mo ipadaplin, kaya mikage. Kung saan mo itawag na mo ni mo, Manoy?
4: Wak mang ikaw patawag ug sir. Nya, imo na kung Manoy yun.
1: Kinsa mo ka, sir? Oh, bye.
4: Aw, tawag lang kong Lister. Lister Panuhot.
1: Panuhot? Kung saan mo si Petra Panuhot?
4: Aw, ako nang mama. Kinsa matsad mo?
1: Ako si Julius Batikon.
3: Ako si Richard Aguanta. Aguanta, Batikon, Panuhot. Muli tani ay!

0: Bumsy!
1: Oi! Mister! Anak! My son!
2: Ayaya ni Mumi ay. Sige na kagsayaw da.
1: Amang! Mamang ko'y lingaw.
2: Ay, sa katapusan, naabot na d'yo ko di Remy.
1: Ano nga mga magpahibaw? Nga mo abot karong adlawa. Masuga, taunta ka.
2: Wa na lang kay. Gadali man sa ko.
1: Kumusta naman ka, my son?
2: Diminga ako diri sa ato, Mabsi, eh. Mang niuli ko.
1: Ha? Mulagbay ra ng kami nga, oy, my son. Ay, nagunaw na, ah. Ang angay ni mong unahunaon ron, nga magnegosyo ka umaayo, para ba di tamo balik sa akong kalison?
2: Nanabitaw? Ako nabitaw ng giliho.
1: Maayo. Unya karon, ni Ana magyug ka. Sa may mga plano?
2: Plano na ako magtukod og negosyo diri sa ato, Mabsi.
1: Mauba?
2: Gusto kong mabubog po na diri, Mamsi. Palahi ba?
1: Maayo kay natahuna-huna ka, ana. Unsa mga negosyo ang imong gusto, my son?
2: Kung ikaw kong pangutanon, Mamsi, unsa may imong gusto?
1: Ah, gusto. Ni ay maayo.
2: Unsa na, Mamsi?
1: Magpatanto ta?
2: Maayo ka, anak.
3: Labada mo diha, labada. Wow, sa puti has kang dito.

Amy Filomeno, tubong Mindanao, Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Amy mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako.

Caridad Sanchez, usa sa pinakamaayong character actress sa Philippine cinema. Sa iyang kabataon, iyang danggong mahimong abogado, apan may patigbabaw ang iyang gugma sa pag-arte. Estudyante pa lang, dihang nakasuhod sa Visayan Movies sa iyang unang pelikulang Iuluhan o Di Makaling. Gisundan kini sa pipila pa ka Visayan Movies hangtod nga nahatagan break sa LVN Studios sa Manila. Sa ubay-ubayng pelikulang iyang mahimo, siya gipasidunggan o Lifetime Achievement Award sa Star Awards niyadong 1999. Nahimong Best Supporting Actress sa FAMAS o Film Academy of the Philippines sa mga pelikulang Bagong Buwan o Maalala Mo Kaya The Movie. Hangtod karon, si Caridad Sanchez aktibo sa show business, da ang tingog sa mga sumuanon kakanunay nagpaloyo kaniya. Caridad Sanchez, karbo sa Subo, Subuanon eh.

0: Kak Putri has convinced you.
1: Dai, Dai! Marcita!
2: Kencut, Una!
3: Gak usah gada, Pitra.
1: Da, da, ay laging suku-suku kay gikan pa ka sa simbahan.
2: Nga nung misugat mang yun kuno ka nako, unsa mang yun imong toyo.
1: Doon ako yung nindot nga ibalita ni mo.
2: Nindot nga balita? Kanus ako man taong kanihatag na kung nindot nga balita, Pitraha ka?
1: Karun! Karun mo nung higayon na.
2: Ha? Bebe, bebe, asama na, bebe. Asama na, bebe.
1: Niabot ang akong anak nga nurse gikas sa Amerika. Huh? Daghan kay dang kwarta.
2: Ha? Kwarta ta? Daghan kwarta ta?
1: Oo, daghan ka ayo. Unya, nagunahon na ra ba dayog negosyo?
2: Ha? Unsa mong negosyo ata?
1: Mao ni akong giingon nimo. Kay daghan kay kwarta ang akong anak. Unya, nagunahon na ra ba dayog negosyo?
2: Ay unsa lagi nang negosyo halagi sultihi ko dugaya biyaan na oy.
1: Ay nagunahon na manggod siya, nga magpatanto.
2: Ha? Magpatanto ta? Tinuod ka ta?
4: Ha? Manato na sa kami?
5: Unta, Day. Kay, ako lang yung kumunak ni Dosti, Day. Masi, sirti o na kung higayon na.
4: Wa, yapon ka pulimi. Kadaghan na sa negosyo nga imong naapilan. Puros man na nga tumba.
5: Ay, di lang buta magpakawa sa paglaong, Day. Ibaw-iba ya. Kaniad to, nagligosyo ba ya ta? Sa buhi pas daddy ni mo, saon? Namatay man. Huwag kita lagi sa ligan sa una, ang negosyo rin ni daddy ni mo.
4: Unya, to ano man si Kuya Julius? Nagsugod naman to siyang pangwarta.
5: Oh, naan ka tong iya? Busa ikaw, kung doon na kay mahuna-hunaan yung negosyo, manegosyo sa kang imo.
4: Iya, hay na itang negosyo yun eh.
5: Oh, mong kung nagibuhi ni daddy ni mo nato sa una, usa, ato sa nasundun.
4: Unya, unsa naman sa dimong negosyohon, me?
5: Legya kong payo.
4: Uy! Kasugak ko ka, kaana negosyo, ha? Di ka ka mauktas o paningil sa mga utangan ni mo?

Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: kag mangani ato bangon ninyong duha.
1: Unsa?
2: Ay lagablaka Francisco ito. Upat sila at ulota. Ang punan na ng duha.
1: Ang tangi sila mo.
0: Ha? Ulan lang ko ba yun eh? Ulan ka nila. Mukulan lang ko sa amok eh. Ang mabay ako mabasa.
3: Sus, dahi, so tiyan di ka dahi. Kini among dapit diri dahi. Bate kay ni. Sus, mga tao diri. Tayo orkais Ginoo.
4: Uy, ayaw mo pag-ingon na, uy. Sabaan ka rin mo, Papa Jesus. Siya rabay nag-alaga na to na.
5: Si Apollos piyata pinangga niya.
6: Kay God is good and God is love.
0: Sakto kayo! Sakto kay Santa! Kapa!
2: Padang matagal
7: ko. Labi kagasto. Bukbuk ko na sa kawal. Kaya
2: pagpapatawa nito. Ay, magdunin
7: mo eh. Eh, to. Oh.

0: Apoy naman ko, asa man sila nato pangitaon. Libo ta nato tanan dapit diri. Pero wagid sila.
1: Tuwa na to gato sa police station, basta tuwa na po to sila.
0: Ha? Nganong wadtong da rito?
1: Siya na to gato. Basta na-place na po to sila, kaya nakabuhat og dautan.
0: Ha? Baya, ibigay niyong bataa ka. Nagnaamgay ka.
1: So ay natog ato dito, basi naputo sila dito. Tana!
0: Ay, basa-basa, ay basa. Ko ba, mong tana ko ni mo ba? Ganong concern bigay ka ni Bugoy? Ipunsa man ka sa kinabuhi ni Bugoy. Kalitra mo ni Tunga. Murang tag-uhong kalitra ni Tubo. Ayun pa. Ipunsa man gini mo sa Bugoy? Nakabaw ka kanas Bugoy. Huwag mo nina iparinti diri. Huwag mga kaliwat. Mismo si Bugoy, wa na kaila sa iyang pangalan gani, kung kinsa siya.
1: Uy, itoy, kabalo ko. Nga wa ka kabalo na ako, kung kinsa ko. Maabot ra niya ang adlaw, nga makaila ka na ako. Anghel ko nga magbalantay, ipakataw diri sa yuta. Ang pagtuman sa komisyon, nga gisugo ni Senyor San Pedro.
0: Ha? Misyon? Sundao ka? Kaya na kay misyon?
1: Ah, basta ato na to ang tanang police station. Basig to ah, si Bugoy o si Jolamon dito.
0: Ah, nilaliman siguro ka bataa ka nga. Kadagan police station dere. Iguto nung mga anik ko. Wap mo'y pamahaw. Sayo kay ko ni mag-ipukaw.

0: Dunya. Ayah kok kesapi ha? Berapa kok? Di payah kok perkara ni mau? Imo kong lolo, sebutkah?
1: Lu, unsa pa man day problema nimo? Gitimplaha naman ti kag kape. Unsa pa may kuwang nung ngitan ti ka?
2: Hoy, gigutom ko. Hilab ka ni kuntian sa tuba nga among giinom ni Paribunggoy.
1: Sige, lala pa ng tuba, huwag klaro.
0: Unsa huwag klaro? Ha? Hoy. Huwag klaro. Kalami atong tubang sisang among ginoma, pior kayo.
1: Sabar, Eloy. Doon na bagoy pior nga tuba rin din siyudad. Binuhat ra na, oy.
2: Sabar niya, oy. Mura man sa kakatiyong batog tuba. Saman. Nakaluto na ka? Gigutom na ba ko?
1: Pamaluto ang sudan, Loy. Tanu noon, luto na. Kay gigutom man ka, kao nagprustan noon.
0: Ay. Imo kong palambir o prustan noon. Matuhon ka na ako. Klaro na, ha? Klaro na.
1: Aw, gigutom na ka. Paghuwat, good, ay pag-apura.
0: Unsa man ang sudan ay magiluto. Nadugan ka na naman. Gutom na kastanan.
1: Inununang mangsi, oy!
0: Oy, si Chef Dolor! Ikaw nalikaw na na! Ikaw nalikaw na na, ha? Ha?
1: Oy, hoy lo! Asa mong ka? Ani sa hapit naman yung malutong inununang kaon sa diri?
0: Ikaw nalikaw na na. Muadto ko sa restoran ng Irlanda. Mangutan ko! Ikaw may bayaran niya! Bayari, ha?

PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, makakasuling palayong isubay at tanganong katinawan pinaagin ni Maong Tulumanong. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o MTV CCGN.

0: Oo, kan, babanya bayot na. Sato sila. Pangta na usin nga ka na. Isyot na. Ay! Ugo matigua, magsisanta ka kanta.
1: Sana ba yung pagpalibak ba? Uyak, sing pamantay mga tao dito. Ibaw ka.
0: Uwak pa.
2: Pwes karon, paibawon ta ka. Ibaw ka, day. Kanang kung pagpamantay dito sa ato mga silingan ba? May pag magnegosyo ka.
0: Negosyo?
2: Negosyo?
0: Unya gang, asa man tagpuhunan?
2: Ah, ako'y muhap tagpuhunan.
0: Sato ba? Imong puhunan? Akong gastuhon?
2: Dili, atong negosyohon, dili gastuhon.
0: Oh, unya lagi. Unsa man ko na'y negosyo nga nasin mo na hunan.
2: Sa akong tanaw ba? Murag. Huwag ko may nagtukod o ganang kananan dili sa ato.
0: Ano, karindiriya ba? Para sa masa. Karindiriya? Uy, unya, kita may muloto.
2: Ang mag-ako, ako agong puhunan, di ikaw, Giyod.
0: Gang, ayun ako kasabi, gang. Kanang, sabutong ang tanisinay ba? Ay, nagukulting kahe.
2: Ay, nasag ko pa, ibaw, pangutan, o kinsay muloto, ang mag-ako. Ako, ano ko na puhunan? Noon sa good town ka.
0: Kung kanang karindiriya, sa bagay, kaya nang negosyo ha.
2: Nindot ang karindiriya, uy. Di kayo sa... Naroon ang suksuyong pangkuluta. Bitang.
0: Ay, nagisina muda ko, aron ma. Humanta niya itong sabot. Magnegosyo ang kata na lang. Nga, huwag magnegosyo talaga karindiriya, be. Kuno, pilang may itong puhunan, be. Pilang may imong ipuhunan.

0: Tak apa panggil lu, tu nama jual nasi kuih tamin.
1: Nasi kuih tamin? Ay, murah kuang tak nak, ay.
0: Ya, mga pila man di, ay.
1: Mga 100,000 siguro ka na, aku na.
0: 100,000?
1: Ang awa ko'y ako.
0: Sa imo?
1: Ah, wala ba? Sakto na ba? 100,000.
0: Ah, sige. Unya, asa makatag pwesto?
1: Sige nga. Eh, tanong mo yung sound. Doon ba?
2: Adlaw ka niyong tanan.
1: May ito ang adlaw na mo, Gagawa. Dili, Gagawa.
0: May tinahibaw ka nga adlaw pa ron.
1: Hubog ka? Naghubog-hubog ni Sad ka?
2: Ayaw mo pagbuot. Ako na yung kinabuhi.
0: Wala niyong magbuot, oy. Ang amo lang, sa inyong pangyada ron, panahubog ihapon ka.
2: Agun sa maday ko. Ang na ako'y apo. So, patira kayo. Maghubog-hubog lang ko. Wala na ako'y asawa.
1: Aw! Biando, bisagwa na kay asawa. Pagpuyo na, oy. Sakto na kasidyan. Kita.
0: Baya, ang itambag. Pero mo nagtinood, Biando. At your age, nga kinahanan mo, pahuway ka na.
2: Imo kong papahuayon? Ha? Gusto pa kong maglingaw-lingaw ining ibabaw sa kalibutan. Na akong kalipay.
1: Baya, ano, pahuway ka lingaw. May pasabot.
0: Ang amo sa dunta, Biando, is just to advise you nga, you know, buwang na ba yata? Pero muna yung kalipay, nahala, padayon sa imong gibati.
1: Nahala.
0: Ha, kanabitang eh. Mupadayon sa tabi sa tong kalipay.
1: Butla, yung mga

0: kulino ka? Itong gubog ko?
1: Aw! Oh, wa! Uy! Wa man ka makautang!
0: Oh, may maud kayo ko makautang nyo. Wala ba di ko itapi, Idre?
2: Oh, hindi ni Aka, ito hindi ato.
1: Kuan ba? Kung magkita mo si Bugoy, palihog lang ko ulti niya, Bi, na... Napalardahon ako sa akong ate o sa akong tiyo.
0: Ha? Anong palardahon man sad ka?
1: Di mangod sila gusto na magkauyap mi si Bugoy. Gusto nila na ipalayo ko nila ni Bugoy.
0: Tempata. Imong pasabot sa tanga. Uyab mo ni Bugoy.

0: mangyutkaayo mo ni Bugoy. Palihog lang kong sulti niya. Nga, ugma, di na ko niya makita. Palargahoy naman ko nila.
1: Tempa sagot, Santa. Anta mo dyan ka palargahon di ay.
0: Paapasun ko sa akong mga ginikanan dito sa Canada.
1: Ha? Sa Canada? Layog di ato, good. Oh, sige, ay kabala ka lang. Ako inong tibugoy, magkita mi.
0: Ningaw na gyud ko ninyo. Di na kita magkita.
1: Ay, paghilak-hilak di ra. Uy, sus! Ana ang dyan ang kinabuhi, San. Kaninga ka dito sa Canada. Uy, sus! Ako pa lang, lupad yudayan ko ba? Ganahan ka, ilis pa tao. Ikaw din sa amo, ako lupad Canada.
0: Tony! Unsao naman lang ini? Unsao

0: tiga. Oh, kuy. Oh,
1: ini kan
2: sapat kapan
3: lubon
2: siya.
3: Oy, bata. Ini alam sa kating, hey. Si Bukuy, huay kita. Ang uber ako ni mo, da. Ako gulbogali, ha? Isapot niya ko!
1: Ano sa puto na ka? Ika may saan ako. Ikaw mo gani nakasaan ako, gani?
3: Ha? Kung saan ko ni saan ako ni mo? Isa tigas gawas noon?
1: Sakanta na ka? Itag ba may pangita ni mo?
3: Pila ni mga taasa. Ano mangita mo kanako? Anak ko ni mo?
1: Anak kita? Kadako na gani ni mo? Gamay pa kay ko?
3: Sige. Di makamusugot nga imo kong anak. At lang ibutang nga imo kong apuhan.
1: Ah, sobra pa gani amahan.
3: Kabataan ka ba? Napupon ko ni mo da.
1: Atay sunod pod ka na. Ngano wa ka ka uli diri.
3: Time pagod. Ano ba man ka? Kabataan ka ba? Nagtanong kay kada. Susunod na ko. Bata, may kasangan gani. Samot ang budak ko, ano? Samot ang kay matay yun.
1: Nona, susunod kung malakaw ka, ayuga, dayon ko. Arang di ka makasa.
3: Ang sisa, ay pagyawit niya, ay.
1: Tawa di ka nakasa, makasa kay, kamuni gulamon.
3: Hoy, bata, palihog. Pahawa at matubangan. Maldito na kong pagkatao. Kung ano mo kay gila? Tamparo si kubabay? Ikaw pa kang bata? Hmm? Imo kong sermunan? Ha? Ito ba tabaw pa rin tiday? Busa, paulit inyo ha? Ay kong sangmok ka dire?
1: Di ko, hantod na to, malang misyon.
3: Si misyon? Nanasa ka matang ata ha? Libukul po rin mo kong utok?
1: Palsugo ni San Pedro kanako. Dayon nga nung sige makukusap sa yung babulgan.

0: العباين اي
1: Ni Papa Jesus nga magbinuotan tang tanan para di siya masuko nato.
2: Day, palihog in taon, day. Ay natang ko pasok ang pag-usap ni mo, ha? Kalagot na ko. Huh? Bida. Di, adto ko pangos gawas. Akong kalagot ni mo, adto na kay pangos gawas.
0: Hoy, bugoy, natinta na kasi.

Gloria Sevilla, reina sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas. Ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte, dihang siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nagunang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Matud Nila. Kanunay niya leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano Movies, si Gloria Sevilla daling nagasood sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagminiugusab sa laing iladong aktor na si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan ang usab, pipila na katuwig ang nakalabay. Hangtod garon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, da garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, garbo sa Subo.

0: mukaon sa kukay, basigot mong ko na may dilat pa, magdako, 30 buo.
1: Ay, ay, kamagagutaan ni Mugnaw, no?
0: At nilagdugan.
1: Kagutom ba ni Mugsilam? Mukaon sa kaw na kamulayan? Kamayo ba ni Mugsilam? Oh, tambot lang ni Mugsilam.
0: Sige, di ko mukaon. Di ko mukaon. Di ko musudya. Analagos may puntahan. Huwag mukaon na ka. Hulahunaan na natin pag umanggod dito na gutman.
1: Mukha! Kanada! Walang kaon ka! Kuisay! Kasayo ato! Ayok, yun!
0: Oo, di madalakaw!
1: Di ganit, my dad, smile!
0: Oo, silat tay!
2: Dilita ng guwapa! Bati! Dilita ng bati! Guwapa!
3: Ipunan pa yun. Siyata ganyan nyo eh. Hmm. Hindi ko gunyo po ni Irong Adlawa, good. Ang tangan si Kuglolo ron.
2: Ha?
1: Eh, nangita, ikang biyando.
4: Pero, huwag mas tunay din rin. Huwag kayo 100 ya.
2: Wa!
4: Balit mong tuba.
2: Ha? Nangita ka pa si mong apo? Mangaya pa yung kag 100 rin sa ako. Ang sama ko, information center din rin.
4: Sige mo, kawag kay kwarta. Mangaya kag 100 rin mo kay ipalit na kong tuba.
2: Kung huwag kay kwarta, problema na nanimo. Halak!

Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.

0: sakto si Manukaryo dahil susit, no? Maobito na akong gikabalakan. Kaya nakainom ra ba to?
1: Mauman lang gihapon ni si Manukaryo. Muandar gihapon ang pagkalaagan kung makainom.
2: Ang pagkaon ng dagol, Pino. Ano yan ang gihapon na siya kaon na sa inyo, Pino? Ano yan itin ko? Ha? Uy! Uy, kung samot na magkonsumo kini? Ay, habang reklamo. O be first before you complain.
3: Giyon sa ang ganyang pagpagaw struhan.
2: Simpo na kayo, Jel. Ingon sa mingon. Amaladji, amaladja, istong, guha na. Gawa si Kuspreso Angel.
4: Kauba na taron, Brad.
2: Ha?
4: Gidawat kong Sir Dario. Usa na sab ko sa iyo mga asit.
5: Sa ato pa. Murang sa dekad pulis.
4: Oo. Parihas ni mo. Duha na sa dang murag pulis.
6: Bitaw day. O sa ito yun lang, James.
0: Si Caryo Mahikero, mo'y da kong tinguha nga makita si James.
6: O ba? Huh? Pero ang ano makuno day?
0: Aro niyang mahibawaan kung mabalik pa ba ang karaang naong James.
2: Hindi ka mamuli kung nila kumanda si Caryo Mahikero? Uy, huwag ka mo makita! At, tapangin ko pangita!
7: Kung Samson ni si Caryo Mahikero, mura mo sa eksbobo, bukala tagtong na! Ay, bukala tagwa!
2: Mao lagi ato pa itaon kay importante kito tigwa nga para nila.

0: Ang mag-aligri-aligri sa tao eh kay matag si Manasanta nga mingaw kayo teret
1: lingkod kay
0: mga sure Karon, unsa naman sa itong istoryahan?
1: Kay Bao ba ka? Nga ni Asik Karyo Mahitero?
0: Ha? Tinuod?
1: Ulagi. Karong taon-taon, ni ako sila. Silang susik.
0: Saan ko na ituyo ni Karyo Mahitero din eh?
1: Hilngon ang sitwasyon sa imong pagka-ikaw.
0: Hilngon ang akong pagka-ako? Sa ato pa, nagtinguha pa na sila nga may balik ang akong kanhi nga pamayhon.
1: Ano yun?
0: O niya ikaw? Sugod ka nga. Balik ang akong kanhi nga tsura?
1: Ang ba, James Oy? Okay ba?
0: Laro ano eh? Okay ba?
1: Ayaw na lang kung kanyang to eh. Karaan naman to.
0: Tinuod?
1: Tinuod, laki.
0: Tinuod?
1: Ayun ang tinuod.
0: Ay, kalindos akong gi, batis akong dukan.
1: Nga naman ko no, be?
0: Oh, nilipay ko.
1: Nilipay ko no. Nagwa pa kay Bao, may dagahan ni.
0: Pero ikaw may number one. Kaslan ka tika kung di ba ikaw number one sa mong kasing-kasing.
1: Tuo na lang ka. Aron ta madali.
0: Mawag na siya.
1: Kaslan ka, madali. Pagpuy, malagin. Ang mga abdang galitan. Susik.
0: Ah!

0: sakta na lang mamoks.
1: May pamamoks. Dinhi lang sakta.
0: Oh, mahimo sab. Tana mamoks, magpahimutang na lang ta sa payag. Oh, sige, tana.

0: Di siya kumutog na Ginoo.
1: Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni Gatas.
2: Kasabot ka, akong ipakuha.
3: Dayo!
4: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
5: Mayo.
1: Sa dayo.
5: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
6: Basin kadahong ka nga ikaw ang guwapa sa tibuok kalibutan.
7: Unsay reparation, Monsignor?
8: Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan.
9: Dagan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon, nga atong dawaton pinagi sa pagtuo, ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makaphimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: Dayban.
1: Kusay hapit na.
0: Hapit na kung apa sa akong asawag at akong mga anak na tuwa sa storyas.
1: Kano sa aman?
0: Diliguman sa akong misyon.
1: Kusay misyon?
0: Parihas na magtrabaho ni Hidin ko, Dayban. Murag pulis!
1: Si Impyong?
0: Woo! Dini, Dayban, doon ako'y pangutana niyo.
1: Unsa man na?
0: Nagpakita na sbubok dito sa inyong payag.
1: Wa naman.
0: Siguro ka?
1: Wa na lagi. Nabaw man ganing pangita si Anton Guapo o si Istong?
0: Wa nila pangita dito sa Kamingawan?
1: Nangagto may sila sa Kamingawan. Pero pagbalik, lahi na ilang kauban. Dili si Bubo.
0: Kinsa man di ay?
1: Si Karyo Mahikiro.
0: Ha?
1: Kaila ka na ni Karyo Mahikiro no'y dagun.
0: Nakadungog na ko ang ngana, Dayban. Pero wa pa ko kakita, anak niya.
1: Sige, sa ilo na tanoy dagun. Adto pa ko sunahan, gisugog pa ko ni Mama.
0: Ah, sige, Dayban.
1: Kung gusto ka, lahos na lang dito sa payag. Tuwa man sila dito.
0: Ah, sige, mo lahos yun ko.
1: Sige.
0: Sige, Day.
2: Mga dagog kaon. Namiya lang dayon, murang mga nasira. Tumaayong tampalungon. Grace! Ano na sa tra? Naglago to still? Oh, isin mo di kalagutan. Si Hidin ko ka lang iyang kauban. Doon na rin ay kauban si Hidin ko? Oh, membro ko na nasa manaw sa api sa una. Pumupang Sir Dario.
3: Naw og sapi? Kaysa man?
2: Si Dagol, lingin og naw. May parihas na si Hidin ko. Nadagong kaon.
3: Ay, Grace. Ayaw lang ka sa'yo. Mas maayo gani na kay nakapakaon ta sa mga giguto. Dako na kaya indolensya na to, Grace?
2: Ha?
3: Kung doon na tayo kapakaon, ano ato mag idaw, di ba?
2: Musa mo pagdada ko itong gusto mo din still?
3: Oh, sakti lang.
2: O niya, nunini ron, mahuta naman tagpugas.
3: Ha? Oh, magpalit.
2: Kaya tadi.
3: Oh, nganong aring magkamagayo na ako?

0: stand still?
1: Ano ba yung ganyan ka?
0: Masuko niya si Apurita. Pagbubura mo na siya nagbalik, busa ka sa humugas.
1: So, tingin sa tinuod? Oh, di naman din nga na kinahanglan, kay nahibawa naman na si Mama Purita nga na dugangan na talinghi.
0: Nahibawa na, uy.
1: Aw, oh, sige, nakaw. Ina nga, wala tayong malamag.
0: Di ka kung kasabaan, Steve?
1: Oh, anong kasabaan man ka? Nga kung buto na naon, di ba ikaw may nagpadayo na hidden ko ulit ang golden hi? Si Papa Santo man?
0: Oo.
1: Oo. Sige na. Nakaw na, makapalitin ka bukas ito sa mercado. Sige na.

0: Teres, kain naman to si Mamox.
1: Tuwa, nilakaw na. Ubalik raman puno to siya.
0: Ano go na, oy? Bag-ulang gaming nagkasundi si James sa cellphone.
1: Ha? Kanya dahil, sir?
0: Maayon da tayong pagka-timing.
1: Ano man?
0: Naaron sila si Angelina sa bahay sa Sundao sa una.
1: Mau ba?
0: Kain naman na si Mama Carlo.
1: Maura sa'yo nakadaot. Kaywa naman mo pakita.
0: Anong mga naw, usapi!
2: Ay, dalabi!
3: Dalabi, ang bulubi!
2: Ay, ay!
0: Anong good ang mga naw, usapi ay?
2: Lusit! Yan nas kariyo may turo?
1: Wa pa good tong. Wa, di ay ninyo kiti.
2: So nakita na ko na ito itong istong, pero nuhaan siya ba yun?
1: Tinuod?
2: Wala nga nisit, pero kung saan magkausaan nga gilipat malanggo? Nuhaan siya sa kumpanan ay?
1: Tingalig inyo itong gipunan inyong giinom.
2: Uy! Ako gibawa na, kay sila naman si istong nakita.
0: Sige, pahimutang mo dihag maayo.
2: Ano magpahimutang sa nisit? Maraon sa ta?
0: Magsulti ta. Doon na tayo sa butang.
2: Kama tayo sumalaw. Abri kong bababaan ni Butong.
1: Sige na, Anton. Gwapo.
2: O, na eh. Hope yan, Dorian, dia. Asa, Ray.
4: Dada.
1: Kisa irong buang. Sigagol, gunog si Din ko. Mura man silang may irong buang kung mga on.
5: Ayaw pa takaginaan, Bis, oy. Mga tao rasad na sila. Parehas na to.
6: Ikaw, si Dudod, ang unang tao na nakita ni James Mestizo.

0: abot niya din sa inyong kaligitan.
1: Oh, sakto ka. Ako.
0: Ikaw, di ayos dodon.
1: Oh, dodon ko.
0: Ha? Ikaw sa kang hidin ko.
1: Ha? Oh, hindi ko. Hindi ko. Huwag ko ilabot atong hidin ko. Dodon ko. Pero dili ko ang apelido na ko. Dodon, dili ko.
2: Kasamu kang gusto mo mo? Iyato doon sa kasal ni Dodon del Estila?
1: O nga lang, yeah!
2: Mura magkapwe na kayo ng kagubot at ang gapo?
1: Ha? Why na ilang kong nakitaan dito? Si Susit, si Risa, at ang gwapo, o gistong.
2: O sa may lang ipang buhat dito?
1: Permiro, nag-istorya silang upat. Pagkataon-taon, nagbalain sila istong o ang gwapo. Sila na po'y nagsulti.
3: Huwag dito mailan, nga nabalik si Bobo.
4: Teresa! Teres! Ano, Daisit? Si Manukaryo, nibalik na! Ha?
5: Ano nagtaki ang manasiya?
4: Manukaryo! Dali, pahuway una. Kay karong taod-taod, matutas bahay sa sundao sa una.
0: Ha? Bahay sa sundao sa una?

0: Abri imong dunggan aron makadungog ka sa huyuhoy sa hangin. Uganda man imong hunahuna sa pagsunod sa mando nini. Ang Ginoo maguna kanimo bisan asa ka niya danon. Kamusta mga igsuon? Maguba na sabta karon dinhi sa tungtulman. Pahimutan na mo kay saksero sab nato ang lain anib sa atong sugilanon mga tipi sa danggo.
1: Amigo, mapapinatal ko. Kuyugi na lang, Papi.
2: Wala ka, Kuya Pi. Ako'y maaan sa mga tao nga amahanan na imong gisabak. Nalipay biya to akong amigo anong bata ah. Pero di lang kayo siya mapahalata kay basig makasabuti ang asawa.
1: Huh? Unsa kay kapalaran na ako, no? Kumugawas ning bata ah.
2: Huh?
1: Unsaon ka anak ko pagbuhi ini?
2: Anong mahadlok man ka? Madili man ka pasagda ni Bay Jerry. Suportaran ka niya.
1: O lagi. Sa financial, dili ko niya pasagdan. Kinsa naman ang ubantay sa bata. Kay bawa biya ka, kapaninda ang akong negosyo. Ayaw ko ina, dalo na ko ang bata sa tindahan.
2: Oh, sabuti na rin ni Jerry.
3: Ang gusto nga, mabalik at doktor ka rin. Kaya gusto nga ipatulsi kung naulihan na po ko sa sentrum.
1: Ha? Ano naman?
3: Gusto mo kong makasiguro?
1: Makasiguro sa unsa?
3: Da, basta una ka tayo magsulti.
1: Kay, nga naman di ay, nakapamapdos ka? Andam ko manginahan sa imong anak. Ipakita na ko nimo kung unsa ko kamaayo nga pagkainay.
3: Tino, okay? Pero, bisan pa kung okay ta, gusto gyapon ako nga siguro ko na mag-alam ko na mag-alam ka. Musa, iba na tayo doktor.

0: Pa Diyos, ikasugat man nato sila man.
1: Ay pala ta ha. Huwag na kay Bonsi Pino. Ang Diyos ka. Sila yung adyan na nagiyan. Dito na ta.
0: Sige. Uy! Man! Ikaw ha, ilum-hilum lang ka ha. Kasi ko magsaba da nga, ikaw mo din nakapamabdos nila ikaw. Ano pa ka na mag-ipon? Ano waman mo maningog?
1: Da. Daan pa dyan lagi ko? Nga ako'y maaang amahan aning gisabak nila ikaw.
2: Oh. Uy, kanang... Hindi mo gikan.
0: Nagpakuyo ko ni Manny dito sa sentro, nagpapinatal. Unsaon, wa may pakialam ang amahan ini akong gisabak.
1: Uy, tanali kay. Ni ana biya ang doktor nga kinahanglan kag pahuway ni sakto. Tana, tunta.
0: Time pa sa good. Asa man day mo kay? Magpa-check up mo? Buntis na ka? Kung ikaw ang amahan sa kisabak ni Laika.
3: Tungod sa nakita na kong mga reaksyon sa ilang mga naong, ni Santok na hinungon sa kong nauna ang pagduda. Bawa nga, buwan ang yun ko makapugong kung isulti ko na ngayon kung unsa ang tinuod na kong ibati. Kunya,

0: Nanaw magtukod ba siya og laing relihiyon? Nga iyang relihiyon, ang iyang pundok kay gitukod, wa may pagkabulga, wa may pagkahanaw. Ang kagahuman ini di man matugyan sa laing. That is a simple argument. Nga ang magtukod og relihiyon, dili panahon ni Kristo. Dili sa tuig 30-33. Kunya manudlo na og laing nga pagtulunan, lahi sa gitudlo sa mga apostoles. Oh, di na tambo dawat. Ana, muna ang argumento na simple as what the Bible says and what does God does not say. Asa man mabasa? Mungingot, asa man mabasa? Tinawin mo ka na. Asa man mabasa? Biblia may ito baruganan. Asa man mabasa? Nga sa 1914, nanaog si Kristo ng ikaslangit, nagtukod og iglesia ni Kristo sa Pilipinas dito sa na may lugar, ana. Nga 1914. Basa. Huwag ba tayo mabasa, ana? Ang mabasa, dili mahanaw. Ang mabasa, ang gahom sa iglesia nga akong itukod, dili katugyan og lain. Ang iglesia nga akong itukod, dili mahanaw. Yang anong tukuro man ni Kristo nga man mahanaw. Muna, very yano nga pagtubag na to niya na dili na mo himo mga po nga sakit para nila, ang ato lang the comparison of truth and the comparison of lie. Ang tinuod, na diha. Ang iglesia nga itukod ni Kristo, ubanan niya kadadlaw, di na mahanaw. Kung doon ay bagong matungha di ang iglesia, mawila na lang. Dili na na, yes, Ginoo. So, muna na atong batunan ang kaligon sa kamatuuran. O atong batunan ang kaligon sa pagtahod. Tahod niya po na nila. Dili tamo hisgot o mga butang sakit para nila. Pero, tingali, ang kamatuuran, sakit kay naamas Biblia. Usar ang iglesia ang itong ko ni Kristo, mapadayon na. Okay. Brad George Storyville.
1: Yung salamat po sa basok. Ang pagkatan na basok, may tungod ni sa ining Catholic Orthodox basok ba? Kini sila basok, ang ilang pagtulunan, gamay rin yung liga sa Katoliko. Itong kuhan, itong ang amahan, ang anak gikan sa, ato ang ama, ang anak, ang espasanto gikan sa amahan o anak niya, ang ila, kaya ang espasanto gikan sa amahan, sa nisiyaw niya, kaduha, kanyang wala pagdawat nila nga, ang gitawag ko sa tupapa na ito, ba, nga mo'y labing, kanyang makita nga leader diri sa kalibutan ba nga halili ni Kristo sa mga buluhaton ba wala silang mo dawatan na kaya sila kagalingon nga mga mura kong Santo Papa kaya kita walang patriarchal so kung pangutahan na ni Baso usaraman ka pundok ang itukod ni Kristo Baso nga ka rin nahuugman niya mura faction niya mura separate ba kini Orthodox Catholic niya ang ilang pagtulunan Baso niya claim sa sila Baso nga gikan gisal sa Pedro na gisalay kutay kani wala lang sila mukuha na ng sa tupapa lagi nga mo'y pinakalabaw. So ako pakutanan ni Barsok, kung magdumiligi sila Barsok niya, diligi sila mabalik sa Arisato Barsok, nga kating Iglesia Katolika, nga dili Orthodox Barsok ba. Kung saan mo sila Barsok, magpabiligi sila na Barsok, kaingong bata ni Barsok, nga wagi sila ikalawasan Barsok, paliw kong pagpatinao ni Barsok.
0: Karang Catholic Orthodox, doon ay nagtukod, obispong Katoliko, hanga niya si Pusios. Ya, ang iyang hugot nga katarungan nga ang iglesia nga tinuod maong iglesia nga makabarog siyang kugalingon. Makabarog o dili siya ganuyon pa sa laing kagahuman but the local church has its power and authority to stand as doing something that people will be connected closely to God. And that is, ngala nila o Catholic Orthodox. Karang pong Orthodox, both pasabot nga, relihiyon o pundok, nga wagi sayop. Oh, Orthodox, and that was a dictionary, meaning righteous and also a group of people who do and accept all the truth of God. Mara nga, iyan nga gidiskurso ni Pusios. Ya nga to nga ang Espiritu Santo nagikan sa mahan gikan sa anak na man sa San Juan 14:14 nga ang amahan nagikan ni Yahweh ang amahan ang Espiritu Santo nagikan kanila og sa anak. So mo na ang doktrina sa Iglesia Katolika ang ila kay ang Espiritu Santo nagikan sa amahan lamang. So mo na ang usa sa mga kalainan niya mo lagi nga ilang gibansay ang seven sacraments of the Catholic Church

ang mga sugo sa simbahan Katoliko sa mga 10 commandments ila sa gisunod. Pero mo lagi nga ni sipak sila gikan sa punuan o sila sanga nga naipon sa punuan pero gitabo gipahitabo nila nga mao sa nga gisapli gikas punuan. Ya, namay na suot sa Biblia. Ning gino sa San Lucas 10:16. Ya. Bisag kinsa nga mabati kaninyo nga akong ipada namati kanako. O bisag kinsa nga nagsupak kaninyo nga akong ipada nagsupak kanako. Lucas 10:16. Ya, sa San Juan 10. Ningon sa nga atong Ginoo. Duna po ko'y daghang mga tao o mga karniro nga tuwa sa gawas. Nga akong atuon sila, huwag ako silang danihon, huwag kong musugot sila dadon ako, aron sila mahimong usa ka panon sa usa ka magbalantay. Dili ko buot nga magkatag-katag mo. Mananas Biblia ni Ginoo, that I pray to the Father, that I and the Father are one. And I desire that you, many souls, must be in unity. Sa ito pa nila gusto ang Ginoong pagbahin-bahin ba? Ya, bahin sila, doon na naibayolasyon. Kaya ningon man nga, ang mutahod sa akong gisugo, mutahod sa tupapa, tahod sa Diyos. Kung supak ta sa tupapa, supak ta sa Diyos. Muna, ang usa ka relihiyon nga, musupak na sa tupapa, kaya din na siya mayukbo ang Pangulo, oh, kana, muna ito lubagon. Nga, ang maong hitabo, muadto na nas Galacia 1, versikulo 8, kung doon ay muanhi ka ninyo, bisag anghel pa, nga magtudlo na gani, og lahi nga pagtulunan, og lahi sa mong itudlo ka ninyo, ipatunglo siya, bugat ka ng pinulungan na. Nilita manunglo, panipatunglo yun. Kaya nilipot ang Ginoo, nga ang iyang pagtulunan, lawgaon sa sudlan, o mga sayup, o dili na tinuod. Kaya ka na, mo isa kapag yatak sa Ginoo, labor sa nan, mao pag ino na to pagguba sa kamatuoran sa Ginoo. So kutob ta diha nga naanas konsensya sa mga grupo o pasama sa Orthodox Catholic Orthodox claiming to be Catholics but they do not have the fullness of one of the basic characteristics of the true church nga dunay pangulo. Ang Ginoong Hesus mo ipangulo kundi makita. Ang Santo Papa mo ay pangulo nga makita. Gila na isalikway, matupas Ginoo, ila sa kong isalikway. So muna ang ipahinumdum nato sa mga tao nga ni ambak sa Iglesia Katolika. Okay, salamat kayo. May mo itong pagkataan na doon? Yes, yapta na sa panahon. Yeah, pasalamat ita sa itong mga kaiksunan nga ni Kuyog o ni tuyog sa atong pagtulunan. Yeah, salamatan ni Dudong Lim Chua, katong presidente sa Cebu Catholic Television Network, yung kapikaster Dayan, o sa mga staffers, cameramen, nga diduyog ka na ito. Yung usa ka pasalamat sa taga-Talisay, kay doon na yung mga kayuhan, nga gibubo kanila, nga sa dakong hangup tungod sa pagkakinanglanon. Ang usan ini mao nga doon na servisyo ang Catholic, excuse me, ang government sa Talisay. Ngayong panguluhan ni Mayor Samsang, sayunan ka, iskulahan ngayong bayan. Gikan sa year 1 to year 4 graduation, ang gastos inana, ginikanan, plenty region o baon. Pero magka-graduar sila, may diploma sila, way bayan. Yang atong ospital niha, way bayan ang doktor, way bayan ang tambal. Gawas nga, way bayan ang tambal, doon ay aksyon agad, kwarta na, nagbutang sa DSWD, sa Department of Social Welfare, nga kung kantong mo, ato dito, niya, resitahan, mahal na bang tambala, niya, kikinanglan kaya sa masakiton. Way kabayan taon, kipubri man ang tagtungon, ang aksyon agad, tubag ana. Dadoon ang resita, nga to sa mga private pharmacies, niya, naibayan din. Naay, magdade na ang ilang mga tambal. Ya, mao na nga ang maong serbisyo gihatag kanunay action agad nga nakahatag kayo kalipay niya itong mga katalagban na ito sa bagyo nga
mga kapinsa 4,000 ka mga

pamilyas nga no, nakuan pamilyas na number of families nga nag antos sa lisod. Ipapuyo sila yung eskulahan. Ang mga James, libre yung pamahaw pa nito pa niya po. Karoon, nagawa na sila, giandaman siya o padha sa kwarta nga makahatag sila kay gayunan nga makaabang bagyuta nga kapuyan nila. Mauni ang kalipay sa mga talisaynon sa pamunuan ni Mayor Samsam Golias, Choy Asnar, Vice Mayor, o sa mga councilors. Magpasalamat na uban sa atong kakugi sa mayor nga naghatag o pagatiman sa labing na kinagla. Salamat na ni George Turipil, si Dennis Marquez, si Rodi Arcasa, si John Porcan, nga ni Kuduyog na to, na nagingkod-lingkod na to uban si Mado Aquino. Pasalamat na. Salamat, tagbo tapuhoning atong talumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magkapanalangin nato. Salamat sa atong presidente sa CCTN, kamao si Brad Dodong Lemchua, yang kapikas terdaya. Salamat.

ang lubnganan was open because of the power of an angel. And that's the reason why si Magdalena o mga babae were able to see what was inside of the empty tomb. This is very important. Kay mayroon ito ilang purpose. Using their might or strength as women, they could not do that. Pero because angel interfered, God's power manifested, the heavy cover of that tomb of Jesus Christ was taken. Unsa may nasira nga di nimo kayang pagablihan. Muli sa Matthew chapter 19 verse 26, dili lagi nimo kaya, pero kaya mas Ginoo. Muli giingon ni Kristo, di kaya sa tao, pero kaya sa Ginoo. So di man to kayang Magdalena. This is Synoptic Gospel in John chapter 20. Pag-abot ni Magdalena, abli ng lubnganan. Moto nagakita sila sa anghel. Pero, wa na sila lisde tungod kay gitabangan sila sa Ginoo. This is the message for today. Lisdan ka na obstacle, na barrier sa tubangan nimo. Di nimo kaya, pero pwede mo na kuwaos Ginoo pabor nimo para makita nimo ang biyan, makita nimong unahan. Muntan ang BIT, di mas ging Rosario, usas tumaligis Ilohim Community, nagtrabaho ang Tudgaron with Jewel sa unang panahon. Ilang logo, ilang objective sa BIT, gubian. Palaom. Luke chapter 5, mingon si Kristo nga ni Pedro, duk in altum, palaod kamo. Jesus instructed Peter to gubian, duk in altum. Pero sa atong paggubian, dagag obstacles, dagag barrier. Nga diin, magpaluya nato, not to move forward, not to continue. Take note, quitting is the easiest option, pero that is the permanent disaster of your life. Pag musurrender ka, dali kayo, pero permanente na nga disaster or kalautan sa imong kinabuhi. Pero if you will pursue, if you will continue no matter what, na ako'y nakita, ang Ginoo mo manifest, muhimog supernatural, tanang babag, tanang obstacle, tanang barrier, yan ang kwaon para lang makalahos ka sa unsay ang gisugo to the place that you never imagine and even eternity and even to your success. Ikatong law mga dagat, ingon si Kristo, mamukot og isda nga first class. Mayroon na nga akong napamalandungan, the comparison goes this way. When I was in Alicia, my life was so peaceful. Ha. Pero when I arrived here in Nagda, my life is in trouble. But God said to me, yun sa insil, simpre, sa Alicia ka, mura kag nanagat sa piliw sa dagat. Way balon, kalma. Pero ang imo makuang isda sa piliw, simpre mga isda sa bato, or kada mga ginagmay lang isda. So, ay may pupanagat rispangdan. Kauban silang bro rin ni Ria sa una, dias pahina. Naman to sila itaan niya, makakuha o kanabitang murag crabs. So grabe gid kadali og linaw pag managat kag piliw or baybay. Pero once managat ka in between sa hagna kamigin og kagendi oro adto nang kalbaryo kay baud kaliton na kag unos

Unang ginaw sa Ginoo, alis siya, siyempre, nanagat ka dito. Kalma, bye-bye. Pero sa diha, nga niabot kaghag na loud naman ka because we use the modern technologies that we have until now. TV, radio, newspapers, internet, printing ministry. My point goes this way, nga damor dayang magpaloud ka, damor nga baluron ka. Maudi ay ngang imong kinabuhi, damor kang nagpursigi, damor nga nakaksinati ka og daghang unos, problema ang mga pagsulay sa imong kinabuhi, simpre, kay ning ube mang ka sa Ginoo, nga giingnan ka, gubian, dok in altum, palawd mo. O nang, if you experience a lot of trouble, sufferings, sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi, but pasabot, you obey the Lord. Naamos taliwa sa loud. Muna tabo ninyo, Tico Pergina Galamiton, our Elohim Community Financiers. You have also a lot of troubles in your whole life. Pero, kining mga tawhana na karon, gigamit sa Ginoo o nagpagamit sa Ginoo na may uban gigamit pero wa magpagamit silang kagalingon. Gigamit sa Ginoo pero supakiro o supakira. Lahit nang gigamit ka sa Ginoo niya, nagpagamit ka, but pasabot you are cooperating and participating. Like you, mga taga-Elohim pillars, Ilnabelosukan with Carmeli, pagpalain kayo. James Cruz, I pray for you and your full family. Lina Sido, see you. Banang Janice Palapar sa grupos kanang real estate business. Silang Katalabalinti, Binsa Kupusta, and we Adam, and the rest of the people, kanang wa maapil sa akong mga sponsors last every day. Pero I remember you in my prayers. Kabalo ko, na you are in troubles also along the way, kay kinalagi magpalaod, tas kinabuhi. Baod man kayo, kumparag anak agpili o bye-bye. Muna, tabo na ako. Alicia, linaw, pero pag-abusag na, nagkagubot. Pero, hindi naman ko sa Ginoo, okay rin na kinanagat mang kag-first class na kalag. Tigingnan baya si Pedro ni Cristo from this day, Peter, dili na ka managat og isda nga literal, kundili managat ka nagkalag. So, ang buot na kong ipasabot, pag mo palawd ka, mo palawom ka, mo gubian ka sa langob, lisdan ka kuna ay daghang nag-atang niyang mga bato, labinas kahimtang ni Kristo, na pirting dakua kayong takob, pero di kayang magdalina, di kayas mga babae, kay maayo pa tong mga babae isog nga nangita sa pagabanhaw nga Jesus, compared ni Pedro mga apostoles, that they were cowards for not looking to the resurrected Jesus Christ, muninindot kayo. God never frustrates and disappoints you if you are seeking Him. Muningon sa Matthew 6:33, seek me first and everything that you need shall be added unto you. Why? Because the men heeded by Peter were so negative upon that resurrection. If they were positive, they will run as fastest to see Jesus resurrected. Pero wa sila. Only Magdalena had the courage, had this determination to see the resurrected Jesus Christ. Muni ang nindot sa kinabuhi, kanabitang gituhuan nimo, bisagwa ka kakita, that's faith. Hebrew 11 verse 1, ang pagtuo mo ang pagsiguro sa butang nga wa nimo makita. And Mary possessed it. Muni, irony bitaw, si Pedro daghamatog sala, gilimod si Christus passion gapon, makatulo, John 18, passion of Christ. Unya, iya pagkikitigbas ang dalungan ni Malco. Then, kinis Pedro, di magpahugas sa iyang tiil. Luke 5, kung sa makasasa ako. No wonder Jesus asked him 3 times, John 21, gimahal mo ba ako Pedro? Because Jesus doubted sa iyang loyalty o sa iyang gugma.

usa siyang sala kadtong wa siya maniwala nga si Kristo na banhaw. O gani, according sa biblical studies, ang mga apostoles nibalik sa pagpanagat. Why? Because they were not convinced of what Magdalena said, that Jesus resurrected. Kitas las ilang mga mata. They were the first witnesses of the resurrected Jesus Christ. But Peter and the disciples never believed Magdalena. No wonder they go back in fishing. Unang dagang bisis si Kristo nagpakita, giingnan sila. Naunsa man taon mo. Nga nibalik mong panagat, imbis managat mong kalag. Nga no, like Thomas. Kigapon, amo ko'y disipulo sa una, Thomas. Taga Kanulaw, miduol na ako sa brother. Historia Miss Plaza gapon while attending the celebration of the cross. Mayon si Thomas, kalimot ko sa pilido, Bernat. Sa bro, unsa din ang Elohim, ingko Elohim, Hebrew, Word of God. Nagpangutana siya. Kay usama sa akong mga musikiro sa una. Kinsa dito si Thomas bro, ingko nagduwa-duwa ng luod. Nawadagana. Probably Luke 24 o sa tosas duha atong padog si Emmaus. Pero John 20 na convince ni Kristo later on, gipahikap siyang samad ug kamot. Like our gospel, nga nakahikap ang mga babae sa samad sa itong Ginoo. That's the reason why they believe the resurrected Jesus Christ. Gapo, nakapamalandong nasad ko. Inkuingan ni rin ako ka-doubtful if really Elohim community is used by God in this generation for a purpose, for a reason. Matunggapon, gi-remind ko, adlong Berisanto, about ni Tomas nga nagdudua. Nga dapat di ko magdudua tungod kay ang atong grupo ron sa Children of Elohim Committee Global. Nga nung gibutan ato global tungod yung atong mga followers o members na mas ubang mga nasod. Then si God the Father sa atong image sa Elohim with the Son, with the Holy Spirit, united in one divinity in Hebrew, which is called Elohim in English, God, Dios in Spanish, nagako sa globe, kalibutan. Munang Children of Elohim Committee Global and our community, because of the Kopergi na galamiton, are now working for Elohim's glory, gani nagtukod tagkapilya nga dili atua. Pabor sa sityo Upper Kambaha. Giapta na, nakabarog na. Because gibakapan sa Elohim community. Atong scholarship sa Alicia gilaunch na. Butlongkam Elementary School o dito sa Pagat Elementary School. Kamulot ang pananom karon o clearing sa atong Altamlan. Sa atong environmental care apostolate, Laudato Si, Laudato Deum. That's part of the programs of the Roman Catholic Church worldwide. Ampingan ang kinayahan, mananom og kahon. We have this health advocacy, housing program, livelihood program, employment program, offering the Elohim Chapel. Nagitukod sa mga galimiton para mahimo natong prayer house. How blessed are we kay natay kagulingong kapilya nga pribado para pwede ta magampo sa hilom, taliwa sa kalasangan o kabukiran at banga na ang Black Nazarene Mountain also. Then, doon na tayo plano, one day, agri-farm school, kung tugtas Ginoo, and the rest of the assignments, ato pang andamo ng altam for Via Crucis or Jikok Healing Rosary, ugbukan tong Kuros 15 kabuok, sulod sa altam road perimeter. Altam land is on the way sa atong developments karon o renovations. Gani, basis akong kasing-kasing o paniniwala, gipaandam sa Ginoo ang dako nga open ground. Wata kabalo. If it is not used for our community, it will be offered to the public para silang reunions, mga sport fest, festivals, gatherings. Mubayad slas altamlan ang kita atong gamiton for Elohim's glory, for the home planet Earth, and for the poor. Munang gapon girimay na sag ko, yung Ginoo, ikaw, si Cruzas, mura po kang Tomas. Dagan kag mga doduwa. Okay, di gyud lali magtukod og grupo kabalo mo, di lali ibas ka, pwede ka komentar.

kaayuhan ni bisan kinsa. Pwede kagukdo na po because I have a lot of traumas in my personal life. Pero in ko Lord na may yun sa Acts 5:30-39, kung kabubutos Ginoo, walay makabuntog. Pero kung kabubutos tao, it will be naturally, automatically stop. Ug mauna ang akong paniniwala nga kung iyas Ginoo, mangita gid siya paagi. He will perform supernaturals, wonders, and signs. Kanalang pagkatukod sa chapel nato, pinagkwagasto na, para na ako, that is a supernatural happenings. May mag-utangan ako ng Galamiton family. May magsuod may sa una, casual rama mong friendship. It started only sa silpong gubaon lagi from sa Ulan family. Sige ko vlog 2024. Sa Brad, palitan ti kag cellphone luya ni Moy. Kay incheck biya pug ko bisag di ko incheck og mata. Nang og mainat inato na ko kanang kwarta di kung kamot inat inato na ko na murag lastik ko para mabudget. Di man ko anang one day millionaire. Wala mi ana. Because we practice simplicity. We never practice poverty. Kaya naman ko'y anak. Tiaw bag akong idamay akong anak. We live only simple living. Not poverty. Ang logic na ko, inganira. Kagapon, girimay na pugo na dapat buo, determinado, bisagwa panitabo, mutuo ka, nga mauni ang planos Ginoo. That was the mindset, that was the mind of Magdalena. Grabe na amis ko sa akong TikTok ko, I have almost 500 live current viewers sa akong TikTok karong orasa. Mga 500 kabuok live current viewers for the first time. Tingali way lingaw mga tao ron. Kay Black Saturday man. Sa Facebook sad ako doon ako 100 plus thousand followers pero so pila ra gid kabuok mo tan-aw. 24 hours maabot no kapiglibo. Gracias sa Ginoo, 50,000 kapin imong giwalihan everyday, okay na kuha na. Aside sa Radio TV, napamatidaghang mga outlets sa atong wali, sa Facebook alun ba? Yeah, sa TikTok sa daghan, taglibo-libo na everyday. Maunang salamat Bibijan of Sibitor for working too hard silang edita na po na sa TikTok world, nagatiman. Liman po mo daghan kaayo, karon almost 600 live current viewers sa atong TikTok. Naamista na. Glory to Elohim for that. Kanabitang, wa pa ka kahibalo, wa ka kita, pero nituo ka. Mura Magdalena ba? Why sure? Pero si Pedro negative sa adi, mimadtoy, ambot lang kag nabanhaw bag yun. Muna yun sa Mark 8:17, sa buluka gininyo, no? Kanaglalis man sila, kinsay, wa magdagpan, usara may pan. Ingus Kristo, kalimot mo, I perform a lot of miracles in wilderness. Kalimot mo nga gamhanan ko. Ang mga apostoles, wagin mo to sa gingon ni Kristo. Nga diin, mabanhaw siya. Mayo pas Magdalena. Perting isuga, naniwala. Unya, disirto good to, delikado. For whatever untoward incident along the road. Pero wakto gimain ni Magdalena. Almost 800 current viewers sa itong TikTok karong orasa. I don't know what's happening. Tinilaban akong system. Salamat kay TikTok world for the first time. Okay. Kanang unsa na. Nahinoong sila. At least it's increasing every now and then. Kanang mahinoong ba sa imong wali? Mahinoong sa imong gibuat? That's very important. Ang akong logic, inga na rin kasimple. Kay mga panahon, nasuguon ka sa Ginoo, inspired ka sa Ginoo, pero wagi ka kasiguro. Tinuod mo na. Jeremiah 10:23, Ginoo rami na sides unahan. Muna ang akong tambag ninyo, ayaw kimugtuod ng card reading, palm reading, establimar. Atong gituan, Ginoo ra, wailain. Madarisme, galikira, oi, Ginoo ra. Ami galia tadle kaliwat nis mga galia of Todmonte atong mga pinalanggang pamilya diha.
nulpa.

Manzanares, pagpalain ka. May mga parang suguon kas Ginoo, pero wagi ka kay bawo unsay lingtungan na istanan. Ang imong gibitbit kanang imong paniniwala that you are right, you are not mistaken for doing such thing. Mura na ko, inspired ko nga andamon ang altam ground. Gipabuldos na to, gigastuan. May mo, brother, grabe ka kailusyonado. Di man kabakho na niduos kang baha. Wa na may mag-hire. Dugar ako ang gudgukod na. Ang inspired ginagtiko ko at itong ipabuldos kay may inspiration ako. Hindi, okay, brad. Sige, inspired na pangitagbako. Wa mo kukitagbako. Ang bakho ni niduos kang baha. Muna akong gipaniwalaan. If God favors you, siya na'y magpadala nimo sa pabor, sa grasya, sa kwarta. Daganin niyo, gudgukod o kwarta. Pero, muapil na galing Ginoo sa inyong pangwarta. Kamoy gukdon sa kwarta o grasya. I know blessings will chase you. But some people are chasing blessings. Munang hangaton, munang magkalisod-isod nining kalibutana. Ang nindot ko ng Ginoo maunay, mutabang nimo. Mura na ako, ipadad ang kugbako. Gibuldos. Anticipation of the future. Gani, sa una, una-una na ako, ang CCRM was only a preparatory for me, for a future usage of my life. Okay, CCRM, grabing gubuta. Ang Elohim, grabe pong kalmahag, linawa. Lina tong grupo eh. Okay, ako mamong gibriefing daan baya. Nga sikin sa tumutira na ako, nga mura kong naog kwarta, ayaw mo react, ayaw mo pakidebate. Igna, tinuod, 101%. Si bro, Edsel Karanclosas, mura ginagnaog kwarta. Unya, igna, tingli, naaba kay idunate. Then, ikadua, ako ba imong gibriefing? Nga kung na'y mga tao, nga mangilabot sa atong gibuhat, imbestigara, kanabang mura kag investigador ng bayan, Mike Enriquez. Igna, naba kay charity, naba kay kanang scholarship program, naba kay fights against global warming climate change, health advocacy, pati mental advocacy. Naba kay housing program, employment program, landlord program, si Binahart, ako itong imong maistra, one day, sa may imong, itudlo, Binahart, bispre na ba ni Pergina, kanang vlogging. Imong ka na kong maistras. Unsay technique para mag-vlog. Ako maning mentor sa vlogging. Pwede. Kaya nga man gusto mag-vlog, pero kabalo. Nya, yeah, and many more. So, mauni akong advice sa mga followers na to sa Elohim. Iko, ayaw na mo pakigladis. Huwag na yung mga na kwarta niyong leader, ina, tinuod na. 99% 101. Pero, huwag na yung mga ilabots itong gibuhat, investigara. Act like Mike Enriquez, investigador ng bayan. Igna, unsa di imong gibuhat? Sus pag-check nimo, wa man din gibuhat sa publiko, nya pasultion gabuang baba. Kay lagi psychology ingon man, ang taong daot kusog manaot, ang taong nagpuyog kalapukan manglabog og lapok, nagpuyog kabatuan mamuno unsa may ibuno nimong nakastungas kalsadang way lapok ug way bato. Right? Laway. And that's what it called true. If talk about psychology. So, if you notice, if you find out that these people have nothing to do also compared to our Children of Elohim Community Global, igna. Adto sa Romjic Rygods, sponsor ng Brother Edsel, palit dito og scotch tape, butangi imong ba-ba para magilom. Muto lang akong po sa Facebook, akong giingnan, nagsaulog mang kasimena santa, na bag-o na baka. Idagasig sa ulo, guy kabaguhan, pura gaba. Niya ako rabang na pamatudan, ang ginoora ba? Mamili sa mga tao. Nga diin, humble, unya, dili, mga righteous people, kasagaran gamito niya mga ordinaryo mga tao, nga dili perfect, pero humble. Compared sa mga tao, nga Diyos nun, niya righteous. Like Luke 18, Pariseo, may claim sa di ko chicks boy, buotan ko ng atay kapulo, ara kong kadyus nun, di ko sama ng tax collector makasasala. Imagine, Luke chapter 6, 11-12, gipili ni Kristo ang 12 kapustules. Pinili out of many choices. Whereas,

Paka-paka meranya murah, oke lah. Rayan atau ngudyo. Oke lah daw. Kay gimonitor mo ni. Naman tayo mga tao dari stick ni ka department nga di mo kita. Mamatay na lang ni sila, di mo kita. Kaya di mo ni pakitag kamera, kuyaw ni mga tawana. Nga noon, lang nanti Bernas, Dave, Daniel, Keith, silang Ryan Amura. Ano sabi yung plido ni mo, Ryan? Amura or Hamura? Igagaw si mong Peter. Amura. Lahi di ay. We have a lot of working technical team here. Di makita sa inyo mga mata, they are hiding. Videoan ni mo tago ni. Nagi mga tao, nga na no. Muna ako mong gingnan. Dili ni si sarili sa itong Ilium community, makita mo, kamo ang mga performers. Bisag kamo, tagadiin mong planeta, Chris McLeunis in Iceland, Init Libera in Taiwan, or quiet, I don't know, kalimot na ko. Maunang global man itong grupo because we have a lot of people bin sa kupusta also roaming around in other countries. Global. But pasabot, worldwide. Like the Father holds the earth, holds the universe, because everything is in God's control. Ang di nimo makontrol, pakontrol sa Ginoo, like the wind. Matthew 14, gipaudong ni Jesus Christ. Ingan ng irony, namili siya 12. Jesus ang 12. Makaingon po kog Puri Gaba. Wa, maniwala sa resurrection. Maniwala pa nitindagan sa iyong buntag. Kinsa may dito nindagan? Si Magdalena. Nga wa, hindi niya piliya. Mao'y nagpa dooli Kristo. Luke chapter 8. Gipagawas ang pito kayawa siyang lawa sa pagabigaon. Si Magdalena was not chosen like the disciples. Pero mao'y una na niniwala sa resurrection ni Jesus Christ. Pagkabinuang gining istorya. Munang sa aparisyon sa Malgabiring Maria, kasagaran yung gigamit, mga ordinaryo, mga nominal Catholics, mga ordinaryo lang ng mga tao. Dili tong mga righteous, religious people, kadaghan mga taong pretentious, kanabitang magpa-as if, ako, di ko mo ang kong perfect ko. Bisa pang mangutahan naman ako, brother, napakay biga, sus, 101%. Tungod sa kong edad. Minjo, mga linis, ah, Ryan, hapit na. Inutil pa ni, di gini, magminyo, atog liti, kalayo liti. Normal na mo na, ng mga lalaki, pero discipline is what important is. Kung tao ka, di abag pretentious ko. Kaya bulso may fights. Mutahan ako, brother, matak pa kagbabay, ang agdi, may mag... Kung bakla ko di laki, babae man. Pero malagi na akong gingon pirme. Anha, magdaog sa disiplina. Because I never pretend, ako kalimong gingnan, I never told you nga ahead ko ninyo in spirituality. Maybe in teaching siguro, mga wisdom, nagtuon mong ko, nag-skwila mong ko, sa seminaryo di San Carlos Cebu, San Jerome Medical Center, Wishes of Love under Limchua, Catholic with Defenders under Soctonandes, ni-skwila ba yung Puguglo, BIT College of Law, inyo, Gingging Rosario. So, in terms of studies, makaingon po kong ahead. Pero in terms of holiness, ginoorag yung makadeclare kong huli kong dili. Ingon si Father Jerry Urbos. Munang ako, di ko maingon nga, masuli ko ninyo, munang sunda ko ninyo. You never heard me. Akong giingon, let's do it together. Inampuay ta, tinabangay ta, birahan na ta, paangat, sa pagasinso o para sa langit. Kaya wag yung kumuklaim nga ahead ko ninyo in everything. Pero na may giingon nga ang tinuod na bang gugma, ingani, bisag tabangunon ka, mutabang po ka. Bunay gugma. Ang uban kay, brother, mutabang ko pag mapromote. Nabitaw ako, sur kong dugo. Sa chapel, so, pag mapromote ko, mutabang ko, naunan ako, Diyos mio. Niya ang promosyon niya, 100,000 yung sweldo kada buwan, hatag nagpila ka sa akong siminto. Mingo, minus ng training, wa mo gini ma-educate. Sus, ako pa yung anak swildo, 100,000, takuon, hindi ko nagkukata ko eh. Bisa pag for the first, kanabang first and last, mo donate siya, 20 mil ba para mahuma ng chapels upper. Diyos ko, Puri Gaba. I heard a lot of people saying, brother, pag iblis ko, mubalik ko, mamatay na lang, wa pa kabalik. Mali mong guna. Ang tinod mong gugugma, kanabitaw muna-muna ka, tabangunon ka, unya mo tabang pong ka, muna'y gugma. Muna akong paniniwala. Nga ako makasasapo kong dako, nitabang po ko ninyo.
naglisod po ko in terms of finances in my own capacity, kaya naman ko'y anak. Di lang siguro pobre, pero makaingon ko nga, still, we are in need of cash in our day-to-day living like you. Pero maingon mo, ganun tabang ka tungod kay maunay tinuod nga definition sa gugma. Kanang mutabang kang labaw po kang tabangunong dako. Lahi ng version nga mutabang ka kay salin-salin, muras offering, Mark 12, ang biyuda doon ka dako na presid ni Kristo. Whereas tong Pariseo, Sincilio, salin-salin siyang income o iyang gina-offer. Iyon si Kristo ang ikimutas kung amahan kadtong biyuda, dili tong Pariseo. Nga no, salin-salin. Maningon si Mother Teresa of Calcutta, give and give until it hurts. Once you are hurts, give more. Kadugayan ma-immune ka. Kay kinirabang pagkamigatagon, anad-anad lang. May bulong ka, anumang hatag ka. Kay naanad ka. Pero galig tihik ka, maanad po kas katihik, matihik po ka. Kabantay mo anang banang manapat, matinga ka, magsige nagpanapat, mura magtunglo. Kabantay kas tao magsigig pangutang, sige na ginagutang, hantod mamatay. Minsan, salig ba magsuldo? Salig ba mag-income? Salig ba mag-utang? Na mga tao nga na, nahabit. Ang taong nahabit nga maggamag kwarta, money makers, sige ka kwarta. Ang taong sigig lingkod, maanad og lingkod, sige na pong lingkod. Manang basers na ako, mingos, ayayang insiklusas, nagwali ra, nakakwarta. Then, if it is true, nga nung di mang kamuari dire, kabalo ba ka ang oras dire sa RBN Teleradio? 5,000 ang oras pag mupalit ka. Di man di ka kapalit o gasolina, 100 lang litro. Muari nung ka, Sir James, Engineer James Daniel, among presidente, with Boss Digaya. Mupalit ko oras, manundo kong insiklusas. Magwali po ko. Mayroon si Sir James, tag 5,000 per hour, pilay mo. Sugal ka. Monday to Sunday, 7 times 5. 35,000 ang semana ni mong bayro nun dire. Kaya ni mo? Ambot lang. May mong bugiro, gikan si Glusas. Dili, ambog. I just tell you the fact, the reality here. Manang among mga bashers, pumalandong sa moda ng inyong opinion, nga, matod nila, sayon ko na kong gibuhat, pero wak manundog. Daghamang ka magwali, dira ko. Pero ang pangutana, asa ka gibayad para magwali ka sa RBN Teleradio. Tag 5,000 dire, ang atong rate. Ang aglibre. Negosyo ni. Nabuhi ni sa black timer o payments o advertisements o sponsors. Muto na panog election, yung boss John, balhin ka na with sale. Ari ka, gabi, buntag, yung ko. Okay, boss. Kasabot ko niya, ano? Mukita, manig election kay palitong oras politiko. Mas na ipakikip, padong mag-election. Murago na ng padog election. So, mga kanupis, tuas simbahan, nang ladlad na, lumbag butang ditong pangalan. Pero karon layo mang eleksyon, tanawa ng inyong mga parokya, arang initang gawas, huwain nang gibutag kanupi. Ambot lang. Pero mao gini akong nabatyagan, kaya na-issue magod si Camille Villar, padong eleksyon, unya padong og kanang Simna Santa, daghag tarpulins nationwide. Ingat kayo sa biyahe. Karon kay wa na may eleksyon, wa ka kitang tarpulin ni Camille Villar, nga niingog ingat sa biyahe. Makaingon ko, ah, gining tao, puragaba. Have you noticed that? Pagpadog election, la exhibition. Munang Kitaros Ilohim community, global, nagpakita tang dita mga politicians, although membro man natos BM Grigala, Joey Rosario, mga politiko na, pero we are roaming around, we never ask votes one day, purely giving, purely sharing, purely helping. Kaya gusto na kong ipakita sa publiko karon nga pwede di ka mutabang nga way kapalit, exit prayers. Kaya kasagaran yun, muhimog move, kaya na may kapalit, labi nagpanaw eleksyon, talawa ng inyong simbahan. Basta panaw eleksyon, mapuno na diag, bisag unsa lay mga barandaritas, mga tarpulins, mga kanupis, puryagaba. Pero kay layo pa man, didma, buwagid tang mga tao, minus yung kwintada. Bisag unsaon. Karon, yung mabasa, sa sayon. So sayon pa, dahil nanundo kong tanako, kay magtukod yung silingag sa restore, taparan. Kadugaya, nasira-sira, nasirator. Kay taparan man, gasolinahan, nundog, barbecue, binignit, ninda po kag binignit. Sundugiro. Kay dali ka manundog. Pero direwa ginanundog, labi na itong charity, kasundog mo, we spend thousands of money every month. Kanong ako nang isulti, araw mga hambog. My brother,
Simulasan trabaho.

ayo pangambo, gina pangambo, unsaman pagkaibaw ninyo, that what we do, or manundog pumos inyo own capacity, not necessarily that you will join Elohim community, no, dili na necessary. Ang ako, ragisir na ako ninyo ni, kay matod sa Matthew 5:15-16, ingon si Kristo, ipakita inyo mayong buhat, ipasundayag inyo mayong buhat, para daigo nila ang inyong Diyos, nga gyalaga.

sa iyo nang gibuhat ni Jesus, pero sa tinuod lang daghang kamugwali dira ko. Pero ang pangutana, kana mo palit kag oras diri 5 milang oras para magwali ka, kaya nimo, ambot lang ka. Ug normal ka, you not do it. Alang nis mga abno. Umay ka abno di ka brother, arang abno ah. Sa una pa. Mabita nang ako nagtuo nga karon. I harvested already gradually what I sowed long time ago. Sus, 27 years in preaching, wa ko swildo. Karon sa gibuhat, gigamit ang ginuog mga tao, gitukuran kong chapel, girinobit ang altamlan, kay naputi na kukumbok. Gitabangan ko sa operasyon sa atong environmental care apostolate. Natin mga trabante ito, sig trabaho, at least minimal na kaya kong stress. Yung ginuog in seclusas, luuya ni mo, no? Napkoy plano ni mo, buhi unti ka, mamatay, magagsayo, anay mong gibuhat. Ako ang ginang ginuog, Lord, sugo, magana akong pananom. Niya, dako, manigasto, Lord, ang ako'y mangunay di ama. Hit stroke ko. Pero ang ginoog yun, magdungog yun mo. Basta mag-ampo ka. Even you whisper the Lord in your silent prayers, God one day will answer you. Very visibly, very transparently. That's what I experience right now. Sa una, dreamer na ako nga mag-loans o scholarships. So, na-loans yun. Kaming binahart, Tico Pergina, din tumigputlong kam, gimbitar man ko as keynote speaker, bago lang, sa akong alma mater, 27 years ago. Ako ilang keynote speaker, gipasagdan ko lang, yaw-yaw na to. Gilun sa natong atong Elohim Community Scholarships. Sa una, damgura, karon nagkatumanay, nainay. Wa may magic, nainay, ragod. Kasaon, manimutan ang bagay, mapalipagsugod na to. Muna, nakapamalandong ko, sa una, aranggubuta ang si Sarim, pero karon sobraan pod kalinaw. Kaya ako naman mong gibriefing daan, what should you do? Dining modernong panahon, kaya we are protected sa Kanunlo 215 and we are protected sa Article 3, Section 5 of the Bill of Rights. Nga diin, pwede ka magtukod o grupo. Gani, si Sir Alex Bisagas told me, sa bro, tubangan ti ka na ma-process ng imong papilis sa Security Exchange Commission. And we'll go for that. We'll work for that anytime soon. Nga no, it's very important. Legality. Muras GD Foundation. Legal kayo. Munang bisag-asa, may mag-outreach, mag-feeding, mga tag-kwartag bugas. Wa, mga ilabot ng officials. Nga no, we are protected according sa atong constitution. Ingan nila, ang pinakabutong line ako, ingani, daghan ko gibuhat. Nga wa ko kay bao. Wa ko kasiguro. Pero tinuod ay. That's what we call inspiration. That's what we call kanang vision. Kanang chapel di ay. Ako raman na nakita 20 years ago. Yeah, gipanuway pa ginakay. Di ginagsugod silang tambalo, lang James Cross, nabungkag sa bagyong audit. Di haligi na labilin. Natayaan na, nagabuk na. Wa pagalimaw man, haligi pinibarog, nabungkag na. 2021. It took for almost 5 years. Karon, wa ginanganga. Kay gikas pagsugod hangtod karon wa gid biyaig di mahuman di maporma ni amba na kita glaing chapel nanukod na taglain inig sunod mga semana adto plus laing sitio kay padong pista ni San Roque ato na pong i-makeover renovit ilang kapilya. That's our apostolate under the Children of Elohim Community Global, mangrenovit og kapilya ang pobre ang mga dato way labot pagrenovit anang mga kwartaan aritas mga luoy. Kabalo mo, daghan kayo ko gibuhat nga wa ko kabalo pero tinuod ay mao ti utok ni Magdalena. Di gid sa sigurado. Pero deep inside of her heart, together with the women accompanying her, that she was right. Ang guts niya, ang instinct niya, ang iyang belief and conviction that Jesus promised to resurrect after he was buried on the tomb is true and authentic comfort to Peter and the disciples na diin. Wagit sila mo to. Kaya nito pa, ningdagan. Padong slubnganan, pero wala. Yes, no, no. We don't believe on that. Luke 24, katong 2, pero si Maus, nagmahay man to. Isang nang ipatay man mo magtutudlo. Si Tomas, nang luod. Pero si Magdalena, hold this conviction. Si Magdalena, hold this belief in her whole life that she was right. Nga tama siya, sakto siya sa iyang gibuhat nining ebanghelyo nato nga nakikita siya sa resurrected Jesus Christ.

Usaka pagtuo. Usaka tingog. Usa kakatauhan. Cebu Catholic Television Network.

0: Governor Pamela Baricuatro o Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang tanang mga media nga nag-abot sa IMC. Gihimugatan nilang mainungdanon ng hosting sa Sugbo aron mo resulta sa maayong ekonomiya sa lokalidad.
1: We recognize the important role that each of you plays in shaping how this moment is understood across the region and beyond. Through your work, the story of ASEAN and the story of Cebu will reach millions.
2: Beyond the press briefings and deadlines, I invite you to experience the hospitality and the unique character of our people.
0: Navarro, CCTN News.
3: Mga empleyado o opisyal sa Cebu City Hall sa Kapitulyo nituman sa pagpabakwit human sa pagtayog sa magnitude nga 6.1 nga linog niadtong Lunes sa hapon kung kagahapon sa hapon. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro.
0: Sa diing natagamtaman ang pagtayog sa yuta niadtong Lunes sa hapon, daling na makwit ang mga trabahante sa mga buhatan sa gobyerno ilabi na sa dakbayan sa Sugbo. Nang gawas ang mga nananabaho sa Cebu City Hall human nakabatyag sa intensity 1 nga pagtayog sa yuta isip epekto sa magnitude 6.1 nga linog nga migo dito sa Eastern Samar. Gisunod sa mga kawani ang gipatumang safety protocols sama na lang sa ilang gibuhat sa nang-aging mga earthquake drill. Samtang gibutang sa hawan nga dapit ang tanang mga trabahante, daling misusi ang mga engineers sa kahimtang sa sulod sa Cebu City Hall. Nasuta nga walay mga dakong paguba o walay na nga angol human sa pag-igo sa linog. Human nakita nga luwas ang palibot, daling gipabalik ni Mayor Nestor Archival ang tanang mga trabahante sa sulod. Dungan sa nimong mando nga to sa Cebu City DRRMO nga magpabiling alerto alang sa dalim pagresponde kung ugaling na ay mga aftershocks. Samtang nahunong kadali ang regular session sa Junta Provincial Lunes sa hapon subay sa nahitabong linog. Human nakamatikod ang mga board members ug staff sa pagtayog, gisuspend sa una ni Vice Governor Glenn Anthony Soko ang session aron makabakwit sa gawas human nakadawat sa alarma sa Capitol Compound. Gipasusi dayon sa Provincial Engineering Office ang tanang mga buhatan sulod sa Capitol Compound aron masiguro nga luwas nang makabalik ang mga nanarbaho. Human nga ni kalma ang kahimtang sa palibot, daling gipadayon ang session sa Junta Provincial nga luwas. Gian Navarro, CCTN News.
3: Siyudad sa Mandawi, gitinguha nga mapalambo ang scholarship program sa pagpasayon sa proseso nga kini makuha sab nga makuha nga subsidy sa mga benepisaryo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
4: Nipahigayon o consultative workshop ang siyudad sa Mandawi tali sa mga opisyal sa dakbayan, mga representante sa mga tunghaan o mga scholar sa siyudad. Kini aron hisgutan ang scholarship program sa Mandawi kung unsaon pa nga mapalambo ang proseso. Gipangayo ang ilang mga habig o kung unsa man ang ilang mga hagit nga nasinati. Sa habig sa mga estudyante, gipadayag ang kalisod sa pagkuha sa reimbursement hilabi na katong nagtungha sa public colleges o university nga libre ang tuition. Kung pila lang ang resibo nga matigom, maulang ang taplan sa syudad basta dili malapas sa gitagana nga subsidy. Mato ni Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang city administrator nga tungod sa maong sistema, aduna lang siya ay mapirmahan nga tag 3,000 pesos. Ang scholarship program nagtanyag og 17,000 pesos matag semester o 34,000 pesos matag tuig pinaagi sa reimbursement.
5: Improve ang atong scholarship system kay katong una niya nakitaan nga nganong reimbursement man hasol kay sa mga estudyante nga supposedly 17,000 yang uban dili kaabot og 17,000 kay mga problema sa resibo ana ba so ang gusto sa mayor unta nga ihatag la nang subsidy in full ng 17,000. So how do we do that man ang diya nagsugod.
4: Gusto karon sa syudad na ihatag na tibuok ang gitagana nga subsidy alang kanila o minusan ang proseso sa pagkuha niini.
5: Kung niya makapirma ko mga vouchers ay 2,000, 1,000 ka pin, doon ilagay kayo. That's the, di niya ma-maximize sa 17,000. Sa mga naka-avail o free tuition sa mga state or na sila scholarship na daan, kay, di naman sila mubayad sa eskwelahan. Muna ang problema niya, feeling na mayor, nga murag inequitable ba?
4: Kung unsa man ang masabutan, istoryahan kini nila ni Mayor Tadeo Junki Uano kung aduna bay kinahanglan usbon sa city ordinance o pagpatuman lang o administrative action ang gikinahanglan. Mary Rose Sagarino, CCTN News.

0: Vice Presidente Sara Duterte na balaka sa pamahayag sa mga magbabalaod bahin sa dangatan sa reklamong impeachment bato kaniya. Apan nagpabilin ang iyang focus o maabot nga 2028 presidential elections. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino.
1: Gikabalak-an ni Vice President Sara Duterte ang lain-lain pamahayag sa mga magbabalaod bahin sa gidangatan sa reklamong impeachment bato kaniya. Atul sa iyang pagbalik sa Dahig, Netherlands, nakita ni Duterte nga pasagdaan lang sa yanong tao ang panahom sa reklamong giatubang niya. Apan nabantayan niya nga halos naniguro matud pa ang mga magbabalaod nga ma-impeach siya sa pwesto tungod sa reklamong pagpangawkaw sa panudlanan, pagpangbudhi sa pagsalig sa katawhan o pagpanghulga sa liderato. Gikatakdang aprobahan o ibasura sa tanang mga sakop sa Kongreso ang committee report bahin sa House Justice Panel sunod simhana o posibleng maduso na kini ngadto sa Senado isip impeachment court.
2: Nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na?
1: No comment ang Vice Presidente sa dihang gikuhaan og panahom sa House Justice Panel member nga si Kongresista Terry Ridon bahin sa pagbaton og synthesize ka mga boto aron siya ma-impeach. Daan ang gihimakak ni Duterte ang mga pasangil bahin sa giyong questionableng paggamit sa confidential funds o guban pa.
2: So, well, na yung makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya.
1: Maong mag-agad na lang ang Vice Presidente sa mamahimong resulta sa umaabot nga 2028 presidential elections. Subay na kini sa mga nanggawa sa survey, din miapas ang ubang mga posibleng mukandidato pagka Vice Presidente o halos mutupong na ang ratings ng Dukang Duterte.
2: We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
1: Mary Rose Sagarino, CCTN News.
3: Musunod, pagpatuman sa Safer Cities Initiative sa dakbayan sa Sugbo, pahugtan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
4: Discover the beauty of the Philippines.

0: Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cine Cebu.
3: Gisyo ko mutuog na Ginoo.
4: Pero magulo ng bata da. Nangita na ginigatas.
5: Kasabot ka, akong ipakuha.
6: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
7: Mayo.
4: Asa tayo?
7: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
8: Basin kadahon ka nga, ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
9: Unsay reparation, Monsignor?
10: Buhi ka, laing bata, aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan.
11: Dagan ka na to. Ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon, nga atong dawaton pinagi sa pagtuo, ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Diyos kung walay pagtuo.

0: ilabina panahon sa kagabihon. Gikasuban sa mayor ang gidangatan sa 14 anyos nga lalaki di inadas magansiya sa usa ka modern jeep sa Archbishop Reyes Avenue apan nakalasang yang kinabuhi kadugayan. Matod sa investigasyon sa PNP nga gikan lang ni duwa og basketball ang barkada sa mong biktima og naitabo ang pagkadasmag kaniya nitong Abril 30 sa kaadlawon. Padayon ang panagsabot nilang Mayor Archival og sa PNP bahin sa masugot kapag patuman sa local ordinances ubos sa Safer Cities Initiative sa Department of Interior and Local Government. Kay kung hapsay man na pagpatuman sa mga lagda batok sa mga naglaroy-laroy sa gawas panahon sa laom nga kagabihon, magpabilin ang kaluwasan sa dala. Gipunya ko sa the archival nga lakip sa konsiderasyong imuon mao ang posibleng intervention sa syudad alang sa Safer Cities Initiative. Tungod dini, buot sa mayor nga manubag ang mga ginikanan nga gingong nagpasagad lang sila mga anak nga manggawas panahon sa kagabihon. Gipunya ko manusab the archival ang mga mayor ang tanang mga driver nga ipabilin sa kanunay ang disiplina sa pagmaneho. May numdumang nasuta sa kapulisan nga natagpilaw ang rider sa pagmaneho nga ng panahuna mong nakabangga sa mumbatanon. Gawa sa pagtuman sa mga batakang balaod sa trapiko, gihangyo ni Archival ang ubang mga driver nga magbaton kanunay og kortisiya nga to sa isig kaingon aron wala nay hassle kadugayan.
1: When we have a meeting with the TMC, I already asked them to give us the right directions of how.
0: CCTN News.
2: Syudad sa Mandawi magpadayon pagpatuman sa 4-day work week. Hinoon posible kining ilibkas suman sa imong evaluation. Ang kasiran nato ni Mary Rose Sagarino.
3: Magpadayon karong simanaha nga 4-day work week ang syudad sa Mandawi. Mato ni Atty. Gonzalo Maligon Jr. ang City Administrator nga magpabilin una ang sistema aron dili maglibog ang mga tao o gisaulog pasab karong simanaha ang fiesta sa syudad. Dugang paniya nga susihon pa kung aduna bay maayong epekto ang pagpatuman sa 4-day work week.
4: Or next month, but we'll make a decision within the week. Atong evaluator na sagot kay ang basis anang nag-adapta ng 4-week niya work from home sa Fridays, makasave ta. So we will have to determine kung nabagay saving sa kurente, di ba, sa giyo sa mga offices, ang sa motor pool. Kuhaon pa na nato nga data kung tinuod bang doon ay impact. Kaya kung wala impact, then we'll go back to the usual. Di ba? Kung na-impact, substantial bang impact?
3: Gipatuman sa syudad ang 4-day work week ni atong Abril sa tinguha nga makadaginot og kuryente ug gasolina subay sa taas nga presyo sa petrolyo. Sa sistema, Lunes hangtod Huybis mo report sa opisina ang mga empleyado samtang sa Biyernes gipatuman ang work from home. Bisan pa niini, aduna gihapon skeletal workforce sa Biyernes, nagbilin og pipila ka mga personnel aron magpadayon ang operasyon sa City Hall. Ang mga importanteng buhatan sama sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi, City Disaster, City Hospital og City Health Office ang nagpadayong abli bisan Biyernes. Gawas sa Mandawi, pipila pa ka mga lokalidad sa Sugbo ang nagpatuman sa 4-day work week. Hinuon kagahapon, gilibkas na sa Kapitolyo ang ilang pagpatuman niini. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
2: Gihatag na sa Lapu-Lapu City Government ang rice subsidy ngadto sa mga public jeepney drivers nga apektado sa global fuel crisis. Moabot sa 980 ka mga POJ drivers ang nakadawat og tag na 10 ka kilong bugas. Nagagikan ang listahan sa mga beneficiaries gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa rehiyon. Kabayan kini sa gihimong lakang sa syudad aron matabangan ang mga apektadong sektor sa nasinating krisis. Nangunay ang City Social Welfare and Development Office sa pag-apod sa maong rice subsidy pinasikad sa mando ni Mayor Cindy King Chan. Gitapos na sa Cebu City Government ang pagpatuman sa 4-day work week ug nabalik na sila sa naandang oras nga ting trabaho. Matod ni Mayor Nestor Archival nga sukad gipatuman ng upat ka adlaw nga ting trabaho nakadaginot ang syudad ug konsumo sa kuryente. Nigamay usab ang bayranan sa tubig sa unang duha ka semana nga pagpatuman sa mas gipamubo nga panahon sa ting trabaho. Apan ni dako hinuon ang water bill sa City Hall kadugayan maong gisusi nga kung aduna bay mga leaking sa mga tubo.

0: we are O7's Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasumparan sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakarapin pa na yung isuway. At tanga ng katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanong. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.
1: Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to

0: Ang kinabuhi, puno sa hagit.
1: Sugpin na ka, Andrea! Ay, panginarte! Pagdita ka!
0: Puno sa pangutana.
2: Bata, pag ganit ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka?
3: Kinsa man ang uwang masakitin na ito, dinigaroon na kinsa!
4: Kung sibuti mo'y pasabot, daddy!
0: Puno sa luha.
5: Nagpili pa. Ako nga imong anak o kanay mong mga babae.
0: Kasuko!
6: Yun na lang ano pa. Ano ko itang kalipapa?
0: Apalbisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan. Aduna pa'y nagpahipin kahayag.

wailain pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan atong panaguban, kagang salamat. Shalom.

Usaka pagtuo. Usaka tingog. Usa kakatauhan. Cebu Catholic Television Network.

Master, shouldn't we be getting ready to leave?

Parades.

0: No, but on this way.
1: Oh, master.
2: Stay with him. I'll go for water.
1: Yes.

0: itong tanan, no? Kay alas 8 naman sad. Niya kita karon dinhi live paghigmata. So kumpleto kami karong gabi una. Kamo din na kung gusto mong manawag, dawato na mo inyong tawag, no? Gusto mong mag-text, okay lang sa nag-text, no? So una may magpadayon. Yatag sa itong kamusa akong mga co-host, no? Bro?
1: Ay, may gabi tayo, may gabi sa itong mga kaubanan din, eh. Ingon man sa tanan na itong suki din sa kahanginan. Laing usa ka oras o tungak itong panag-uban karong gabi una, huwag atong pag-atok yun. Ang ato ang topic karon sa pakumupadayon ako di ay pinumduman kaning ato ang avid viewer nga wapag yun na ito mag-greet sukad sa pagsugo na ito sa gabi itay si Brother Rolando Sakay diya sa Nasipit.
0: Oo,
1: sige siyang tanaw in town niya. Late man ako madawat ang iyong mga text messages, so ako na lang sa giuna o greet siya ron, Brother Rolando Sakay. So bro,
0: Brad Dodong.
1: Brad Dodong, Zakay. So, keep your place there in front of the television and mag-uban kita karon soon sa usa ka oras ng tunga. Bro, assist.
2: Hi, maing gabi sa atong mga suki din sa atong tulumanon. Paghigmata. Ayo sa katog, mata sa. Kay nindot kaayo ang atong paghahisgutan karong gabi una. Stick it out with us. Brad?
3: Mapasalamaton ko sa lay higayon hugna sa atong programa Paghigmata. Uban ni Tatay Dudong, Brother Alan ug Sister Shirley. I'm very happy to be part of this program tonight, brothers and sisters in Christ.
0: Yeah. Okay, katong katong great na to nga taga Nasipit, no? Mm. Kay gikas Nasipit hantos Kabadbaran na Amantana.
1: Yeah. Oh. Yes, tay.
0: See? And we have around 6,000 subscriber din.
1: Oh. Mm.
3: Wow.
1: Yes, ako sa ring i-greet dito sa tanang taga Surigao, ang Oasis of Love Surigao, including sina Sister Inday Chua ug si Brother Dodong Chua.
2: Yes.
1: So I was there last week and we had a great time with our members there in Surigao, including katong mga members nato nga taga Nasipit. Ingo taga Nasipit, taga Lipata. Uy, silingan na dito. Lipata man sila dito sa...
2: Minglanilya man ka.
1: Minglanilya, maday ko sila.
3: Lipata, Surigao.
1: Lipata, Surigao. Dito.
2: So, ang atong topic karong gabi una, mao ang Father's Love.
3: Wow.
2: Mm. Layo pa mang Father's Day, murag mag-una ang Mother's Day.
3: Oh.
2: Hapit na ang Mother's
0: In
2: Day.
0: Father's Love. Uneng sa Prodigal Son. No nga, bisag unsa ka padlumon sa anak, dawaton yun na samahan.
1: Magpabilin yun. Sa tawhanong sitwasyon, ang ato ang mapanag-ingnan ni Ana, ang inahan man tay. Kaya inahan, may grabe man yun tayong pagbating ito sa anak. Kaya ang amahan, more on discipline naman. Apan, mabasa nato sa Biblia nga ang gugma sa Dios alang kanato mas labaw pa sa gugma sa inahan ngadto sa iyang anak. So that's the true Father's love. The Father in heaven, that is the love for us. So,
0: kinsa may sa ato din, kinsa may tao nga makako paghatag sa iyang kinabuhi siyang anak para lang sa iyang amigo. May wala. Pero ang Diyos naman, gitugyan niya, gihatag niya iyang kinabuhi siyang anak para sa itong kaluwasan.
1: Imagine mo tayo ba nga sa iyang pagka-Diyos? Diyos na siya. Apan iya gyapong ipakaubos ang iyang kaugalingon tungod sa gugma. So that is what the gospel is all about now. It's all about love and obedience. Inseparable. Because God wants us, if ever we are to obey, it should not be out of fear, it shouldn't be out of compliance, kundi kinahanglan gumikan sa gugma ang atong pagkamasunuron sa Dios.
0: Kanang fear of God, dili ron sa kahadlok sa nga. Hadlok tang biyaan ta. Gugma dyan na.
1: Hadlok tang ato mapasipadaan ang Diyos.
2: In the book of Sirach, fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Mandinha nagsugod ang kaalam. Dinha sa atong pag... Pero ang fear na butpasabot mo rin, a fear holy na out fear. Of tahod, pagtahod.
1: That's what we call the holy fear. Balaan kahadlok.
2: So, daghan man kayo, ang gospel sad nato karon no, nga ang mga apostoles ba, ng ngutana ba, kanang bakit ako numi? Bakit ako numi anang amahan? And then Jesus, what was the answer of Jesus? Brad Dodong.
3: Ingon siya, dugay naman ta nagguyog. Ang nakaila ka na ako, nakaila sa amahan. Kaya ako ang amahan, usara. Naman na sa Juan 10:30, ako ang amahan, usara. Dugay ng kuyog sa Pilipi, pero pa siya kay Bao. Unya, gisgutan niya po sulat ni San Juan 14:6, nga ako ang dalan, kamaturan o ang kinabuhi. Why makaadto sa amahan, kundili muagi ka na ako. So tanan, muagi sa kang Kristo. So kung nag-isguta sa naaging Sunday nga siya mo ang agianan, siya ang good shepherd, ang karong po Dominguha, ang isgutan po nga siya po mo ang dalan. Nya na ang kamaturan o ang kinabuhi. So therefore, kung tanan na itong conclusion, di kita makaatos langit kundi ta muagi ni Jesus.
2: Diba? And then it was beautifully said na kung nakakita mo ka na ako, nakakita na sad mo sa amahan.
3: Yes.
2: Because He lives in me and I in Him.
3: Yes, that's true.
2: And I think as children, indut magyukay nino, kay siya ang atong amahan, unya giconsider gita niya nga anak. And that's the beauty of that, no? When we are called and considered children of God.
3: Walay amahan nga, bisag unsa ka, kanabang salbayas bitaw kay tay nga, kung mga yoy ang anak kong pinirito, taga-ano,
2: Bitin.
3: Unya mga itlog, bato ang ihatag. Unsa pa bakahang amahan nga tuwa sa langit? Kung ang amahan nga yutanon nga salbahis, dili maka-afford paghatag ni ana nga to siyang anak, unsa pa dyukahang amahan nga tuwa sa langit? So, grabe.
0: Crucifix. Asa man mo makita ang Trinity yan?
2: Trinity tayo?
0: Si Jesus man ay mo nakita.
2: Yeah.
0: The deepest part of that, ang nagbangutan dito sa kailagman mo ng amahan, ang gugma sa amahan o sa anak, mo ka ng Espiritu Santo.
2: Kuan man
0: gyud ni? That is the higher theology. The love of the Father and the love of the Son is the Holy Spirit.
1: So every time na magtutukan niya ng krusipiho, mauntan na yung santop sa muna una, sa imo reflection, na naadya ang Diyos Amahan,
0: Diyos
1: Anak, o ang Espiritu Santo.
3: Nakunakitan nga

0: Jesus nga gibutang din dito nga si Jesus na aman siya sa nagdupa man siya. Pero si babaw niya naadiha ang naong sa amahantay. Kaya si babaw tuwa dito ang dove nga nagrepresent sa Holy Spirit, one of the symbol of the Holy Spirit. So therefore, kung wala to nakita ang Dios Amahan ug ang Espiritu Santo sa pagbalik na ni Kristo, iya nagipadayag ang Espiritu Santo nga akong ibili ninyo. Because in the first hand, sa wa pa siya mga kalibutan, wa pa siya magiti, ang Amahan, na naman siya. Kung baga, nanadaan ang Dios Amahan, niya aron ang pulong mahimong tao, na si Jesus. And then, iya ginagikompleto nga kung mabalik na siya nga sa Amahan, mulingkod sa tuo, na ibili niya ang Espiritu Santo. Munang ingon diha, ayaw mo kabalaka, kay binlan ko kamong manalaban ng mong Espiritu Santo. Which is, we are preparing for the Pentecost, the birth of the church.
1: Now, kung imo na unaon ba, ang galihok karong panahona, ang mahal nga birhen o ang Espiritu Santo, kung sa mga magtiayon mang gunando ha?
2: The spouse of the Holy Spirit is the Blessed Virgin. So dito na tao ang anak si Jesus pinaagi kanina.
1: Kay kung si Jesus imo nang balbasan mo nang naong ni Mama Mary usara na sa sila kay wa may sagol.
2: So katuwa tong ipakita sa dula sa Gilanon tay ba ding murag tinamay sa katilingban na hugog tinamay ang iyang amahan sa katilingban niya instead nga mo laban sa siyang papa, mura mag, iyan yung isang giduot ang iyang papa, mura iyang mahayan, iyang ikauwaw. So, asa man dapita nasayop ang anak, or unsa may, unsa o man to pagsabot yun unta, aron may ngunato nga, mupatigbabaw yun na itong pagkakristuhanon ba sa itong pagtuo. Kay natural man kay tuna more ba ni kasagaran karon ang mga batan-on karon mga bata karon is more conscious sa ilang kaugalingon sa ilang
1: surrounding
2: sa ilang standing nila sa society ba more than their family ang paglaban adto na dito wala na diri
1: sa pamilya not exactly nga mang nangani ha kubri gani ilang ginikanan mao silang na makita ang ilang ginikanan mo, dili na ilang patuloy sa eskwilahan.
2: So, gano'n man? Gano'n ingunana man ang kalibutan?
1: Ang moral values ng bata, wala.
2: So, nagkausab ang atong values?
1: Kulang na ang ilang love, ilang respect sa parents.
2: Karon, ang ato ang gospel reading karon. Kapilad yung gibalik-balik ang pulong at gugma. Murag gusto yung i-emphasize sa Ginoo ang gugma. It's all about love between God and creation. Kita, na iyang binuhat. Na iyan yung i-emphasize nga sa ito pagka masunurun gani, dili ego nga kita masunurun kundili kikinahanglan kini ubos sa gugma.
1: Si Jesus wa niya ikawaw kayang aman, karpintero.
2: Wala niya gikauwaw ang iyong pagkapubre.
3: Ato kong tanawon, Brad, ang 1 John 3:1 kay it is so beautiful gyud kaayo, no? Para nako nga kanang taugundag anak.
2: 1 John 3:1 1 Juan 3:1 Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Ihigugma kita niya pag-ayo nga tungod ni ini giisip kitang mga anak sa Dios ug mao gayod kana kita. Ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan mao nga wala kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon at kong isumpay dito sa

0: versikulo 2, kita karon mga anak na sa Diyos. Wala na nato, wala pa nato matino kung maunsa gayon unya kita, apan ang nasairan nato, mao nga inigabot na ni Kristo, may sama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. Huwag ang tanan na nagbaton ni ini na paglaom diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon na si Kristo putli. So, nagputli sa ilang kaugalingon ingon na si Kristo putli. So, we are all called to be holy. All of us. In order to stay with Christ, we must also live lives in holiness.
1: Amen. Unya, nindot yung gayo kon tan-aw na to ang gugma sa amahan. Sometimes, ako personally, when I call on Jesus, Jesus, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, when we pray batay, kanang sometimes I feel like, nalimtan man ako sa Father God. When in the beginning ba, ang tinugdan yun sa tanan, ang amahan man yun. That's why he asked the Son to become Emmanuel on earth to give us salvation. Kini silang duha, grabe yun ang naghingapin ang gugma, alang kanato. Mauna nga, to be called children of God, we become brothers of Jesus and sisters of Jesus because of the love of the Father who's calling us children.
2: By virtue of baptism, we called us brothers of Jesus, sisters. So, diha sa bunyag, gisipita nga mga anak sa Dios, igsoo ni Jesus, ug anak sa simbahan. Diha katong ingon nga, pagbalaan ka mo, kay gingon mas balaan kasulatan nga, be holy as your Father in heaven is holy.
1: Is holy.
2: Pagbalaan ka mo, sama nga ang Dios, toa sa langit balaan. So meaning, wala'y makaadto sa langit, kundili mabalaan, maputli. Na ijutay na tungkuhan mo, agi kitag purgatorio, nga naman, dili man kita makaadto sa langit, kundi ta mabalaan. Limpyo man gyud. Kay ang pinuyanan sa langit, alang man sa mga balaan o mga putli. Muna ni siya nga, pagbalaan mo, sama nga ang Dios balaan. So meaning, kung atong tanaw sa itong kinabuhi, ang pinakadakong ultimate goal or challenge nato is to be holy.
1: And that is not a request. That is a directive. That's
2: yes.
1: A command.
2: Command na siya.
1: Oh, sugo gyud na nga. Oh,
2: mandatory.
1: Be holy.
2: Dili siya ingon nga moral lang siya og a simple nga words. Mandatory siya ang pagkabalaan. Sama nga ang Dios sa langit balaan.
0: Unsay buhaton para ikaw mabalaan?
2: Mao ni siya ang dakong hagit sa atong kinabuhi. Unsaon ang pagbalaan? Mao nang dunay simbahan, nagbilin ang Ginoo og mga sakramento. Aron gikan sa pagkahimugso dayon sa kamatayon, pagpiyong sa kamatayon, masiguro ang kaluwasan nga man. Sa pagkabata pa niya, bunyagan ka pagtangtang sa salang panulundon. Aron madawat ni mga sakramento nga maminti ni mo relasyon, dunay Eucharistia. Kung nakasata, adunay confession. Kung gusto ka magminyo, nga di ka magpuyo-puyo, dunay gitawag kong kasal. Unya aron sa pag-andam kasi mong kinabuhi, gitawag ka sa pagkapare. Ingat ka sa pagkapare. That is another sacrament. Pero sa di pagkapiyong sa kamatayon, doon na kay biyatikum. Unya sa kamatayon na nimo, paasuhan nyo ka, misahan nyo ka, subot sa pagkaymugsog, from one to tom, gisiguro diha, o gibili ni Jesus ang seven sacrament, aron mahimot ang balaan sama sa Dios.
0: Kay siya sayon, nga dili nato mahimong buhaton kana sa atong kinaugalingon na pagpaningkamot.
1: Amen.
0: Mao nga gibinlan kita niya og simbahan kinsa moy mugiya kanato og muaga kanato sa pagkabalaan.
3: Kaluwasan. No?
1: And if we are directed to be holy kanang gipadad-an ta ni Jesus Christ nga magdemonstrate, I will show you how to be holy. Okay? I'll show you how to be obedient. That even in the agony of Jesus in the Garden of Gethsemane, bisag kadilion yun siya, but then your will be done pagyapon. No? That is kinagrabihan nga obedience. So, even in pain, obey lang gyapon. No? So,

0: Nagpakita yun si Jesus, yung gi-demonstrate how it is to love the Father who in the first place loved us. No? Nya, kinahanglan yun nga, mapakita yun diha ang obedience. That is how we in turn demonstrate our love for God.
1: Ang yang pinaka-ultimate suffering, motoy demonstration nga, kung tinuod kang higala, andam kong pagkamatay alang sa imong higala. Kaya ako inyo manghigala, magpakamatay ako tungod og alang kaninyo. Mo na iyahang offering dito sa mga tao makasala. Mo tuningo siya, amahan pasayloa sila, kawa sila masaya silang gibuhat. And besides of that, ang cross diya sa 1 Corinto 1:18, so gahom sa Dios. Meaning katong iyang pagdupa sa cross, paglukat to sa sala natong tanan, iyang gipakyaw tanan nga kining mga sala pasayloa na ni. Kay naa dihang gahom, naa diha ang power sa crucifixion. Yes.
2: Motoy gi sa ulog nato sa Semana Santa. No? Mo na nga semana, kada Semana Santa di ay no, balaan kayong tao.
1: Dagang recollection, dagang retreat.
2: Oo, balaan kayong tao. Kudod sa Semana Santa kay paghandom nato, apa nakalintan nato sa matag higayon dahil kita nga mo tambong sa Santos nga Misa, nagtambong, nagbalaan usap kita sa
1: mo nang do this in memory of me. Si Kristo namatay, si Kristo mabalik, si Kristo mabalik kanhi. So nabanhaw balik kanhi. So meaning, diha sa iyang demonstration sa gugma, ingon siya, kining gugma nga akong ihatag kaninyo, grasya ni sa Dios. Kay by grace of God, we are saved. Kay kung ato-ato lang paningkamot, di man ginato makaya. Lalimang gaanang pagsuod ni Kristo kung ikaw lang. Dali ba ta pulaan, dali ba ta ma-discourage, dali ba ta matarantar sa mga problema. Pero sa may gingon niya sa Juan 14:1, do not let your heart be in trouble. Ayaw yun mo kabalaka. Nga naman, salig mo kanako. Sa balay sa kong amahan, doon ay daghang lawak dito, kung dili panitino, dili ko tanisulte. Gospel man na itong Sunday. Human kong andam dito, mubalik ko aron kuhaon ko kamo aron bisag asa ako tuasat mo meaning tuag kita padung dito nganu magpanagana pamantaan nga si Kristo mismo ni sultiman nga kun dili patino dili unta niya sulti
2: iya pa jugi supaya nang kinahanglan ako mubiya kaninyo aron mapadala ko kaninyo ang magbalantay
1: ang Espiritu Santo.
0: Pero in the beginning ba kanang kung maghisgot yun ta sa kugma sa amahan kanang unsaon man pagsinati sa gugma sa amahan. Diin man ta makabasaan ng gugma na gugma kita pag-ayo sa amahan. Sige ko no, Brad, tanawang rago na natong Lucas 15:20.
2: Lucas 15:20. So, ang gugma sa amahan. Lucas 15:20. Dini nag-ingon, apan, busa mulakaw siya o bipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay.
0: Munang ingon ni tatay nga prodigal son.
2: Nakakita na si, nakakita ng iyang amahan kaniya, naluoy siya sa iyang anak. Umidagan aron pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya unya mingon ang anak ngadto sa matay nakasala ako kanimo ug nakasala ako sa Dios dili na ako angayang ilhon na imong anak apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon dali mingon siya dadaangari ang labing maanindot nga biste ug isulob kaniya. Sulubi siya, usab siya og singsing sa iyang tudlo og sapatos. Sapatusi siya. Ug kuhaa ang pinatambok ng ating baka ug ihawa kay magkumbira kita kay kining akong anak namatay, namatay na apan karon nabuhi. Wala siya, apat karoon nakit-ana. Busag isugda nila ang kumbiray.

0: Ang sulat ni Sir Lucas, gisgutan din hey, it illustrates the unconditional love and compassion as seen in the story of the prodigal son.
1: Mm.
0: So meaning, ang nahitabo niya ni, ang history sa prodigal son, gibalik-balik siya because sometimes kita makarelate man na nga we are as the prodigal son.
1: Mas wail. Mas wail.
2: Muna ipakita sa itong dula sugilano na bisan tuod sa pagka suwail sa anak, sa dihang na disgrasya o sa dihang na ginahanglan ng anak o tabang, na ginahanglan o dugo, ang amahan mo ay di-offer na mugos sa doktor ng kinahanglan, iula niya yung dugo, alam usap siyang anak. O dito na na-realize, dito na naamguhan sa anak na unsa di siya
1: ka-pinangga.
2: Bililhon o pinangga, ka-pinangga sa iyang amahan.
1: Mm. Unya atong tanawon ba sa sugilanon sa prodigal son. Iya namang giwaldas nagpahimos naman siya maayo no. And yet pagbalik niya nga nahurot na ang tanan niyang bahin
3: iyang share.
1: Oh, iyang share. Tus na perting lipaya sa amahan, nagdaggan og sugat sa anak.
2: Nakalimta na sa amahan.
1: Ang unsa kadako iyang sa
2: sala bato kaniya o pagtunglo kaniya.
1: Mm.
2: Murag tinunglo na gitunglo gani siya sa anak.
1: Mm.
2: Nga buhi pa siya gikuha na niyang bahin. So ingon ato ka sakit ang gibuhat anak.
0: Ang tradition gyud sa mga Hudiyo, dili ba ka dapat og bahin kun di mamatay ang ginikanan.
2: Dili lang sa Hudiyo kita siguro tanan.
0: Oh. Pero giunauna na niyang bahin.
2: Oh.
0: Pero unsa masad ka maghihatag ng amahan? Iya man pong gihatag. So meaning tungos siya na kung gugma, o sige, ako na nihatag ni mo. Wala na siya magbuot kung sa'yo mahitabo. Pero na-realize sa anak na, ayahe, mga ito dito ako, mga ano, pagkao, dire, lisod man ko, balik siya, surrender siyang pride.
1: Bahala na lang mahimbahin mo kung sulugoon dito.
0: Hangyo na lang siya nga, himuha na lang kung sulugoon tayo, kay, kanang nakasama siya kunin mo tayo. Pero, lahim man ang guwan, gibalik man ang dignity niya. Sing-singi siya, sininay siya, sapatos siya, gibalik ang dignity. Ang iyong expectation, dito na lang ko sa kanang mga kauban nito mga sulugoon. Kay, may lang makakaon-kaon ta dito ba?
1: Oh.
0: O, wala na siya magunahon na nga isipon siyang anak. Ang iyong unahon na nga, makakaon lang siya. Wala na mag-ana ba? Pero, kung saan itabo, ang wala siya mag-expect nga, gibalik niya, giulian siya sa katubitang mga higayon nga murag nawa siya, gibalik niya tanan. Kanang sing-sing, sapatos, sinina, gihawan pag-git o linami nga nating baka. Imagina na. Nagkumbira.
1: And the reason, Gyod, nga nung nahitabo to niya is because he went back. If he did not go back, di siya ka-experience o gingad to.
0: Exactly.
1: Brad,
0: kung mo-out man kong tatay, mo-out tabi ta mo, palayo tas Ginoo, the more tang miserable atong ginabuhi, gahunahon na ta nga, magpalayo na ta, get connected back to God. Unya mo po niya itong mission, balikon po na itong mga tao, dadun ginato, kaya di adere ang grasya, di adere ang tuburan sa grasya, di adere ang panalangin, so nabalik siya, nakunek siya.
3: So, you know, no matter how we commit sin,
0: yeah,
3: the Lord is still inside us. Ang kapayatyod, unaw-unaw ni mo, dito sa impyerno, wakay mabati nga Ginoo. Zero ang Ginoo dito, puno siya matiyo ni mo.
2: Umunay kasakit, klasiha sa kasakit tayo.
1: Oo.
2: May mo man sinati sa impyerno kay wala na Diyos.
3: Wala Diyos nito.
2: Imo nang gihug sa kaanugon ang kagayunan ba na may langit. So that is the far suffering, the extreme suffering in hell, not to see God in His light. Muna'y pinaka dili pa na kayo na ito masabtan kay ang atong attachment good naman sa mga kalibutan nun nakalipay tayo. Samtang naapakita sa kalibutan. O nasa mga grupo nga ilasanggi emphasize pag-ayo nga kung anaaka sa Ginoo naanimutan ng blessings. Pero ang ilang definition sa blessings, mga kalibutan nun.
1: Yeah.
2: Apan kung basahon sa nato dali sa Biblia, ang gi-promise, ang gisaad sa Ginoo, John 10:10, nga

0: ikaw makabaton o kinabuhi madagayaon, dili dinhi dito sa langit. Kaya nga naman, ningon man siya, na kung ikaw musunod ka na ko, gikinahangla ni mong kalinta ni mong kaugalingon, pasaanon mo ang cross, kung bulakaw ka, uban ka na ko, kada adlaw.
1: Muna, kanang cross kayo mong pasaanon, muna imong cross, ayaw ng kapsi.
2: Dili putlan.
1: Kay, oh, putlan na ni mo, ikabuti mo sa tumoy, muna imong tetayan, aron katambok ka spikas, magdinahagbong ka nila, magkabot na.
2: To follow Jesus, they dili day convenience.
3: Dili choose and pick. Or cafeteria kind of Christianity nga. Ganahan ko ani niya, kani dili.
0: Apan na dunay ganti nga nagpaabot, nga mas labaw pa sa tanang ganti. No? It may not be easy, apan dunay ganti nga nagpaabot ka na to. Walang life everlasting dito sa langit.
2: Ang tanaw mo sa uban, Brad, musunod ka sa Ginoo, lonely kay mo kinabuhi ba? Murabag, ay, musimba ta diya, wa man di makuha diya, ay, musunod sa Ginoo. Para nila, lonely ang kinabuhi, wala kay happiness, wala. Nakalimot sila ang source of happiness, source of joy, na sa Ginoo.
1: Ang naing feeling yun, ana, katong wala ma-renewed.
2: Correct.
1: Kaya wa mang Espiritu Santo.
2: Okay? Yeah.
0: Kaya mo makita simbahan tayo nga, say, happiness ko tao na simbahan na puro na tiguang diha. Naad ko sa deko dito.
1: O lagi, kita nga nakadawat na sa Espiritu Santo. Tahi, no? The more nga sakripisyo ka, the more nga lami ka yung feeling niya.
2: Yes. No?
3: Kita gahisgota karon og Father's love. Bisag dili pa Father's Day. I'd like us to recall how is your experience of a father's love sa imong amahan, Brad Allan?
0: Ang ako alahe, kay stricto magkita kong papa. And that's why probably I grew up looking at our God as being strict also. Kung siya itong pagtanaw sa itong amahan, mo siya na itong pagtagad kung kinsang Dios. Pero, ingunaning siya, bisan tuod sa iyang pagka-stricto, I took it as a grace from God. Gracias sa Ginoo nga. Wa jud ako mubaton o silag sa kong amahan. Because somehow I thought na I was always thinking, I was of the belief that He was doing it for my good. Then I found out much later on the Aitaiba nga diary pagkataon ako. Pagkalindot. Akong ipagita karon kay balak nun kayong pagkasulti dito sa kong amahan, gisuot is in diary. Kung unsa sa kamalipayon pagkataon ako.
3: Wow.
0: And probably that was the foundation nga di yun, wag yun may tabo nga bisag yap akong kastiguhon nga sakit kayo pero wag yun na musangkop sa kong naunan nga masuko ko sa kong amahan. Probably it was because of that foundation.
3: Ikaw, Bredo.
2: Doon na po yung misconception o sahay ang mga bata. In relation to tawhanon nga amahan o amahan sa langit, kaya tanaw sa amahan sa kalibutan, punisher yun, bakuson, unsa diha. So sometimes, madabangan to ba? Ngayon, ani sa gagkaha ang Dios amahan, mo punish po na ako, kundi kumuduol, di ko ani, di ba ka kung ikastigo, mo na nasakit ko, kini-kini. Sometimes, wrong ba nga gitawag understanding about sa love o kanang, mayroon din nga, amo nang nasakit ka kay gipanis kas Ginoo, amo nang daghang ka problema kay gipanis kas Ginoo, daghang kay bagingana ba. And sometimes ang mga tao murag naglibog sila niya na unsa magid ang tinud nangalagad kas Ginoo, is God really love or a God of punisher? Punisher ba siya nga kun di na kumukuan mo na napanish kay usahay man gud madunggan ako suna nga mao na kay gikuan ka kay mao nang nasakit ka kay wa na mong kasi basimba, mao nang sometimes tay mo na siyang
1: medyo wrong teaching ba?
2: Wrong teaching gina siya.
0: Mao na itulubago na itong mga amahan. Kaya kung giunsa na ito pagpadako sa itong mga anak, mao na pagtanaw niya sa itong mga anak ngadto sa Dios. So kung sayop ang imong pagpadako sa mga anak, mahimong sayop ang pagtuo sa mga anak nga may tungod sa Dios, ato ng sala. Ato
2: kana bitang right catechism gyud kay example kung atong catechism mao ni siya, gibase ra nato sa tong relasyon dire. Mo pud na mo reflect sa atong teaching punya dito sa kuan, kung dili kita mo good

0: deeper with the catechism ba na nakalimutan nga God is love. God is the giver of life. God is tanan makita nimo tanan sa maayos Ginoo. Nya sometimes wrong reflection nga imong ibase nga ang God day ingana po day sa akong papa. Yeah. Oh. Ingana po day akong papa yeah. Day.
1: And I'm sure dili na inyuhang exclusive nga feeling. I'm sure that's the feeling of many of our viewers and we'd like to invite you. Unsa gyud imong tan-aw sa Dios Amahan? Unsa imong perception didto niya? No, because while we talk of Father's love here, unya basin lahi ang kasinatian sa atong mga viewers sa ilang experience of who the Father is.
2: I know of one particular person nga bisag unsaon nimo og padasig, mingon gyud nga wa ako'y hinungdan, wa ako'y bili. And then I found out nga he was left by his father at the age of 2 years old pa. Mm. Biniyaan din siya sa iyang amahan. That is psychology. That's human psychology. And you cannot force yourself into children into believing that because these are children. They are there in their formative years. Mo na nga, makaingon ko, responsibilidad sa amahan, sa gidikanan, ang pagpadakos lang anak. Kay kung masipyat ka din dapita, mauna na yung mugiya nila nga ito silang pagkadako. O dili ka maka, way lang mabasulan ako, dili ang amahan, usap. Pero kung mausa na ato ang nadakaan, mausa
1: iyang nadakaan, maon, di ka.
2: Mauna nga,
1: mauna, ay, diba, din
2: mauna na ang katong intergenerational curse nga mupatigbabaw diya sa pamilya ang mga
1: mauna bandages. Mauna na din ha ang woundedness sa usa ka tawo. Mm-hmm. Unya tungod kay wounded siya, di na siya, murag mauna to ini define ang iyang mga wounds niya. Mm-hmm. Dili na siya kay baon sa on gyud pag that's why it's very important brothers and sisters that we really seek the truth ang kamatuoran gyud. But if we are complacent lang unya mura ra kag gi kuan ba nagpa mura bag gibawd gitsagpa sa bawd og asa paingon ang bawd but you're really not breaking through asa gid gipangita ang kamatuoran. Kay ningon mang Dios nga seek ye first the kingdom of God. Unya kaya, kung wa jud ta ana nangita, di kita makakaplag.
2: Oh. Unya kaning atong upbringing ba? Tanawa ra gud. Dili nimo masabtan nga dunay tawo nga madudahon. Mm. Nganong madudahon man? Kung imo tanawon subayon sa pamilya, kay dunay mga pagitabo sa pamilya nga dili siya makasalig. Mm. So madudahon, nagdako nga madudahon. Na ay nagdako nga kanang low self-esteem. All of those things actually are upbringing sa pamilya. Hmm. Sad to say, yes, upbringing sa pamilya. Kay ang bata nga magdako sa gugma, lahi gyud ang pagtubo kaysa bata nga pinasagdan.
1: Ang bata nga nagmata or nagtubo din ha sa affirmation. Na gi-acknowledge gyud kanang ingnon ang bata nga, "Uy, Dung, we're so proud of you." No? "Uy, sus ka bright aning bata. Uy, kagugihan aning bata." A child that grows up in affirmation is grows up more confident. Wala siya kay daghan. Oh, very positive. Pero ang bata nga nagtubo din ha sa sige lang panghimraot, ay bugo ka, ay tapulan kay ka, ay maoni, mauna, mauka. Usually, because of the words nga iyahang ni shape niya bitaw ni form niya, the child grows up with lack of confidence.
0: Sa ako an you encounter formation dunay affirmation gistorya ni mo Sister Shirley. Doon na po opposite na kanang rejection. Ang chain of rejection mag-start example nako rejected man ko akong feeling rejected man mo chain na sa uban. Mo chain dito. So how to going to break ni ani nga chain of rejection? Mo out ka by having affirmation. Kanang instead man nga bugo ka, uy, nindot kay ka, maayo kay ka, nindot
1: kay, kugihan kay ka.
0: Kugihan kay ka. Nya katong niya dito, madudahon siya niya, na ilang environment dito, murag naagi manunggabay dito, dili buutan ka. So meaning, ato siyang tudluan, i-mindset ato siya into an affirming niya, ikaw mismo nang start si Moha, nga doon ay affirming love nga to si Moha. Nga, dili na siya, i-focus na to sa iyang environment, sa iyang upbringing, sa iyang panghitabo, nga naman. Kung dili na to, tumabreak ang chain ato, tanan gina, mutuyog gina siya dito. From generation to generation, nga naman, mayroon sila nga, okay, ang kaliwat ani manung gabay kini po bataway siguro ni ang apo siguro ani sometimes igana na to ang mindset pero kung atong i-break by teaching the word of God that God is love maayo kang tao nya buutan ka ani nya by educating them catechism it breaks the chain of rejection and turns to positivity.
1: Yes,
0: affirmation.
1: Ako ra nang gisgutan Brad Alan tungod kay we have to go back to what is reality outside.
0: Yes.
1: Unya, how do you find the Father's love? Yes. When I had a very bad experience with my father, ing ana ba? So, unsa man ako pagkakita, unsa man ako pagsinati sa gugma sa amahan, ngawon ko ka-feel gana sa akong amahan. Mm. No? Ang akong amahan, palahubog, sugarol, adik, o digamit o drugas o niya kada Domingo imbis kuyong migsimba tuwa mas tigbakay. How do I find the love of God in my family? No? Mao na nga isip usa ka binuhat nga dunay inguni ini nga kasinatian. It has to take a lot of effort to find the truth about why do I exist and how is this love which we are talking about right now real in my life? How do I find the love of God? Ana,
0: ang hanggit karon sa pamilya, mao na nga siya man ang pinaka basic og ang first teacher man sa family, ang parents man. To follow naman ang academic teachers, mentoring, etc. Tuwa dito nagsugod. So naabiya mo reflect kato imong ingon sis nga, unsa man nato makakita tag tinuod aning kuan nga, tuwa man stigbakay ninya, da mas chismis ang inahan. Unsa man nato pagkahimong buutan bata nga naa man siya sa mga sugarol nga pamilya. Nya kuto ba di ato ra dagiti confine diha. That's why through sa mga renewals, mga seminar uban pag-expose dito, basic ecclesial community gi-expose dito nga dito magsugod sa pamilya ang maayong pamatasan, ang maayong buhat og maayong panikingnan. Mo ni ang challenge karon. Mo na nga ang family gisentro siya karon. Nga kita sa domestic church, the family, kaya ito dito nagsugod ang teaching. Unsa man ang sakramento, nga nung musimba man ta, nga nung magrosaryo man ta. So mauna ni karon ang trabaho sa mga evangelizers para ni ana. Kaya ato makita, ato nila pasagdan, sin of omission ba yan na?
2: Ug mauna ituyo nato sa itong pagsaulog karong umaabot na anniversary sa August.
0: Oh, bye.
2: Then, atong i-introduce sa pagbalik atong ibutan na to saan na to pag word ana Sister Cheryl nga itanom yun na to di asud sa pamilya ang pulong sa Diyos pinaagi sa Bible. No? Tunaan sad na to ang Biblia and encourage everybody including the children especially to also study the Word of God in an early at an early age. So mao ni atong tuyo morning. Excuse me. Naghimo kita ng programa karon na leading towards the anniversary celebration. Atong i-encourage ang pamilya na magdako diha sa pulong sa Dios.
1: Amen. Amen.
0: Ang PCP to, giklaro gidiha nga the family is the basic unit of society. Gamay nga simbahan sa dako nga simbahan. Anong gamay mga simbahan?
3: Pamilya man. No?
0: Kay pamilya man, naman niya magsugod ang evangelization. Para pagpatubo, munanggi, connect na to sa dako nga simbahan. Nga maunang kinatibukan. So doon natin personal prayers, doon natin communal prayers. Unya, ang trabaho na to, nga na sa mga organization, movements, association, renewal, is to educate them, nourish them by the word of God and spirituality. Nga naman, diya sa spirituality, makita na to nga kung mauna ilan nakatunan, ilan na pumapasa nga ito sa anak. Mauna ang gingusgutan diya, the family that prays together
1: stays together.
0: Yes.
2: O katong magtanaw sa itong programa also stays with us. No? Kay na naman ta sa
0: nagmata
2: oras.
0: Pa sila?
2: Nagmata sa oras. Doon na tayo pipila din nga murag familiar sa nato nga nailahan nato naigitawag o kanang ipangalan o nagtakuban niya sa pangalan nga Napoleon Camacho.
0: Oh.
2: Kasi nakailan mo na ini.
0: Si Idol Doc.

0: Kabi, Brad Doc na.
1: Idol Doc.
2: Oo, oh, yan, nasa diri. Kanisan, murag familiar sa nila ko. Si Maria Luisa Abel.
0: Oh, Esther Malou.
1: Oh, Esther Malou.
0: May gabi.
2: O niya, ni kuan pagyud siya o ni ingon pagyud siya nga kuan ko no, kaning doing good is also oy dunay ni tawag pero di sa nila ko tubagon kay murag wala ni labos sa tong programa pasaylo ako yo duna sa dire Richen Lois who is watching us now. So this is a sister. Oh, I think this is Oasis of Love member. Oh, Oasis of Love member ni siya ngayon sa Canada.
0: Oh, wow.
2: So, we are being watched now by our Suki and including the Suki of Sister Shirley.
0: Oh, Sister Pasita, sino?
2: Oh.
0: Ah, ato yun ang Suki o si Brad Zinner. O niya, dayon si Sister Elizabeth Patalinghog. Oh. Hello, kumusta mo din sa Lapu-Lapu?
2: Ano taga-Birama? Kinsa kito taga-Birama?
0: Ah, si Sister Tess, Brad Jess, og si Sister Susie.
2: Yes.
0: Brad Jess, we're keeping you in our prayers.
2: And hopefully also Brother Rolando, Brother Dodong Sakay is also watching us now.
0: Yes. Padayon ta sa atong paghisgot ni ining gugma sa Amahan. Kanang pananglitan og ang ginikanan na wanipod. Unsay imo ikasuggest kung ni ay nagtan-aw nato ron dire nga wag yun kay baw tinuod na naigugma ang Amahan ako. How do you point this person right now to the love of God?
2: I had these experiences. This is an actual experience. I was in the hospital. Unya, we were a week before Holy Week. And all I did was just to relate, narrate the Passion of the Christ. Mm-hmm. And I didn't know, wa ko masayon, na doon na din naminaw na ako sa likod. He was this patient, usa na lang tiil, kay naputlan siya, usa ka tiil, kay diabetic siya, unya, putlo no na usap ang ipikas niyang tiil. Pila na kaadlaw, naghuna-huna na rin siya maghiko, kaya di niya madawat. Kay sa una, baskog makais siya, buksidor man siya sa una. Unya, na diabetes siya, pagkaman, diputlan siyang tiil. Now, when I started talking to my friend, dili siya, akong amigo, may akong gisaysayan sa gugma sa Dios, ang iyang kasakit nga, giangkon niyang kasakit para lang kanatong tanan, pagkahuman na ito, sis nun, ingon siya nga, Brad, kanang karun pa man ko na sayod, karun pa man ko na kadungog ni Ana, napay mga tao nga wakaybaw, Ana. Karun pa man ko na kadungog, Ana, pagkaanindot di ay sa Diyos. Nga, karun pa lang, naminaw ko ni mo, Brad, ingon siya nga, ang akong pananaw, kay kuno siya yung diabetes, hanap-hanap naman, niklaro akong pananaw, ang akong sulti karon klaro na kay Satanan pagkaanindot di ay
0: so those words were words of healing,
2: those words just merely hearing the word of God can already be healing enough. So see, as to the question saon, just say it, just talk about the goodness of our Lord,
0: because just ako Brad, para nako lang. If a person, if you're watching right now, I'm sure you've had a lot of situations, circumstances in your life nga naagigikablit yung ka. Whether in a form of an illness, whether in a form of a trial or tribulation, kay usahay good, ang pagkablit sa Ginoo, pinaagi man sa suliran.
2: Yeah.
0: Diba? In difficult times, mauna iyang pagkablit kay in good times, di ba kami nung doon Ginoo? Mauna hatagan yung tagpagsuway.
2: And that's what Jesus really means by carrying your cross. If you want to follow me, die to yourself. Mamatay kasi mo kugulingon. Take up your cross daily. Dili kayo sa raka oras kung dili

0: Kada adlaw tibuok adlaw then sunod na ko.
1: Kay ngano gud usahay man kag unya nganong gigaan nganong ako magyud nganong ako magigigaan aning sakita, no? And yet because of that ailment nakat-on kag luhod. Kay ang paagi sa pagkauhat, pag reach out to God is just the distance of your knees to the floor. No? Unya kanang when we come to kneel, kanang muluhod yuta, unya kinasingkasing yuta makighinabi sa Dios. He is just a prayer away.
2: Dunay mahigayon nga dili ta kasabot sa plano sa Dios ba? Example, katong COVID. Di ba mga tao niya to, give-stop sila, bagulbol sila, pero it develops the unity of family, magdunga nagkaon, magdunga nagrosaryo, magdunga nagampo. Pag-gera sa Middle East, katong sa Iran o sa US, some da Filipinos yun sila nga, magampo naging midiri. Nga naman, wamik hibaw ugma, makamata pa ba? So meaning, doon ay purpose, doon ay reason yun ang Ginoo nga sometimes we are blinded with nga di kita kasabot sa tinuod nga kahulugan, but later on, makinunta, wow, moderative plano sa Ginoo. And sometimes, sickness is a call back, tawagon kag balik nga to sa Dios. Gipahinumduman ka. Stop for a while. Relax. Gitawag ta ka. Sumonis tong kinabuhi nga, kung doon ay mga kasakitan, it is a reflection. Because there will be transformation, there will be renewal, conversion of the heart, when you experience that, because you experience the love of God. Muna nga, kung makapamalandong, taka tong gingon ni Brad Alan nga, bisantod, paminaw na lang niya, hopeless situation. Many times, we also experience painful sharpening, mga challenge sa tong kinabuhi. Nga makaingon na ta nga, Lord, naara mag-day ka, Lord, no? Sorry, Lord, ha? It reminds us that God is present sa tong
0: kinabuhi. Dili yun na ito masabtan ang tanan. Dili. Gani, ang katarungan nga gitawag si Abraham nga amahan sa pagtuo kay bisan wa pa niya mahisabti ang mando sa Dios, mipatuog yun siya nga ipa-offer iyang anak, ipasunog ang iyang anak, mipatuo lang gyapon siya ingon ana iyang pagsalig sa Dios. Ug ato kanang masayran diri sa nindot kaning gisulti ni Saint Augustine of Hippo. San Augustine ingon siya nga, seek not to understand so that you may believe. Ayaw tinguha ang makasabot ka usa ka mutuo kundili tuhoe aron ikaw makasabot. Believe that you may understand. Do not seek to understand first before you believe, but believe so that you may understand. Ingon ana ang iyahang sugyot kanatong tanan. Tuhoe ang Dios aron ikaw makasabot kung unsa iya mga tinguha di asin kinabuhi. Ayaw sabta kay dili nato matugkad ang Dios.
1: Can we go, Brad, to Psalm 103:13?
0: Psalm 103:13. So duna jud ni nahuna-hunaan si Sister Shirley anang Psalm
1: 103:13.
0: Sabi ni saya nang ingon dinhi nga sa mga maluluyo ng usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyo usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Nasayod siya niini. Nasayod siya diin kita gikan, nahibalo siya na kita gikan sa abo. Kaya siya may naghimunat ko.
1: Unya, kanong, if we are going to think about God's, karon ba, kanang bag-uraman santa, nagsimana santa, ang kaluoy ba sa Ginoo ba? Grabe iyang kaluoy na to. Maubitaw ang gipadani ay ang bugtong anak. Unya, when we doubt him, when we doubt his love, when we doubt his provision, when we doubt His plan for us,

0: back to Genesis ba? Diin, gihimo sa Ginoo ang babae aron makauban sa lalaki. Mm. So, iyan ang gihimo. Tungod sa gugma kang Adan, gimuan niyang pares. Kaya nakita nga mga mananap, di man muhatag kalinaw ni Adan. Moto nga, iyang gihimo ang babae para mahimong kauban ni Adan. Apan, sa pagkasala nilang magtiayon, sa pagpangutana sa Ginoo kang Adan, Adan, imo ba ka nang nahimo ang pagbuhat sa akong gidili? Giyon sa pagtubag ni Adan?
1: Babay, ah.
0: Kanang babay, ay. Kanang imong gihatag ka na ko. Iya pang gibasol ang Ginoo nga gihatagan sa babay. Tanawa ka, kaway po angod. Many times in our lives, maubiyan na, ingunana, biyatag batasan, nga mangita patagpasangil, nakasata kay tungod ni ini.
1: Blaming.
0: Blaming others. Maugya po ito gihimo ni Eva. Eva, tinood na Eva.
1: Abitinay.
0: Nagpasapasay na sila.
2: Nagtutod.
0: Nagtutod. Mm. Iko raman na ito mo angkon nga Lord, nasayop ko Lord, pasay ito ako Lord, nasipyat ko Lord. And to anybody who's listening to us now, to our viewing us, who are viewing us now, bisag unsa pa imong kahimtang karon, bisag unsa pa kalapuko nimo na sinati sa kalibutan, igsoon, aduna ka pa'y paglaom. Kaya nga to ang Diyos, Diyos nga mangiluyon, Diyos nga mapasayloon, mahigugmaon, o masinagtanon.
1: Yes, I like that word paglaom, Brad. Mm. I like that word paglaom kay og imo gyud nang tugkaro, no? Ang tao, paghimo gyud, giprovidean man gyud siya tanan, no? From day one up to day six, gihimo na ang tanan, provided na ang tanan. In the land, air, water, ang provision was already there. Unya, ang tao, imbis mangutlo na lang, no? Sa mga bunga, sa mga kahoy, because he has offended God, now he has to work and break his vow, no? Ang yang buko-buko, kinahanglan na siyang maghago, kinahanglan na siyang panington, no? Unya, even up to now, kinahanglan na tang magsingot, maningkamot, mudaro aron dunay abot ang yuta.
0: Unya, unsa may tentasyon sa yawa? Hindi na makakinahan ng kamot, makakwarta gyapon ka. Sayon ka, isa na.
1: Pang-scam lang.
0: Scam ka, magbisyo ka, mamaligya ka ani. Ay, sayon ka ni
1: Malisya. Sayon ka yung kwarta
0: ani. So, it's always the easy way.
2: Tungod sa sala, nga kita wag the fall of man. Ang curse, unang gitunglo, ikaw babae, sa di pa ka mga nagsakitan ka. Pero mangandoy gihapon kasi mo bana. Ikaw lalaki, sa dili pa mo hatag abot ang yuta, magpasingot ka, maghago ka. Ikaw bitin, kay ikaw may nanintal, sukat ka ron, magkamang ka na, o magkaon ka, nag-abog sa tibok mong kinabay. Siguro abitin sa magbarog, siguro to Brad. Karon, unya, magkaaway ang imuhang kaliwat o kaliwat sa babae. Tumba ni mo ang ulo, at
1: kiting,
2: unya mo, paa, unya, kumakitaan siya ka, dugmoko ni mo ulo. So, doon ay tunglo. Doon ay tunglo. O gihinginlan sila sa paraiso. So, doon ay consequence ang sala. Na sa atong recent, kung sa may consequence, kung nakasala ang tao, gihinginan, pagyapon, wa man tagitunglo, go to confession. Do not justify your sins. Isulti. Nakasala ko, kine. May unang pare, ayun lang i-justify, isulti lang ditso. Nangawat ko padre, namanapa ko padre, ayun lang i-justify. Nanapa ko kay, nanapa mo sila kung ayun lang i-justify. Iditso na lang usulti. O ang Dios anda mo dawat, kay bisag unsa ka pulas pagpakasala sa tao, paputiyon kini sama sa balhibo sa karnero o sama sa nibe. Meaning, the unlimited forgiveness of God.
0: Muna ikanindot sa Panginoo, kay ibinlan kita ang simbahan, kinsa mo ay muhatag nining mga sakramento.
2: Kanang sakramento. Yeah.
1: And that is still a manifestation of God's love for us. Amen. Kay gusto man yun siya nga mahiuli kita niya. And in that story, the prodigal son, we must remember nga katong giingon ni mo, Brad, he gave back the dignity to him.
2: Yes.
1: Because he he

0: Kung wa pa to siya ni balik, kalaglagan gid sa
1: ayaw pagpalayo, pagpaduol and get connected kung dunay sa kighiuli. Kay kung the more ka magpalayo, mas the more pud mulayo ang grasya. O wa po kay chance kung dunay reconciliation nga naman, ni palayo man ka. Duhara man ang meaning sa fear. If E-E-R, face everything and rise, or forget everything and run. Pwede ni mo kalimta na lang, or pwede atubangon. So, kaya nakasalaman, tas Ginoo, ato na atubangon, Lord. So,
0: accountability. Lord,
1: na, yes, nakasalaman ko, Lord, niya. Moray paborito sa Ginoo, mao nang ang simbahan, gitawag siya, hospital sa kalag. Kaya naadihanta na masakiton. Unya kita po, nga naadiri, muro masakita masakiton. Masakiton. Muna idool po, tas Ginoo, Lord, amen. Nakasalaman ta, Lord, kami, Lord. Sorry, Lord, ha? Unya buhaton na to.
2: Unsay buhaton. Unsay buhaton. Tip. Never stand alone. Never stand alone. Never stand by yourself only. Always look for a community, for the right company, for the right group of friends. Because even our God is a God of community, Father, Son, and Holy Spirit. So we were made to be people who are to be with other people. No man is an island, kumbaga. So, igsoon. You know, depression starts when you feel lonely. Diba? That's how depression starts. Kay wa man kay kaila, wa man kay kauban, wa man kay kasumbungan. So, if you, I don't know, with you, bro, Sister Shirley, kung pananlitan ba, kanig-kanig malayo ka sa community, gani nga, you brush shoulder to shoulder with people of faith, mo distansya sa kaganam-anam, magkabugnaw sa kaganam-anam. So, ato ito, magpaduol ta pirmi sa Ginoo, magpaduol ta sa mga tao na gusto mo paduol sa Ginoo. Never distance, put a distance between you and the people of God.
1: Munang isgutan as balang sulatan nga, duol kamong tanan, ikapuyan, ibugatan sa inyong gipasan. Papahulayan ko kamo, isangon ang akong yugo kay ako mahingugmaon. Gaan ang yugong ihatag niya. Kung ikaw rin magpinasaan mo na madepress ka, maluya ka, magselfity ka, ako nagigidaw-daw, ako na'y pinakapubri, ako na'y pinakakuan, pero mugawas ka, makayong ka nga, uy, namday somebody nga mas lisod pa na ako. Unya,
0: ako na ako'y isumpay ang imong dinaw-daw. Because I've been a follower of Nick Vujicic. Ever since, no, the man without limbs, walay bukton, duha ka bukton yun, dili kay usara. Unya, wala say legs.
2: Dili kompleto ang
0: wala yun. And so many times, he thought of, you know, I'd rather die. Pero, kitang tanan, doon nagay purpose ang Ginoong anong niya taning kaliputan. And we have to really just find out what it is. Kaning pananglita, no, to appreciate the love of God, para nako lang, let's start with breathing. Kay libre yung hangin gihatag sa Dios.
1: Mahal sa hospital, no?
0: Binayran. Kung magpataod kag oxygen dito sa hospital, paninglan dahil kakaroon o mga 50 mil down payment. Yeah. Pero libre ang hangin. And then it's great to still be alive. Unya, sultiin ang kaubanin mo diha sa balay nga, thank you for being here.
2: Yeah, thank you. Kanipag breathe, sister, baka na pagginhawa gani. Di man dyan natin maangko ng katua. Pero ito yung timan, ano, kanang naginhawa na, no? We are sharing the air with the good and the bad. Di dyan ta, mahimo nga righteous kay kastanan nga, ako rin makaginhawa. Kay gihatag na sa Ginoo, dili lamang alang sa pipila, kundi sa tanan, sa makasasala o sa mga santos, parihatag hangin, nga ginhawa. Libre puros.
0: Usa ka adunahan nga binuhat og ang iyahang sulugoon, ang amo og ang sulugoon pareha ra gyud og giginhawa nga hangin. Yeah.
1: Usa may diferensya sa datong pobre kamatay. Wa man kalabera ra man tanan. Pareho ra gyud siya. So ang netabo lang the privilege of being ningani ang posisyon, ningani ang kahimtang or sa pobre. Pero bottom line, ini kamatay na to, maura kita.
2: Abo.
1: Maura kita si Abo. So, balik tanging on sister, kay naman as unang adlaw sa panahon sa Kwaresma, tao sa Abo, kagi

0: kan sabog ka mapauli. Ya gini paginhawa, pasalamat naman tas Ginoo na ni kay libre man eh, wa man ni kontador atong ilong. So meaning kitang tanan gitagaan og opportunity. Kay kana bitaw magampo ta Lord, mauwan unta na may ubang mga tao di ganhag uwan. Lord, mo init unta na ubang mga tao di ganhag init. Pero the same we share the blessings of the Lord. Kung tinguan, mauwanan tanan. Kung tinginit, mauinit tanan. Bisa dili favorable sa ilaha, pero gihatag na sa Ginoo because mo na gusto gugma sa Ginoo sa katawan.
1: Amen for that.
2: Amen.
1: Yeah. Si Tatay Gio itong pangutan-on ani. Kay isip amahan nato.
2: Oh, tatay.
1: Kining isip kaya ang atong title karon ang atong pakita karon.
2: Oh, okay, siya may amahan.
0: Amahan man oh.
1: Oh, oh. May tungod man sa gugma sa usa ka mahan.
2: Grabe niya ang gugma oi kay gipadagot tag lain-lain nga mga chapter sa Oasis of Love.
1: Oi, kay sa Barobo, oh, sa Surigao.
2: Oh, na abotas Cagayan, Iligan.
0: Tinuod na.
2: Dito nilang ni Brad Torney Bob.
1: Oh, so tayo oh, sa mga yung kining gugma sa usa ka mahan. Ngadto sila mga anak. Unsa may ikahatag ni mga hinapos
3: na pulong. Ang ako na experience siya, Jude. Lahi ako na experience siya kayo. Sobra kayong gugmas kung man rin ako. Wala yung katilog mo na lang sa kausahan. Mm-hmm. Kaya katong dako na ko, high school na, kabi, kada Sabado, muhatag yun sa sekreto kay sukong to kong mama. O imo ardo na kay pang date.
1: Ah, pang date pa.
3: Pagkagabi na ito, man. Never that I have tested na mabagalan ko, pinanggak ay ko ito.
1: Wala ka kibote ngayon, sir. Ina ni mong mama ba, ikay po na din.
0: Privilege ba yan ang nagitayamahan niya na, no? Kaya bisag ka ron, mamiss maginim mo ako personally, ha? Mamiss man ako kong father kay 53 mo siya namatay, brad. Tay. Yeah, mamiss na ako every time nga makita ko, labi na mahigot nag Father's Day. Mahinom doon mo dyan ko nga, sus, huwa dyan niya akong amahan, no? Wala man dyan ko karon, oh, di ba? Yeah, pasalamat po ta ba, kaya kana sa inga na, although my father is grito, pero nagtudlo, gid siya na mo, mga maayong, mga hiyas, mga maayong butang, ang akong mother is grateful, pero nagtudlo sila, o maayong hiyas, gidami sa simbahan, so muna din ako kalimtan.
1: Ang pagsood ako sa renewal, dito na ko na amuguhan yung tanan. But unfortunately, when I joined Oasis of Love sa seminar na to, that was October of 1998. I still remember quite well nga akong gihandom nga ang akong papa unta maka-appeal ni ini. But unfortunately, he died months before that June before I joined Oasis of Love. Mautoy, dako na akong pagmahay. So mo na ko ni duman sa
0: panahon. Nako di makalimtan sa refleksyon ni mo tay. Kana bitaw mo yung ka nga go back ngadto sa sabakan sa imong inahan unya. Imagina ang imong nanay tatay ba. Fresh pa man gyud kay sa ako ang mind nga gagbay pa minya iyang naong iyang kun makita niyo nako nya. Katong amo magsuon nga unong kabuok makita ang ginako nga gapundok mi dito ba. Kana mo gina akong imagination na that was my experience on the WGS at banga. Makhinumdum jud ko sa akong amahan nga mo na ba ko suerte mo kana mo amahan ako wala na. Nya, when was the last time ning mo sinyong father, pa I love you tay, daddy, mommy ana. Kano sa man ana na bag mamatay karon ayaw mentras buhi pa pahimod si ana sulti jud tag I love you.
1: Pero what about those children young who were abandoned by their fathers?
3: Oh, na.
1: Sa may katambag ni mo ana tay.
3: Bisa kung sa pagkabati ng atong amahan, you still have to respect and honor them. Kay mura na commandments, no? Kadunay saan. At kung ikaw magtahod sa iyong ginikanan, tagaan kagtaas ng kinabuhi. Kung ikaw magsukol sa iyong ginikanan, doon ay tunglo sa Ginoo.
2: Kunya tay
3: ano na abot ko ang idara isa to ako mama istiktong yung kaito never

0: se començava a veure tot, ja pot posar jo una torre. Una manjexona, era un dom, taca...
1: Granilla.
0: I granilla, un mà, a les 7, perquè el mercolès a totes a... a bolletxos, no?
2: Què? Domingo.
0: So, una caixona, i votar a tot el lingon, la presència és guinós, en el saman, en l'Espíritu Santo.
3: Amén.
0: En aquest un amant, yung nasa kami ng aliupo, kanimo, kaya napupos ang sabang at oras. Much as we want to continue, wala na, nabilin. No? So, small ka na sa mga kaisunan ang atong kinabuhi. Pisa kung saan mo na ito, dunggag atong kinabuhi. Kung kutob na dyan na ang pabilo sa imong kandila, kutob niyo ka rin na una ayaw kini kinang paimusta na ito nga samtang buhay pata balik na tas Ginoo servisyuhan na ito atong Ginoo. So Lord, niya sila ang atong mga eksuna na mo nga nagtanaw itong programa. Ibaw ka kuno sa ilang kinanglan, no? Ang amo pangamuyo kanimo kami pag punta iatag nimo kanila ang ilang mga paning minanglan. Ako kami usap tagsatag sa mga mauli usap sa amo mga panimalay. Una ang among mga angel, warrior angel, to pave the way na wala'y may tabo sa among pagpamuli. Noong tatagaan sa kami, taas na kinabuhi, aron kami, makaalagad ka rin. Saglang ito nga manong artis, ang among iglanilya, bendisyonin, noong tama puno ng simbahan. Kining tanalang itong ama na mong ipagay, pinagin ni Kristo ang Ginoo sa pangama, Santa Maria. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ang sama, anak, Santo Anak.
1: Amen.
0: Shalom.
3: Have a blessed week ahead. God bless you.
1: Magkita-kita ta pag-usab sa sunod Lunes, alas 8 ngadto sa alas 9:30 sa kagabion, dinhi lamang sa atong tulumanon, Paghigmata.

sir. Can't you help a cripple? I have nothing.

0: Here, all of you share this.
1: It's mine!

0: out! Behind you!
1: What's wrong, Anna?
0: Help me!
1: Hurry, jump!

0: ang kinabuhi puno sa hagit.
1: Sugpin na ka, Andrea! Ay, pag-inalte! Pagdita ka!
0: Puno sa pangutana.
1: Bata, pagani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka?
2: Kinsa man ako ang masakitin na ito din ay karoon ang kinsa!
3: Kung sibuti mo'y pasabot, daddy!
0: Puno sa luha.
4: Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay mong mga babae.
0: Kasuko!
5: Yung ano pa? Kaluhit ang kalipa pa?
0: Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag

walaing pagi aron masabtan natong ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, kagang salamat. Shalom.

0: Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pecha 5 sa buwan sa Mayo 2026. Sa ngan sa kong partner nga si Malu Inokando Tabar, iko ang higala sa kanginan Attorney John Destacamento. Ubanin sab ko ninyo sa kaoras nga panagisgot o pagbinalitaay dinhi sa itong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy apan sa dili pa at usang dawaton kining latest weather update gikan sa pag-asa Visayas. Ni sa linya Ma'am Janina Marte. Good morning Ma'am Janina.
1: Good morning, Attorney John. O sa itong mga asukinti pa minaw matong latest weather update. Nakita'y ginamonitor na duha ka LPA gawa sa itong Philippine Area of Responsibility o kining mas doon sa itong PAR kay as of 2 a.m. na naninidin ha sa may 1,100 kilometers east of northeastern Mindanao o ninakita ni nato for the next 24 hours na naay mubo na chance na mahimong usa ka bagyo. Pero as of earliest sa Thursday, possible ni makadala og mga pauwan-uwan din sa kadakang bahin sa Visayas o Mindanao. And possibly pod within this day kay makasulod na ni siya sa itong PAR. Sa laing bahin, kining usa ka LPA na mas layo sa itong PAR, kay nani taas na chance na may mo usa ka bagyo for the next 24 hours. Pero nakita ni nato na for the next 3 to 5 days, wala pa ni direktang epekto sa bisag-asang bahin sa itong nasod. Og padayon nga po nakapektar kining easterly so init na hangin gikan sa dagat Pasipiko sa katibuk-ang nasod. Og tungod aning easterly sa katibuk-ang Visayas kay makasinati gihapon aning panagsang madag-umon nga na sa madag-umon nga kalangitan nga naay patakpat na mga pag-ulan pagpanugdo gilat. Wag gihapon kitay active nag warning maong tibok Visayas kay makasinati gihapon og hinay ngadto na sa kasarangan na paguro sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa aminang silangan diin atong kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang kahimtang. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay mutaw bunyang alas 12:15 sa hapon ug muhunas kini unya sa alas 7:38 sa gabi. Temperatura nato duha sa 27 ngadto na sa 32 degrees centigrado. Kung para naman sa itong maximum heat index forecast, karong adlaw possible ni magduwa din ha sa 38 nga ito na sa 39 degrees Celsius. So that is still under extreme caution category. So taas gihapon kini mga kaning chances sa mga heat stroke, heat cramps, o heat exhaustion. Hilami na o magpadugay kitag init sa adlaw. So para malikayan ka na, magsigira kitag inom og tubig, mag-rehydrate ra kita. Kung mahimo kay magsuot kita aning mga light colored na mga sinina sa maning color white o likayan po nila itong mga physical activities o kini mga pag-inom sa soft drinks, kape o cha ay labi na nga na sa utong at doon sa hapon o kung naman kita need na gawson kay siguradong nato na kita pananggalang sa init sa maaning kalo o payong. Atong haring adlaw kay musalo po niyang alas 5:57 sa hapon. Ug matong latest weather update gikan dire sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte mong buntag ug daghang salamat.
0: Daghang salamat Ma'am Janina Marte sa imuhang weather update o good morning yung tanan diha sa Pag-asa Mactan. Makato mga higala no ang report ni Ma'am Janina nga duna kunoy duha ka low pressure area nga gimonitor karon ang Pag-asa nga naa diha sa Pacific Ocean nagdanga-danga dire padung sa Pilipinas. Yeah, although gamay ra ang chance nga mo-develop kini into typhoon, mato di Ma'am Janina, nga makadala kini og mga medyo changes sa atong weather conditions, especially starting karong Huwebes. Now, arita sa mga front pages sa mga pamantalaang lokal og nasyonal atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sunstar Cebu unauthorized fees at carbon probed. Sa Super Balita, Police hit and run, or police na hit and run, tiil na balik. Sa The Freeman, 66 families relocated in a resort away.

from Summit Venue. Sa banat niyo sa 66 ka pamilya gipabakasyon mga nagpuyo sa Luyo sa Mactan Expo. Sa Philippine Daily Inquirer, list of House members backing VP question. Sa The Philippine Star, VP impeachment okayed for House plenary vote. Sa Manila Bulletin, Marcos mobilizes full government response to Mayon's eruptions. Ug sa Tempo, third time's not a charm. Quezon City home robbed thrice in one day. Mao kadto ang mga dagkong balita nga migawas sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik ang mga balita. Please stand by.

0: nana nga ito ang progress karon. And then, every day, nag-monitoring me sa nasa ta sa itong MCN Row, gina-check na nila sa itong mga eco-wardens, ang streets, if na yung mga basura, then picturean lang, then right after, limpyuhan din sa ito ang collectors.
1: Gitutukan karon ang pagmintinar sa kalimpyo. Adunay grupo nga nag-monitor, ilabi na sa mga barangay sa ilang daan kung asa posibleng moagi.

Baliktas sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy o karon sa itong mga pag-isgot-isgot. Atong isgotan mga higala kining balita over, I think, kagahapon, no? No, yung mga balita diha nga miingon nga may kipot na ang gintang stali nila ni Vice President Sara Duterte o ni former Vice President and Naga City Mayor Lenny Robredo base sa pinaka-wahi nga survey nga giamontar sa Pulse Asia. Pero before taan na muhisgot mga higala, ato lang iset ang context daan, kinibita mga survey, kay, di ba, usahay pang headline sa kaayo, ang resulta sa survey, unya da yun, ato yung madunggan sa balita, ang resulta sa survey, unya da yun, makugang, makurat, usahay, makapagugang, makapakurat, usahay, ang mga resulta sa survey. Pero, again, we have to look at surveys, mga higala, critically. Dili kay kung unsa sa i-feed sa atoa from the headline sa mga balita, kung unsa i-feed sa atoa sa ani mga survey outfits, maura sa dang atong i-consume. No, dili. We should look at surveys, mga higala, critically. Atong tanawon, giunsa pag-administer ang survey, kinsay nag-commission sa survey, kay kaning mga factors, mga higala, maka-apektar sad ni sa kredibilidad sa maong survey because og kung maapektahan ang kredibilidad sa survey, then we should also be ato nang i-consider kung mutuo ba ta na ang survey or dili. So, nana magitay giingon nga ang pinakasakto nga survey or ang pinaka unsa ni haom nga survey katug yung mahitabo on the day of the elections itself. Pero pagkakaron tay na ko no sila si VP Sara og si Senator Raffy Tulfo alang sa pagka presidente kung mudagan sila pagka presidente sa 2028 mga higala, statistically they are tied si Senator Raffy Tulfo og Vice President Sara Duterte samtang kung ato sang i-match up sila si VP Sara og si Lenny Robredo, eh, di ba sa una dako kayo gintang pero karon ni ubos na kuno ang gintang tali sa duha. And akong gi-google mga higala, mga balita nga gipagawas ani sa mga pamantalaan, sa mga survey outfits. So, kitaan nga, pipila lang ka mga survey outfits ang nikalawat ani maong balita mga higala. Nihibuong ko nga nung wala man gikarga sa tanan nga mga balita. Nga nung man eh. Nga balita man ka ni. Nga nung dili tanan nga mga news outfits or news websites, gi-run ni siya nga storya. Wala ito, ato lang ipasabot sa itong mga viewers karon din sa Hello Cebu nga ang katudiang survey gi-commission to sa opisina ni Senator Migs Subiri. Ha? Nya kay bawo man tanga kini si Senator Migs Subiri, he is a politician, he is a senator. So whether kung unsa man gani ang rason nganong iya ning gi-commission ang survey, iyaha na sad na wa ta kay bawo di na sad ta manginlabot ana, pero ato lang ipasabot sa inyo ha nga kining survey gikan sa Pulse Asia nga gi-conduct ni adtong sometime from February 27 to March 2, gi-commission ni siya sa opisina ni Senator Migs Subiri. So, ang nakalahi ani mga higala nga survey kay specific kay ang pangutana. Ang mga respondents kuno gipangutana nga kung karon kung naara kay duha ka butaran isip presidente sa 2028 between President VP Sara og si Lenny Robredo, kinsa man imong butaran? Between VP Sara og Raffy Tulfo, kinsa man imong butaran? Wala na ilain yung mga kandidato mga higala ang ginganlan. So, sa one-on-one match-up nila ni kuan mga higala, sa one-on-one match-up sa maong survey, sa resulta, may tumaw mga higala nga si Duterte og Tulfo, tied sila, nakakuhag 42%. In the ansani aton tan-aw na si Senator Raffy Tulfo tied sila nakakuhag 46% percentage points matag usa kanila, meaning to say sa mga respondents nga gi-question sa Pulse Asia sa ilang survey nga gi-commission ni Senator sa opisina ni Senator Migs Subiri, 46% sa mga respondents miingon they will vote for Raffy Tulfo while 46% said they will vote for VP Sara as president in 2028 kung mag one-on-one match-up. Sa lain nga one-on-one match-up, Vice President versus Lenny Robredo, okay, may kipot ang gintang mga higala kaysa una

dako man tog margin. Pero karon 51% niingon mubutar sila ni VP Sara as president 2028. 43% miingon nga mubutar sila kang Naga City Mayor Lenny Robredo sa 2028 isip the next president. Sa ato pa 8 percentage points na lang ang labaw ni VP Sara kung ato ning tuuhan ang Pulse Asia nga survey, samtang tied pod sila si Rafi Tulfo o VP Sara kung sila sad ang magkaharong. So, ang sakto gyud nga pangutana sa mga respondents mahigala batod sa Pulse Asia, if the May 2028 elections are held today and the following are the candidates, who will you vote for as president in the following list? So, mao ni mahigala nga mitumaw sa maong survey, resulta sa maong survey nga didto sa National Capital Region NCR, Metro Manila no, tied at 42% si Duterte o si Tulfo. Si VP Sara o si Tulfo, nakakuha sila tag 42% dito sa NCR. Pero dito sa the rest of Luzon, mga higala, gilampurnas ni Senator Tulfo, Senator Rafi, si VP Sara. 72% Rafi Tulfo, 19% lang ang nakuha ni VP Sara kung silang duha mag-match up. Pero kung aray sa ka, tanaw mo tanaw sa resulta sa Mindanao, gilampurnas po ni VP Sara si Tulfo kay si VP Sara nakakuhag 90% sa Mindanao, dayon si Tulfo nakakuha lamang 9%. Sa Visayas, si Duterte naglabaw 64%, Tulfo nakakuhag 64%. Kung arisagta sa lain may gala, bahin si Robredo versus Duterte, 42% dito sa Metro Manila niingon nga mubutar sila ni Robredo, 41% miingon mubutar sila ni Sara, VP Sara. Samtang sa ubang bahin sa Luzon, mga higala, rest of Luzon, 67% labaw si Robredo, si VP Sara 26%. Sa Visayas noon, kay Bamanta, Visayas ug Mindanao, daagya po'y bugat-bugat nga support ang Vismin area alang kang VP Sara, 67% sa Visayas, 31% lamang kang Robredo. Dito sa Mindanao, 93% kang VP Sara, 6% kang Robredo. Nya kung in terms sad sa mga social classes may gala, may muntag social classes, class A, class B, class C, class D, class E. Ano yung mga class A, B, C, mga higala, mga professional, mga middle income class earners, mga naasa upper echelons or naasa mga nakaguginhawa-ginhawa gamay sa kinabuhi. Mingon tag class D and class E, kanini silang mga grabe, nag-ilaid sa kapitos, mga higala, mga respondents nga pobre, mga respondents nga within the poverty line if not below the poverty line. So, among social classes, mga higala, si Tulfo milabaw kang Duterte 49 to 29 sa class ABC. So, katong mga dato-dato, katong mga middle class to mga medyo taas og income nga mga respondents who identify themselves as ABC class. Okay? 49% kanila miingon nga ilang butaran si Tulfo, 29% ilang butaran si VP Sara. Samtang kung ato sang balihon katong mga medyo alangan sa kuan ilahang panginabuhi, class D ug E, mas daghan ang mubutar kang VP Sara Duterte, 48%, pero gamay ra gyapon ang ligas kay 47% man ang niingon ang bubutar kang Tulfo for those nga who belong to class D. Samtang katong naa sa class E, mao yung pinakapobre yun sa naa sa laylayan yun sa to ang katilingban, 63% mabutar kang Tulfo, 32% mabutar kang Sara. Samtang adto sa Duterte Robredo match up, ang class ABC, 63% mabutar sa BC presidente, 30% mabutar kang Robredo. Niya si Duterte may labaw sa class D o sa class E. Okay? So, mauna ang ulat ng bayan survey nga gikondak sa Pulse Asia, mga higala,

gikomisyon sa opisina ni Senator Mig Zubiri. O kining maong survey gipahigayon February 27 to March 2. So February 27 to March 2 mahigala at tumahinumduman, wala pa ani nagsugod ang hearing diha sa House Justice Committee sa impeachment complaint batok ni Sara Duterte. So we don't know kung unsa nay development ani nga survey if the same survey was conducted during these times. But kini nga survey naglangkob sa 1,200 ka mga respondents age 18 years old and above, og ita sa margin of error nga plus or minus 2.8%. So manang umigala ang latest nga survey sa Pulse Asia. Naara ninyo kung musalig mo sa mga survey umigala, kay usahay ang survey makatag-an, ang usahay sa ang survey dili makatag-an. Kay surveys are really not that dili magyud, I think that's one of the inherent limitations of survey. The very fact nga it's a survey means nga it's not the actual results. At best siguro kung it is a determinant sa sentimento sa sample sa population or sa mga katawhan, pero wala na nagpasabot nga kung unsay mo gawa sa survey mausad na sa actual nga election day. Pero ang atoa mga higala, with regardless kinsa na makadaog sa ilaha, no, ang atoa magyud mga higala is kinsa man sa ilaha kaha ang makahatag yun o gitinguha na to nga kabag-uhan sa atoang panginabuhi. Okay? Kay ang mga tao manggod, usahay kita manggod, usahay kung mag-discuss ta o mga surveys very based on personality, very based on kinsa ang sikat, kinsa ni mga pangana, kinsa naa sa lista, kinsa was lista. Pero para na ko mga higala, when we talk about surveys in the context of elections, dapat nga dili ta magpa-consume ani mga surveys, but rather mas tan-aw na to ang track record sa mga mulansar, ang ilang kapasidad, character and competence mga higala. Character meaning to say do na ba sila'y good behavior or doon na ba sila'y values, doon na ba sila'y ego nga nang ilaha mga baruganan, prinsipyo sa kinabuhi, nga atong pangitaunon sa usa ka leader, usa ka presidente. And aside ana, ang competence, doon na ba sila'y kapasidad nga pupadagan og nasod, og doon na ba sila'y kapasidad nga muhupot anang labing taas nga pwesto sa atong gobyerno. Character pod mga higala in the sense nga dili ba questionable ang imuhang mga baruganan, ang imuhang mga desisyon, dili ba ni siya immoral ibutang bata, or kining, for example, are you a corrupt politician without making any insinuations mga higala? That should be part of our evaluation sa ato ang mga manlansaray. Although 2028 is very far from now, pero kay bam ta mga higala, pilaray dagan sa buwan mga higala, pilaray dagan sa katuigan. After a while, tumagod karon Mayo na. Diba? After a while, mo padayo na ni ang impeachment. In fact, ni okay na, giredy na sa House of Representatives mga higala, kining impeachment complaint, articles of impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Giredy na ni for plenary vote, tunya matod ni Representative Terry Ridon nga basin by next week ko no, magbinutaray na ning mga kongresista diha sa ubos balay balauranan mga higala kung saman atong ipadayon ang atong impeach si VP Sara or ato ning i-abort ang impeachment complaints against VP Sara. So 1/3 lang sa 318 ka mga membro sa House of Representatives. So meaning to say pila may 1/3 na mga higala, synthesize 106 lamang ka mga votes diha sa lower house ang gikinahanglan aron mapalusot ning articles of impeachment padung dito sa Senado mga higala. Samtang dito sa Senado nangandam na sa dato mga senador mga higala sa posibleng pag constitute nila isip usa ka impeachment court, kay of course ubos sa to ang constitution mga higala, ang pwede ra maka-decide kung guilty ba or not guilty ang usa ka impeachable nga official kana rang ato ang mga senador mga higala. The Senate
sitting as an impeachment.

impeachment court. So naa ang beat, hawak ng mga senador ang mga beat. Mingon ta diri sa lower house, I think 106 is very easy to muster nga number. Ang 106 out of 318. Because kahibawan man ta sa composition sa lower house migala, strong ang domination diha sa administration allies. Yeah? I think 106. And in fact, pila naman to ang nibutar, di ba? 55 ka-membro sa justice panel, mangani, or committee. Nanay, 55 daan nga ni-vote nga okay to impeachment. So, pila lang ng pangitaon? 51. Oh, 51 na lang ka additional votes ang lang pangitaon. Kaya, of course, baliktad or bawion to sa mga membro sa justice panel ang ilang pagbutar. Diba? So, kana mga igala, ibutang ta lang na makalusot in the lower house, kining impeachment complaint, kining articles of impeachment against the vice president, ang dakong pangutana karon kung adto na ni sa Senado mga higala, mulusot sa gani sa Senado. Unsa man sa mga numbers ang atong i-consider dito sa Senado? Well, the magic number mga higala is 9. So, kung naay siyam ka mga senador nga mubutar in favor of VP Sara. When I say in favor of VP Sara, meaning they will vote no to convicting the vice president in this impeachment complaint. 9 ra mga igala ha? And based sa mga gipangsulti karon sa mga experts, medyo dun ang minority kuno sa Senado, makaabot sila siyam. But of course, mga igala, before mo decide ang kanang ato mga senador, isip senator judges in an impeachment court, of course, dunay impeachment trial. Dunay trial, okay? Bawa naman tag, kung maingon tag trial mga higala, dunay ipresentar nga mga ebidensya. Dunay ipresentar nga mga witnesses. O sukit-sukiton kining mga witnesses o questionon kining mga ebidensya. O gatagan o katungod, hatagan o opportunity ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga mudipinsa sad sa iyang side. So, kung maabot ni dito sa Vice President sa Senado mga higala, then I think mauna gyud na ang giingon nga naabot na gyud ta sa Senate. So, finally, after so many months, after a couple of years nga the Vice President has not been showing up gikan dito sa inquiries in aid of legislations, ang mga inquiry in aid of legislation nahimo na lang hearing to find probable cause at the House Justice Committee, but even then wala gyapon ni buto ni si Vice President Sara Duterte. Well, kung maabot ni si sa Senate, then obligado nga mo pakita na gyud ni siya or mo explicar na gyud ni siya. But I'm not sure mga higala kay ito yung mga abogado kuno ni VP Sara. Na ko'y nabasahan nga usa kuno sa giingon nga rason kato kunong giingon nga 2 billion nga nisud gawas sa bank account ni Vice President Sara Duterte. Glitch di ay kuno to. Glitch kuno mga higala on the part sa usa ka bangko nga dili lang sa natong nganlan kay wa pa man issue. Actually ginganlan to sa mga balita. Bank of the Philippine Islands mga higala. Miingon nga dunay glitch ko no sa BPI system maong ang 2 million nahimo ko nung 2 billion. But of course, gipangutana sa dantaga BPI unsa tinuod ni ang giingon sa mga abogado ni VP Sara. But ningon ang BPI, we cannot disclose anything unless ipatawag mi in a legal proceeding, unless dunay court order nga mo pugos na mo nga mo divulge ani mga information. So muna mga higala ato nang i-monitor ato ng lantawan ng maong development may gala kay glitch kuno eh. Maong ang 2 million na imong 2 billion. So, tanawin sa nato kung unsa na may gala. Kaya nga ito ang ato ang mga bank accounts may gala. Murag wala man na appeal sa glitch. So, tanawin sa ni nato may gala. Ato nang i-test ang veracity anang maong claim sa kampo sa Vice President. But yung tungura, nahutda naman sa itong oras, so ato sang tanaon, unsa giandam ni Tatay Dudong pulong o kinabuhi.

0: matag siyang kinabuhi kang Hesus. May kausaban giyon, mamahitabo siyang kinabuhi. Usanin ni mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan, anahan ni maong tawahan ng pagbati. Ang pagsunod kang Hesus, nagpasabot nga, maningkamot usap kita, na musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapainupsa noon, o sa iyang malumong kasing-kasi. Sa Efeso 4:26 na gayon, kung masuko ka mo, bantay nga dili ka mo makasala. Huwag ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa matakig gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19-20 na gingon, timanay kini, minahal ko mga iksoon, kinanglang kamong tanan, andam sa pagpamati. Apan, dili madali daliwon sa pagsulti ni dali masuko. Busa, pangayawa sa Ginoo nga magkalingkamas ka ining negatibong pagbati. Maiksoon, mo kini ang ulo nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Salamat sa mahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasailuwa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa among kasuko. Gusto namong isalikway kini mong datang na kinaya. Tabayan kami sa among mga pagpaningkamo. Kining tanan namong gipangayo, pinagi sa among buktong Anak sa Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo.
1: Ang purong mo ang iwat sa dalang ko.
2: Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao'y nagtapos sa tong tulumanon karong buntaga. At sa pasalamatan ang Philippine Airlines silang Archbishop Abet Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa tong news manager Cap Dennis Tabar, mga kaubana nato sa TOC sa tong technical team silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne, atong mga video editors silang Sir Rodel ug Sir Raymond ug dinhi sa studio atong assistant Sir Ferdy. Salamat. Daghang salamat kaninyo sa pagpakiguban kanako karong buntaga. Sa nga ni Malu Inocando Tabar, akong partner, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabta ninyo ugma dinhi sa programa Matag Buntag, ang Hello Cebu, Maing Buntag, Pinoy.

0: Di siya kumutog na Ginoo.
1: Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni Gatas.
2: Kasabot ka akong ipakuha.
3: Ugnaa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
4: Mayo.
1: Usab dayo.
4: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
5: Basin gadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
6: Unsay reparation, Monsignor?
7: Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
8: Daghan ka na to ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nagingon, nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Diyos kung walay pagtuo.

Usaka pagtuo. Usaka tingog. Usa kakatauhan. Cebu Catholic Television Network.

Gloria Sevilla, reina sa pelikulang Binisaya. Gikan sa Bantayan Island, siya nagtungha sa University of the Visayas ug nadiskubrihan ang iyang abilidad sa pag-arte dihang siya misalmot sa usa ka declamation contest. Wa magdugay, si Gloria Sevilla mo'y nagunang leading lady sa pelikulang Binisaya. Mga pelikula sama sa Mga Anak in Town, Rosas Pandan, Mapait ang Balaod, Badli sa Kinabuhi, Gimingaw Ako, ug Marunila. Kanunay niya ang leading man, mausab ang iyang kapika sa kinabuhi, si Matt Ranillo Jr. Apan si Matt Ranillo, sayong gibawian sa iyang kinabuhi. Dunod sa iyang kalampusan sa Cebuano Movies, si Gloria Sevilla daling nagasood sa Philippine movie industry. Niadtong 1969, siya napiling Best Actress sa FAMAS o sa 16th Asian Film Festival. Siya nagminiugusab sa laing iladong aktor na si Amado Cortez, kinsa napiling Philippine Consul sa Estados Unidos. Si Amado Cortez, mitaliwan ang usab, pipila na katuwig ang nakalabay. Hangtod garon, si Gloria Sevilla padayong aktibo sa industriya, da garbo ug dungog sa Subo. Gloria Sevilla, garbo sa Subo,

0: Don Pedro Cui. Tubong Barili, Cebu, ug nataw niya to Pebrero 22, 1845. Nagtunga sa Seminaryo de San Carlos ug mikuha og abogasiya sa University of Santo Tomas. Human sa hamubong law practice, si Don Pedro Cui nakahukom sa bagahin sa iyang panahon sa pagpanguma sa barili. Siya ug ang iyang igsuong si Donya Benigna wa magminyo. Ang ilang kinabuhi na sentro sa pagtabang sa mga kabus, labi na sa mga tiguang na wa na'y kapainan o ipasagdan sa pamilya. Nakita ni Don Pedro Cui nga kung siya ana-ana sa kilom-kilom sa iyang kinabuhi ug masulubon bisan pa sa iyang bahandi, unsa pa kaha ang mga tiguang na ihikawan sa katigayunan o pagmahal. Kini mo'y nakapaaghat ang Don Pedro o Donya Benigna sa pagtukod o bay pahuayanan sa mga tiguang na kabus o pinasagdan. Kini ang Hospicio de San Jose sa Barili. Sa hinapos nga bahin sa iyang kinabuhi, gihatag ni Don Pedro ang katunga sa iyang katigayunan ngadto sa iyang mga igsuon ug ang katunga niini ngadto sa hospicio. Si Donya Benigna gihatag usab sa iyang katigayunan ngadto sa hospicio. Ang Hospicio de San Jose ginagurahan niya adtong Nobyembre 27, 1927, ug hangtod karon ang Hospicio de San Jose mukha sa mga senior citizens na wala na kapainan o sagad kanila na limta ng gani sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang Hospicio de San Jose, usa ka buhing handumanan sa taong responsable sa katukuran niini. Siya si Don Pedro Cui. Kano sa Subo? Subuano ni?
1: Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, really portable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Product.

just shoot for the stars. If you feel like

0: Ben Zubiri, kompositor, artista sa bantawan, pelikula o radio, mas nailhan sa ngang Iyo Carbo. Si Ben Zubiri ang isawan sa way kamatayong awit Matog Nila.
1: Matog Nila ako.
0: Alang sa uban, ang Matog Nila o sa cultural anthem sa mga Cebuano. Gawa sa Matog Nila, si Ben Zubiri usab ang isawan sa mga immortal nga awit sama sa ikaduhang bathala, Alma Bonita, Ang Palad ng Buo, Gugmang Gibati Ko, Pasayawa Kuday. Si Ben Zubiri namatay niya atong 1969, apan ang iyangan buhi kanunay sa kasing-kasing sa mga taong padayong nag-awit sa iyang mga komposisyon. Ben Zubiri, garbo sa subo, subo ano ni? Eh?

0: Incorporated offers fiber to the home broadband internet, bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon.
1: And affordable for you to enjoy.
2: Cine Cebu.
3: Caridad Sanchez, usa sa pinakamaayong character actress sa Philippine cinema. Sa iyang kabataon, iyang damgong mahimong abogado, apan may pati ibabaw ang iyang gugma sa pag-arte. Estudyante pa lang, dihang nakasood sa Visayan Movies sa iyang unang pelikulang Iuluhan o Di Makaling. Gisundan kini sa pipila pa ka Visayan Movies, hangtod nga nahatagan ng break sa LVN Studios sa Manila. Sa ubay-ubay pelikulang iyang nahimo, siya gipasidunggan og Lifetime Achievement Award sa Star Awards niadtong 1999. Nahimong Best Supporting Actress sa FAMAS og Film Academy of the Philippines sa mga pelikulang Bagong Buwan ug Maalala Mo Kaya the Movie. Hangtod karon, si Caridad Sanchez aktibo sa show business, da ang tingog sa mga sugmuanon nga kanunay nagpaloyo kaniya. Caridad Sanchez, karbo sa Sugbo, Sugbuanon eh.

Amapola Kabase, tal nga si Buwana, ug anak sa musikerong si Mani Kabase ug Priscilla Kampogan. Mihimo sa iyang unang piano recital sa edad ng 4 anos sa Batid Piano Conservatory. Sa elementarya pa lang sa Cebu Normal School, dihang nahimong conductress sa Toy Orchestra. 10 anos pa lang, dihang mihimo sa iyang debut performance sa Grand Opera House sa Manila. 18 anos, dihang nahimong host sa TV show Amapola Sings sa karaang ABS-CBN Cebu. Daang na sa Cebu, si Amapola nahimong iladong national recording artist o front act sa concerts ni Jack Jones, Astro Gilberto, Matt Monroe o Sergio Mendez. Regular guest sa mga top-rated TV shows sa Manila. Sa pagkakaroon, si Amapola tuwa magbase gawas sa naso ug padayong hilingaw sa international music aficionados. Amapola, Carlos Asubo.

Amy Filomeno, tubong Mindanilia, Cebu, graduado sa kursong dentistry. Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Amy mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kagitngit.

miyembro sa usa ka banda nga bitukar nga wasa nasod. Napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami Regular Talent sa NTV CCTN Channel 47. Ug padayong nagdala sa ngan sa mga Subuanon sa iyang pagkaot ug dugang pang kalampusan. Ami Filomeno, karbo sa Subo, Subuanon eh!

0: Bisyo ko matuog na Ginoo.
1: Pero mabuhay na bata da. Nangita lagi ni Gantas.
2: Kasabot ka akong ipakuha.
3: Ugna sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran.
4: Mayo.
1: Chatayo.
4: May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak.
5: Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibuok kalibutan.
6: Unsay reparation, Monsignor?
7: Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
8: Sagar ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Diyos kung walay pagtuo.

PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambigit sa katawan, ihatagan ang aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakatapos pa na yung isuway at tanganong katinawan pinaagid ni Maong Tulumanong. PRO7 Action Files. Abang ka ninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN.

0: Oh, Mikiling!
1: Oh, baby! Kamusta ang exam?
2: Mahapit kumo 100, ma. Sa tanong subject, ma.
1: Ha? Hapit kumo 100?
2: Oh, lagi kaysa yun ng mga pangtana.
1: Ha? Sayo na kay mga pangutana, pero nga nahapit raman ma 100.
2: Kalisod man ang mga tubag.
1: Mami!

0: pang-refs at masalingan, naganog pagkaon.
1: Unya!
0: Ang akong kya napuno sa hangin.
1: Hangin, iutot na!
2: Kumikilig!